0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Blasco. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santo Blasco.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blasco Coffee Mix.
5: Ako si Grace sa una.

0: kape nga herbal. Ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Akong gisulayan ang Samton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Samton Plus Coffee Mix.
1: Samton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Samton Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ako maglibahan na o na padong mga abang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
4: Hi, sir. Mangabang ka?
5: Yaks! Kaluod!
4: Manong luod man, sir?
5: Di ko ni Moy. Parihan mo gagnaon sa kong asawa?
3: Ayaw!
6: Exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.

0: Clinic sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Uchiya, nasiyot akong bumulong piling gasiyot. Nang wakog na bumulong, binom akong Santon Plus lang. Marte akong dimimping. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una? Siyempre, nagyoy panahon na magluya ta. Kasi ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala ka ni ingon nga binuang ko, basta tinuod yun ka ni kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: May buntag? Mo-apply yung tagong pagka-barbero?
6: Dali nga barbero mong ipagdita. Parlor mo niya.
5: Mo ba? Parlor, Denny? Kanasama ko magsugod.
6: Ayaw!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:17 na pagkatropa. Kining mong time check. Gitod ganato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C pampaligon sa itong immune system aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Mag Santon Vitamin C.
10: Kasika. Sa modernong panahon, diin na kong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon gabugiya sa katauhan sa tinud-an nay nga paghitabo sa katilingban. Bullseye!
11: Unsa man ang inyo? Investigar aron mahibaw-an gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
10: Natukula sa eksaktong mga balita. Programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod. Atong tutukan kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
12: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw? Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
10: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popule. Nesese inunese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way po sang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinis sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga rabot nini nga tugipag sibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-ubanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Lunes. Salamat Lord! Lunes na po, da? Dispira sa rosa kong birthday. Sa 29, baga katropa sa buwan sa Hunyo, tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako di ay si katropa ga John Layman Chavez by King.
1: Bullseye!
2: Libertas expresiones nan solom iest lukindi est. Sin itcham ius udinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili ang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
2: Mga katropa mayong buntag gani yung tanan, yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye. John Lay Biking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Good morning!
3: Good morning!
0: Tara! Happy birthday! Mama, karong adlaw mga katropa, dako kayong selebrasyon sa XFM. Gumikan kay birthday sa usas atong mga kaubanan.
2: Ana! Siya'y magsaulog sa imong bispiras.
0: Siya sa mag sa ulog ron ha. Happy happy birthday ni katropang attorney Paul Gino Lopez.
2: Good morning. 35 na gisa attorney Paul.
0: Tulumi ka buok mag birthday rong og mga adlaw katropang Philip. Ako si katropang Mabmab. O si Jerry Boy. Katropang Jerry Auxilio. Rap tawagin niya din si katropang Jerry na remind para karong gabi. Si Abi ay mudaro sa chat. Kalim pa ron si katropang Greggy magdadaro. Ako naman ito naingnan, pero tawagi ka rin, trap, pindasang mata, marap! Malimot niya yung taon ba? Tawagi pa rin si Uncle ako, Jerry. Ingna nga, ni-greet ako, nailisan na rin mong kape. Okay na. Ingna nga, ni-greet ako niya, happy birthday, ha? Sus, grabing okasyon sa XFM.
2: Sa'yo, tulog ka
0: po. Itaghanag okasyon,
2: wag. Ayaw lang mo pagtingop og daddy, ha? Ulus-ulus sa'yo, para doon kayo mahurot.
0: Huma na lang doon, wag yung libreng panayon to.
2: Eh, crisis kayo. Ayaw lang magan sila nga. Watan talaga kay manager, kaya mo lang pinagabugga.
0: Kanong sabag ko na nahitabo? May pila naman ta, tulog ka tuig na taga-pindre. Ano na mahitabo nga?
2: Adili, basig yung 3 years kaya magsaulog. Ano ba? Nangindahin lang sa'yo.
0: Wala, kita. Pragahan tamudaan nga, wag ita niya.
2: Wag ita eh.
0: Kung anta, kaya mga rupiapon.
2: Pero ikaw ba, naarap ka kay always sa element of surprise. Asa? Kinaya mo ang bisag na lang kang dili, wala. Kating, pero ang surprise, element of surprise,
0: na,
2: mubatin mag ina.
0: Surprise, pita sa mula spin. Surprise, tamang jute. Ay, wag kayo mahilig man nga drobang Philip o ikahikay para sa itong kogalingon. Although, ito ay importante, patutag simbahan, ano mo, na ikuan di agad pag Philip. Kita, kaya ako, katulik ko man ko, nag-quote kita, mo may itong naandan. Salamat sa labang makagagahom.
2: Dito, kung pipila ka mga pulong, pasalamat ang pagampo.
0: Oh, gana. O niya, importante di, ang anatay madawa at nga binurtihan.
2: Gana. TWST lang kung
0: naroon. Tanawa na ako rin doon.
2: Hinatag
0: na. Hinatag.
2: Tatong kira
0: ko. Tawa, ako di mangyo ko. Ako di mangyo. Di mangyo ko mawat ang rilo.
2: Di ka, di masigig ka mo. Kuwan.
0: Isa ba?
2: Ay, sakit yun. Sabi ka nang, bali na sto.
0: Bali kay, ang rilo, arim giniswa.
2: Di, mauna yung haom gini mo. Ano? Dali ka ka malimot si Oras ni Penong Dog.
0: Asa magkakita ang tao, rap doon ka buong krilo.
2: No.
0: Sorry ko, rap. Sorry, anak. Ay, bitaw eh. Tamat kayo ni Katropa, Gator ni Ray Gialon.
2: Kanaging ka na sa Gialon's Law Firm and Partners.
0: Kanaging. Binardihan ako. Hi naman.
2: Partners.
0: Alam sa ako binardihan.
2: Awa pa na human ang 2026.
0: Bisa, gusa lang ka po katong yung back-in for sale. Nalay na mo. Hello, ay, boy. Palit mo back-in tayo. Palit na ninyo. Hindi mo katag ni mo.
2: Kaya panahalin.
0: Uy, pamalit na mo back-in. Mano lang na ay binardihan ni hatag na kong down.
2: Katropang dyan, li, grabe na yung ESF sa kuwan. Sa Negros Occidental.
0: Ah, nagpatangkatap na magag-peak news in town. Why ESF?
2: Si kuwan, si Pamela Baricuatro atong gobernador,
0: ah,
2: mistrikto na,
0: may ban na sa... Nisunod siya style liquid? Moreno na natindihan.
2: Nisunod na. Di na may Negros Island na may ESF. Okay na ni mo, kwa na
0: natin. Nga, ayaw na mo sa Negros o palit ng baktin. Di ano na parilo?
2: Eh, gamay rin kitang baktin.
0: Pila kabok na mo, pila kabok mo mahalin.
2: Ah, maka walo lang kabok, walo.
0: Di apay walo, pila na. Ayaw! Maling ni Adrian na, di ako sa mga... Kumpir ka sa gisi.
2: Kama nga, palit na sila 50 kabok. Di ta ka, kwa, di ta ka...
0: Osaman,
2: asa sa kabuan ka ron, mabot na nang mga kita.
0: Uy, palit mo, back to you na, maluoy, taon mo. Luspa na ka rin kong partner, ha? Pagmahalin taong back to you. Good morning, Jenny. Parin ako, Mark Emen, pre.
2: Uy, good morning.
0: Salamat, kaya pre, salamat. Pugma mo, gika na ni sparing Mark, abroad man eh.
2: Abroad. Uy, kano sa man tong opening sa koan? Dankin doon na din doos balawa.
0: Koan, katropag... oo, si nag-istorya na demo ni Ma'am Raquel.
2: Nangatana.
0: Katropang Philip na reschedule ang kuan opening mga katropa sa Dunkin Donuts kito sa May Banawa, katropa ka Philip. From June 29 ari na sa kuan July 3.
2: July 3.
0: Katropang Philip unya. Okay. 24 hours na, 24 hours na mga katropa.
2: So first time na Cebu.
0: Dili
2: ay Dunkin Donuts 24 hours.
0: Kwan, sa mga drive-thru katropang Philip, dili ni siya first time. Naana po'y daghan silang mga branches.
2: 24 hours ba?
0: 24 hours. Kinangutan na akong mamarilo, 24 hours, maguno na, ang drive-thru katropang Philip.
2: Lagi, pero karon pa ang 24 hours.
0: Karon pa tingali niya, 24 hours.
2: Sila, just 20.
0: Adi man ang drive-thru.
2: Adi mo
0: ganit. Adi drive-thru. Ang ilang
2: mga drive-thru. Po na sila.
0: Ang ilang drive-thru mo, 24 hours, yun katropang Philip. Okay, yan, chat, sayo kay ni, adaghan na lagi ko, no? Tanan nga drive-thru, 24 hours.
2: Karon.
0: Karon na. Lili ni karon. Fuente, 24 hours. Adaghan na ni sila baga branches na 24 hours. Katropa ka Philip. So pwede ka mo adtog kadlaon. Sakto di ay kay katong dintos bintal so.
2: Oh.
0: Iadtog sa'yo alas 3 kadlaon.
2: Nakapalit pa.
0: Nakapalit pa. 24 okay, hours sa'yo nung fuente katropa ka Philip. Anas pre. Pre, may buntag ka pre ha. Kita ta ninyo pizza 3 katropa ka Philip ang ilahang bagong schedule ng istorya na demo ni kwan ni Ma'am Raquel.
2: Mm.
0: Ah, okay. So
2: at least si Ma'am Raquel. Okay.
0: Oh, pizza 3 katropa ka Philip na yung mga traffic enforcer dito masig mga alas 8 lang anak. Anyways, dugang greetings mga katropa. May buntag ni katropa ka Alex Comendador o niya ugmang adlawa dako gyug chance nga wala ko sa programa. Franka lang ko daan. Although napay gamay napay inomdom ka last week nalanghit ko nga wa koron kay mag renew.
2: Nagpaluab ko ni mo gabi eh.
0: Di, kay mag-renew mangugos akong lisensya katropa ka Philip.
2: O
0: niya
2: Dewa pa masay able rong LTO.
0: Oh, wala pa. Unya mga alas 9 mo batsi man ko. Mm. Ah, kay di
2: alas
0: na niya.
2: Alas 6 na batsi. Alas 9.
0: Ay, Nya, man, libre kag pamahaw.
2: Ay, sige na, normal na. Pamahaw rin yung problema ni mo.
0: Ikaw, kuhan, naakos programa ron. Ugma, katropa ka Philip. Naigamayang chance lang.
2: Gamay lang, gamay chance.
0: Ugma, inig Miyerkules, naigamayang chance na wala ko. Pero maningkamot yung kung naakos programa. Kaya, kami humok, biya kita mingaon.
2: Kala, okay kayo.
0: O niya, basa ta greetings na katropa ka Philip. Good right. Morning po ni Arvin Jabas, may muntag. Si Elmer Provida, may muntag. Ikandres Mayulisa Enterprises and Printing Services. Di ako na sa may South Hills, Destisa.
2: Katropang Lorna Margarita, good morning. Si Darce Jason, may buntag. Napo si katropang James Ray Cantillas Laran. Good morning.
0: Oy, Brad, may buntag niya, Brad.
2: Nakapin na ka na si Oxenton plus Gold.
0: Kana.
2: Ha? Coffee, mga katropa.
0: Nagkuyog sila rong Brad Vincent.
2: Kana.
0: Salamat kayo. Engos Brad Vincent, tapo ko na promo sa opening. Na kayo, ang half dozen niya classic. Kung ano ko to?
2: Walo inyong bayaran sa half dozen. Promo na.
0: Hindi mo man nagpamahal. Bino ang mana. Piso, piso ra katropag Philip. Piso ra ang half dozen.
2: Piso! Oh my God!
0: Katong upkauban sa famous 12 bundle na trinay. ikaw, pwede ka.
2: Bandera na.
0: Bandera na.
2: Ayoko. Pobre,
0: sandan kidonan talaga. Oh, adogang greetings ka, tropa ka, Philip. May buntag ito kag Femmes Deneves, Lorna Margarita, si Elmer Provida. May buntag. Migo na ko si Bay Japit Candol. May buntag ka, Bay.
2: Good morning. Andan pang genre, bakit na lang ka na. Kaya walo naman lang ka, no. Na po, bakit?
0: Katrop, kisa na, genre redoblado?
2: Genre redoblado.
0: Kisa man to'y mong gipost, eh, Jan. Kisa may kontrak siya, may gawa yan yung genre.
2: Asa ipost?
0: Yowan ko ba, gitag si Binji, raba?
2: Oh.
0: Siya nga, giulkaps tanan, kanang ulkaps, singka ko na.
2: Singka lang!
0: Kisa may kontra ning genre, eh. Kaya na ninyo gawa yan, taos doon yung genre. Kabuutan na na. Meningka ka mahir pa kay Dingo.
2: Good morning, taxi po.
0: Diggs kapinpin may buntag da. Ah, dito taghanan na kog mga silingan dos kalanggaman nga sayo kay nang mata.
2: They always okay. Birthday man na niyo. Magmanya nito ni onya kadlawon.
0: Naara ba ni Diggs si Diggs kapinpin?
2: Agoy.
0: Eh di ako mag-order. Naan is sus kani si Diggs kapinpin. May kani artist man ni Katrobag Philip. Mayo ni siya mo kaning draw.
2: Swat,
0: freehand drawing. Mayo gid siya. Professional man ni siya. Mo mi trabaho gid. Pindo sa mo adaghan man mga ingon ana. Sa cake, siya sa nemo design.
2: Ah!
0: Kanang tanang ilang, kanang birthday lang katliya, katanya, anak ko niya pa iba.
2: Siya
0: mo design na na. Yan, asawa mo yung mo bake.
2: Oh,
0: kamot. Masawang sa humo ko?
2: Kamot.
0: Arapit na kamot?
2: Tuong kamot.
0: Ay,
2: tuong. Tuong is katropang legs, walhon.
0: Di ko sure og tuuhon ba na siya.
2: Okay, mga stroke ba?
0: Oh, kanaga. Inig, kasal ni mo po. Siya, pahin mo ang cake?
2: Sige!
0: Oh, aray ka-agi na ko, aray ka-order na ko.
2: Ah, mamahal na po nag-agi ni mo.
0: Pero layo, asa sa parin. Layo kay
2: delivery,
0: layo kay
2: delivery.
0: Patay daw, ka-oras. Tulog ka-oras.
2: Ano yung mag-BYD? Okay, rab. Manay problema. Ang galay on, distance sa BYD.
0: Ay, yan, charge! Ay, nako. Anyways, good morning. Ito kang Chang Sipo, Lorna Margarita, Mayogya. Ah, nabasa na ni kagaya.
2: Si Elmer Provida, dinaha sa Yoliza Enterprises Printing Services sa South Hills, Tisa.
0: Nabasa ko na
2: Cebu City. Good morning.
0: Sa may mga paprinta na sa diha. Ay, nako. Once again, happy birthday ng ito kag katropang attorney Paul Gino Lopez. Kami ang atong panghinaot, tragit katropang Philip nga. Partner ba mo sa una?
2: Message
0: sa mga attorney Paul.
2: Tagbaw kayo sa panahon ng mga attorney Paul. Karoon, di pa kayo ko tagbaw man.
0: Okay, kuhan ka nag, wala naman mo mag-partner ba kami? Pero, nako kitang pasalamat sa iyang dedikasyon and of course, matinud-anon yun nga. Magtabang nga ito si Gitao. Happy birthday, katropang attorney Paul. Hinaot ang panalanginan. Gitsis labong makagahom, katropang Philip. Kaan og ligon nga panglawas. Taas sa kinabuhi. Kalipay sa pagpanrabaho. Kalipay po sa pamilya.
2: At mabuhay ka hanggat gusto mo.
0: Kana.
2: Kana lang may ngon. Mabot si Kagusagatos.
0: Ako lain sa ko.
2: Ganahan ba tamo po yung skalibutan?
0: Sa tinood lang, katropag Philip, di na ko ganahan mo abot kong lapas o tsinta na hirap. Imagine mo nga, ang mga tao, tanan makakita na ko. Na yung mga arangag na akong, mublis. Karon, gini, ka na magsuroy-suroy ko, kasagaran, magkuya naman. Kuha, gini, ayaw. Kaya
2: na
0: kayo
2: mublis. Pulo sa mublis.
0: Magayong ka ba? At
2: guwang-guwang na kita.
0: Okay na akong. Oh, tagtataon mublis. Pag-ilaan ako eh.
2: No.
0: Diba, ka nga, daghan mi kita guwapang makikan. Hinanaw, biya kita. Ni mublis naman. Kung nga, di na ginimay igawas palay.
2: Ni mublis, yan kay Kunsihal man, pagtahon mo na.
0: Ayon, sana sakto sa may punto kang gamay.
2: Oh, punto na dia. Katropang Marikito Kaputi. Uy, barangay Paril ni ako.
0: Ay, matay. At least pag isakop na sa tas taga barangay Paril. Ingon si Ian J na late ko no siya.
2: Okay ra na nga late. Ian.
0: Ang importante dia nga naayo ka dito. Mo na. Ay mo to na lang giingon nga early bird, early to rise. Sana siya kanang
2: early bird catches the worm.
0: Catches the worm kay why siguro na ka na og langgam ka kasi siguro tag langgam ta unero kita Roy Worm. Patay na sayo
2: mo ninga. Sayo sa kay matuk.
0: Ato ning ipaagis komedya katro pang Philip pero ayon nyo no na ang nagay mga buta nga dugay mahata, dugay maabot. Ayon yung isipa nga ipakiyas na mo si Ginoo. Basin blessing na gapaabot sa kuan kanang mas dako pa nga grasya. Og ang uban na nagatro pang Philip, gidipinsahan tas guardian angel na to. Kay maibgan. Sus, tuig na, wag yung kasulta. Gidipinsahan kas guardian angel. Basin day, og maadto ka adto. Kanang magubang imong kinabuhi. Pero nasa posibilidad nga siya sa gidipinsahan.
2: Oo, kaya
0: layo ko siya.
2: Pulipuli na ba? Di ba lang yung katropang God delays, but not God's denial. Malangan lang, pero wala na nagpasabot nga. Dili na yun na ihatag ka na to.
0: Amen, Ixon!
2: Di ba?
0: Tiya ako ni-believe ni Munda Pita.
2: Lorelaine Santala, good morning!
0: Hoy, good morning! Good morning po, gato kag... Nabasa naman si Chabilita.
2: Oh,
0: kanaw, paano mabasa?
2: Kanta kita, no? Tanawa yung YouTube, di ha? Kaya nagkantag viewers YouTube.
0: Tanawa na to, sa YouTube.
2: Chabilita, Tulagan, Baganutan. Good morning!
0: Good morning, ito kang Lorenzo Ato, Dres YouTube, Nick. Iyang mama ko no, nag-birthday sad karong adlaw. Happy birthday!
2: Oy, happy birthday! Sa tanan, nag-birthday! Yeah, Frank Villarosa, good morning, Frank!
0: Si Kwan Mercy Lauronilia, happy minaw po din. That is YouTube. That's my Tipolo Mandawi City. Happy Monday, everyone.
2: Yeah, Dana Christina Pagkaran. Good morning.
0: Anyways, Tita Maglangay, arita sa itong mga hiskutanan.
1: Bullseye.

0: Nag-una karon sa ito kabagahisgutanan. Lungsod sa Dumanhog, sugod gyud karong adlawa katro baga Philip. Magpatuman sa total ban sa paggamit og cellphone sud sa mga tunghaan. Way pili ni katropang Philip. Kaya wa may giingon diring private or public. Di ko sure hinon, no, nabay private di aga baga tunghaan. Pero tanang under. Tanang eskwelahan des lungsod sa Dumanhog. Ban ang cellphone so good karong adlawa paliog go pakita katropang rap-rap sa statement ni Mayor Gungun Hika. Now kini wa pa ta kay bao og dunay mo pasakag legal nga lakang against ini. Kay posible man ning lalisonon og posible sa ning himoong sumbanan sa uban.
1: Kana.
0: Kay na may mga tao sad nga although sayod ta nga ang purpose gyud ni Mayor Gungun is para magka-focus ang mga bata sa pagtungha, di kayo ma-influensya ang social media. Pero timan ang cellphone dako pud ni gamit hilabi na during emergency purposes. So, wa pa muhatag og statement ang DepEd ini. Kay basin di sundo nis uban pud gabaga eskwelahan. Kay tanawa, statement ni Mayor Gungun Hika may buntag di Mayor.
2: Ay, good morning, Mayor.
0: To all school heads and district supervisors and to all parents of students. No. No gida?
2: No.
0: In Dumanhog it is a total ban.
3: Bullseye.
0: There are no phones allowed in school. Why cellphone get? Starting Monday, sugod karong adlaw ha, paminaw mga taga Dumanhog. If a student brings a phone, it will be confiscated. So kamong mga taga Dumanhog ron, yeah, ang uban to na sa eskwelahan. Ay nalang na padala. Kay i-confiscate matod pang cellphone. And only return at the end of the school year. Posa tadi ada pita. So, in kaso yor, kisa may muda sa cellphone gi-confiscate. Kaya iuli raba at the end of the year. So, anas maestra, now, ug ang cellphone maguba, kisa may manubag, kanamay ako magabangutan na nga posible ni maabutan ang puntuha. Huwag ipatuman yung pinugos ron, kwaon ang cellphone diya, iuli in end of the school year. Daga pa kayo mahitabo, ang battery rap, di na ma-charge yung dugay.
2: Gungun ba yan? Simple.
0: Diba, mahiling iklaro. Kaya, at least ba, mawagtang ang mga paglalis sa eskulahan, although okay mag-purpose. Pero arita sa mga posibleng ipikto ini. Kaya ano man na magpahimo, galitag balao diya, kay moon man niya diyang executive order, balaod man is ilang lungsod siya, may mayor doon, naman siya police power. Okay, what a problema now. Kisa may manubag o pananlitag. For example, ang cellphone ni Philip Sirohano, kita naman doon din, ikalay ako example.
2: Sige!
0: Butang na itong grid to ka. Grid to. Gipadala ang cellphone. Kaya karoon ang mga elementary na may cellphone. Gane silang...
1: Ang dali ang communication.
0: Gane silang katliya. Matay, although dili required, pero yung classmate na may mga cellphone.
1: No. Daghan ka nag-legal nga pangutana.
0: Daghan legal nga pangutana.
1: Number one, private na nimo nga butang. Is anyone allowed to confiscate?
0: Kana, mao na diya. Kay, ang giingon riyo, i-only ko no end of the school year.
1: And that is not illegal.
0: Ang pangutana katropang Philip, og inyo nang kwaon ron, end of the school year pa, kisa lagi man, asa man nato na i-deposit? Inig-deposit na to ang cellphone na, usa man natin madawat ng resibo?
1: Natin maintenance diya.
0: Usa may paagi diya, Mayor Gungun, at least maklaro niyo. For example, kawaton ang cellphone sold sa tunghaan, ikaw ba'y manubag?
2: Dungdong gibayad tanan.
0: Legal man ang pangutana. Masunog ang eskwelahan. Mawagtang ang cellphone. O niya, cellphone na ilahin nag-value. Dato ka.
1: Ano ito is gun-gun.
0: Diba? Dato lagi nas gun-gun. Pero iya ka nang kaya niya bayra na tanan. O niya, mabayad ka siya.
1: Kaya.
0: Kaya basing mahimo ning lalis at the end of the year.
1: Kaya na ni gun-gun ang pangutana. Di ba siya mabasakang kaso? Di ba siya masuspinso?
0: O ka na. Mwede
1: kong pangutana.
0: Depende. O mong paborn. Although, anti-DDH man eh.
1: Aha.
0: Duterte, they had hit Romney. Di ba na siya, kaman na siya,
1: Masa na siya BBM?
0: Ay, BBM, oh, hilo ba? Kung ganaroon ko, Awasan ta kayo ba? Di ba? Di ba akong marilate yun na, kay kasuhan ka, o DDS ka.
1: Ah,
0: o di ka DDS, di magkakasuhan ron.
1: Ay, pre, sila ni Rimulya.
0: Awasan ta kayo ba? Pero katropang nga Philip, Muna yung mga pangutan na aros mga tao. Kaya ba, sige, adapt oroy nas naga.
1: Ah.
0: O niya, ba't sigat liya, sus, magdagtab, usahay. Uy,
1: okay.
0: Malmahal ra bang tab? Simbak ko lang, example lang ba, cellphone, ana. Magdaman ka drobag Philip. O niya, ang giingon din rin, iuli, dili man ugma. Ba'y tatagingon nga, i-confiscate, kualay, humasklase. Or, mayon tatagingon nga, i-confiscate, pero ang atong pakwaon na ni, ang gilikanan, kana, diya, dapat, wakoy question. Pero mingon ka diya, mayor, o year-end, but pa pasabot, o dunay, mga guba ang cellphone na, kay, butang gali, katropang Philip, nga na'y battery involved. Di man ko eksperto, pero na gali, battery involved, o niya, di na naman ma-charge, o dugay, maguba, gina.
1: Delikado sa na,
0: kakakos,
1: o fire.
0: Sunog, kana, o. Asama na, asama na, naamo dihay, katong, say tawag ito yung gipapicturan dito, tagisenar? Volt. Naba mo yung volt di ayor nga dito ibutang ang mga cellphone. Ay ko pangutana. Kay simbak ko una ha og wala lang mahitabo o may hilabot ang mga cellphone na kay ear-ed pagod. O sa parang buwan na. So naapay mga 6 months kay og end of the school year sobra pa 6 months. Tuig pa.
1: Tuig pa.
0: So og i-confiscate rong cellphone diha mayor gun-gun hika natay butanganan ana ayor. Uban kay diyang eskwela mo murug mo. Uban room, o may bangko.
1: Bisan bigay nag bisan bigay
0: tinbinit. Ay, may kong pangutan na asa man ay butang yor. Asa may butang na. Ikaduha, butang na tog naagi butanganan.
1: Ni pwede ras at
0: og mga gupa. Ikaw ba personal kay di man ko matuo na budget aning LGU nga para ayos sa cellphone. Simple man. So og magupa ni di ayor. Ah, kuan ba ka nang ikaw ba'y mubayad?
1: Gun-gun mo ba yun?
0: Oh. O kawaton ni Mayor, naabiyo rin daghang mga kawatan.
1: Gun-gun sa'yo mubayad?
0: Ikaw ba'y mubayad, Mayor?
1: Kailangan ko nun kay nagpinapulan silang trabaho.
0: Appeal ba ni sa executive order? Mapakit ako nung isa klarog yun yung executive order kay balaod mang gunayor. Ato na yung stricto hindi ha. So kinanglan yung tao, ultimo kay balaod katropang Philip, naamagay na kuan. Implementing rules and regulations. Kini, kisa may mo implementar. Asa man, ibutang ba ni Dias Municipio or Dias sa eskulahan ng cellphone nga makonfiscate rong adlawa? Hindi ay pwede yun nga kanang ipalukatlas ginikanan.
1: Di, kanagod ka trabang dyan, tinapulan man ang trabaho.
0: Ano may mong tinapulan?
1: Kanabitong di kaganahan o muhimo pagagdugang action o niya you want to implement the policy sa marili.
0: Kani ako
1: akat di na maka impose din ha ang principal school administrator nga moingon nga dos mga tinunan during classes time no cell phone allowed
0: kanay non
1: di na pwede
0: pero na may mayor sad
1: ngano so may labot sa mayor di ha nga naman na eskulahan pwede na ang eskulahan
0: naman siya police power
1: na ay police power lagi para pangutana kana nga klasis polisiya, di ba na mahuwag tinapulan as a mayor?
0: Kaya na niya.
1: Resort mangkaana. Wala na yung pag-i.
0: Kanila kayo pangutan, nabi, pakitaas ako na mayor sa executive order. Di ka ba
1: sa nilatag post? Kaya grabe na siya ka-reactive.
0: Dili man na. Dili man pwede nga. Di lagi, ayaw sa paghukom. Di man na. Pakitaalam kayo, di man na pwede good nga.
1: During the announcement ka, tropang Janli, I'm sure wa pa na kayimos gun-gun ng executive order. Naguna-una ang Facebook.
0: Di ba na, pwede diha nga maghimo ka diha o balaod o niya. Katrobang Philip, gaon na ang post. Para maklaro ba?
1: Sa pagka-reactive ni gun-gun panghitabo nito sa late. Mauna, post na sa Facebook, wa pa'y klaro on sa mga IRR.
0: Kay, huwag ako may ginikanan mo, reklamo ko eh. Ang cellphone sa kong anak, inani oh.
1: Timan eh, katrobang dyan.
0: Inani yung cellphone akong anak.
1: Sama naman eh, 76 na tirabahit mo lipid. Ayaw naging pakita kay nga kulo.
0: Aretas karan-karaan.
2: Amin na ba? Ang ako, ay panilibin, loyan ako. Ay panilibin.
0: Saan mo saan nani mo nga? Ito araw makangimong panginabuhi na mas mga baboy baboy. Ako ang magamit.
2: Dabi, silpis baboy sa silpis.
0: Magamit, mahalin naman na. Mahalin na. Ikaw, may mga ka, tigaan lang kang kipad. Diba, sa'yo mo? Diba, ako man na.
2: Lait-lait pala yung imoy.
0: Huwag may yung kayo saan. Diba, ako ko saan mong cellphone. Hindi na magkamang babae. Mababae pa magkagwapa ng katrupang rin. Ikaduha.
1: Sabot ng imo, inanan imo cellphone, muna imo ang buhaton.
0: Magamit man rin ako sa kong gig. Videos.
1: Video.
0: Lyrics. At ano, nahi lyrics. Nadia. Nadia, kung mag-play ako, Dio Crisp, kay ba Crisp? Ang imo, ha, naama ka sa babuyan imong sideline. Dire sa istasyon. Naama tayo computer dia. So, kanang imo, ari ka sa mga kipad-kipad
1: lang. Kipad lang ako, kipad lang ako.
0: Pero,
1: atong balik.
0: Ay, sa. Yata nga rin nausa di, Arap. Yata nga usa di. Pero atong balikan, katropag Philip. Kay Lison ba ng style lagod? Oh, butang na to. Naagi ma-confiscate ron o magkagulihang na di ayon. Ikaw ba'y manubang? Diri pa ta ha? Kay wa pa man kuy gi. Wa man tay copy sa executive order. Supposedly your, before ta mag-post, or idungan sa atong post, i-appeal dia ang
1: gihapin na
0: executive order. Kaya atong makita bang specifics ba? Ang self, kinahanglan mo ko na iklaro o asa ibutang. Kaya timan eh, kabtangan ni Stau. Ang cellphone sa atong nasod, wala. Giban. Kamang giban.
1: Wala yung nagban.
0: Regardless of age, wala matay balaod, national, gadrobag Philip. Kaya kani, doon naman eh posible nga mga epiktong legal, lalisonong legal god. O na yung mga ginikanan, already hang mupalag. Kaya, ah, grabe inyo, ginangkwao ng cellphone sa kong anak o sama inyong basihan.
1: Katropang dyan, Legi, panada nag-cellphone ang mga bata din ha, wala na ingon nga ilan ang gipasigarbo. Ilan ang gipada, gumikan kay to for easy access for communication. And not just that, gamit na sa ilang pagtuon.
0: Yes.
1: Research. Google ni ka, Google.
0: Kudikusan.
1: Pila niya.
0: Now ha, kay listen ma, wala, una, kani, questionably niyo, kinang na iklaro na isunod

0: ka mo mga ginikanan, warningan mo, ay na lang yun na padala ang cellphone ng inyong anak sa pagkakaroon mentral lesson pa. Ganay sumpay di rin, no, ha? If you do not wish to follow this policy, mga taga Dumanhog, you have the option to transfer your children to another municipality. So, niya yor ka nang ikay mo hatag og plate.
1: Hoy, tinga Dumanhog, ihingin lana mo.
0: Pero magdaka pa nag-iyas Dumanhog.
1: Paita.
0: Moro magdaka pa imo na di ayor.
1: Ala na gun-gun imo Dumanhog.
0: Usa ka kana iskola, basi ka gun-gun hika school na.
1: Gun-gun hika elementary school ala. Hoy, tinga Dumanhog, ingin lana mo gun-gun.
0: Although, katropang Philip, prangka-prangka pag-istorya. Nindot og purpose.
1: Nindot.
0: Kay
1: kina, pero kinahanglan mahanay ni mo tanan.
0: Iklaro sa, iklaro sa isa pagdali-dali diha. Kay maan jud kang nagpasikat. Kanawa, kanabi na padulti ono nga the end does not justify the means.
1: Correct. Correct.
0: Matod pa niya, we want our kids to read. Okay, nindot na siya yor. Parehas.
1: Ang amag di magbasa yor, zanti mo na.
0: Study and interact with your classmates. Sakto man ang punto.
1: Interact ng cellphone yor.
0: At home? Ay, sa pagsamok. Pamuka ni mo.
1: Gay! Ayaw, birthday ba ni mo?
0: Ay, pagsamok-samok kay birthday
1: na ko. Di ko magsipak-sopak.
0: At home, we expect parents to talk to their children. Kaya nanonot yung kayo na. Follow up on what they learned in school and encourage healthy relationships between siblings and parents. Now, atong anam-anamon katropag Philip. Okay ba na siya kay sayod man kita nga, dako og kalahian sa atong gidak-an. Kay kaniadto katropang Philip, og ari lang tas balay ha balay. Diadtong mga bata pa ta, katropang Rap, inigumas iskulahan, magtapok yung mga, kuan, ang mga bata. Magtapok yun. Labi na guway
1: sa tulata.
0: Magabi. Oso pa barang buwan-buwan. Ano may magduwag buwan-buwan doon? Kabot ka na doon, Rap. Kabot ka na buwan-buwan. Ay, ikaw, kabot ka?
1: Kapote, hey. Taas kayong buwan na matayan.
0: Ano, matayan sa ilagot?
1: Taas kayong buwan
0: mga,
1: ito.
0: Ang mga taga-syudad-syudad nga, inanig, edad, wala na nakaabot, oy. Kita mga taga, ako, taga-bukid, kanaiya, hindi taga-bukid, taga-dagat pa rin. Hindi man abukid inyo, harap. Wasa na dagat inyo. Abukid ang inyo. Really na ingon nga, di man ko suwito di agad. Kaya mantayan, ako may bawaan, dagat man gano'n.
1: De dagat na katong to aldo lapihan.
0: Dahis lang. Adaan bantayan man ang inyo. Ah, okay. Bukid din ang ila, ha? Kailahin, good. Sa una, katropang Philip, ang mga bata, gikas iskulahan, kasagaran mahapon, sag-ob yun ang tubig. Karon, agihatag naman ito tanan, ha? Ano may MC?
1: De, ang tubig na naman, tayo paip sa ito ang balay.
0: Ako, di gyud ko malimot. Sa una, sus, tagpila kagalo na ako pa sa anon. Kay, pag elementary na ko, although pag mga grade 1, grade 2 na naman may puso, may upgrade, may gamay.
1: Standing sa society.
0: Adi, sa tingon. Pobre, gimi. Marami puso. Hilason ang pagkahilas mo, magkina yung mong giminti.
1: Adi,
0: So, di man kita malimot. So, una, inikabot, gigas, iskulan, ang unang trabaho na ko, sagob, kaya ako may tubig. Sunod, mga hoy, yung kuan harap, mga hoy, mga mamay ko ang mama nga. Human, mga hoy, igumag pa nga hoy, hala duwa na kadiyang mayo. Kay, di pa masanta palungago na itong bata pata.
1: Mahilaw man, mahilaw, di mpaig.
0: O niya, buyok-buyok, kay maes, maamong kanon, maes, maamong ka mo buyok kong maes.
1: Asas, ako sa una, katropang Zanli.
0: Kung ba, mga napakas mga...
1: Five pa ako inad, five?
0: Cinco pa.
1: Naglumaag na ko'y.
0: Ay, ay, ay, ay,
1: ay, dito sa buhas, amuas, ako ang mama.
0: Pero wala ka suguha.
1: Wala ko suguha kay silas mama. Dito si
0: kana mga abo. Kana mga kinamang huran. Bikam ng huran spoiled. Bili.
1: Ah, isa yung
0: responsable. Ingos Mario. Kana spilit. Sauda.
1: Ay, ay.
0: Ka, masingtan na ko nung kagamay.
1: Nanglugag na ko.
0: Butangan ko nung ka good morning towel. Tinood na nga, pag skwila ko, sorry ha, mag-imikay, kanang respeto sa mga konsihal ba?
1: Kanang istorya sa mga konsihal.
0: Kinonsihal na istorya ba?
1: Konsihal,
0: sige. Konsihal, matay ka na si Philip, di ko malimot na pagkabata pa, pabaon nang yun nagpancham.
1: Ay, nanay!
0: Ay, nanay! Isas, ang akong mga classmate ka na yung pancham ni Addo. Sas, mo ano yung mga dato?
1: Dato
0: na. Pabaon nang hotdog, hotdog. Uy! Sa una, una kay hotdog.
1: Why hotdog sa amoy?
0: Ang akong kuyawan ba, ugmingon sa smirgon gun, okay. Baha ng mga hotdog.

0: Lord.
1: Ay, basta taga dumano, gingin lalo mo, gingin lalo mong gun-gun.
2: Kay, ato mama, kay ang iyang
1: purpose. Supak mo sa palisiyang gun-gun, layas mo na dumano.
2: Dalawa, ang purpose yun niya, nga balikon bitaw, o gimong basahon, ang lintungan, nga, maparehas bitaw sa una.
1: Primitive
2: although,
1: style.
2: Nindot.
1: Dire sa primitive. Oh.
2: Nindot ba sa gid katropang Philip, ang dunay interaksyon. Tinuod mo gina. Kay, gani, mo'y gitanaw sa mga experts no nga, o sa rason kung anong taas kayong mga, hikog-hikog ba? Mga suicidal nga mga pangitabo tungod sa social media. Kaya sa una, wak man yung self-pity, wak man takailay ni. Sa una, og ingnon ka diag, na magsungog-sungog na itong bayot, sumbagon, maging na to.
1: Batig-tope.
2: Oh, pero sa una, karoon na, mga bata, ingnan lang mong batig-tope, katropag Philip.
1: Mamusil na.
2: Musil na, pero kita sa una, matay ako, magdapa ko, guna, wag ko, gitigbas. Limentary tag high school, o sa itong buhat sa eskulahan. During sus di gyud ko malimot katrobang Philip pa indi mo bitaw ning ako hantod karon hilig gyud kog tanom kaysa elementary pa kog high school di gyud ko malimot sa una si Mamal Gabre maestra na ko pag grade 5 pa indi gay mamirap og nindutay og garden
1: naala sa una sa
2: amo na
1: sus at Pinili
2: nga
1: subject
2: yung ruto namo. Kaya, ibao na biya ka, ang atong maestras math, English, moro na tanan. Huwag man ko kasuway na, pag elementary nga, sa usa ka grade 2, maestra, huwag kasuway.
1: Dili ko an, sa high school,
2: na sa high school, pero subject na.
1: Pero, subject
2: pero aray kang elementary, sa una, sa inyo ha?
1: Nindutay pa, nindutay.
2: O diba, ako masagot ba? Usara maestra, ay.
1: Usara.
2: Ang akong maestra, kasagawa pa kas maestran mo, pag grade 1 hanggang grade 6.
1: Sagawa pa.
2: Ako, pag grade 1 ako si Ma'am Zinda. Wa, tanan subject.
1: Ang amuha si Ma'am Birgasir.
2: Oh, ako pag grade 2 ako si Ma'am Villamil.
1: Amuha
2: tanan
1: si
2: subject ang ganda. Matay na ako mausaga.
1: Pag
2: grade 3 ako si Ma'am Delasirna.
1: Amuha grade 3 si Ma'am Rosalinda Atwil.
2: Pag grade 4 na, pabor ka!
1: Dili na asawa sa sako ijagaw. Asawa ka ba ka nito sa amuha?
2: Atwil, ikaw Atwil ka.
1: Uy, maminaw sa...
2: Mga
1: na uso bitaw.
2: Habal-habal. Habal-habal ang gagawin mo.
1: Daghan kay ditong na minyo nga mga maestra. Single nga maestra.
2: Okay, sa una.
1: Ito sa mua.
2: Maestra Tagalagyo, i-assign magbukid.
1: Gamayra ng mga walo ka maestra na halinoy.
2: Ang paagis mga maestra kaniya to, bago kang pasar, i-assign kag bukid.
1: Correct.
2: Lahi man karon ang maestra ron, o gasa kang napita, maragwa mga oms kang gungun eh. Kaya gasa kang napita, adto ka dito.
1: Dey ka bakante
2: sa mga estudyante sa drone katropang Philip kusunon man kag maayo god nga di man kataga diri nganu naam kag reskwela
1: adto ka dito sa
2: wa kay baos gungun ana
1: ayo god naginiti na mas gungun
2: kelisod man nga pinaastig ang style ba imbes ato lang ning i-convince
1: if you are dealing with children di na pwede inastigol ayo god kay ganang children biya god mubuhot biya lang pohon god
2: pwede man god ato lang nang ato lang sang kanon ang mga ang gustong mahitabo ba kay dako man gyud og may advantage man may punto man si Mayor Gungun
1: pero
2: although hey, ang iyang pagpatuman medyo questionable ta di ayor harsh ra kayo
1: Ilaw di man kung nag-imo-ingno, nakay directive ron, katropang Zanli. Nga, adunay strict implementation with the policy of Mr. Gungun Hika. But do not address that one to the children. Address that one to the principal, school administrator, or the teachers themselves. Strict implementation of
2: pwede man,
1: no
2: nga.
1: Cellphone during classes.
2: Kana, pwede na siya.
1: Anong di pa na mapatuman?
2: Pero ganyan kang di.
1: Kanang imo man ingno nga, there would be a... strict implementation, no cellphone policy within the school premises.
2: Ang ato ba, ang teknolohiya mang good katropang Philip, nako sa gini gamit, Mayor. Una dia emergency. Na yung mga emergency, for example, yung mga linog-linog, di na itong mahibawaan, or na emergencies balay, at least baka contact na katropang Philip. Sa ato baga bata.
1: Di naman ko'y ginikanan sa katropang Janli. Kada oras, ilang bata monitoron?
2: Normal gina.
1: Normal na. Kami nagmay ba?
2: Normal gina, katropag Philip. Magtawag.
1: Security man guna.
2: As long as, diri lang daba ka-disturbo di as klase.
1: Security and not convenient.
2: Kay,
1: ang pagbadag cellphone.
2: May unta to, katropang Philip o Guan. Ingon tampong nga, kada eskulahan ko diya, Mayor, sa Dumanog, nanay gwardya diya.
1: Kompleto mo di hatanan.
2: Nay gwardya yun. Nay kural gina di hatanan.
1: Nay gwardya. Natatanan nga kikinalan if the bata needs it na
2: O maon sa ang bata di asod, kisa may manubag.
1: Maingong bata nga, nanginalan kong mama, ko pariyo na ko dere. Yung atoon mayor. Dadaon niyo iskilahan.
2: Kay, Although kasabot man tas punto katropang Philip ni Matay Nindot yung pareha sa unay. Kaya tayo magkadungo ka ng panapanahon. Matay, murag, kanapitong na, naamag yung mga reels, manggawas, yes, Facebook katropang Philip. Matay, magkainumdo, murag simi. Simi to usang luha na to. Maka, kuanda ka nang naimu kuan, baka na mga batang, ako batang 90s mong yung katropang Philip. Ikaw batang 60s mong kanong?
1: Ay!
2: Kani ba? Kani mutukar? Kani ba? Mutukar ning kanta ka drobang Philip ba? Niya? Kanang naada yoy, makita na to, magduwa-duwa skabaw, na des Facebook, makahinom-dom sa tas tong pagkabata, oy! Murasa ko ka ng kabantay ka nga, mura ka, murag manlimbaw at imong balibo, babaang nga pagkabata. Kano ka niyo? Oh! Kano ka ning kanta? Murag sigig tanaw miyo rin eh! Ha? Kanungo ka ning kantaharap! Na makita ni mo ni mga hulagways, mga bata nga, nangahoy! Ah, atos iskulahan ka niyan to, mag-indig kayo man sa mga garden ko. Kini ka tropang Philip, it is not about what you bring inside. Kaya sa una, ang mga bata ka tropang Philip, sa ako nang ginaingon, ka niyan to. Gi-confiscate, mag-o nang atong gunang amol. O saan? Elementary na ko, magdaagyo kong sundang. Kay, kaniyad to, katropang Philip, sugoon mo sa tagpanghawan sa itong maestra. No. Kasuway ka. Ako, diyas lutang.
1: Sundang?
2: Oh.
1: Ah, disuway ay.
2: Ha?
1: Why, what, masuway?
2: Sugoon mo ta dong, bunti ko to itong, katong sagay dong. Kay, maumay atong orientation, pero wa maabot sa punto nga nanigbas sa katropang rap-rap. Ikaw rap, kasuway kagdago ng amol. Ang akong kuyawan ba, okay, gingon mo sa ito nga, bawal ako ng mga metal. So ano ni, di na ta magdago ng amol.
1: Si Bo City ba yan? Mingo kas Mayor Nestor Archibald.
2: Nga.
1: Alip na silang metal detector.
2: Ay, ah! Sa lahi sa kang Mayor Nestor. Metal detector, son.
1: Kapatay ka ng last mall. Design naman sila ng uban.
2: Ay, ah! Huwag magiging kapalit rin ate.
1: Huwag
2: magiging katag sa tag-britalizer. Pero kung sa idagan, pwede ko masupply. Diba, kay metal detector. Imagina, kuyosas ni Storm. Yan nabi yung klase ka. Kanang gabas-gabas. Amang ita, kita niyo. Gabas nga, diliputaw.
0: No.
2: Ha? Kaysa una, wade ka kasuway, wade ka tropang Philip. Datagun na sa iskulahan.
1: Pero, huwag
2: magin maabot sa punto. Tingalinga, na ako'y classmate, gi tigba sa guna. Nay nung ko'y classmate ka tropang Philip, gidunggam lapis. Niya, bawal sang lapis.
1: Pindi
2: na sa pagpatuman. Oh,
1: og pagpatuman, di na siya skila.
2: Di maayo yun, right? Di may na buhato na tambag ni ato ka tropang Philip. Kaya kani man gud, posible man gud ning sumbanan sa uban nga mga lugar. Di maayo yun, right? Kamundes LGO, supply na gwardya kada eskulahan. O LGO, kana mo pwede yun. Himo ka diya og budget. I-appel na sinyong ignore mo ang imo mga konsyal. Sunod, kada eskulahan, diris dumanhog, atong budgetan ang gwardya. Hire gitag security agency. Ha, or, ay mo o ninyong GO diya. Dide na, pwede ka na, may pwede kayo, yor.
3: Bulls.
2: O, niya, screening on yung mga bago kung siya isold katropang Philip. At least, magamit paglabang-labang sa mga bata, wa pa'y maligsan.
3: Bulls.
2: Pero kami, yun ane, niya, inastig, niya, wara ba'y klaro, ipakita sana diya ang executive order, matanaw na to. Kaya posible man yung sumbanan god sa ubang mga LGO. Kanya di mo na pwede nga, mayor biyata, no? Katropag Philip? Wa biyata na, huwag imo hinunang personal nga eskulahan, mayong ka nga, huwag di mo gusto, dire, hala, pamalihin mo lain. Huwag personal na ni mong eskulahan. Di man eh, kanang imong gihingin lang di ha. Kanang imong gihingin lang di ha, mayor, taxpayer na. Ha? Ila ng eskulahan, dili na gungunhi ka. Lisod mo kayo ng style ka. Oh, di mo gusto, balhin na mo. Mura magkag nagkapanag-iyas dumanhok. Dili na siya, murag tanaw na ko, hilason rasan.
1: Hilas.
2: Nindot ba, sakto, watay question sa imong purpose. Ako gali, pariyatag kausan, nindot mong yun. Encourage na ito, katropang Philip, ang mga bata nga, kuhan yun interact, dili kayo magsigil mong tanaw ng cellphone. Kadagan sa mga bata, katropang Philip, nga di na makikistoryas ko, mga kuhan. Unya, ag mag-istorya gali katropang Philip, nanas mga trash talk. Namasay na gan. Inig-uli sa balay katropang Philip, ang mga tagsan naman lang kayo magdungag kaon. Ulos-ulhos man eh katropang Philip. Ha? Kana, nindot pa na siya. Okay kayo na nga. Atong iauhag diha nga. Kanang pa-istoryahon sila. Usag-usa, okay lagi na. During class hours, oh. Bawal ang cellphone, kadisturbo masagyod.
1: Di bawal gina. Katropang dyan, actually, ipatuman naman ko na sa eskwela. O may gitugutan ng mga bata nga mo gamit ang cellphone
2: samtang ka klase.
1: Not useful samot, during classes.
2: Samot nag-exam.
1: Oh.
2: Pero sahay lagi. Nawa, yor, imong ipangutana ang mga maestra ini. Nabayay usaha yor nga, dili na lang ipaprint. O, anan nila cellphone, basahan ninyo. Nay group chat ang mga estudyante. Imo ba ning na napangutan? Kinanglan mo kun siya, ikonsulta sa public.
1: Wala lagi na, wala.
2: Una, konsulta ka sa mga maestra. Kay sa kagamay sa oras, I doubt og imo nang naistorya. Karon ra ba, nagay tay blended learning. Karon na yung mga group chat, labi na elementary, baga high school. Naanay group chat, tanaw gina ko, naatanan.
1: Mm.
2: Gawas sa group chats ginakanan, ang mga bata doon na po, labi na doon mga group work. Now, katropang Philip, o huwag tango na ng cellphone niya. Ang upad di naman magsuwat-suwat terus blackboard. Uban, picture na lang. Ana.
1: Di para paspas man, good.
2: Kay ang maestra, kay baon na sila, o kanusa angay maghupot og cellphone, kanusa po dili.
1: Mm.
2: Kay for example, ako, eskwela ko, law school, grabe na magandang cellphone.
1: Mm.
2: Na itong eskwela so, pa kos...
1: Wala, nalaman na tanan din na sa kuhan sa...
2: Eskwela pa kos Mascom, first part sa kong pag-eskwela, ako cellphone, hindi ko malimot, katubang... Kuan kitong
1: touchscreen naman kasi
2: kipad. Ulay. Naka-touchscreen hinong go. Dito na sa mga second year college.
1: Second year,
2: First year college ko katropang Philip.
1: Nag-disiplinas ka ito ang Mama Liberty. Nga sa kanang taga-agluho sa mong first year.
2: Ngayon lo. Kanang wala pag itong mga cellphone na.
1: Awal pa, wapa. Pagkabot, walang ipalitan din ka.
2: Wasa ko paliti. Wako paliti kay... College ko, naaman ko sila, banda-banda mo ko niya. Gawas niya na, tanang... Batanong di sa amos ka lang gaman, nagiging trabaho.
1: Oh.
2: So, kada elementary high school, kay naman may woodcraft.
1: Oh, okay.
2: Diya, papa, mamintal.
1: Di mo muna datog may woodcraft.
2: Dili, ingon dato, pero nagiging may kwarta ng eskwela. Wagiging may kasuway na magsilag pangayo. Listen, mamis amo, pero at least, magkapanginta, may pagyod na may gusto, pwede namong trabahoan.
1: Tinatina.
2: Inana, may, lajon kator, basta taga ka lang gaman, muna yung mga kay... Banga, nagkakagdi ka kamao mo trabaho, good crap. Ayoko na ba, papadyo na siya. Ay, elementary high school, kaso good na nagtrabaho ang mga tao sa amo. Oni nga, huwag na yung cellphone sa una. Kami si Junji, edison si Lee, mag-indigay may. Pag-uso anang ititutin.
1: Okay.
2: Sos.
1: Uy, mamali yung uso kayo sa una.
2: Na.
1: Kaya dalit kayo masunod ba? Dili gamay.
2: Si Lab, ilis-ilis og cellphone. Katong dato na to. Ako, ilis-ilis kong kipad ay. Oni, abdabot, paspuntong, ang akong... Suga ba?
1: Suga.
2: Makustomize ba na? Di ba green? Nay puti o blue ako. Sikatan ako lagi. Niya ang luyo. Naman ay wallpaper. Niya, black and white. Naman ito siya na. Ako anay color. Pwede mo magtangag-tiyo ba? Mom, anay oso katropang Philip. May commercial sa taas. Di pa tamag...
1: Di pa natin, di pa na yun.
2: Di ato magunding i-relate sa atong kagalingong experience. Kay ang lintong anay yan eh. Gustos mayor nga ibalik ta sama sa setup sa una. Nga mag-istorya gyud, mag-interact, magbasa, magtuon gyud katropang Philip nga tradisyonal nga paagi. Lahi na biaron. Ako katropang Philip, magtuon ko.
1: Mm.
2: I-record na kong istorya sa maestra. Gamit na ha, prangka-prangka la pagka istorya yon. Unya og imo ning wag tango ng mga gadgets dili na makuha sa mga bata. Ako mag-record ko sa istorya sa mga ma'am.
1: Mm.
2: Labi na law school katropang Philip, passing rabi na. Labi na nagtrabaho ta.
1: Mm.
2: Samtang sa una, di ko malimot, gasakay kong taxi. Paingon ko trabaho, school center in town. Mamino ko sa kong headset sa klase sa eskwelahan. Kalabi na kiniklase, magduka-duka ta. Di ko naman kayan.
1: No.
2: Di ko matuong, ako regahin mo, anak. Na yung mga elementary high school, i-record siya na nila. Ang uban katropang Philip, mag-andam na dihag mga PowerPoint, i-send na sila mga group chat. Now, during... klase, yung di na ka maka-access o sa may buhaton, naka-andam na bang mga maestra na? Kay sayod ta, ang Pilipinas ni-adapt na kay Tamior sa gitawag o blended learning. Ha? Atong gi-blend ang technology, katropang Philips, sa traditional.
1: Mm.
2: Muy gihimo na ron, andam bang mga maestra sa manhog? Muna'y na kong pangutana. So, mabalik na sa tani, pareha itong karaan niya. Kay wa matay klarong libro ang uban. Magsuwat na sa tayor og tagtulo ka adlaw.
1: Tapos sa maestra ni.
2: Oh, siya nga. Okay ra og ma. Duka kay ko. Pasuwat ton mga bata. Tigay chok. Ayun, sa tong pinakanindot og agi katrobang Philip may musuwat sa blackboard.
1: Mm.
2: Sa una, di ko malimot pag grade 6 na ko. si Mama Recres, mo ay kung may istrawan. Sos! Pulipulihon mamig suwat. La, reklamo akong classmate, inig ako na yung masuwat. Ay! Matay, di kayo maklaro.
1: May, wasing ka ba, doktor?
2: Ay, doktor by choice. Ako ang mana, by profession, mana ilang sinuwatan. Pati, hindi ko gagi.
1: Wa ko kakita ko na yung doktor ka inig suwat sa resita.
2: Sa resita, pero kanang ilang penmanship original nga kuan.
1: Lahay, no? Ito yun.
2: Nindot yun. Di, naaman na yung mga code kong resita. Pero sa ato nila pagbalik.
1: Balik na lang.
2: Wap, maghihis ko tayong resita. Sa ato pagbalik. Palotson sa taning pipila, kabagahan ay painom-dom.
0: Oras sa EXAFAM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9.14.
4: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: EXAFAM.
6: EXAFAM.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyunan yun ako.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Musa ba ibang nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ide position ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagon na position, sir. Basta lang ang importante, musulot.
3: Ay,

0: Arugis gutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag ka po, always hagi ako na ito. Para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may

0: Now check una tag pagabalita sa dipat mo padayon nga tos unahan kadro baga Philip unya standby kay masig mo hatag or mag-post si Mayor Gongon Hika sa katong yung executive order sa may nasuwat yung ito specific sir. Kinanglan hisgutan tong apela o kisay mo gusto diya na nga mga cellphone. O niya kinanglan mga tinunan des dumanhog. Mahimo, alas mo pagdag cellphone kaya mahimo na nang lalis dako na kentrabaon. Kinanglan mo tingo kung taang ito ang kuhaan na nino Deped Cebu Province. Sige lang, kuhaan na itong side. Karo kadlawa katropag Philip o wala ba ni nalapas sa ilahang mga pamagi? Kaya di man pwede katropag Philip nga ang mga maestra o guwaori kaandam ini. Di man na pwede nga magpadaka sa panghitabo karon dayon. Mga maestra o nga giandam na diyan.
1: Wala yung mga group chat.
2: Itaiten ni mo ang imuhang policy. Dili ka mo patuman o new implementation, new policy o nga ang imong gi gusto nga i-address yung problema ka na.
0: Now check tag bagabalita tactical emergency casualty response. Gilosad baga usas mga tunghaan diri sa besog bo. At least sa pagpangandam ni katropang Philip ang mga bata makibaw na kung sebo haton kung nigaling na ingon aning mga emergency. Like standby na speakers linyas katropang Eric Amaro. Live report.
3: Mayog buntag, katropan Janley, katropan Philip, magkatropa subay no sa makilisang usap ka pangita buntos sa Kloban sa Batugin Sud sa atong haan pag ini na kuan po da na hitabo katropan Janley, katropan Philip og money ang usa ka tactical emergency casualty response exercise ang gilusad so, sa usas mga tunghaan diri sa dakbayan sa Sugbo din aron ni palambuon ang kapabilidad sa atong mga rescuers kabahin sa human induced multi hazard scenario kay kung dunay kinipog nature's made mga kalamidad katropag Janley linog kinipog kining baha unsa ba diha kining mga kining pagbutos bulkan naman ko na human induced no nga mga kinipog mahug og mga kuan na katalagman o di ba ka nang makalilisan ng mga panghitabo sama itong hitabo dito sa kining Tacloban no? Kung mass shooting o kining pagpamusil sa doon ka mga minor de edad ganito no sab sa kining mga estudyante at in gilusan ning maong kalihukan sa pinanguluhan niya sa kining Philippine United Emergency Rescue Services Alliance o Pwersa o ang Surgeon Emergency Rescue Team na nakabasi po sa Sierra Osmeña National High School sa Barangay Labangon, Cebu City. Diin ang maong training simulation exercise sa katubaga Janley ipakita niini unsaon pag-response just in case. Doon ay mga kining pagpangatake mas shooting ka sud sa kining tunghaan unsay himuong coordinated response kumbaga no sa kwerpos kapulisan sa kining mga rescuer sama sa BFP kinipog sa ato pang Navy na pinapil dito atog kinipog ang mga law enforcement o ingon man sa mga rescuers po mismo no diha sa kininga mo nga scenario katupigan dyan yung mga kagigilaan po na ang founder sa puwersa nga si Captain Don Azarco na ganyan nga importante nga training ang ato sa mga kining estudyante po kaya aside sa mga gitrain ato ang mga rescuers good katupigan dyan naagi yung mga estudyante no appeal sa mga kining training nga giris gini pong gi bansay-bansay just in case dun yung mga panghitabo unya ang kana pong mga gawas ng mga rescuers na to kanyang mga BFP guban pa niya dugay pa man mo abot so ang mga tunghaan na sila'y kanang giumol ng mga kanyang pong gi-designate maka ng mga rescue personnel so mo ito yung pang-train aning puwersa po para in case dun ay simba ko samang panghitabo katumaga saan sa katong dito sa kining Tacloban andam na doon na naikaalam ang mga kinipog first responder sa mga tunghaan katupaga Janley in kuan po das specific kining unsaon pag rescue kana mga samaran in case po sa mga linog kini mga nadatugan katupang dyan in case sa kinipog ubang mga trahedya sud sa kinipog mga tambalanan katupaga Janley katupaga kinipog Philip mga higala laraw karon no aning pwersa nga bubansay-bansay pa uga daghang mga estudyante sa Sugbo kabahin sa disaster response emergency situation nga training para sa mga kuan gyud equip no sa kinipog kaalam ng ato sa mga rescuers sa buta aning panahon karon nga kuhan po da aside sa mga kalamidad yun nature's made nga kalamidad dunay ni mga kinipong human induced nga mga kinipong makalisa nga panghitabo katropag generally mga kahigalaan. So far, katumang dyan, katumang Pilip, punito kasikas, gikan sa nagpansong mga katropa. Para pirming update, lagsig sa muntahag, adlaw Lunes, na pwede mo magluya, mga kilay. Inom mo kape, ha? Santo plus Copmex, kaping makabusog. At the same time, good for the heart, panitugod sa omega-3 fatty acid, mga ilan. Nagpalpitate ba yung kasing-kasing lasing inom mo kape? Balhin na mo sa Santo plus Copmex, makawa sa heart palpitation, mga kilay. Baka nindot sa kinipong ato sa kining pagtibok sa atong kukwan dito, sa atong kasing-kasing mga kahigalaan. Alang sa likod sa Pilipino para sa Pilipino sa Katropa Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report Bullseye.
0: Salamat Katropa Eric Amaro sa imong report.
1: Bullseye.
2: Samtang sa bigas bahin Katropa Janle, itong dewato ng report gika di Katropa Benji Talisik, mga Katropa. Gumikan ka doon ay notadong kawatan. Kinulitan kini pagpusil sa suspek. Tulo na dakpan human sa itabo. Wakabot ng 24 oras. Asama ni Netabo, ginsay biktima ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
4: Dagang salamat katropang kapiling katropang Janli Patay. Kinuusaka biktima man kinipo sila sa kinigatulog ang mga suspek. Inguman, kinisamtang nag-alagaw ka rin biktima dito ni Netabo sa kinilihang may sitio Katarman 2, Barangay Katarman. Ning lungsod ko diba? Ito ba nina itong Hunyos, Barisais, alas 8:28, tak na sa akin ng kagabion. Ang kanimang biktima katapag, Pilip Katapan dyan na ila, nga si Janre Mercado Sumagang, 35 anyos, o niya, taga Sitio Kalamba, o Katarman 2, Barangay Katarman, Cordoba, Cebu, samtang ang kanyang mga suspect, gila nga sila si Manuel Orki Mejica, 58 anyos, o niya, Minyo, samtang ikaduha mo si Julito Trasmil Dinoy sa Los Anos. Nga taga kaning purok si Ausitio Tagtigan, barangay purok Malabang, barangay Reyes, Cordoba o gaman si Rachel Humaos Tago, 43 anos, nga taga Sitio Tagtigan, purok Malabang, barangay Reyes, Cordoba Cebu. Matod ni Police Major John Sanchez, ang hepe sa kaning Cordoba PNP. Kaning mong kwan, kini maong suspect nga si Kwan Katapang Jipilip, Katapang Janle, si Manuel Orke Mejica. Mo ni ang gunman, samtang kani si Julito Trasmil Dinoy, mo ni ang lookout. O niya kani si Rachel Humawas Tago, mo ni ang kinini ang driver sa motor. Kasi kyan, sa kani mong suspect. Ang ganin tulo, pasagkakaso karoon nga murder kay based sa informasyon, Katapang Janle, Katapang Pilip, kani si kanang nadunay sila ay kalambitan sa, o kaning gipanuhag sila, abris plano, sa pagpatay sa kanyang maong nga biktima. Nasiran nga hinundan nga and way back 2014 matubag sa kanyang maong suspek nga iyakining gipatay tungod kay dihang murag gikasuya murag gikuha siya kanabitong nagkakuha sa iha kanang nagkakuha ba kanabitong
0: nakaunsaman nakaminos
4: yeah okay way back 2014 kito panjan kito pangpilip ang kaning maong tasikas sa kaning maong kuhan, kaning maong suspect, ang ikawat ang mga biktima, o niya, mato nga, hato nga, yung kipangita, nilayas ni, hangtod nga pagka, one month ago, nagkakita sa diling, hindi balik ni maong suspect, ang kaning biktima, magtagbo sila kataw, nasa nga murag mag-isi ba? Nga murag na katamay, o nga minos, mato nga pagkakitaan nga pati.
0: Murag ikantsawan, ana! Magsige na ngisi, magkita, katro mga mentals.
4: Yeah. Amorag ya murag na kamino sa pagdantaw sa suspek ato Manjali pero namo ti impormasyon nga posible pod nga may tutukas sa PNP kay ang kaning kapuyo ani maong suspek giuyab-uyab sa biktima.
0: Posible dening love triangle sad.
4: Yeah, but
0: yan anay na murag nagtapok ning posibleng mga rason.
4: Iya, nagtapok ato Manjali kada pabilin ang mga sa bata na anglo subay ko sa bebida ato paminaw pa mahayaga sa suspek no nga si kini ang Megi Kwan kini Megi Manuel Orke Mejica sa paghinabi sa XFM Cebu kada Manjali palugo kada muna
5: pangalan si Manuel Benji Talisik na po sa si Alto Bar nya amang kabihon para sa magwang imo sa iba kusa ginundan ginong inyong imo nabuhat nga pag pusil atong bintima Kape siya o sa kilikada?
6: Ha?
5: Kape na no, sa no, kilikada na?
6: Ako naman yung pagkawat na gaya. Kaya ang karoon yung tuwig na kabuhan yung pagkialin na may balik rin. Mula po. Hindi ang trabawa na pangawat mo dito.
5: Ano niya?
7: Sa kabanis biktima at ang ibo siya. O sa panawagan mo?
6: Ader?
7: O sa panawagan mo sa kabanis biktima? O sa mensahe?
6: Wala akong kuhan sa biktima na nabuhat na po. Kaminos mong kayo sa kalintawan na po. Pag-abot sa area na among gisundan, ako lay ni tira.
7: Ikaw ay tira. So, ang kanyang bugag kang imo ni?
6: Ginawa man lang ito na ito. Kanang bugag kang. Kaya sa ako, amigo, patay na mong po. Matay na po na ako, giwa man ako.
7: Gusto sa pag-huwam ng mga namatay naman siya?
6: At pag-huwam na ako, buhay pa ito siya.
7: Ah, buhay pa. O saan tayo ka?
0: Go ahead, Rob. Go ahead, Rob.
6: Kuha naman ito. Tawag na naman po na ito.
7: Okay. Ang ganyan bugagang ba, gihoy man yung mga santo yung gani, yung mga madunuman?
6: Na. Ako. Kaya may gumato na po po siya. Ako ah.
7: So di na nga ganun na mga santo yung gani, maghiluman ang bugagang?
6: Ano
7: yung mga tamang imo na nai kaya namatay lang itong biktima? Ang itong tagis bugagang?
6: Oo, katong kasi baka namatay lang.
7: Salamat kayo, boss.
6: Salamat.
8: So, kato man dyan eh. Kato pa ka, Philip. Mato ang suspect nga si Manuel Manuel Gro o Roque Mejica. Ang ganba sa pagpusil patay kang genre merkado sumagang katabang genre kropaga Pilip.
0: Ma- Maura to iyang rason katropang Benji, wala na ilain?
2: Nakaminos.
4: Ato ba, actually, kaning magong story katropang Jelly nga mato pa nga giuyap ang kaning maong iyang babae sa kaning mga biktima o iyang kapuyo ni mong biktima. Ato ba interview ko turun kay lately lang mo na interview ang nagkakuha informasyon niya humanin na interview sa kaning kabayo sa kaning pagkakuhan pag mato pa nga katungo sa kaning iyang patasikit ikawat ito 2014 katropang Jelly katropang Philip.
0: Unya kaning lablab lahi sa ni.
4: Lahi po ang gulo man among among interview balik ron o mo ang ko ba sa ani tinuod ba ni ang kini mong ingon niya aduna ko information bago kala pero sab sa rason niya giingon gi FOF ani biktima ang kapoyo aning mong suspect ato interview og utro kadto Benji kita pag Philip.
0: Sige, salamat kayo kadto Benji.
4: Mo ka ng update nga balita gimi diri mismo sa Cordoba. Kaya mo sabi kini mo ang pamamasil patay sa usak kadota dong kawatan nito Bernes. Dinagpaan wa na 24 oras ang tulog ka mga suspect, ang gunman, ang gisay kini motor o ang lookout madupa sa kini mo ang pamamasil. Hinundan madupa tungod lang sa pagpangawat o gagana ta sikad kini adto we back 2014 o nya dang nakita na wa mat nagong ani balik ang suspect diri agan ang biktima. Gingon nga magtagbo sila sige nga nagtuo ang biktima ang suspect nga nagtamay ang kini mao nga biktima gikan sa Cordoba kadto pa bigilimot sa paghaplas gagunay sa Santong Herbal Oil makatabang kini labi na katong mga dunay mga pamaol sa kalawasan sa Santong Herbal Oil hinimo sa Yas to Health Incorporated mapalit sa parmasyag botika sa iyong lugar kauban ni kadto pang genre redoblado alam sa Legation Pilipino para sa Pilipinas si katropa Benji Talisik
1: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C.
0: Oras, XFM Cebu, Filipina, Standard Time, alas 9.38.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
9: XFM.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
12: Lina Casimilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog, magdambo na gudbo. Kami ato dili man, masama din ko yung Santon Plus.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3.

0: siyang isulayan at Lokadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parias na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang na ko, DJ Boots.
4: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubukay ko, DJ Boots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikip.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
15: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
16: Ug matag Domingo.
15: Libre na
16: magpakonsulta sa doktor
15: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
16: Yes to Health Clinic.
15: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
16: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
18: XFM.
19: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:45 na katropang Philip. Extra na to taon.
20: Gun-gun ako nga kapose ang EO.
19: Wala pa bitaw. Kining time check ka na
20: ba?
19: Time check pa ka. Kining time check ka. Time check na. Getod ka na to sa Santon Plus Gold, mga katropa.
20: Wow.
19: Palikod kita sa
20: mga ubo-ubo gidon.
19: Bako galing, ubo man ko pero gamay ra. Pero doktor, igdam niya ng ubusan. Pero di man ko mag-ubo sa programa, wa, pasig ko kasuway. na may usay ganun mo katol yun bitaw kadrobang rabra pero di ako ganin tabang mga katropa protection nato sa atong inadlaw-adlaw ng mga gimbohaton ang landuna gitay protection lawas nindot kaning investment katropa ka Philip ayaw mong sugot nga kanang inyong gi-save-save niya tigom-tigom uy ato na mapuntas doktor uy. Ah, ngayawat ka ng 2-3 pesos. Oh, ginoo ko. Yangin, ang kuha ng naharap, entrance pay lang naharap. Patak na rin dito sa ospital.
20: Down payment?
19: Down payment. So, di naman si emergency. May mga timanon ka dito kuha kay. O niya, aday nindot kayo. Dakong tabang alas itong makiksunan nga na problema gumikan sa diabetes. Itong dunay high blood, mga heart enlargement, inflammation. Sabi sa nagkalain asang partis lawas, itong dunay mga cyst. Isang thong plus gold lang na. It supports your health. Bullseye. Basa lang ta greetings katropa ka Philip kaya
20: pinti na magmga saba.
19: Pero check sa taog pag-asa ka diyan ta katropa ka rap. Check tag pag-asa pag katropa gumikan kay sa so may latest weather forecast kay ingon sila taas kining huwaw. Pero kasigin man ng uwan. Taas mo kayong huwaw ang napanlantawan sa pag-asa. O niya, kasige naman ng uwan, sige namang bahabaha in town.
20: Dito sa amo, basta magawas ng gitawag nila ng ubos.
19: Oo,
20: ng anak sa suga.
19: O na, magina, magabi. Uwan, gina.
20: Mauna na yung nagtawag sa uwan.
19: Abot
20: na galing na.
19: Hapit ka na adlaw niya. Sige naman laguan. Okay. Problema raba na to. Ang baha in town, katropag Philip.
20: Baha dito sa mo. Pero di pag yun, ingunan na pinako ang baha.
19: Pero are there is syudad in town. Bisa mo talig siya, kaman yung gamay. Grabe yung maling baha.
20: Nahapon, dito sa Talisay.
19: Good morning, Desha. Katong listener kayo na to. Dito, pag itong sa Baddo in town, kaya birthday, ligin ako, kilibrihan kong kati, tanaw mi, o... naglaglaag mi ba? Laglaag mi. Rimig SM o niya paguman kay pagkagabi.
20: Ano yung mapakyawan dito ako sa kabutik sa SM?
19: Wala. Sorosoroy lang ko na ba? Igipalitan taong ko mga bagong kaimanan. Kaya nga, importante kayo ni kay... bahalag po Brita, basta dato ka tanawin.
20: Kaya.
19: Nagipalitan ko kay Manan, kaya akong cellphone do. Gaya naman kayo ni.
20: Hatag na lang.
19: Wala naman ni kato.
20: Hatag na lang ko. Ito ko lang 5,000 eh.
19: Pila na ni Katuig.
20: Hindi lang reject naman. May hatag palito ko 5,000 ng cellphone.
19: Ay, 5,000 nga. Ang palit ako niya. Sa una.
20: Wala naman ay value ron nito. Ano naman mag-o?
19: Nagi po'y value. Gamit man nina ko sa...
20: 5,000 value mga po na.
19: Gamit ako lirik-lirik mo to. Sorry mi pagsabado. Uy, naapa ko na yung meeting ang weather forecaster. Kaya pag human, naman tayo ni Hat, tagaan may taong kong ticket ka tropa ka Philip sa concert. Tagaan taong ko niya.
20: Okay, taong na tagaan.
19: Mocha kong kalo, uy ba? Niya, nakakita, mingin to sa atong listener, wa lang ko nakapangutana. Picture mingin sa tubangan. Pag picture sabi dito sa kwan, kanang gawas bitaw sa kwan, kanang gawas atong artist. Picture mga to sir, picture to sir. Kaila silang kate ko, listener gina eh. Pero... Ora na importante niya. Kaya oblain ng ilang mailan, patay ko na puspusan ko ikaw ulit.
20: Ang kuyog ni Muscati, may yun. Hi, Rose!
19: Gisam na, Rose. Okay, ni. Amo, napatay na ko na. Ikaw, Rose, ako na. Impas na ko. Nagkakita mi at itong concert sa kwan ba? Music Travel Lab. Oy, belated happy birthday din ni pare ni si Kwan, ni Kuya na to. Si Jeffrey Cumillas. Oy! Niya, belated happy birthday po ni bro John Magat. Yes,
20: Y101.
19: Good morning atong sister station katropag Philip. Tagapabaw.
20: Tagapabaw. Di mabot sa baha.
19: Morning, Debra. Ade, layo. Kasi baha. Dito sa Y101.
20: Bahawal man ito ilasaw na dito sa
19: Kentripol. Ang ubos. Pero naamasan sila sa Gaysano at Ubabaw. Abitado sila inig park. Morning, Debra. Onya, belated happy birthday sa tanan ng mga nag-birthday.
20: Birthday.
19: Itong nakalabayang mga adlaw, belated happy birthday. O niya, advance happy birthday, ugma, birthday ni katropang June Indab. Katropang Papa, birthday, ugma. O niya, birthday po, Jerry Boy, katropang Jerry Auxilio. O niya,
20: birthday,
19: nanamog yung kinadawat ng mga binirthdayan. So good, nagpangabot, ay. Pwede.
20: Ano sa mga...
19: Gilans mo ko na ito. Ang piso-piso, walang kang biking. Ay, nako.
20: Salamat na tayo. Basing na pa yung nagayang magpinali mo ron.
19: Ogbang at nawa. Isa sa dili na importante ng padapada, katropang Philip.
20: Yan
19: po lang ko ninyo nga buhi. Pagkating taon ko. Ipsok pa ta. Ipsok pa ta. Kaya, mo na importante di katropag Philip ka ng mga regalo-regalo. Okay, Ms. Hat.
2: No.
19: Ay, di na importante di. Importante nga ba? Grasyahan dahil labang magkagagahong mga katropag Philip. Mauna na siya. Ikaw, greet siya. Kisa man, wala na kayo greet.
2: Wala na
19: tarap. Okay na kita. Ay, karap. Wala kayo greet niya. Kay Anton Minoy. First time ni nga sa'yo itang mo ekstro, 51 pagodo. At ang ing musunod nga tulumanon, mga katropa, Wanted Kilig! Madi DJ Ray na Chinita, humas programa po, katropa ka Philip. Tayo mag-renew ko school si Jha. Ay, wak mong kukaabot anang 10 years, katropa ka rap-rap.
2: Ay, kay Pita ka?
19: Oh, primero na kong renew, 3 years, traba? 3 years? 5 years?
2: 5 years.
19: 2021 day, kung naka-renew day. Kaya kung lisensya ko, amin eh, 2016. At ang partner dress master control, maglibod ni rong si Manahoy, Bis og Bernes, Kawarap. Uli ka, Domingo. Ari ka tari, Domingo. Katropang Rafael Baring, eh, ba't naagi ko sa Domingo? Kaya ito ang
2: straight na ito. Why mo graduate sa sa kwarter, agwa ka rap.
19: Dress newsrooms, katropang Albi Matas. Salamat kayo sa pagpaminaw. Kami na lamang inyong mga katropa. Kunis katropa ka John Lay Manchavez by King.
2: Ako sa mga katropa niyo, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
19: Salamat agon, again. Di lang takalito ka na eh. Basta wa ako og mga adlaw, ha? Solo sa si katropang Philip. Pero na ikaw may posibilidad.
2: Ikaw ko, ganang gamay, na outlord, madagko.
19: Ano pinila niya, dita maluya. Ugma og, possibly wa ako ugma og Merkules. Kaya ka na Merkules, hangover pa ko na. Pero, wapay siguro. Tama, sa pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo! Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blas Gold. Kasi sa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blas Gold, buwa ka kapsula o tulo ka beses sa Osaka Adlaw. Sa sulod sa duha ka simana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
0: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang secret

0: Kasun nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakarol labi na og madugayan pag tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Inyo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
1: Vision Next, sunay ang kaipitibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: It's 10:41 in the morning. Time check is brought to you by King Dragon STL Swertress Resort. 10:30 a.m. draw 554. King Dragon STL Swertress Resort. 10:30 a.m. draw 554. And that was Piba Bryson. Tonight, I celebrate my love for you. Sa programang Wanted Kilig. More love song, more kilig this morning. Adlang Lunes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Kabisayan, good morning. Sugbuanon, good morning, mga katropa. Ayan. I hope your morning is kapundig English. I hope your morning is okay. Go, go, go na to. Anak lang. Actually, yung kabalun sa iingon. Basta good morning is okay. I hope okay lagi din yung morning karon ay. And hantod maghapon. You better start your day with a good mood. You will end up your day in a good mood also. Nakuno kayo og potensyal. Nga, kung imo dang sugdan og ngisi ang imong adlaw, maggisi ka daw tibok adlaw. Ayaw! It's true. Pero depende na gina siya sa pagtuo, no? Sabay na DJ. Ayaw! So, din nyo og smile ang inyong adlaw. Yung banandayan nyo og mga produkto sa Yes to Health. Just like me. Okay, morning to morning. So, gi-prepare na ako ang akong Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. And with my heart na kape. I thank you, Ma'am Milona, for the cup of coffee from SB. Di na ko ingon sa ng SB. Basta from SB na siya yung sulod kay Santhone Gold. Anyway, mga katropa, good morning. Di ay sa itong mga katropa diya sa Canlaon. Oo, naka-hook up doon to karun din, ha? Kumusta man mo? Sa'yo, habang yung nakakuan sa karun, nakasubaybay. Usually, afternoon na magunta mag-uban-uban, God. Napay balita sa inyo mga single nga silingan din, ha? Nakaminyo na ba? Nakapangilad na ba? O hangtod karun single ang gahapon? Oo, nagit yung mga higala bang ka nang digi kakitag-uyam? Kaya kayo maluoy na lang ka, kayo murag kakaluoy. Ba niya nga, sige na lang mag-inosara, oy. Ingon pa daw sa research, ano siya, DJ, according to research, starting your day with a smile can boost your mood, reduce stress, and help you approach the day with more positive mindset. Kani mga negative mindset, wala ni nag-smile pag mata. Kasi nag-mugot dahil ni eh. Na pagsugod na mo din ha og smile ha. Kay kani magsugda na to og ngisi ang atong adlaw daw kay maka-reduce daw sa stress. Hello DJ, bisan usaw na ko og smile dili gid madala kay basta kabaw kong way kwarta nga kung pitaka. Kasabot ra sad ko ana imong problema karon ay kay simsim pud na naman sad ko basta kabaw kong wanay suda kung pitaka asa kumusta. Pero bitaw, oy, I know, lisod ka, ayaw ang kinabuhi. Pero ayaw mo kalimot in tawon nga. We're just human being. We have the power to change our mood. Oo, kung imood-mood na to, kung kaugalingon sa trabaho niya, di na kita mong isi, it's up to us. Diba, saan naman animo kung ano, masulug, magulanon ka? DJ, magulanon ko, kay wa ko nagulan. Ha? Ginano, oy, kaya kanadili na ba na pwede din hi? Wow, tas itong matipang minaw, nabi pa lang, wala tayo lang gisgutan, puro sarang mga kuwan. Hindi na ganahan, yung ilang una-una natin din kay Hugaw Tapirmino. Sos! Good morning kay Narls. Oh, may pagpaminaw sa inyo, ha, diha sa Acts of Empagadian. Hello po si inyo, ha. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Ay, nanino si Narls Aramis. Narl Aramis. Narwhel. Hello sa imo, Narwhel. Grabe naman si Narwell. Eh. Good morning, katropa Reyna at Shinita. Great me diri sa Tubod ba dyan. Hello po sa inyo, ha. Salamat. O yung mga single diha. Diha sa Tubod ba dyan. Ina na intawon. O, open na akong linya, ha. Oo, ana siya din hi. Hook up na ka diri, DJ, sa Wow na Wow. Oh, naka-hook up?
1: Ayaw!
0: ana siya, enter ni. Ang saan ni? Ray Toledo City, love you na ka diri. Uncle James Bulan yun. Eh, wala ko kabalo lagi, ana. Wala ko kabalo, James.
1: Ayaw!
0: Pwede mo tawag DJ or si pwede ka ayoy. Oh, kung nakaapas ka sa numero, wala. Kung wala, aw. Oh, ano lang?
1: Ayaw!
0: Kung wala ka kaapas, o paminawa. 0995-994-6868. 0928-5508-727. And nasa sa screen, kung ganahan mo nga manawag mo, pwede rin yung kayo manawag sa screen. Ay, pwede manawag sa screen. Pwede rin yung tawagan ng number sa screen. Ano ba yan? Ay, di mo, pananghig kay. Pag mananghig mo, di gyapong kumusugot. May nandiratsyon na lang. Ba? Siya ay DGRC. Shoutout, dumanhog sa request ko. Until I found you again by Richard Marx. Thank you. Ah, importante nakasabot ko ani DJ Leonard. Hello kay Randy Sintisas. Alicia Devo Lazada, good morning. Watching from Gihulngan. Ano, medyo dili lang kay na ko i-upbeat ang energy today. Kay wala lang para dili kay mo ma-overwhelm sa morning. Yung music na ko medyo ano man pang classic, so we'll just bagay-bagay the mood. Ah, di ba? Apaka-ON ng DJ na to. Once again, di ay congratulations to my katropang Lodi, katropang Joseph Gara. The Pride of Bohol. Grabe, amazing. Major concert, successful. Sa mga kahibaw, karong kahibaw na mo. He once visited sa atong station the last time. And I'm so proud na this person able to drop by and actually shared his wisdom sa on-air kaubad sa programang Tatak Local every Sunday. Ayan. Jonathan Gascon Malinog, hello po. Pa-shoutout sa Malinog family o Gascon. Si Jonathan ni sa Tisa Tabaylawom. Kung sa inyo may pagpaminaw sa Tisa, may pagpaminaw. Hello po sa inyo, ha. Anyway, sa mga nangutan na nga wala daw sila load unsa-on daw pagtawag. Okay, nganong ako pa man yung problemahon, pero kay tungod mauna ang problema. Sige daw, be. Ano na lang. I-message ko. Itagay ko sa inyong number. Pero dapat babae ka. Babae ka, nyo wala kay load. I-message yung number sa ako ang account sa DJ Reyna Chinita. Ako'y manawag ni mo. Basta babae, ha? Pag dili kay babae, pamaring gamot mo din, ha? Laban. Kanya-kanya na lang tayo ng paraan para makakita ng kaligayahan. Kuan na lang tanay no na mga takapanguy ay ayan wala ko kaapas. Pwede ma-check nimo ang number sa screen, DJ Leonard. Good morning, DJ RC. Request ko og I finally found someone. I know this song. I also love this song, Chris Alex. Sige, we're playing that song later, ha? By Barbara Streisand. From Palanas, Alcantara. Hello po, good morning. Oh, mga gwapo diya sa Palanas. So, i-recommend si Kuabi, kay basig mo na ni. Kapit na ba yan ang Burn Months ay June, July, August, duha ka bulan na lang. Ay, duha ka bulan. Isa na lang kay mag-July naman eh pa doon. Ana si Casinero Bolaño. Shout out ko sa single mom nga way anak. May isang kapagkautong ni si Chris, no? Ay, si Casinero. Kaso magkakitag single mom nga way anak, do? Isa po kayo nagtudlo ni mo anak. Pataka na lang yun mo, ha? Inabi ito, iskwilag taro. Watching and listening. Hello po. Good morning from Sambag, Cebu City. We miss and love you, DJ Reyna Chinita. Pretty and blooming ever. Sa totoo lang po, yun po ang totoong balita. Kinaanak ko sa inyo, magsanton vitamin C mo kay dako kay nang tabang sa inyo ang pamanit. Yun ang vitamin C. Ayan. Okay lang, duty ako, may GG ko, DJ 26. Unsa, uy! Unsa naman niya itong mga listener, ibisag, unsa naman may ipang ko. Alright, mga katropa, of course, as what I promised, I'll be playing more songs, more beautiful songs for this morning. Here's a song request. Here's a song request from Chris Alex Kat. Sa mani, sa Kat, finally found you. I'll play that song, babe. Here's another song from someone who requested, one of our listeners. And we'll be playing this song from Bryan Adams and Barbara Streisand's I Finally Found Someone. And don't change your dial. Just stay with me up until 12 in the morning. It's a program ang Wanted Kilig. And you'll be hearing more songs. Nga makaingon mo nga lami mahigugma. Pero gnanan mo sa sitwasyon, lami na po kayo muhawa. Trust lang eh. Stay in love. Stay hopeful. Stay believe in love. Once again, this is Bryan Adams and Barbara Streisand. I finally found someone.

0: mas pinadibay.
1: Texter by 33 anyos taga Mako di ay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. Moto ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayog ito akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 11:03 in the morning. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. You're looking for the best partner and the right partner on your daily grind and hustle. Katropa, ayaw kalimot sa pagpanigamot, kinahanglan mas ligo ng panglawas, aron atubangon ang mga hagit sa kinabuhi, mga katropa. Morning. Always choose the right one. Ang Santon Vitamin C, adunay alkaline base, dili lang gama sa orange, apan gamagikan. O gamagikan po dahil sa mangosteen, mga katropa. Produkto sa Yes to Health, nga dili lang isa kabinipisyo ang makuha, daghan kay kag makuha, katropa. Dili lang makapaninod sa inyong panit and makapahatag o protection sa inyong panit apan makapaligon po sa inyong bukog o ngipon, makahatag o kabaskog, kaabtik, and more protection sa inyong immune system. Santon Vitamin C, the alkaline Vitamin C. Produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Here's another song to be played on air. By yours truly, DJRC, Raymond Lautschenko, with his song, I Need You Back. I think ang tumakanta karon, it's more about need. Maybe we need someone to feel love? Baka need lang talaga natin ng isang tao just to feel love. O baka need ko talaga pera. But here's a song for you. For those ganahan pa nga mabalik ang taong nagpasakit nila. Well, maybe some of them hated or hurt you, but not everyone hated on hurting you. But this one, probably love jud di mo sila. Murang ganahan jud mo balik siya. Pero kasagaran man gid nas pasakitan ka. Ay, hindi man kita mabalik basta nalipayon ta. Pero bitog nasakitan ka, mas mabalik ka. Kakapoy, baniningugma, uy. Well, enjoy the music. And remember, always believe in love.

0: That was Anne Murray. I just fall in love again. Laso ang pag-ibig sa babaeng may pangarap. Ay. Totoo ba yun? Oo, hindi ko alam. Baka, oo. Welcome back. Yes, totoo ba ang chika? Oh, totoo ba, Ana? Lason ang pag-ibig sa babaeng may pangarap. Di ah, okay naman. Ako nga, nung in love ako, okay naman yung pangarap ko. Ayosin yung hatagi ko, Anoy. Ayosin yung hatagi, okay na rason nga, di nataganahan mahigugma, uy. Oo. Mabalance man na. Oh, mga yun ay timbangan. Yes, I really believe na kaya na to i-balance ang gugma o pangandoy. Mugay na yung anak, Joko, no? Pili agad ninyo ang inyohang isulod sa inyong bangag. I mean, kinabuhi. Uy, mali. Dili bangag. Good morning, DJ. Pag-greet kog happy birthday ni Sir Elardo Mabanag for his 21st birthday. Ayan, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo at ano pa ba, you are lucky nga ang imong birthday natunong sa imong adlaw na tawhan. There's no such thing more blessing. Ano yun? Basta, uy, swerte kay ka na doon natunong ang imong adlaw na tawhan sa imong birthday. Morag yun ang importante. Na Lawrence, ha? Happy birthday. Good morning kay Charlie. Kay Charlie Mar. Hello po. Good morning. Oo, nakadugay ba ni Samot na jug ka o kagwapa? Dili man na kuan, dili man na butang karon lang. It's been happening. It's been here all around. From the very beginning. Hello, good morning. Kinsa man ka oy? Nanawag on air. I'm so
1: Ay, good. Happy birthday.
0: Ayan, of course, superstar. At dahil dyan, kumusta ang morning ni Mist M?
1: Yeah, okay na tayo.
0: Okay na. O sa may gilamian mo sa morning today?
1: Ang kwan. Hot dog on itlog.
0: Agay! Agay! Nagani ka kay nakahatdog ng itlog pa kay din ha. Ako ay ni ambut lang ni matara jud ko.
1: Ako na ko sa pamahawak ng deep fried.
0: Ayan, mura ang ako ra jud na natilawan ron no na kahigop ra jud ko og santong gold coffin mix. Wa pa jud ko kakaon tungod kay giuna mo gud na ko ang labing-labi. Kanindot. Labing-labing lang gud ko to bro gud sa labing-labing. Ay, nako. Kano sa matakan, kano sa pakataan ni matinood og labing. Ikaw, kumusta
1: mo na? Ayun, baya ka mapili. O, dyan natin ipasok sa atong...
0: kinabuhi? Ikaw, ha?
1: Kinabuhi.
0: Oh, kinabuhi. Mads, kasi makalimot ka ba?
1: Ayun! Ikaw, gani mo na nakalimot.
0: Gani, hapit ko gani. And anyway, before din ako ipadayo na itong panag-istorya, Mads, nade ko i-congratulate Miss M. Congratulations to Station Manager SM Kenneth Bustamante of XFM Pagadian as a Radio Broadcaster of the Year sa gipahigayon nga Senso Media Awards of City Government of Pagadian. Wow. Congratulations to SM Kenneth Bustamante of XFM Pagadian, Radio Broadcaster of the Year sa Media Awards, a sense of Media Awards. Congratulations sa mga SM Kenneth. Anyways, diba? Ayaw kalimot sa akong tambag ha. Pili agyod ninyo ang inyong ipasok sa inyuhang mga bangag
1: ipasok
0: sa kinabuhi.
1: Ipasok sa akong ba-ba.
0: Ah, unsa, unsa?
1: Sa ibabaw ba?
0: Ana, si Elmer. Kabalo ka. Hoy! Ba-ba! Naku, natatakot ako sa'yo. Kabalo ka na ini comment. Uy, hey, good morning and good night kay Rafael. Na ini comment din hi. Na ini comment ana siya oh. Elmer Ugay, Miss M, wala pa kamahalin. Hala. Ano siya?
1: Nung pabaligya.
0: O, tama! Dahil dyan, tagaan ta ka o ginani.
1: Ako pa rin ibaligya.
0: Ano, palakpakan ta ka? Lawa. Tinuod, Elmer. Kani mani paninda. Kaya nga nung ibaligya man o mahalin.
1: Paninda. Tagni. Pero sa tao lang nga, may nakumitagaan.
0: Agay ka na. Kaya dapat naman pudsad o di tayo magpataka o patilaw o pahalin, no? Uy, makamahay. Ay, ano nga, I promise.
1: Hi, it's a my comment.
0: Oo, si
1: Pwede makifriend?
0: Si Elmer Ugay. Paugaya si Elmer.
1: Dapat na ang lalaki mo, Ugay. Dapat ako.
0: Gani, paugaya siya, Elmer. Paugaya. Thank you, DJ. Ay, hello, Lawrence Torres. Thank you, DJ. Kay Lipay, kaayo siya na minaw mi diri sa office while good duty. Uy, asa mga office mo ron? Iisad ko. Unamoy ka ng single din ha? Kay single na ba na akong kumaring Miss M? Ay, mo ko
1: diyan sa... Ito, ko ni mga anak ko, i-great birthday. Go!
0: Go! Sige, go! I-great mo na yan.
1: Hi! Dito ako ang member sa among mga Atla Boys 3. Si Jan Benson, aman, o si Peter Fayuzan yung mag-birthday room. Ala, wow! RH na tan!
0: Ala, RH na pod! Kaya, wooy, ala, kunduol pa lang si Jairo din ha, no? Malipay sa siya.
1: Kasi magkayungit na sa kwani. Nagtawag na ko niya nga po ni Doc Deji. Kasabaan doon kwani.
0: Ayaw, uy. Paningkamot, di ka magkayungit. Ano, good. Kaya rehearse ba? Rehearsal. Ang samasag ka marin. Oy.
1: Wala pa mga kuni daw all dito.
0: Ah, anak. Ayaw, taon-taon lang sa. Oo, anak. Anong di ko kayong sayo
1: yan
0: po.
1: Yan ako, inigaw man sa imong program sa hapon.
0: Oo, oh, aron dili magka.
1: Magkayungit.
0: Ayaw. Oo, maparehas na po niya itong kuwain. Maparehas na sa tawag ani. The last time nga nagkayungit ang akong Omega. Oh, ako may kulbaan. Ako yung kulbaan. Oo, ano, ayan.
1: Ay, beach party man. Dito may ina. Dito may masobo dito.
0: Ana, si Casenero Bulanio. Oh, Miss M. Ina, Miss M. Musta na? Oy, close mo?
1: Friend ako si James Bulanio, 5 years na.
0: Wow, grabe. Inala na mo kadugay nga friends. Grabe, oo.
1: Ikaw, James, nahalin na ka, James.
0: Papalin, halin, oy. Reklamo mga ito ni Aging Adlaw din.
1: Ikaw, tabaligya, no? Aligri kayo, may kami may mag-istorya ka. Puros lang mga politika item ang istoryahan.
0: Naabot na siya din, he. Naabot na siya din, he. Ito ni Aging Adlaw. Nagreklamo siya. Kaya naaday, gipangwartahan daw siya. Ay,
1: abot eh, kay Cebu. Nagtaba na ako, ha?
0: Naabot siya din, Cebu. Ay, naa siya din, he. Nagreklamo siya. Nakalungong ko na siya.
1: Inay, James. Bye.
0: O, sa'yo ka, ay, murag hapon. Murag buntabot. Sa tuurasan na siya din, he.
1: Ano man, de Sharon?
0: Ha?
1: Asa, de Sharon?
0: Ampot, ano niya? Asa na po ni Sharon?
1: Kaya ka, James. Huwag po niyo mapahibaw, ha?
0: Mukuyog ka, dili. Kung mapahibaw siya.
1: Mukuyog? Oy, friend ba yan, eh? Pahibaw na.
0: Ay, sabi-sabi ka, James, oy.
1: Friend
0: na yan. Friend na yan.
1: Okay, mag-ito yan, eh. Puro maling mga politiko. Politika ang mong istoryahan. Hindi mo
0: kuan ni komentaryo di mong duha di ay.
1: Hindi siya, komentarista man ay siya dito sa ina ha.
0: Ah, komentarista ni James Bulanio di ay. Usapod nga radyo.
1: Inunana na siya kasi pat, pero siya ang good friend ako, dili siya ba? So, dili siya kon ba?
0: Kana. So, butan gin si James, sana.
1: Butan ay, labi nagmatulog. Diba, Jim? Dili na, James, nga kuan ha, James Bulanio, nga lima na katulog na kong katulog. Dili itong James nga.
0: Isa. Ana siya, ana si Elmer Ugay. Ako untang paliton og baligya pa unta. Sa ito, unin mo, ani. Panburikat?
1: Ay, yun! Ito panburikat.
0: Sorry, Elmer. Dili ni mapalit. Ang mapalit
1: pero
0: lang...
1: Pero kung magkakang mangyayo na ako, kaya nagigid ka ayaw.
0: O, oh, hangyo lang. Oo. Hangyo. Depende naman lang sa sabot. O, depende naman lang sa mga negotiation.
1: Ayaw lang ikaw, ugay. Ako lang.
0: Agay. Moragi, ko ay nadaan ba kana moragi gilansangan ba?
1: Ito lang gid na ko. Pero gid na ko nga akong pinakasuod nga friend si Jean Bolaño.
0: Ayan, James Bolaño at tanan ba si
1: Tommy? Taga Dumlog, Toledo.
0: Ayan, ay, James,
1: oo, kamo sa tao sa Tibuok, Toledo.
0: Hala, Tibuok, Toledo di ay?
1: Hindi
0: doon, huwag labot din. Sige, sige. Huwag labot po ng Cebu. Ayan. Alright. Also naman ni regards, Queen.
1: Yeah, ang original na
0: muna siya original. Ayan. Anyway, thank you kaayo, James. No, ano siya, musta. Okay na daw siya, James. Okay, sige, what to play, babe. Come on. Let's go.
1: Kapag ikan tagapon ba, nakadumog po ni mo, nakamatagid ko, natulog ko. Ikanta si Jersey.
0: Wala, nikanta ko?
1: Oo, gapon.
0: Daghan mo, ginakanta. Singiron ba, asag ko? Kaya medyo nadyo kay talent.
1: At kami lang nakanta. Ginaan ko, natatid ba ito?
0: Ang pangutahan na rin nakalimot na ko. Kung sa nga kanta.
1: Matoy title ato, basta kay...
0: Ay, Bisaya. Bisaya.
1: Oh, Bisaya.
0: Ah, okay. Una'y pangutahan na rin, naglibog na pug ko. Buang? Ana? Dili.
1: Di man siguro.
0: Ah. Saman, uy, daghang kayo gi-play gahapon. Babae ang nagkanta?
1: Babae.
0: Saman, uy.
1: Isabay, gani ka.
0: Ay, nako. Ayaw! Pinapog ko katulog, ani Mise, magunahuna akong umsa tong kanta, ha?
1: Mujud din, nakapokaw sa akong pagkatulog gahapon ba?
0: Ako na lang i-review ang akong live ugma oy ay gahapon niya oy para nimo.
1: Okay.
0: Oo, oh, okay, murag na jud ako mahinumduman, Miss M. Ana siya si Ana si.
1: One part nimo din sa wajo ka nagtabang na gidi ka sa timo.
0: Ana siya Miss M.
1: Ato gin i-clarify.
0: Oo. Ana siya Miss M, sorry diri sa Toledo kita ta diri sa Shine Radio Toledo. Oo. Ana naka-promote ko sa inyo.
1: Yes, okay. Mabutran na nga time.
0: Oo, makasaaga daw siya din ha. Ato na pangitaon, Miss M. Thank you so much. See you later ha sa programang X-Rated. Miss M, okay. all the way from Dalaget. Miss M, katropa mo!
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Ayan, thank you, Miss M. Alright. Regards ko ni DJ Bay on sa imo WhatsApp. Uy, ganun, ipangatag masin ako kung WhatsApp ni mo. Uy, ako arang siman ang naan. Mayong unto DJ Guapa Reyna. Hello po, Cookies Garcia. Hello po sa inyo, ha? Lorelyn Salisana. DJ, good morning. May laman sa taog balik sa imong nice love song music. Shoutout din sa inyo yung one always listening. God bless and exciting. Ayan. Salamat sa pagpaninaw. Relate. I drink Santone Plus Coffee Mix and Santone. Unsa ni? Vitamin C for my good health and long life to live. Thank God. Thank God for everything. Ikan kay Mami Lorna. Happy Fiesta Ormoc daw. Gingon ni Mami Lorna. Sa mga taga Ormoc, happy ano daw. Ano siya? Okay, DJ. Pala, I'm from Hong Kong. Okay, I'm not interested in Hong Kong. I'm interested right now in Berlin. Ayan. Europe akong gusto. Dili kong Asia banda. Ka-Asia nagkitagikan. Ayan. At sa liliyon din ubang ko andi kay parili ko kalimot kay basing magluod na po din sila sa ako. Ah. I'm preparing one of your favorite song. No, it's not your. My favorite song. There's one of my favorite song. Nga di gina pwede nawala sa isa ka adlaw siguro na pa-play na si... Oh, ano siya, gilok baka anang imong ugayon, uy, makaihi ito. Ano makaihi ka, uy? Ayaw, San Wilmer, uy. Makaihi na pag ugayon ka, tropang Rafael. Dile, oh, si Elmer na siguro, no? Kani si Elmer, uy, palaihi man ka, uy. Palaihi din mo, Elmer, uy, makaihi na ka, palaihi na ka ni ay. Anyway, thank you, DJ. Hello, Lawrence. Oo, may pagpaminaw sa inyo, ha, din. May mga DJ Guapa Chinita Agbas Rap Rap. Single si Miss M, always listening. Diri sa Bakayan. Yes po, single si Miss M. Amot lang, kapilian po gani akong amiga. Ay, same-same. Or, parihas po din ni Miss M. Adunay gihulay. Ay, lovers. Lovers by Taylor Swift. Sa programang Wanted Kilig up until 12. Oh no, half of the hour na pala tayo katropa. So stay tuned in. Just enjoy the music. Sa programang Wanted Kilig. But before anything else, I forgot to tell you katropang oras di ay. This is ang oras sa tinsinyo ng Notify. Your 24/7 smart security alarm solution. The sun to keep what matters most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone, SMC Side Cebu, and be part of the future of security. No more, fearless. Notify.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
2: Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa LEDAC priority ng Senado.
0: Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensyang maihaharap sa pagnilitis.
0: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacanang.
2: Dalawang Maynilad workers na sawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
0: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakiisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan, Palawan.
2: Balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga leader na unahin ang pagkain at kapakanaan ng mamamayan.
0: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang governor.
2: Sa balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide Live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat naman ay banta ng pamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Mahigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay paugnayan ang paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay ng insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikadong impormasyon at tumasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Paigtingin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace.

0: of Education o DepEd upang mapanatili ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tututukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, online exploitation at mga pag-uri ng pag-aabuso labas sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ulf Salidad para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: FM News Nationwide.
2: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa umano'y masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang Anti-Political Dynasty Bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills, habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide.
3: Iniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang issue ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense, pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses, dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
3: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng 4 na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Higit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating chief of staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umanong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na mga naunang testimonya at ebidensya.
1: XFM News Nationwide.
3: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita papapasukin na muli. Narito ang report. Magpapapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, buwan po sa Senado, punta tayo sa Malacañang. Mas malakas daw na ekonomiya, Katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Sa ang palasyo ng Malacañang, nagdadanda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-arantada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Uri ng inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Tumutino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa taunggay pong balita, katropa, naglabas na opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidente naganap sa isa sa kanilang project site sa barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang Local Disaster Response Authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihayag din ang Maynila at ang pahigaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangang tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
1: XFM News Nationwide.
3: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprubahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagkapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa iyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
2: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan. Tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aburlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bahay ng Aburlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburla na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalahok binigyan ng ting 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 na XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa mas ligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live report. report.
6: May-ari, may-ari ng baril. Dapat kayong malakot. Bakit yung baril niya natawa?
7: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paranan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama ang mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bana upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
8: What I want to do for the students when they come in here, you change the doors, you change them, not you.
7: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ng pamalang lokal na ikayatin ang mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez sa Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senador na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
9: It's very difficult for parents now to raise their children because ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media kaysa sa mga magulang.
7: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paralan sa Dumanhog, Cebu. E pinatupad, Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Nagpatumbayan ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at maikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklata, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ani ang pagsisiyasat sa mga bag ng mga estudyante ay bahagi lamang ng mga hakbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata XFM News.
3: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukikaraw.
11: Nahulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trades sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng Barangay Punta at alias Chiro, 14 anyos, nakatira sa Barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang magkating klase sa Subalit nasita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may 2 bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang 2 menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines sa Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, asikatropang Marjorie Dacuag, XFM News.
2: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF-infected areas. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
12: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pagkantak ng regular o random na checkpoints. Kanila ring ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Diretso na tayo sa panahon, katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa pong LPA, katropa, low pressure area, na mataas sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
3: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
2: Samantala po tayo sa Metro Manila, katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bahagi maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ng localized thunderstorm.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sa kanyang talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtuunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
1: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlene Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlene ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makikita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlene ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye sa Herlene sa kaugnay na incident. Duterte. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, Exciting.
1: Balitang Sports.
2: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Paunahan niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gandler, Shira Hordio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, PP Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumalalim pala sa ankles surgery. Samantala, pamuno naman po ni na Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Prigoni.
1: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tepaz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, marami salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasa kaman. XFM News.

0: Ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin yan ng Santone Gold Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa araw po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang bagong boses na lagi na po natin mga kasama dito sa atin pong programa. At siguro ay narinig nyo na siya kahapon ayan, sa atin pong program. Malusog na tanghali, Doc Ronald Paller. Doc Ron, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali at magandang tanghali po sa ating lahat na tagapakinig. At abangan po ninyo ngayong araw ang isang magandang talakayan na naman po ang ating dadalhin para sa inyo with regards kung paano na naman gamutin ang mga karamdaman. At mamaya po ay ating tatalakayan ano yung mga basic at at the same time mga natural remedies kung paano gamutin ang cardiovascular disease.
0: Mm-hmm. Yeah, sumama po kami ni Doc Ron ha, dito sa atin pong talakayan mga katropa. Welcome na welcome ang ipong mga katanungan. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. At syempre, tayo pinapakinggan nationwide sa ating pong mga XFM stations. Ganda rin sa ating pong Solid FM. At sa ating pong mga partner stations natin nationwide na mga nakukap na sa ating pong programa sa ngayon. And ay tayo po ay live na napapakinggan. At syempre, sa ating pong FB page ay live na rin po tayo mga katropa, mga kaibigan. O sa mga gusto makapanood ng live sa ating pong mga programa at mapakinggan ang ating pong mga talakayan kahit sa amang panig kayo ng mundo, ay i-follow ninyo ang ating pong FB page mga katropa. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating pong handog na regalo ha, para sa mga kababayan natin na mag-share ng ating pong live streaming o sa, para makasali ha, sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Doc Ron, ang ating mechanics.
1: Ah, tama ka dyan, partner. Ang mga po sasali sa ating sa ating paregalo ay mabibigyan po ng Healthy Katropa Giveaway. Oh, sa mga katropa nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na po sa Facebook, ay makabahagi po kayo. At tandaan, ang kailangan lamang pong gawin ay i-share ang ating Facebook live streaming na The Secrets of Health. At i-comment ang inyong good experiences, yung mga magagandang naidulot po sa inyo ng paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At gamitin din po ang hashtag The Secret of Health. At mamaya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments at mariregaluhan ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang ang atin pong mechanics, mga kinakailangan gawin. Para malay nyo mamaya, kayo yung maswerteng mapili po natin at mabigyan ng atin pong parigalo. Ayan. Sumama po kami ni Doc Ron ha, dito sa ating pong talakayan mga kaibigan. Sa may mga katanungan, huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga inquiries sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-6096545. Sa mga nagnais pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa lahat ng branches ng St. Joseph Drug Store at All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa. Ano? Ay pwedeng mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Pwede rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga products at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga peke at mga counterfeit na mga produkto. Pwede rin po umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin naman po mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics. Meron kaming mga special price po, mga katropa, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating senior citizen. Magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para lamang po ay kayo mabigyan ng special discount. Mm-hmm. At sa Yes to Health, ang Yes to Health clinics naman po natin ay mga may mga programang makakatulong angkop sa inyong pangangailangan katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at mga kasukasuhan. Dito lamang po yan ha, sa atin pong Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Yan, kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga services at gusto po ninyo na makatulong na malaki sa pagpapagaling at mabilis na recovery na inyong pangangatawan, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yastro Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. At pag-usapan natin dito sa atin pong talakayan, itong isang uri ng karamdaman. Ano? Masasabi natin na nakakatakot ito dahil ito lang naman ang number one killer disease sa buong mundo. Mga kaibigan, ito yung sakit na tumatama sa atin pong cardiovascular system. Doc Ron, gaano ba kalala itong problema na ito na cardiovascular disease at ano yung nangyayari sa loob ng ating katawan pagka meron tayong ganitong problema?
1: According partners sa World Health Organization, ang cardiovascular disease ay kumukuha ng buhay ng approximately 20.5 million kada taon.
0: Dami.
1: Oh, 20.5 million kada taon. At kung titingnan natin during pandemic time, yung kasagsagan ng COVID, number one pa din ang cardiovascular disease problem na kung saan ang cause ng death. So ibig sabihin partner na ang lifestyle disease talaga ang isa sa pinaka main problem na kung saan ay talagang nagbibigay ng mas mataas na rate ng kamatayan ng tao.
0: Mm-hmm.
1: That is the reason why dito po sa ating programang The Secrets of Health, yan po ang palagi nating ina-address, ma-correct ang tinatawag po natin na lifestyle disease katulad ng cardiovascular disease. Sa Pilipinas naman po, mga katropa, cardiovascular disease continue to be the leading cause of mortality katulad ng heart attack, strokes, hypertension, heart failure, accounts for large percentage ng mga hospital admissions and deaths sa mga hospital sa buong Pilipinas.
0: Consistent yan.
1: Consistent yan.
0: Oo.
1: Every year po yan, partner. The alarming part is marami ang mga tao na nagdi-develop sila ng cardiovascular disease na hindi nila alam. Oftentimes, ang symptoms lumalabas lamang kapag merong damage na sa katawan.
0: Yun ang nakakatakot.
1: Yun ang problema doon kasi yung tinatawag natin hindi alam na meron na palang cardiovascular disease. But there is a good news. Meron pong good news, mga katropa. Research consistently shows that up to 80% ng premature heart disease and stroke may be prevented through healthy lifestyle choices. So yun yung ano natin, target natin dito sa ating programa na partner, sa mga tropa nating nakikinig at nanonood ngayon, na maturuan po tayo dito sa tinatawag nating healthy lifestyle na kung saan ay ma-prevent ang pagkakaroon ng complication ng sakit ng cardiovascular disease.
0: Kahit na siya ay consistently nagiging or consistently number one killer sa buong mundo at kahit dito sa Pilipinas, siya yung top pa rin sa cause of mortality. Highly preventable naman pala siya, Doc. Lalo na, Doc, kung maalaman ng atin pong mga katropa, mga kababayan, kung paano ba nagka-functions yung ating cardiovascular system. Doc, bigyan natin na sila ng facts about how our cardiovascular system works.
1: Yes. Ang parte ng cardiovascular system po natin, it includes ang ating puso, ang ating dugo, ang ating mga ugat or arteries, veins, and capillaries. Ang puso naman po natin, kung titingnan po natin mga katropa, it beats 1,000 times or 100,000 times daily. Hamakin mo yan. Ganon yung trabaho natin. Trabaho ng puso.
0: Walang pahinga yan.
1: Walang pahinga yan. Mula nung ipanganak o mula nung nasa sinapupunan ang tao hanggang sa mamatay, hindi tumitigil sa pagtibok ang puso ng tao. So 35 million times yearly and over 2.5 billion times in an average lifetime. So kung titingnan natin na partner na ang puso talaga ay kailangan nating alagaan. Kaya sabi sa Bible, alagaan natin ang puso sapagkat dito nanggagaling ang issues ng buhay. O kapag maganda ang function ng ating puso, well, kailangan overall health. Pero isa sa primary na kailangan nating bigyan ng pansin ay alagaan po ang ating puso. Nag-i-include naman kung titingnan natin ang mga sakit sa cardiovascular disease katulad ng coronary artery disease. Ibig sabihin, yun yung mga sakit or inflammation or bara doon sa malapit sa puso natin. Heart attack, stroke, heart failure, peripheral artery disease, arrhythmias. Ibig sabihin ng arrhythmias, partner, yung hindi tama yung or hindi nasa rhythmic yung pagpintig ng puso. Hypertension, atherosclerosis, at kung titingnan natin, over many years mas lalong dumadami ang lumalabas na sakit linking sa tinatawag nating cardiovascular diseases.
0: Ano na ba, Doc, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga cardiovascular diseases na ito?
1: Primary culprit or ang pinaka suspect or pinaka talaga dito is atherosclerosis. Ang atherosclerosis po, ito po yung pagtitigas and at the same time pagkakaroon ng bara sa ating mga ugat kung saan ay nagde-develop ng cholesterol at inflammatory cells doon sa ating ugat, also calcification ng calcium o yung instead na ang ano ang calcium is pupunta sa buto, nandoon na nakadikit doon sa ating mga ugat, and also damaged tissues na nag-accumulate doon sa ating arterial walls. Now for a long time sa medical world atin pong naiisip na ang pinaka ano pinaka dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso or cardiovascular disease ay itong tinatawag nating cholesterol. On some other books in which is atin pong na-research na kung saan ay ang cholesterol pala ay hindi pala siya yung dahilan. Kaya hindi, ginagawa niya lang yung trabaho niya para ayusin yung tinatawag natin nasira doon sa ating ugat. Kasi mapapansin po natin mga katropa, kung kayo po ay nagasgasan, halimbawa kayo nagasgasan sa inyong tuhod, may makita tayo partner na parang jelly doon na nakakover. Yun po ay cholesterol. Ang trabaho po ng cholesterol sa ating katawan, lalong-lalo na po ang LDL or low density lipoprotein, ay para i-prevent yung tinatawag natin na hemorrhage o pagdurugo. And that is the reason why ito yung pinaka ano pinaka simple na ano na illustration na kaya kong ibigay sa inyo. Is kapag ka merong sunog, hindi natin pwedeng sisihin na ang pinagmumulan ng traffic is yung ambulansya at ang fire truck. Kasi nandoon lamang ang ambulansya at fire truck kasi merong sunog. So, yung ano yung daanan, yun yung ating ugat, yung fire truck at ambulansya, yun yung representation ng cholesterol. At ang cause ng problem is yung sunog or yung inflammation. Kaya kung titingnan natin, yan po ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng inflammation nandun. Pag nagpunta na doon yung tinatawag natin cholesterol in order to repair, makikita lalabas na yung muscle. Oh, edi ngayon iisipin ng ating ano ng ating katawan, may muscle, bakit walang buto? Ngayon naman ang mangyayari doon sa bloodstream natin, doon dumadaloy ang calcium, didikit na naman yung calcium doon, kaya nagkakaroon ng calcification. Kaya kung titingnan natin ang arteriosclerosis, ang pinaka main problem talaga dito partner is yung tinatawag natin na inflammation sa ating katawan.
0: No. Yung iba kasi dok galit na galit sa cholesterol. basta marinig yung word na cholesterol. Ayaw na ayaw nila ano na yun ay napapasok sa pangangatawan. But the fact is nabanggit mo ano. Mali yung pagkaka-interpret natin.
1: Pagkaka-interpret, yes.
0: Oo, doon sa mga bagay na yon.
1: Na-demonize kasi sa mahabang panahon yung cholesterol, partner, no? And also doon sa mga listener natin, na-demonize. And in which is, hindi natin naintindihan kung ano talaga yung function. Kasi yung cholesterol is produced by our liver. Pinoproduce yan ng ating liver. At ang LDL, yung lipoproteins, meron lang HDL, LDL, VLDL, and meron pang 13 subtypes ng klase ng ano ng mga ano ng lipoprotein yun ay carrier, yun yung kumbaga bangka yan ng mga nutrients and also bangka ng mga ano ng mga sakayan din yan ng mga dumi palabas sa ating katawan. So yan po ang primary is yung arteriosclerosis, and under dyan is yung tinatawag natin kapag meron ng atherosclerosis, nagkakaroon ng isang tao ng hypertension or high blood pressure, which is mostly tinatawag natin na silent killer. Kasi kung minsan bigla na lang natumba ang tao, nagkaroon ng heart attack, o bigla nagkaroon ng stroke. Kasi meron pong mataas na presyon ng dugo. Number two, kapag mataas ang LDL cholesterol. So explain naman natin next time kung ano yung talaga bang ang LDL ay bad cholesterol. Sa mga susunod na ano natin na talakayan. At ang LDL, it transport cholesterol and especially nagre-repair doon sa mga damaged arteries natin. At ang nangyayari kapag itong LDL cholesterol ay na-oxidize, partner, ito ay nagiging dangerous because it promotes also inflammation doon sa ating ugat.
0: Kumbaga yun yung cycle niya, no? Pag may inflammation, mag-attach doon yung LDL. Mo, tapos, mas magko-contribute pa yun ng mas maraming pang inflammation ulit.
1: Kapag ka na-oxidize na siya. Kasi pagdating doon, na-oxidize yung LDL kasi kinakain siya nung tinatawag natin ang ating immune system. Kasi foreign siya sa ating ugat. It should not be there. Pero ang nangyayari, nandun siya kaya nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. So, LDL nire-repair niya at it promotes inflammation, kaya nagiging cyclical yung problema, mas lalong dumadami yung bara sa ating ugat.
0: Oh, oh. Okay.
1: Number three is yung tinatawag natin na chronic inflammation. So, saan nang gagaling itong chronic inflammation? Number one, poor diet, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Bakit marami sa atin ang merong sakit sa puso, marami ang may mga problema sa kidney, marami ang may diabetes. Ang sarap nating kumain ng kanin. Kapag sobrang ano kasi dito sa atin is ang pantawid gutom talaga, kaunting ulam, tapos maraming kanin, ang nangyayari sa sobrang kain natin, especially yung white rice, ay nagkukos po ito ng pagtaas ng blood sugar level sa ating katawan, nagkukos ng pagtaas ng insulin, na kung saan ay nagkukos ng tinatawag natin na inflammation. Number two is itong paninigarilyo. Ang sigarilyo, it has 2,000 kind of harmful chemicals which causes inflammation and destroys our body, mga katropa. Number three is obesity. So kapag obese ang isang tao, ito ay indication na pagkakaroon ng cardiovascular disease, chronic infections. And ito, kalimitan na nababypass sa partner ng ating mga kababayan is ang kanila pong health sa ngipin. O kapag ka may butas ang inyong ngipin, this causes tinatawag po natin na chronic infection sa ating katawan. At yan po ay nadadala, especially kapag ka nagnanana yung ating mga sirang ngipin, tapos nalunok yung nana, yun po ay nagkukos ng inflammation at nagkukos ng infection doon po sa ating bloodstream. Also, those who have diabetes, and yung tinatawag nating chronic stress. Ito isa sa trivia na masasabi na maibibigay po natin sa mga katropang nakikinig natin. Is, alam nyo ba na merong mga tao na mababa, normal ang kanilang cholesterol level, pero nagkakaroon ng cardiac arrest at stroke kapag ka ang isang tao ay merong tinatawag natin na stress. Sobrang stress.

0: ang Santong Plus Coffee Mix. Ang atong pinakaunang coffee nga atong mahinumduman kung manginahan ng dapang painit sa lawas. Muna nga, I really recommend ang kape nga makahataw o kaligong kabaskog sa panglawas, ang Santong Plus Coffee Mix, mga katropa. Yes, you heard it right. I do really recommend Santong Plus Coffee Mix. Oo, ang atong oras, hantod na niya, anyang alas tres to pag-uban-uban ha. Alauna-una naman. Wag ko ba mga pisaw ko taon-taon, babe? Pag-usin niyo mga radyo katropa, balik ko na ako ang atong oras. Hantod sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health katropa. Mag-uban-uban sa programang X-Rated hantod alas tres sa kahapunon katropa. Katropa, X Rated na.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise. Ako po,
5: gilingon
2: na nimo.
4: You like crazy.
1: Kasakit.
2: Diba, give up lamang ka, di ba? Kasakti na siya.
1: Adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayun
1: na. X-Rated.
2: Boris! O niya ka ron. Pahilag-hilag na.
1: X-Rated sa

And that was England John. No, it's England and John Ford calling. I really love to see you tonight. Ganon tonight lang. Oy, nga pwede man siguro ugma. Ganon gabi iraman ko ka na. Ganon gabi iraman ko pang itaon. Usa kula mo? Ayan. Magandang chinita. Maulan nga hapon. Oh my God. It's so cold outside. But it's hot inside the station kasi ang hot ng DJ nga nakaupo ngayon dito. Hello po sa inyo, mga po. Diri sa Visayas, gaulan-ulan good siya mga katropa, unfortunately. Pero I'm gonna take off my jacket kay wala pa nagi on ang akong aircon. Ay, nakakuan akong aircon, naka 25. Grabe naman sa po ni inyo ang aircon nila. Ay, gipahinan. Ganiya man good, medyo init, but karon kay medyo, I mean, ganiya, medyo bug na mo to, medyo, kuhaan na mo gamay na, karon parang, super init na, eh, na. Wanang ako sa siyang gihubo ang akong chocket. Kainit ka kayo. Init ka ayong ako naman. Mao ka diha. Mao ka diha, DGRC. Hello po sa inyo dyan. Sa mga suking tipa mayroon na ito. Diyas mo sa mga tags ng Dapit. Dili lang dire sa Visayas. O diha po sa... Tawag ano sa Mindanao. Siyempre, sama ako sa pagsibya ni ini atong programa. Diba? Ayan po. Shoutout po sa akong tanan nga ex. Shoutout ko sa akong tanan nga ex. Kagwapo ni John Daryl. Uy! Ang sarap ni John Daryl. Sobrang linamnam ka dito, Daryl. Oh, shoutout sa dang ex niya. Okay pa ba ka, Daryl? Para bang? Okay, kung sa may na ex ni Daryl, shoutout daw sa inyo, ha? Oo. Shoutout po sa 107XFM Canlaon. Hello po. Magandang hapon sa ating mga katropa. At sa naaabutan ng ating pagsisibya. Hindi ko man alam ang Tagalogi, no eh. And of course, shout out to 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Cabanglasan. 92.9 Gihulingayan, 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Tagum Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian. Shout out to SM Kenneth Bustamante for winning Broadcaster of the Year. Ayay. 99.1 XFM Mati. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Magandang chinita. Kagwapo gini dyan, ano ay, kisa ni siya ni John Daryl. Inana ang tatanong, maka-shoutout na lang daw sa atong mga ex, basta-basta. Masaon na lang yung wala pa ka-move on sa ex. Anong gagawin? Hirap naman, no? Hindi ko pa kayang i-shoutout si ex ko. Good afternoon, Rodrigo Antipuesto Enopia. Hello po. Greet ko sa akong asawa, si Helena Dulyonga na aron sa Tubod Bajan. Mayong hapon, gikan kay Charlene, and of course, gikan kay Randy Santisa. Ayay, magandang chinita again. Hello, DJ Orsi. Mayong hapon, kumusta man? Ang palangga ko nga gwapa og chinita nga DJ. Palangga na kini mo na. Palangga na kayo ko niya. Shoutout may Diaz sa Highway 23, Gas. Saan eh?
gas station, watching live from Surigao del Sur. Ang Pinka always TGRC. God bless you and I love ya. Magandang hapon sa inyo and thank you. Thank you naman at naisipan yung makinig. For sure ko busy kayo mo but you choose to stay with me this afternoon. Ayan, ano mo pag-uusapan, DJ? Usapang X-rated na naman tayo. Ayan na, ayan. Tinitignan ko kung saan. Eto ba yun? Ayan. Wait lang, hindi eh. Ah. Ay, sige lang. At ito pangita. Ay, kanahag zipper. Ayan! Daga kay zipper. Kamuhinong din nga mag-last you naman, Jude, kung ayan niya. Totoo ba mo, og love is blind? Tinood ba na nga love is blind? Uy, naadyo kay tubag ani ay, pero dili sa nako tubagon ron kay humanan sa dato na X-rated na to. Kinsa may nabuta tungod sa gugma, taas ang leg. Pero unsaon na lang kung nabutaan ka tungod sa gugma. Nabuta kay nahigugma. Or either, nabuta tungod kay nahigugma na diha ka. Pili ka. Pili ka kung asa ang imong gustong tatahakin. Ay, naku, nang gigigil ako sa'yo, little sender. Wala pa ta nagsugod na ako nang kikuan. Sige na lang, oy. Kani mga inaani nga mga topic karon medyo sensitive ni. Anong sensitive ni? Joke. Sensitive ni, pero for sure jud ko nga naayoban nato nga nakasinati ni ini. Nabuta sa gugma. O kana ang atoang X-rated story mo nga sa mga nakaagi og susama ni ini nga mga nabuta tungod sa gugma. Waton pa ba ni mong mabuta ka o butahan ka tungod sa gugma, ha? Ayaw! Pumili ka ng gusto mong gawin sa buhay. Kung yun pala, choose your battle! O, natay choice unsa atong padulngan. Arvin Habas, hello sa imo, good afternoon. O, ato mga taga XFM Tagum, hello po sa inyo, ha, din, ha? Nagpagpaminaw ni Master Inday Tanini. Ayun. Isa yan sa mga talagang inaabangan ko when I was in my high school. Same kami, bata pa kami at that moment. We're both young. Ano po, Master? Salute sa'yo. And of course, shoutout sa ating XFM Davao Katropa Digital. Solid FM Davao. Kuya Cardo! Kuya Cardo, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang chinita. Dili magandang hapon kay maulan na hapon sa Cebu. And yes! Ato na ni siguro sugdan, oy, hindi na natin idugayon. But anything before anything and anything before. Ako sang tagaan mo og panahon og oras nga makadungog sa atong isa kasunatan nga akong giandam din here. Para gini sa ato mga katropa din ha nga medyo magulain o gusto magulain. Paminawasan yung isa ka OPM hits nga akong gustong i-share ninyo. Bakit ngayon ka lang? Ay! Sa mabugnaw nga panahon, aniya ang sakit nga kanta. Sunata, ngalami sa dunggan, apan sakit sa dugan. Ogie Alcacid, bakit ngayon ka lang? Sa 8.3X sa FM Cebu, katropa mo, exciting sa programang X-Rated.

0: Catupa, exciting!
1: Sagot Glassroll.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panis,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, 1:40 in the afternoon. Time check is brought to you by Windsor Color Wine 2026. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Nail laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliano Sports Complex every Wednesday to Saturday for online registration. Message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Masubra ka tukyok. Putlon ko ni anumat sa doyang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Kung ano sa aking pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: So gusto may pamatasan yung may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyo tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Sa istasyon sa XFM Network Philippines. Ang atong suwat tampo ng atong hatagag pagtagad karong adlaw Lunes kining usa kababay nga taga Panglao Bohol. Kung diin mahal ang humba. True, mahal dito. Dear DJRC, palihog nga tago ako sa pangalang Tina. Tina. 22 anyos, ninyo og du nanay o sa kaanak. Kini nga akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong sitwasyon karon. Bahin sa gugma lang gihapon, DJ. Isa pa man di ka kasaligan niya nga part, apan diha ang gihapon ni Mudag. Dili mag-uol, kaya kung sa may tambag ni mo, DJ RC, amo nang gihapong sundon. Di na nakudugayo ng ato ng sugda ng akong sugilanon. Aron inyong kasabtan, ako ning giuluhan nga buta sa gugma.
1: Unsa? Imong buwagan si Amil?
2: Oo.
1: Nganong imong buwagan si Amil, ha?
2: Tungod kay hapit na may magkauyab ni Jerome.
1: Unsa? Tungod lang ni Jerome? Imong buwagan si Amil, mao ba?
2: Basta. Kay mao ka ng akong desisyon, baby.
3: Unsa? Buwagan ko nimo?
2: Gikasubok ko, Amil. Tungod kay nakadesisyon ako. Dili kita alang sa usag-usa. Maong tapuso na nato ang atong relasyon.
3: Tina, ayaw kong ingnaan eh. Anong kalit naman na imong desisyon? Wala siguro kayo na himong sa dyan mo? Ha? Mang, ayaw kong ingnaan eh. Please, maluoy ka. Kung unsa mang gani, kung unsa man itong problema karon, ato ni sulbaron. Di ni mao ang sulbad sa itong problema.
2: Di ka subok ko, Amel. Pero hugot ang akong desisyon. Magbuwag na ta.

0: Imong gidayeng ipalabis si Jerome? O imong gibuagan si Amel, maoba?
1: Natural. Atugid ko sa malipay ko.
0: O nalipay na ka, nga doon ay nakilat tungod ni mo.
1: Baby,
0: wa ka ba may paw? Nga hapit kad mamatay si Amel. Tungod kay buot kini maghikog. May nalang gani kay nabantayan siya siyang mama. O wa makabadayan siya pagkamatay. O na ko na dayunan ba siya? Malipay ka?
1: Ah, problema na niya.
0: Tina.
2: Salamat. Salamat, Titina. Gagidawat ni wakong gugma. Dagan kayo kayo salamat.
1: Tungod kay mahal ko kaayo ikaw, Jerome. Mahal kit kaayo.
2: Diligay ka magmahay sa iyong pagdawat sa kong gugma. Diligay ka magmahay.
1: Digin ako ni mahayan, Jerome. Dili.

0: Tina.
1: Jeruk. Jeruk.

0: Kaya na ko sige kuyog alam, baby.
1: Jerong.
0: Sige mo kuyog. Basig usaw iya, panultian ang babayhanan ni mo. Klaro biya kayong wala siya magkagusto na ako. Mga yan na sige kuyog niya. Ayaw na siya amiga, ha?
1: Jerong, ayaw sab na ipangayo din ako. Nakahibaw kagyot nga, suod na ko siyang amiga.
0: Ah, basta. Huwagi ko magkagusto niya. Ay, ikaw lang. Basig mo na hinundan nga, magkaaway ta.
1: Jerome!

0: pinagyod gusto ni Jerome nga makigsuod ko o makigkuyog ko ni Bebby. Sa tinan lang si Bebby lang nga ko ang suod nga amiga. Gilibog ko tungkol sa akong buhaton tungod kay di ko gusto nga mawa ang duha. Pero dili pod ko gusto nga mawa ang among relasyon ni Jerome. Maong gatago-tago mi ni Baby kung magkita mi. Mura na normig kami ang managuyap. Kalikayan na ginako nga masuko si Jerome nga hinako DJ RC. Niya, maokin eh. Ang nahita po.
1: Tina, may kinakita ta. Ganina rin ko nangita ni mo. Mahinong danon kini akong toyo ni mo.
2: Oh, unsa ba ka na?
1: Si Jerome. Si Jerome ba? Daan pagyod ko nga nagbino ang ragina ni mo. Tungkol kinakita anak ko siya. Kadyo na siya kuya nga babae. Og sweet kayo sila ng lakaw. Tina, naunsa ka good?
2: Unsa man ka, ha? Tibog ka ni Jerome?
1: Tina, unsa ko na imo gipanulti, ha?
2: Ayaw na kanta. Nakaibaw ko eh. Kung unsa may akong magustuhan, mausay mo ang magustuhan. Unsa man, wa ka makuntento ni Amel? Ha? Buwag na mi. Sulo na ni mo siya. O niya karun? Si Jerome na sa langi mong dauton? Huh. Ayaw na pakita na ko. Dili na ta, amiga. Nakasabot ka? Dili na ta, amiga!

0: sabaka, ha?
1: Jerem, ay, kasakit ko sa imong gunit ang ko.
0: Usaban! Di gano'y ka magtuman sa akong gusto, ha? Kapila na ti ka ina, nga ayaw pagpadaon ni baby. Pero doon ay nakasulti na ko. Ginakita mo si baby.
1: Pero nakikistorya na siya na ako. O nagpahibaw nga, doon na ako na'y babae nga ko yung sweet pangyod mo. Tungod sa akong kalagot nga pataka na lang siyang sulti, ako siyang gisagpa. O gibiyaan tungod kay wa ko makagusto sa iyang gipanulti.
0: Unya, mitawasab ka.
1: Walagi, wa ko mutuon niya. Ikaw lang ang akong tuhuan, Jerome. Ikaw lang.

0: Jerome?
1: Ano?
0: Kuyog kikog maha. Birthday sa akong mama. Unya, ako ang papangumprahon niya. Kuyog kikog ba?
1: May lakaw mo ko eh. Importante kayo.
0: Oh.
1: Ikaw na lang good.
0: Jerome.

0: Jerome, anong tagsa ka na lang mo pakita nako?
1: Sabtara ko. Kay baugin na siyang busy kay ko. Ako di ka masabot, narani mo. Basta ako, busy ko.
0: Jerome,

0: Oy, may daot mang katina.
1: Doon kaya na may nagkabantay si mama ni mo nga mura magkag may hugo ka.
0: Unsa man, may problema ka?
2: Ha?
1: Ay, Sulti, miss mama ni mo. Masiga, doon na kay ginadala. Ginadala nga problema. Be. Sultihi, miss mama ni mo. Basig doon na kay gidada diha nga problema. Maong midaot ka.
2: Wa pa.

0: pensa tong imong gikakis ka ganiha, ha? Jerome?
1: Amiga na to na ako, eh.
0: Doon na ba'y amiga nga magkis?
1: Hilom, ragot?
0: Di ko mo hilom. Hangtod nga mutugan ka na ko kung kinsa ka tong babayhana.
1: Kuhong pala!

hayop nga, Jerome. Hayop ka! Dako man o takay nga akong pagsalig ni mo. Dako man o takay nga akong gugma ni mo. Pero nga nung imo magkong giingon ini, nga nung man, nagmahayot ko. Nga nung nagpadapak ko ni mo, nagmahay ko.

0: Wagi lagi ng tawhan, ha? Anad lang siya panapat ni mo.
1: Di na cute ko niya, day. Di na cute.
0: Wag pa gani mo magminyo. Na, bunog ka na. Unsa ka kung malminyo na mo, no? Ayan na gina siya baliki, ha? Paningdiki gina. Ayaw gina baliki.

0: Tina! Oh, baby! Abi na ko, gay ka na ni Jerome. Nagkuyog naman sa lagi mo.
1: Di ko makalikay niya, Day. Ang kunon ko nga, love kay na ko siya.
0: Bisag kulatado na ka?
1: Andam ko mag-antos, Day. Tungudog alang sa akong kugma niya.
0: Ambot lang yun ni mo, Tina. Ambot lang yun ni mo!

bang adunay buta sa gugma? O magpaabot ba kung mabuta ko tungod aning gugma? Mahal ko si Jerome, pero grabe ang iyang pagpanapat din hinako. Pero ngano mang bisan pag ginakulata ko niya, DJ? Ang akong gugma niya di mawala. Mahadlo kong mawa si Jerome nako, DJ. Kay paminaw nako, siya lang ang taong mahigugma nako. Sa puton man sa taan niyo eh. Angay ba nga biyaan nako sa hingpit ang akong best friend, alang palabihon nako. Aron lang palabihon nako ang akong karelasyon. Unsa mang gyud? Angay ba nga buwagan nako ang akong gikarelasyon karon? Magsige man siya panapat na ako, di man ikapagutan na ito. Hindi na po talagang itatanong to. Ibaharan ko ni Jerome nga kung magigbuwag ko niya, iya kong patyon. Unsa may akong buhaton, ani? Palihog tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo. Gina. Ginakulata. Tina, ambot na lang mo Tina, oy. Tina. Si Tina. Takang salamat ug maokini ang akong X-rated stories.

0: ko. Musugot nga di ka malo. Asa ko musugot. Ano na? Hawak mo pa rin ba ang beat?
1: Ayaw!
0: Sa mga katropa na itong excited na mo advice. Oh, diba? Nagigigil ako sa'yo, be. Pinipigilan ko lang ang sarili ko kaya 2 songs ang plinay ko. Gustong-gusto na kitang batukan ng konting-konte. Pero dahil servisyong totoo tayo, ako gapong-gapong ipalabi ang akong humanitarian law. Ano daw? Open na nga itong linya, 0995-994-6868, 0928-5508-727, 0928-5508. Okay, bahala naman eh. Ayan, may caller na tayo sa kabilang linya na hindi siya makapaghantay. Gusto niya ng sabon. Ay, hindi sabonutan. Wag. Wag na wag. Shout out to Reniel Medalia. Hello niya sa Medalia family all the way from Orgilio, Cebu City. Grabe naman yan. Ang mga Medalia family na yan. Labi na si Reniel. Maayong hapon. Kinsa ni? Hello.
2: Yes.
0: Hello.
2: Magandang.
0: Ayan, totoo yan. Yan ang totoo. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman to. Wala na akong, ay nako, alam ko na. Yes, at dahil dyan, hindi na natin patatagalin pa ang iyong advice. Ano ang masisay mo?
2: Ang masisay ko kay ano kasi na no. Kaya binapupon. Wala tao na gani ka.
0: Love is blind daw.
2: Ah, di ko patuwa ng love is blind. Bunog na gani kay ka. Mahigog magay kung ka. Gusto na gani kayo. Pero magkagano.
0: Feeling na ko ano? Feeling na ko ang mahitabo kay dili siya nabuta sa gugma. Ay, dili siya love is blind. Mabuta gina siya kadugayan sa gugma.
2: Oo. Mabuta gina siya. Kadugayan niya yung sikulat and jerong.
0: Oo, himbot lang. Wait.
2: Isa pa, DJRC mo, no, kung nag-hunga mo siya ni Jerong na kung makibulag sa patient siya, hindi mo pabletter ba siya eh? Pabletter niya sa police niya, nga na ang buhatin sa iyong leg. Isa pa, hindi mo siya sa iyong ginikemer niya. Dahil taong mukuan sa iyong hangin siya, kung simba ko ba nung mikuan mo gana, gidak din mga lahi, para may itong tigbulag sa iyong.
0: Yes. Oh, mahog siya ng inanak yun. Mahog yun ang i-blackmail. Sa totoo lang.
2: Eh, basig ko anak. Kung natakot niya po.
0: Okay.
2: Mura mo kung gula na yung laki yung kalibutan na.
0: May tao. Ano masabang ulata po ng laki?
2: Ambot ng DJRC kaya wala mo ko nabilang sa mga inanagin.
0: Adili ka sasama nila. Ano mo, ayun na, pagtulon, amay nang pagkaan, may nang adili ka mangulata.
2: Ay, wala, mangulata, manggaling ko, DJRC, sa ibabaw sa camera.
0: Oh my God, no! I can't! Dili ko, ano, hadlock niya. Pero hadlock, maghihapon na siya, no, na, oy, ganang kulata, ahoy, main. Ano?
2: May nagpi siya nga kulata, ay, sa ibabaw sa camera. Kasi, kuhan naman siya, basta, kasi mo na ngayon siya.
0: O sa, oy, isulti na!
2: Kanang kwan ba? Kanang sa ibabaw sa kama ba? Kanang...
0: Masa may tingog?
2: Ayun na lang. Nagluway mo ito, mayroon.
0: Ayaw! Nalangunsa naman isa.
2: Nalaunin mo rin ito, kulataho ni magaluwi ko na. Ang babae, hindi sinasaktan.
0: Pinapasarapan. Ano?
2: Pinapasarapan.
0: Ay. Bida-bida, medyo bida-bida, gidgamay ni si kung ano ay Marvin. Ang sa to? Ang sa bida-bida kagamay. Gapi dito, Marvin. Uy, bugnok ang Cebu, Marvin. Mga pidet na kay bugnok ang Cebu.
2: Oh, ano lang dyan, pakabikati nilang para mainitan. May pangkati, may magpainit sa mo.
0: Ay, syempre, huwag ko'y choice. Lain po ka nang kuwain. Huwag ko'y pang, alam nga, maning kamot na nang dyan ko. Kay, kisa may magpainit na ako. Diba?
2: Ang kapi na dyan ni Jackie, kay wala dyan lang magpainit sa mo ang matuglawang
0: paita. Paita sad. Anong kinabuyan eh? Eh, pero blessed lang gyapon ko, bahalag. Bahalag, we, nagpairit na ako, basta na ako'y kwarta karong panahon. Para gina importante sa kuha ay.
2: Paano man dairo? Sintay-tay na.
0: Bitaw, pero wala palagi may nagsildo ay. Tama, bitaw? Pero kung may nagsildo, oo, sige lang.
2: Kung matahod naman yung mga. Ah, ingit na kay kwarta eh.
0: Oh, why? Mabayad na po tagautangan, anak. Mga billings. Saan ba mandi ay? Oh, ano ba? Ano ba? Positive lang. Positive.
2: Mura na kay Tina ba? Tina, di ka mag-tina. Tina nga.
0: Usa-usa. Uy, usa na yung magipang yaw-yaw. Uy!
2: Mura kay Tina ba? Di lang siya mag-tina nga.
0: Umbay tao, si Tina. Si Tina. Nag-umsa si Tina?
2: Na,
0: buongot sa ito'y. Kirby tao, Tina. Ang taon dahi, uy. Kanang.
2: Sugot lang mabulog.
0: Hindi po maayo na, uy. Hindi po na maayo na, inana.
2: Hindi po maayo nga na magpabulog. Sorry.
0: Mabulog ka na, mi, ana. Siguro, pwede pa. Pero kinana.
2: Mabulog. Lahat nang nabunog. Ay, nang bunogong kagmaayong dyan.
0: Bitaw. Ingon bitaw ko. Moratos, dahang salamat! Sa tropang Marvin. Ah, sige, go. Go.
2: Shout out na ko kay Kuan, kay Kimberly, kay Zumar, kay Jerome Pagalan, kay Pinay, o kay Canara.
0: Canara.
2: Ay, kay James pala yung BGRC.
0: Kita James.
2: Ay, may hapon na siya na James.
0: Sino na James yan?
2: Yung James na cooler to be more desert one.
0: Ow! Alright. Okay, thank you, Marvin. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ano siya, Diri? Before nato siya i-judge DJ, i-try po nato og put ang ato ang kaugalingon sa iyahang tiil. Hindi gani kami same size! Nga, antaman ni butang ko ang shoe ko sa iya, tingay hindi kami same size. Hindi ko tanata masabtan mo. Te, hello, man, kinsani? Hello? Hello? May ara ta tao diya sa kabilang alinya. Hello? Ay, wala. Di amo na, ginambal ko sa inyo. Wala, kita na. O, oh, ara na siya. Hello?
3: Hello, hello.
0: Ayan. Maying hapon.
3: Maying hapon, DJ.
0: Kinsa man ni?
3: Si Jersam.
0: Jersam, all the way from...
3: Mambaling.
0: Mambaling. Hello, Jersam, all the way from Mambaling. Aduna magigugma nga makabuta?
3: Mabuta yun na kung 5 taon.
0: Kana. Ingon bitaw ko. Kay ni isad si Tina, di isad pod mo kuan. Ambot sad, uy.
3: Ditso ta sa kanang iba na lang. Tapos yan, sayang. Kapiling mo ta sa Angela, kung kis MP. Yan na. Si Jerome.
0: Oo.
3: Kaya ay nas dirong ko ikan ko kasi mong amiga kay nagtarong man to tambag yung amiga.
0: Oo. Oh. Betaw.
3: Wapag yung mong nagminyo, gisigihan na kang kulata, awa na ayaw mga lalakiha kay mong ulata pa man gani, misal yung wapag na minyo. Samot na naging minyo na.
0: O ano?
3: Yung na kulata. Yung na kulata. Kanang dabo-dabo na na yung nagminyo.
0: Agwi, kaluoy sad ani, uy. Paminaw diha kuan, oy, paminaw diha tawag ani. dahil tina. Di daw, yung pa ni Juan Marvin, di magtinanga.
3: Kanagag lalaki ro na.
0: Mao. Oo. Oh.
3: Pero oh. Ang problema po doon, ang mga lalaki,
0: eh. Ano sa man?
3: Mga kita kagmasko pero inigpingong. Ay!
0: Ay. Ay, nako! Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan?
3: Hindi na kumpiyasa ng lalaki.
0: Hindi na kumpiyasa. Ah, sige.
3: Iniglato mo, iguad mo di ay. Ano ni Juan Ron?
0: Ang laki, laki po'y pangita. Matod pa ni mo. Oh, lang point.
3: Matatang pag-alaki na kanang inanang kasing mga lalaki. Ayaw, pagpakabuta ko eh. Kay, hindi na lang mag-antos ron eh.
0: Oh.
3: Kulay taon.
0: Kana?
3: Eh magka kulay taon.
0: No.
3: Yung babae, good niya. Ya, lalaki mo kulatan niya.
0: Hmm.
3: Pilaray, kusugan ng babae.
0: Na.
3: Itong bago na sa puto-puto, kasakit
0: agay.
3: Ka na.
0: All right.
3: Kariyara ko na sa dinero kaya ako'y kulata, na.
0: Agoy! Rinay lang ha, kalmahin lang. Kalmahin lang. Okay, relax. Ginawa sa abay kadali, be.
3: Kaya kulata kayo, para mo kayo panilog to na.
0: Agoy! Muna akong giingon sa imo kagani hapang ang mukha o kadaan bago ka manawag. Kaya basi niyag malisuan ka din, hiyong saon na lang. Pero okay na ka, Ron. Okay ra ka, ha? Okay ra ka. Okay ra dapat. Uy, makulba-kulba. Araw ko na maingon ka nga ka nawa pa kay paniod to niya. Nangisog na ka din, ha? Diba?
3: Itaw ka ng kamo mga babae.
0: Kaya na paminaw mga babae.
3: Babae, Ron. Kung paminon yung uyab pa mo niya, siya mong kulat na, oh, no, diyain na, eh. Musamot na yung kaminyo na, eh.
0: Yes.
3: Nahigot na po na.
0: Oh, lisod na kayo na ikyas. Correct.
3: Oo.
0: Oh. Mm-hmm.
3: Hindi na nauso ng mga, kung ano, eh, mga antos ka ron.
0: Oh.
3: Matiri ka nang, kasi ka na practical na ron.
0: Oo, oh, oh. Dapat dili maging martyr, ana ba?
3: Practical na ron.
0: Oh, paminaw, paminaw niya, paminaw.
3: Karo rin mga babae, di mo mabuhi kway laki.
0: Kana!
3: Hindi mga lalaki, mabuhi mga puy babae, oy.
0: Uy, ako di ko mabuhi kway laki. Uy, bahala ko niyo. Uy, di ay! Di ko mabuhi kway laki. Oh, exempted ko ha, exempted ko. Okay ra, okay ra nga di ko appeal. Di ko mabuhi kway laki, promise.
3: Ay, kari, ikay bahala ko.
0: Uy, di ko mabuhi kway laki. Sige, padayon ka, padayon ka. Ikaw, mabuhi ka kway bae.
3: Bae?
0: Ah, mabuhi ka, bae.
3: Oh.
0: Ay! Nakasasabay ako na muna! Masoon ko na ako! Masoon ko na ako, no? No? Ah!
3: Nagaan po.
0: Na, diba? Lahir naman ginug na, ah. Pero dapat patunong lang kita sa maayo, diba? Karong oh, tarong
3: po. Patunong kita sa maayo, di kita patakagpili. Kaya makapilitag na ay... Kanang na ay... Kanang utok. Na... Isod na.
0: Yes, correct. Muna ako mamili jud ko og kun amo ko ipasod sa kuha dapat tarong. Sa kuha ang kinabuhi ba, ana? Muna tina paminaw tina. Oo, tina pa ina si tina gud ka baliki gud istorya si tina bi.
3: Ikaw tina. Basig sigyan ko lang ta si imong kuya. Basig ma daot imong utok na dinhi ko kuno nagtarong.
0: Agay, maliso ano? Lupaita po, ano? Uy, ayun lang sa buing taon. Ikaluwi sa diti. Uy, tina, paminaw, tina, uy! Ayun, Jude, pagkuan niya, tina. Pagkuan in taon.
3: Tina, mahimaw yun yung tinapa eh. Kung sikit ko
0: na taon. No! Napin niya, tina, di magtinanga. Agay? Salamat. O sige, pangalan ni mo?
3: Jersam.
0: Ha? Ang sasa?
3: Jersam.
0: Jersam. Jersam na ako ipaila-ila sa imo, Jersam. Jersam na ako ipaila-ila. Hello sa ato ang kuan bi ato ang visitor dinhi. Pag hi sa kay Jersam bi. Hello, may hapon. Kani nga microphone Ako na siya paila-ila sa imo. Pero sikreto ra ni kinsa ni siya.
1: Hello.
3: Oh, sige.
0: Kani igagaw ni Tina.
1: Hello.
3: Igagaw ng Tina?
0: Oh, actually mo may naabot dinhi actually. Hoy, ni ano yung dinibagi pa na ang suwat?
3: Si Juan mo na, si Gigi mo na.
0: Si Gigi, oy! Nandiyo sa Juan na yung tech room ay... Sige, kubi-kubi ano mga... sige, hello, ina. Kumusta ha si Juan, Jersam?
1: Hello, Jersam. Kumusta naman ka?
3: Hala. Okay na gaya po.
0: Ano, hello, eh. Gwapag tingog, no?
3: O, oh, gwapa.
0: Ay, uy, alangan na. Di, may gamay na may pangit din sa mong istasyon.
1: Correct.
0: Bitaw. Ila-ilahas na siya ka din before na ko siya buyan sa hangin.
1: Pila yung may edad, your son?
3: Ha?
1: Pila na yung may edad?
3: Wala ko. 41.
0: Uy! Ay. Johnny! Johnny!
1: Active gyapon ta sa...
3: Tingguang.
1: Active gyapon ta sa tong lawas nung kalipay, your son?
0: Uy!
3: Aw, siyempre, kinabasurbo.
0: Ay!
1: Uy, ko. Kanindot, anak, your son, uy. Pwede ko makadungog sa imong...
0: Usa mine. Usa gusto niyo madungog. Ago? Gusto ka? Alo, Jersam, gusto mo kadungog ang ako ang Omega nga si Megan din sa imong ago. Padungga na siya ka isa lang.
1: Pwede makadungog, Jersam?
3: Imong ko kabawaan na.
0: Tudlui siya. Tudlui.
1: Ganahan ka makadungog sa ko, ah?
0: Agoy. Jersam, paminaw, Jersam, ka isa ragid mo sample lang ako ang Omega nga si Megan.
1: Ready na ka, Jersam?
0: Ready na daw siya.
3: Isa, ming, isa pa kan si mga amiga, Bogan?
0: Megan. Sige daw.
1: Ganan, ready na ka, Jersam?
3: Sige daw.
1: Sige, in 3, 2, 1...
0: Hello? Nabutan, ano, oy.
1: Nabutan ra ka ato, Jersam. Lami di.
3: Lami kayo.
0: Lami di. Anyway, thank you, Jersam. May pagpaminaw sa imuha. Naalaan naman, Dok J. Pasangin lang yung ka, Dok JJ. Murag ka na, higay mo guba sa imuang career. Mapasangin lang ni ikaw. Anyway, Jersam, katrapa mo.
3: Exciting!
0: O, ato sa nagbasaho ng mga letter sender na to din, hoy. O, ala si Loren Torres, diri Boss Joven, o. Boss Joven, ha. Napasanginan in town si katropang Doc JJ nga. Na, busy sa iyang parcel ay. Uy, ayan, napasanginan niya siya. Mayantag maminaw ka sa mga tambag ni Mutina, kalami ni Mukusion. Hello, may hapon! Ayan.
4: Welcome
0: to Pistan. O, din ako dugayo ni ka. May natong oras, sultii dahil niya sa usamay ikaingon ni mo sa atong letter sender. Ngagikulata. Agoy, ay, paita sa kanya.
4: Ay, tinamparos, dili na uso ang Marte ng panahon na. Ay, ito ang pagkagagaday. Uy, pa lang. Muna yung sige yan, ayaw pa, love you dong. Kay Kuya, brata. Pwede naman na, kantaan sa babae ang kalang kanta dito sa bisnat na ayaw pa, love you. Pero si Bisak, may nga nag-ayaw pala, Biday. Pero pwede na sa kita may yung ayaw pala, Bidong, kay Yabra pa. Kasi magbiyaan ka na ako mag-inusara. Naroon ko na mag-save. Don't touch me.
0: Naadil yung igagaw ni Tina, si Megan. Actually, gisugo ni Tina si Megan nga ipada ang sumat.
4: Dili ko si Doc DJ. Ay, laki kay King si Doc DJ.
0: Uy, oh, rin. Kababay, Ani?
4: Mabay, good!
0: Hala, uy, mura na lang siya glaki tumboy. Manggood din siya, good. Lain kayo mo kayo, Megan.
4: Hindi.
0: Uy, makainsul.
4: Ang microphone ni Igan siya. Laki pa sa sito ng laki.
0: Uy, namay mga kaluoy ni mo doon. Nakuya, uy. Pala kaluoy.
1: Laki rin tingog.
0: Laki rin na siya tingog, uy.
1: Laki
0: rin
1: tingog, pero taas kinig ko, and you see.
0: Anyway, actually, pwede ni mo ipada ang imong gusto isori, ang imong iingon gikan sa imo ha, ipadong ni mo kay Tina, ipaagi kay Megan kay aron diretso na to minsan.
4: Ay, para na kuno.
0: Kapoy kasi Megan ay.
4: Ang babae karon nga pakamartir gaga.
0: Hagay! Hala!
4: Ikaw?
1: Ano nakasulti mang kami? Ina-uso
4: sa ako alam, ang gugma,
0: Insama.
4: Inood na.
5: Dili sayon kalimtan labi na kilo sa gugma. Pero kung minanana na lang pasakitan ka kanunay.
0: Oo.
5: Adi na pud maayo.
0: Betaw.
5: Pero unsa di kahay na ani Jerome nga wa nila Mildred ako dako siguro baw ni si Jerome. Nganong di man ibuhi ang tina.
0: Siya ba ang dahilan? Kaya di mo na ako. Ayan. Kailangan. Bisag. Bisag. Gwa ta kay Bao pero duda sa nako. Mangutana ta kay Guan. Mangutana ta ani kay Megan. Megan. Paminaw ni mo. Ang hinungdan ba o nga nung dugay mo biya ang tao tungod kay dako ang kumagko?
5: Dako ang inbound.
0: Oh, sabay, base sa imo experience, kung naigugman na ka, tungod ba kay dako ang iya ha?
1: Balag, unsa jud ta ka kulatado no, basta dako lang jud ato ang tinago.
0: Okay ra ka?
1: Okay ra jud ka.
0: Paigagaw, igagaw giday sila day, kalamit nila ipagpakong, mo gini ang bagay nga kanta niya oh. Morning, kuwag yung kanta.
5: Di masad ko kay Kuan, kanang allergy masad ko sa gabudyo lang.
0: Buang ray makasulti o sayon. Oh, anak, buang yun. Buang ray di lang. Anyway, sige ta.
5: Okay. Kasinsero, James Polanyo.
0: Ayan, isulti na imong last katambag.
5: My special friend.
0: Ala, special friend. Sulti na akong sa ilas ni mong ikatambag ani ato ang Amiga dire sa ato ang...
5: Ikaw, Tina. Ayaw ka doon ka ng pangudrat na kanang patyon ka niya ako makibuwag. Mm. Kinalabang kusog kayo mo. Ay, wala na. Nag-tissue nga na.
0: Okay.
5: Padakot,
0: papriso na lang, no?
5: Papriso na, eh. Kana ganing asawa nga lugusan og bana pwede mo gani makiyak anak panguyat pa mo
0: ditaw lama na sa balaod
5: dili na kabuntag ano ay papriso ako ko nag patrol car
1: wala ka kana suya
0: oh
5: bahala kung sa panak na dakog ba pero dugan din ko kana ginong dan ron di kina pinya kuhian bahala kula ka do
0: as in posible din na di ay posible din na ma'am sing ang hinungdan kay tungod sa kadako
5: oh gantos good niyan kasakit sa kulata basta ang baon di mawa
0: ni biya man gani ko nga dako kay to iya abot mo asam nga akong kanang abdo biya ko oy na bahala naman guro oy bahala nagyoy
5: Di
1: hindot man ang kulatahon ta niya, ikaw man kinaana din sa kama ba?
0: Huwag ka ba? Naoy, nabay inoono ay nga. Igo ka away-away yun at taot-taot kay palamian.
1: Palamian ka. Nindot man ang feeling. Fantasy ka ayo.
5: Oy, ni. Naba ko'y kulatahon kay mamusin man ko.
0: Agoy!
1: Uy.
0: Shhh, hapa! Hapa! Na inana man din. Anyway, dahan salamat sa imo Miss M all the way from Dalagat. Nakay shout out Miss M.
5: Shout out na ko si Emily Flores, si original James Casincero Buenio or si Keno Gabriel. That's all.
0: Fine. Thank you. Ako na ho lalong lalong. Ayun, sa mga nahigugma diha. Dakong kalisa sa mga ay wala pa rin katrapa ba?
6: Excited! Excited!

0: siya balik sa akin. Marikuna na namilit, uy. Kanahi
1: ba na? Wapa daw ka na buang. Sabang nga, wapa daw ka agi gugman. Ito yung color sa pikis linya. Last na lang ka color.
2: Kung wapa ka na buang pasabot, wala pa ka nahi gugman.
1: Kung wapa daw ka na buang pasabot, wapa ka nahi gugman. Kinsan yung color sa pikis linya.
3: Hello, may hapon.
1: Yes, hello. Hello po.
3: Hello.
1: Yes. Magandang hapon. Sino to sa kabilang linya?
3: Charles Panday ng Santa Cruz, Davao del Sur.
1: Ayan, ang layo. Santa Cruz, Davao del Sur. Magandang chinita. Kumusta man di? O sa may maingon ni mo sa itong letter sender nga medyo gikulata man siya gamay. Ano? Joel, here's Megan. Megan, yes. Here's Joel.
4: Hi, Joel. Mayong hapon.
3: Hello, may hapon saan.
4: Kumusta naman ka, Joel?
3: Okay lang. Pabilin niya po niya ulit ako.
4: Pili na dito yung edad, Joel.
3: 45.
1: Hello, oy.
4: Ay, nindot niya itong panglawas ng kalipay nila. Joel, active na gyapon ka ayo. Pwede ko makadungol si mong agu, Joel.
1: Well, ano yung nagini siya istasyo para makaminog mga agu. Sige na, padungan namin sa imong dami nga agu, Joel.
4: Muro man to gikus si Joel. Gikus si to Joel.
1: Gisugnot o gikus si? Ano? Mura gigunit sa bato.
4: Or gitook.
1: Ano mo na nagtook? On man daw na.
4: Masaway na ka gitook, Joel.
3: Ha?
1: Kaso why na ba daw kagituok, Jul?
3: Ay, wala pa, oy.
1: Ay, wala pa. Sige, tamahin mo. Lahi man tayo kaagi. Ha?
4: So, di kas alingag-ngag, Jul?
3: Alingag-ngag, ragi din tao.
1: Agay pa ita. Hindi, ragi yun.
4: Sa
1: taong ka. Taong sa taong. Ay, buyang sa nimo. What's that?
3: Nabasa rin ay mag-ulan.
1: Uy, may gani ka na. Ulan nan pa ako ba? Nagpasilong. Uy, may gani ka, kanakapaulan. Uga, o. Sige lang, uy. Jewel, kanang, usa may last name mo ikaingon sa itong letter sender.
3: Ako yung kaya, sorry,
1: Dataw. Yeah, kanang isa, usa may ikaingon ni mo kay Megan. Ikaagaw ra ba ni sa letter sender ni?
3: Na ako yung kuhan din nga, barako ni.
1: Uy, wala.
3: Bagay kay ni siya.
4: Uy, nanabi kong mga barako, Jewel. Sabi na nga naka-turbo.
3: Ako din yung barako rin. Ba hindi doon sa Anyes rin.
1: Agoy!
3: Hiling ni Bayot.
1: Ala! Babay man eh! Nakuya pa rin! Babay niyo, Jules, oy!
4: Ano maaan mo dyan kong Bayot, Chol?
1: Babay man eh!
4: Tungod na nasa kong tingo, pero taas kinigisi, Chol. Lounge sa ayun.
1: Ay, naku, Jules. Salamat, Jules. Kumbiyansa kay kaning okay. Megan. Siguro niyong dudahan nga bayot okay. Ni, pero laong kay ni og ganang buslot. Taas og okay. Si. Salamat, Jules, katropo mo.
3: Exciting.
1: Anyway, katropa, wala mo ko igug oras. Kung ako sa imuhay die, de cho na lang tambag, no? Di naman ay dugay-dugay yun. Kaya kung dugay-dugay, pati maabtan talig asin, tado. Di na ikapangutana ang mga ingon nga, angay mo mong biyaan ang imong ba, imong uyab. Day, biyai, day. Unsa pa may rason nga makagunit ka nga nung dili ka mo biyaan ni Ana. Oh, sa pangalan pa lang, agibiyaan ka niya, agipasakitan ka niya, agibiyaan ka niya, agikulata ka niya. Di na nakarihay pangutana, uy, biya na din ha. Di naman, oh, Diyos ko, Lord. Kakit-kiton ko niya akong atbang, Roy. Gibaharan ko ni Jerome o kung makibuwag ko niya, ipablatter. Doon sa barangay, patabang nila aron sa imong proteksyon. Dili mo kinahanglan suluhan imong problema. Damaya ang barangay. O ganun, nisod dito ka ng gugmaha. Ha? Oh, pabawsi. Tama. Oo. Nga na imo mamang kinahanglan piliyon kung kinsa ang kuan, imong best friend o kuan, katong tao nga nagpamatuod nga gipangga ka. Ay, nako.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:30 na. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Cafe Mix. Atong kape mga katropang, haom kayo sa adlaw ng 13 kusugas uwan. Maayong ini nga itong painito na itong kapunong pinagis itong pag-inom sa itong sustansya ng kape. Ang Sunthone Plus Cafe Mix, mga kaigsuunan. Kape nga doon ay mangustin, doon ay suya powder, doon na pagin maghihigalay. Kamunggay. Magkatabang pagwagtang sa mga bad cholesterol sa lawas. Magkatabang usab ni pagpakusog sa cognitive function sa itong utok. Ah, makabusog, maghihigal ang Sunthone Plus Cafe Mix. Wa na kay angay kabalakan, saba pa ng lit na ito, gaganay ang nag-prepare ta sa itong program plan. Kutaw ta nitsog Sunthone Plus Cafe Mix, mga kaigsuunan. Para magkalaho tayo ta sa itong inadlaw-adlaw nga mga gimuhaton. Sunthone Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Alas 3:04 na.
0: Seras Malait, Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado. Asintado.
2: Libertas nunis deos adid guadivolumos. Sed Fatsera, what yos tomes?
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat sumasi mong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
3: Asintado.
2: Eric Manait Pitsa 29, ning buwan Sonyo tuig 2026. Dispira sa pagtapos sa buwan Sonyo, butikang nausabtas buwan sa Hulyo karong Miyerkules. Doon ay good news, mga igala, gumikan kay matod pa diri karon sa mga namaligya nining LPG starting July. Bukunod og tag 12 pesos matag kilo ang LPG. Mga kaigsuunan. So kinsa nang mga dealer diha, mga namaligya ang LPG, nga dili mo rollback anang baligya lang tankis LPG, ala isombo na diretsos DOE. Ha? Kaya di abagihigalay balita nga atong nakuha. 12 pesos per kilo ang rollback starting July 1 aning liquefied petroleum gas, mga kaigsuunan. So atensyon sa mga naas karinderya, kining mga naas bikiri, restaurant sa guban pa. Yun ay good news, mga kaigsuunan. Sa mga naggamit ni ang LPG. Alright. Kanya, sa di pa ko mag-iigala mo pa na yung sunahan ato sa timbayaon ng ato mga katropa karong hapon, ha? Ayong hapon, kaninyong tanan, labi na yun dito sa probinsyas Bohol. Pag-uli na ko, maghihigala ni Antong Merkulis, gisugat na yun ko dito, maghihigala, paghibaw nga. Magpag-greet sila si Mamba Lorna o Titing Remorosa ni Asbarangay Matinao Carmen Bohol. O sa ripos mga nagpaminaw ning atong tulumanon matag-hapon. O niya si Noy Arsenio Sab.

0: ng nisilamuste. Nagubaga silingan sa silangan.
1: Exciting!
0: Kanyapon sa bagiga lang no'y sinyo lamuste. Huwag din ng nisilamuste. Nang basyon aligrado. May pagpamina usap, Tatay Junior Agilo. Pagpaminaw ni Yas Lungsod Sagbayan, no'y patring sa gulili. Alright. And of course, mag-iigala may pagpaminaw usap diha karon kag Brad Renante Jimenez nga bago lang mag-iigala na kanaog sa barko. Salamat usap ko sa akong Brad Tonton Torrefranca. Ihawang gigong kanding mag-iigala pag uli dito sa mua. Ya kay, di man mag-iigala, magsilbig, kanding-kanding lang. Unya, tagas kay istorya mo to nga. Nagpapalit lang po ko sa kakis, mga kaigsunag, tubig sa Mandawi dito silang kang Mama Dulce Kanono. Alam di, mag-iigala ng tabi-tabi ka, mga kaigsunag, mga trabaho. Unya, sagad mga kaubanan ni mo, mga tripulantes barko. Ha? Niya, sige ka gahungit, mag-iigalag paklay, kalderitas, imnan tugwa, tubig sa Mandawi, akumbate kayo. Once again, may pagpaminaw diya, mag-iigalas, Matinaw, Carmen Buhol, nilang ma'am, Lorna, og Titing Rimurusa. Sa tanan nga baga taga barangay, Matinaw, huwag iha pong masimintong kalsada, den napita, paita. Isa bagay itong himoong gobernador des probinsyas Bohol aron masiminto ng barangay Matinaw eh. Ay, Ginoo ko. Anyway, derita mag-iigala sa ito mag-isgutan ng karong hapon. Asintado. Suspendido ang klase mag-iigala dito sa Lungsod sa Medellin o dito sa Santa Fe sa Islas Bantayan. Gumikas kusog kay pag-uan-uan nga na sinati karong adlawa kaigsunan. Asintado. Perteng kusog ang uwan dito mag-iigala sa Medellin. O niya dito po sa Santa Fe, undang una mag-iigalang island hopping kay zero visibility. So, suspendido ang klase mag-iigala dito sa duha ka mga lungsod. Mga kaigsunan, ang buto nga nung San Remigio amang po mag-iigala bupatuman dito ang class suspension. Apil pang daan bantayan ang Medellin Ramon og ang Santa Fe. Ang madridiyos usap og ang bantayan mismo. Huwag ko tama kadungog, ganun ay pagkansilados klase mga amigo. Asintado! O niya, giniraman pagkansilados klase mo ni paboritos mga bata. Ha? Ayaw! Malipay yung mga bata mag-iigala, basta suspendidong klase. Pero problema kay di po manguli, diritsos balay kay maghapit-hapit pabisang asa. O na mga ginikanan, ala sige, pangitaan ang inyong mga anak kung wapa ka uli. Ay, kaganihara, mag-iigala, gisuspenso, las dosis oto. Ang klase ni As Medellin, og dito, mag-iigala sa Santa Fe. Alas 3:11. Samtang sa Picas Gabahin, low pressure area, mag-iigala, posible na gigkononing madevelop into tropical depression sa adlaw, mga higalang Miyerkules. Asintado! So, atensyon sa mga nagpaminaw karon. Sa may ato mag-iigala nga lauman, basta doon ay inguninga, doon ay bagyo. Of course, mag-iigala, madilatar ang atong mga biyahe. At the same time, mapurnada ang atong inadlaw-adlaw dihang mga gimbuhaton, labi na yun ang atong pagpangita na askalsada. Okay, na ay baha, kusog ang uwan, ang ganito mga delivery riders, dili maka-deliver mga kaigsunan, ang mga habal-habal, ang mga move it. Although malipay nining mga taxi driver. Oh. Kining daghan mamusak kay taxi. So, murag tiba-tiba siguro Ross Brador man ni Barley. So, may pagpaminaw sa mga taxi drivers sa subday nato. Problema lang po kining EV taxi. Unsa ba ni murag sunod-sunod ang disgrasya magigala ng electric vehicle ka mga taxi. Topi usa magigala ang gigamit isimpa prank magigalas pagpanulis. Astilan, purbidang kuang gulag yung driver. Ano ni sugot man yung tao na prank-prank mga kaigsunan sa pagpanulis. Di magina mo salir. Anyway, sa lakad sa panahon, balikon ako magigala. Ang pag-asa ni Pahibaw nga ilang gimonitor kining maong bagyo. Posible kining mahimo nga tropical cyclone. by Wednesday, mga igsoon. No, sa pagkakaroon, kini nahimutang 495 kilometros sidlak ang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. Og posible kining butadla sa Southern Luzon, Visayas area ug mang adlaw.
2: Asintado.
0: I-contact akong pag-asa kaganyang buntag sa itong programang Solid Impact matod pang Jomer Eclarino. Warang-arang ng dagang panahon sa adlaw pang Webes, mga igsoon.
2: Asintado.
0: Anyway, sa biyahe hinuos barko kagahapon pagpaingon ako diri Sugbo, ikas Bohol, di ba po hinuon tantong baod ang dagat. Ambot lang ka og busa kay mo bagay galag Starcraft. No, pero ang arikas magadag ko gabag barko, di man kayo tuya hinuon kayo. Sige. Amping lamos mga mananagat, mga mangingisda. Ay mo kumpiyansa ha kay medyo doon nagi mga pagbaod-baod, namuti ginang dagat at turon. Pasigura, doon na po yung marisgrasa yun niya sa kadagatan mag-iigsoon.
2: Asintado!
0: Alas 3.14 na. Samtang sa pikas gabahin. Kaya po mag-iigala ay nakuha na to karon nga balita mga kaigsoonan ang Libor Group. Gusto nga doon na dito ay increase mga kaigsoonan. Dako-dako po ni ilang ipangayo eh. Kung di man musugot mag-iigala niini ang mga employer kay ay nakuha na kong information diri nga kininiag ang mga grupo sa mga mag sa mga mamumuo no mga kaigsunan ni doso di maghihigala ditong dako-dako nga petisyon alang sa pagpaumento sa atong suhulan murag malipay gyud chin ka man eh. Huwag problema sa amay kanunotero kayo. Huwag mani magsalig, mag-iigal ang swildo. Ang mga... Pipila ka mga Charles... Charles, mga Piskeras Angels niya. Murang si amay raman mag-iigal ay tubig-tubigan. Ang nakuha na kong info diri mag-iigal is 1,200 pagkadako ba po na eh. No? Ang gusto nila nga ipatumang uminto, nini mag-iigal ang... debate na to mga kaigsoonan sa inunta kadanaang minimum wage increase. Dako-dako gini oy. No? 1,200 mga kaigsoonan. Para nako maghihigala murag medyo di mo sugot yung mga employer pero di ay labor groups. Gusto sila nga gini ni ang mapatasan ang atong minimum wage pushing for increases ranging from 100 to as much as 1,200 per day. As inflation in the region climbed to 10.8% sa buwan sa Mayo. Mga kaigsoonan. So, di ni maghihigala lalim. No? Para sa mga... kaigsoonan tadiha nga mga employer or mga negosyante kay kibaw ba yung boss niya ito nakalabay maghihigala nga tuig ang gihatag regyod nga uminto sa mga taga-RTWPB no? 39 pesos regyod maghihigala now karon ang gipangayo is 100 pesos up to 1,200 pesos pirtigid po hinoong dakuha.
2: Asintado.
0: Now the question is musugot ba kang mga employer ani? Da? So, basa na to na ani, nga di gini sila mga kaigsoonan musugot. Pero ang dakong pangutana, asa da pita mag-abot ang mga mamumuo o ang mga employer aron maghigala, makahatag o makiangayon din tong umintos, Wildo?
2: Asintado!
0: Tino, di ba ni Kalimod maghigala nga nga itong inflation dress region 7 pertig yung pagsaka, itandi sa ubang mga rehiyon. Ibao ta magigalag unsa na gyud kagabay sa balor sa kwarta diri sa Region 7. Itandi ngadto sa uban nga mga rehiyon. Mahal gyud ang atong palaliton diri. Now di lang po ta musugot magigala. Nga ang mga taga RTWPB or wage board muhatag lang po dato mga kaigsoon nag gamay kayong uminto. Ilabi na gyud karong panahuna nga di atas crisis mga katropa.
2: Asintado.
0: Ah, ang petition mga kaigsoonan giisgutan kini mga igala during a public consultation nga giconvene by the RTWPB diin ang mga workers, ang mga employers o ang government representatives ni timbang-timbang on wage condition across the region. Ang partido manggagawa and allied labor groups midoso aning 100 pesos across the board emergency wage increase. Unsa ila dito karong gihimong rason? Ang inflation o ang impact dining pagsaka sa global oil prices on workers purchasing powers. Ang grupo manghigala mingon na kini mga kaigsuna ang maong petisyon gidoso pa rin ito nakalabay ang Semana Santa. Na? Og sila misaway sa wage board gumikan kay Pirting Hinayas Action Gyud aning grupuha. Ang BPO Industry Employees Network Cebu Chapter, kini taga BPO, baga di as call center magigala, di po basta-basta gidoso ng petisyon kang ila dito karon is gusto magigala mapasar ang 1,200 pesos daily minimum wage.
2: Sintado.
0: Ha? Di lang diri magigala sa mga empleados BPO. No? Not only those employed in the business process outsourcing industry, kundi sa tanan ng mga private sector workers sa Rion 7.
2: Asintado!
0: Stang nindo taon ta maghihigala o maprobahan ni kay kung ato magkaigso ng kwintahon, ang ato maghihigalang minimum kung ato lang magkaigso ng imagine nun ba, 1,200 o niya times 26 days, matay 31,000 na maghihigalang inyo ditong monthly.
1: Exciting!
2: Asintado!
0: Ha? So, dako na kayo, itandi magigala karon nga 14,000 pesos ra kapin. Kagbayag sweldo gud in towns mga mamumuo na to eh. O niya kun panalitan magigala magisgot ka ditong pagpangimpleyo, pag-apply, pangitaan ka dito karon magigala diploma, kinahanglan dito dunay TOR, college degree ka. No, sa panadiha magigala sus nya hatagan lang kag 540 ang adlaw.
1: Exciting!
0: O niya, kwinta-kwinta ka matay, grabe ka dakos gasto na ko sa pag-eskwila. O niya, karon mga apply tapirting daghan ng mga requirements ang ikinanglan o sa paniana magigala college graduate ka. O niya, karon silduan lang ka 540, 14,000 ang buwan.
2: Asintado!
0: Hindi magsilbi, karon ang kini taga BPO. Diba o magigbo magigala sa taga BPO ng ilang starting salary diha magigala ranging from 25 to 30,000 siguro? Pila ba ang sagad magigala ang starting salary sa mga call center? Naabada diya karos mga 20,000 pataas. Layo ra kayo ang diya magigsoon sa private? Like for example, kini mga trabahante din sa kolon. Mga tindirog tindiras Ayala, SM, Robinson. Niagi pang uban niya magigalas agency. I don't talk, doon na ba kaintawon na sila security of tenure? No, naghatag ba kaintawon magigala ang employer nilang SSS, Pag-ibig, PhilHealth o uban pa? Pirti pa itag yung Pilipinas, tinuod. O niyari ka sa palaliton, pirti yung mahala. Tinuod ba nang itugan magigalas partido ang mga gawa? Dili sa ingon pag-unsa, magigalang pagdipinsa nilang pagdaig. Pero tinuod din ilang isulti, base ni magigalas sa study. Nga palaliton tinuod magigala sa ato sugbo, apil pas buhol. Pirtig yung mahala, mga amigo. Og di nagyud mga kaigsunan na papanahon ang atong gidawat nga sweldo sa pagkakaron. Need nagyud og increase mga igsoon. Ang problema kay di ang wage board although nagpahigayon silang public consultation karon magigala. Ilang gidibatihan together with the government representatives sa labor group sa mga workers o diri po sa mga employers. Ang alyansa sa mamumuo sa Sugbo, kilosang Mayo 1, ni sumiter po glaing open letter to the board nga ni paloyo aning 1,200 living wage target. No? Ang grupo nanawagan po glaing 700 pesos o minto sa mga workers diri sa Class B. Kining Class B, no, mga kaigsoonan, outside of Metro Cebu na kini. No? So kini maghihigala, classify magunding paghatag og sweldo paita. Og ikaw tuwa ka nagpuyo, maghihigala layo-layo na, nga lugar diri Sugbo, for example, tuwa kag Danbantayan, Tagaan ka lang ka dito, karog, inato nga suhulan. Pero diya ka, Metro Cebu, mag-iigala class A ka, nabilong. Now, karon gusto po mag-iigala sa grupo ng diya sa class B nga nagtrabaho. For example, ikaw, mag-iigala. Ito ka nagtrabaho dito, karos Dumanhog. Na ka nagtrabaho di mga Igsos Runda or diha karos mga Beach Resource Mualbual. Doon ay gusto nga, gustos grupo nga patasag 700 pesos na uminto ang inyong inadaw-adlaw nga suhulan samtang andiri sa class the group called for a 700 raise for workers in class B areas earning 500 a day. So kanto nag ang ilang kita is 500 a day, himo ang 700 na. And 660 raise for workers in class A areas earning 540 a day. Kibaw magita maghihigala nga kamo diha og kita diri magakaigsonan, no? Nanerbaho magita aron pagbuyos pamilya, importante magipugkaining sweldo kay usahay lalisan ra manis ba nag-asawa. Og pananglit og 660 ang ato maghihigala ang ihatag or inunta madawat nga uminto gikas 540. Pamina mo diyang mga naas MIPSA og naas Mitsumi og 660 times 26 days 17,000 na maghihigalang buwan. Layo ra gyud sa gobyerno eh. Layo ra kay sa gobyerno. Kay des gobyerno kay ba mo maghihigala mga GO diha. No, kanto mga job order maghihigala nga diha gipaluyohag mga politiko, gumikas political accommodation. Tingon nini na ang starting salary nila. Dagko nagsweldo ning mga GO. Samot na dito sa casual. Pero gari gani kas pribado. No? Layo ragi kag depresya kay diya nag-anto sa 14,000 kapin. Sintado! Ha? Estilan, purbida magigala, 660 times 26 para kunos Diaz Class A. Ha? Kagawad Christian Amodia. So kung imo nang ikwinta, kwintahon, 660 gikas 540, ang 660 i-times na mag-26 kaadlaw, kay way labot ang upat ka-Domingos buwan, 17,160. Makabuhi na ka mong pamilya, ani?
2: Sintado! Ha?
0: Makabuhi na ka mong pamilya, murag di man ang ay pangusawa ning yunining pa kita, ay. DJ Auri Kabahar. Paita. Alas 3:25 na. So mauna at unang tanawon magigalag unsay dangatan mga kaigsona ni ining maong ingnunta. Public consultation, deliberation sa wage increase Dennis Region 7 mga igsoon. Samtang sa pikas gabahin sa atong pagpadayo ning atong tulumanon. Dagisgot man ta magiigalag class suspension gumikas dagans panahon di apod magiigalas Batangas. Di apod magiigalay klase gisuspension dili tungod sa bagyo kun dili tungod dapod sulga.
2: Asintado.
0: Ha? Di a magiigalay gipakita atol press conference ang mga pulis kagani tanawar gud eh. Tanawa palihog ning akong gipakita magiigalang graphics kay purbida nakit-an. Kining maong pagpanghulga nga mensahe nga gipadaan ning unknown individual pinagi sa DepEd Batangas City Integrated Facebook page. Ang threat incident nagkanayon. Tanawa. Gipresentar ni pulis mangigala kaganihan ngadto sa media. Saksak at baril ko kayo mga grade 7, 8, 9, 10. Hulan nyo kung kailan, aha, ha, ha, ha. Ako ay grade 10, binubuli nyo ako, ha? And barilan tayo bukas, patay kayo sa akin.
2: Asintado!
0: Ano ba in taon maghihiga lang naa naman po di? Ha? Eh? O niya, baliko na ako mga kaigsunan, kinira ba maghihigala? No? Maingon ta mga kaigsunan, di lang kay Derilanis Batangas kundilip direport mga tigpaminaw sa Leyte ug sa Samar ang estudyante sa Escalante giingon pong nagplano maghihigala sa pagpamusil Kini mag-iigala, kaniya. Ato sa ni standby, focus double G, ha? Kini. Di ay a certain Gia Cecilia nag-post mag-iigala aning maong ingnonta mga kaigsunan hulga o iyang kabalaka kay di ay mag nagkadaghan ng mga eskulahan nga nakadawat hinoon dito pagpanghulga. Ingon pa niya diri, Ginoo ko nana diri ang anak sa kong brother sa Muaron sa Toboso ugma pa mupuli Escalante City kay hapunan mang klase ani niya. Natulugan, abri ang tablet, tingala ko, banha, daghang chat unya. Mao ni akong mabasahan. City Government of Escalante. Escalante National High School. Kakuyawa ani. Please ayaw ninyo pa eskwelahan bata ninyo Monday o Tuesday. So meaning karon og ugma. Kani si Jacob na ilhan rani sa akong pag-umangkon kay nagkaduwa sila Roblox guwa sa library mag-wifi kuno. Kuyawa ani.
2: Asintado.
0: Ah. Kini mga higa lang nag-post. Iyaan sa usa sa mga gikachat aning maong suspect nga nagplano dito karog pagpanghasi Diaz Escalante National High School mga higa lang.
2: Asintado.
0: Ato ipakita double G ang kining maong mga chat mga tigpaminaw sa duha Roblox tapod. Ato di magiga lang ipakita ha kay porbida mga kaigsona ni mga bata. Wa may mga lingaw. No? Tanawa magigala ning ilang mga kuano. Chat mga kaigsonan. Among gipakita diri ni ingon siya diri magigala. Tomorrow I will pass the gate. Tomorrow I will pass the gate. Then start if there's a chance posil. No good morning class. Goodbye class. Ha ha ha. Part. Ingon po diri magigala ang pagumangkon ayaw part. Not good watching news about shooting. Don't follow part. Part, uy. Ingon po diri, Monday, Tuesday, no one can stop me. Ha? Ingon po diri magigala ang iyang pagumangkon, I will tell. Agisumbong. No? Ingon po diri, thought we for life part. No? Don't jinx. Onya, ingon po diri magigala, can't fight part. Kining ingon ini ba? O sa mani mga higala ni mga bataa, mga kaigsunan in taon, oy. Nangalikoy naman siguro ang una-unaan nila. Ha? Ngayon iabot mo ni Spunto, tanawa ang kini mga higalang iyaan, nakasakop. Ha? Kining iyaan, nakasakop, mga higala, sa cellphone. Sa iya ditong pag-umangkon, kay iyang gilili, kay Saba, kayo ba? Tut-tut-tut, ana-ana, onya. Matod pa mga kaigsunan, natuog ko, no, giablihan ang tablet, tinga siya, banha, kayo. Karon, iya ditong gibasa. Nagisgot, hinugpatay, mag-iigala dito sa Escalante National High School, karong adlawa, ugugba po, hon?
2: Asintado!
0: Ha? Onya, kiniha dito ni Escalante National High School. Wapay labot, mag-iigala dito karon lain po mga kaigsunan nga area sa Allen. No? Allen Samar. O dito mga higala sa Palo, Leyte. Sus, naglibog ako mga higala aning mga panghitabo ron ba na unsa na ba yung tao ni. Kinini ang Schools Division sa Leyte ni Apilar Usab. O kalma magbabinantayon o responsable sa pag-share sa mga information online following aning ni circulate mga higala mga mensahe claiming that Palo National High School and Palo Elementary School mo isunod ko ng target mga higala sa mga gingong school violence.
2: Asintado!
0: Kining ingon ini ba mga higala nga mga pagpanghulga? O sa man eh, dini part mga kaigsunan sa destabilization baka ha? Sa gobyerno nga diin ang gipunterya ang mga eskwelahan karon kay ni sakay magigalas na hitabo No, dito mag-exhaust sa Kluban o dito sa Cavite kaigsunan.
2: Asintado!
0: Ang mga messages ha, kining akong ipakita ang graphics. Kini na, tanawa o. Kini akong ipakita mag-iigal ang mga graphics. Dito ni Escalante City, Negros Occidental. Asawa ng Escalante City, di ba Negros Occidental? Ang dito po mag-iigal sa Palo National High School, katoon ba mo sa Palo, Liti? No? Kanto magigalang ga Liti Landing. Tuwa ba si General Douglas MacArthur na aman na diya magigalang yan dako kay statwa? Nagaan naman po bidiha? Karon nakadawat po gulga nga doon ako na'y mahitabo nga school violence mga kaigsunan. No? Mauna nagpagawas o advisory ang schools divisions of Liti. I-secure tanan magigalang lugar to ensure the safety of learners, teachers, and school personnel. Onya aside from that, dito po mag-iigalas Allen, Samar. Gikompirmar man po ni Mayor dito nga to, apo kuno mag-iigalay na dawat na pagpahulga.
2: Asintado!
0: Maman ni mag-iigalay ato nga nakuha usab sa Allen Northern Samar. O sa man inigara ning mga klasiyas tao nga doon na ingon ining pangunaw na? Tungod kay ilang nakita mga kaigsunan nga ang investigation dres Pilipinas when it comes anang pag-imbestigar og kinsa ng mga nagbinuang diya social media dugay mga sakpan.
2: Asintado!
0: Ha? Nakita babang higala nining mga responsables pagpanghulga nga pulpul kaing gobyerno sa paggukod o pagsilot nining si bisan kinsa. Kabantay mo magigala ng mga bomb joke? Kining DepEd manghihigala diri sa may imos, kapila na manghiigsoon na kadawat o mga bomb threat, etc., etc. Kana manghihigalang Palacio de Justicia o ingnon tagkimunda, na kadawat naman po ng mga bomb threat? Kumusta unsa manghihigali resultas investigation? Nasakpan ba ang mga nangumidya o kini manghihigalang mga ingnon ta cooler, mga prank cooler? Sa diha mga kaigsoon ang giimbestigaran ni pulis na nahilom ra. Sa ako manghihigala dito ang pagsige dito gunauna ba ko nga mao siguro ginihinungdan nga no nga nigara manghihigala ning mga prank. Like for example mga bomb threat ingon ana kimunda sa una wa ginadakpan. DepEd manghihigala building des imos wa may nadakpan. No? Protect or unsa ba? Basig mao ni hinungdan nga nung pertinggara o niya karon di anapos mga eskwilahan?
2: Asintado!
0: Kaya nakita, mga igala, siguro nila nga, ha, di sila dito karon maka-retrieve, di sila dito makasakop na to. Gamit ang mga igala, mga fake account, mauna, mga kaigsoon na nakaparat aning social media karon. Kay kitang tanan, mga igala, nga dunay mga anak, ngadtos mga eskwilahan, mabalaka gayon, simbakog, tinuod na, or bakag binuang ra. Ha? Batiun yung tagkabalaka. Ang ato unta nga di ay gobyerno, ahensyas gobyerno, law enforcement agency, nga nakatutok yun din eh. Unya, kung palitar magigalag bang investigar sila, di lang kay karon lang. Ilag yun yung palawman hangtod nga dun eh mga sakpan, aron di ni mga higala buhatons uban.
2: Asintado!
0: Ang problema mga higala kay Igor Amatas pag-imbestigar o niya pagkauman why masakpan, why mas bilanggo, why masilutan. Muna mugara, hinuon mga higala. Ha? Mauna'y mahitabo. Kaya nakakita ko ba ni mga higalang senaryo haron matay murag pwerte man pagara ni pagpanghadlok sa mga eskwilahan. Escalante City, Palo Liti, North sa Allen Northern Samar, tuwa po dito maghihigala. Ako po rin nabasa kaganina. Nga, diin, ang kini mga kaigsunang mayor dito, no, nga si Mayor Suan, ni kumpirmar yun nga doon na sila maghihigala, gipa-imbestigaran. Kalabot aning ingonini nga mga klase sulga. Nga nung nangabot naman ni dito? Ha? Unsa ka magigalay bugat nga rason nga nung mga eskwilahan mo magipunterya nining mga ingon-ining nga hulga mga kaigalaan. Kinsa man ning nga nagpaluyo ani? Ha? Pagpanglawgaw ra ba kaning ila or seryoso ba gyud ning ila? Kini ra malali mga kaigsunan ang kabalakas mga ginikanan nga nagtrabaho samtang ang ilang mga anak tuas eskwelahan makadawat og ingonini mga higala nga mga balita. Di naka-focus sa pagtrabaho kay galaan.
2: Asintado.
0: May ta maghihigala og masilutan yun. Kay kining mga although kini sa Eskalante nasakpan magyud ning maghihigala diri karon sa tablet aning iyang iyaan. I'm sure ipatawag yun maghihigala ning tawhana gihingan lang Jacob nga naglaraw og kasamok pagpamusil maghihigala di Eskalante City National High School karong adlawag og mapuhon.
2: Sintado.
0: Abot og doon na pa ba kay mga ginikanan ning bata? Kaygwa na ni mga ginikanan. O niya ingon ining pangotok at to ni maghigala panugtaon silda.
2: Sintado.
0: Alas 3:38 na sa inyong tanaw mga kaigsonan. Unsa may angayang buhaton sa gobyerno karon may labot aning nagsunod-sunod ga pagpanghulgas mga eskwelahan. Pasalamat adiri sa Cebu. So far, wa pagyod. No? Gikan sa naitabo dito sa Cavite, hangtod na dito sa Tacloban, hangtod magigala dito sa Batangas, dito sa Escalante, dito sa Palo, dito sa Northern, sa Alin, Northern Samar, no? O uban pa nga mga lugar nga nakadawat o pagpanghulga nga kasamok, gikan sa mga estudyante, sa Cebu, wa pag yun. Salamat ah. Kaya at least magigala mga estudyante sa Buanon, wa matakdi aning Roblox, Roblox. No? Wa matakdi itong Gorbax, Gorbax. O guban pa. Lahi, maghigalang taga Cebu. And I hope nga magpadayo ning ingon ini. Aron dita bati og kabalaka. Although di ay mga balita ng ingon ini nga wa hinondris ato. Pero, ampo lang tagsalig po ta mga igsoon sa atong kapulisan. I hope si Mayor Nestor Archibald always mo hatag og pressure ng atos polis. Ang ato po, kamo mga barangay kapitan, election na rabaro November, pakita po mo gilas niya.
1: Exciting!
0: Kamo po mga barangay kapitan, pila kabuan gikan karon election naman, kanang inyo mga barangay tanod, gamitan na. Babantaya dito na dito sa mga eskwelahan. Dita magsaliglas, mayor. Ang mayor, daghag yun na. Diba? So I hope, mangigala, magtinabagay, gikan sa polis, gantos barangay tanod. No? Ngadto sa mga taga sa mga eskwelahan. Ginikanan magiusa. Ang kantos Dumanhog magigala. Kuya man po tong kang Mayor Gongon Hika kay ay mga taga Dumanhog ron kumusta man ang pag-implement magigala ng pagban sa cellphone karong adlawa starting today. Why mga reklamo? Kumusta man ang mga estudyante ron diha magigala wa mabaguhi? I'm sure mabaguhan gyud. Ika na lang mga kaigsoon ang mabili ng atong cellphone di mangita mahimutang. Pero karon toyo gyud nga ibilin ang cellphone ngadto sa balay. Skwela ka gikas buntag ngadto sa hapon. O nya, hapon na ka makagunit og cellphone was makauli na kas inyo. Ako ala na double J palihog. So, si Mayor Gongon Hika ni paklaro mga kaigsoonan nga dili ni tungod sa Tacloban shooting. Ha? Kung dili tungod magigala kay ni decline ang academic performance sa mga tinun-an dito sa Dumanhog. So, naamay naman, namino atas Dumanhog ron. Kumusta, pabor ba mo, ana? Ikatong di mo pabor, balhin lang ko nung maglailungsod.
1: Exciting!
0: Oh. Sa may mga taga Dumanhog na namino ron, si Glenn Castan, ingon, sir, na napoy gipatay sa Mindanao, tulo ka bata o usa ka inahan. Si Hil lumapas, manggawas ng bomb threat. Bomb joke, basta hapit na ang ting periodical exam or final exam. Mo ba? Manggawas ko ng mga bomb threat o bomb joke basta hapit na ting periodical exam or final exam. Okay. Analisa de la Cruz from Tangil, Dumanhog, Cebu. Ma'am, kumusta man naka-estudyante niya sa kuan? Dumanhog, ma'am. Analisa de la Cruz. Kumusta mas Mayor Gongon Hika? When it comes, mag-iigala dito sa pagpa-implement na ng cellphone ban. kining kuan ba kanana ang ignunta wa by so far ignunta nang reklamo or do na magani nang reklamo magigala walay nahimo or ang pinaka-worst do na nabay namalhin magigalag eskwela dito sa laing lungsod da no? Sabay sunod magigalas dumanhog da no? Ronda ba or Alcantara or ronda man siguro kasi tuwa na nang eskwela nagpa-enroll magigsos ronda. Ingon si Rustico Habasa, nagsalig lang ng mga bata, irik kay di man sila kasuhan god. Bao nang nagara na sila. Magid nang naatay Christian living subject gikan Kathy Bidi. O sa maghihigala dito karon sa gusto nga ipaklaro ni Gongon Hikang Mayor Dias Dumanog. Kinigid ko no maghihigalang values formation sa mga bata mga igsoon. Amot og inyo mga bata aron magigala kamao pa ba magampo? Kami murayas ba nas our father? Hail Mary og Holy Mary? Apostle script? Kay kana sa una magigalang kita og kamo dihang gipatungha sa mga kabash na kong 1980s. Og kadtong mga dias dekada 70-60. Itudloan magitagpaampo sa una. Apostles' Creed, Hail Holy Queen, Our Father, Hail Mary, Holy Mary. Masa panang uban diha magigala. Karon, ang mga bata, di naman ginintawan magigala, makamaon niya ng uban. Ingon pang gun-gunhika magigala nga kining maong bagong palisiya nga iyan ang gipahibaw sa mga school heads, district supervisors, sa mga ginikanan. Ang tumong nini ang pagpalambo sa academic performance o ang pag-inganyo sa mga tinunan, pag-focus sa pagbasa, pag-focus magigalas pagtuon, o kining face-to-face interaction. Kaya nakabantay sigurong mayor dito sa Duanhog nga mga bata nagsigin lang yuko bisag maglakaw. Kabantay mo? Ana magigala mga bata nga naadiya mga Kexuras Coffee Shop? Nagsigil lang dito karong kubi silpon doko. Ana, di na magigistorya, manggigala siyang amigo. No? Di na magigistorya. Wanay face-to-face interaction. O niya, ingon ang mayor dire, gusto siya nga diya sa ilang lungsos dumanhog ang mga estudyante mo gahin og dugang oras sa pagbasag libro. Ah. Kaya nga rin ka magigala sa cellphone lang. Ano yung cellphone ba? Ang magsigig pop up niya sa ibang phone, ang kantura pong sagad gipang tanaw ni mo kanunay. For example, ang bata, magsigig tanaw magigalag TikTok. So kanunay mo ba, mulabay sa newsfeed niya, ang TikTok rapod ng mga sayaw. Hangtod nga makabantay mo inyong bata, nagsayaw na tubangan magigalag cellphone. Nagsundog-sundog na kaya na-influensyahan siya. Kunya na agad mulabay dito magigalang Mama Mary, mulabay dito magigalang Sacred Heart of Jesus, ang bonitsong skip. Di gani mo like, pero ganito magigalas TikTok, mga keksurana, pers pas pas kay mga toslog sa like heart or baka kusama. Wow! And that is reality. Tanawa magigala ang kanang mga post bahid dito karo Ginoo. Tagpila ra ka book like, tagpila ra ka book heart, tagpila ra ka book comment, tagpila ra ka book share, itandi niya nang uban magigala mga post bahig sayaw, labi na dito mga pasiksi-siksi o uban pa diha karon nga mga wailingaw social media. Ha? Hasta na dito karon tigua mangihi, perting daghanag mo share, mangihigala. Loing Ginoo eh. Kay gatos Ginoo, mangihigala, gamay rin kay nag-share. Pero gari gani magigala sa babae or bakag tiguang nangihi nga wa dito man apo pero tinaghan ang share. karon, ang mayor magigala sa Gongon Hika, gusto nga ang mga estudyante mo gahin og dugang oras sa pagbasag libro, paying attention sa klase, interacting with their classmates, instead ng paggamit sa mga mobile devices. Kanya, iya ra ba karong ipahibaw po nga kining mga ginikanan, ila po kuno mag-iigalang ipaubos nitong seminar. Ang mga parents, iyang giawag to reinforce learning at home by discussing school lessons with their children. and fostering stronger family relationship. Ambot, huwag kini mga ginikanan po, makahatag bakag dugang panahon dito silang mga anak. Pareha sa una. Gahumag pa ni hapon, baga kaigsunan. Dito maghigalas mama or si papa, dipindi maghigalas kinsay mo toon, huwag mo appeal dito sa assignment sa bata, karon na pa baka na. Oh. Kay mo ni gusto maghigalas, mayor. No? Nga mga bata, tabangan sa pagkat-on kung unsa dito'y leksyon sa eskwilahan kung tuanas balay. Maamang gini maghigala nakita ko na ito kaniad to eh. At home dito sa balay, we expect parents to talk their children. Follow up. Ambot, mo follow up mo sa inyong mga anak? O kung sa nakatunan sa eskwilahan? No? Matod pa niya dire, I am doing this not for show, dili para pasikat, but because the current academic standing of our children is truly alarming. We are falling behind and we need to catch up. Ang pinakangilingig pagidaan eh, kay Sogod Bagaygala July, ang Longsource Dumanhog, adunay paygayon nga Saturday tutorial classes, mathematics, English, and science, gikan sa mga estudyante from grade 1 to grade 12. Naay laing lungsod nga adunay ingon ini maghihigala ang lakang. Ah. Wa kita maghihigala makadungog. Ang Dumanhog adunay itanyag starting July tutorial classes every Saturday. Mathematics, science, English. Ah. Dunay ipahigayong Saturday tutorial in math, English and science gikas grade 1 ngatos grade 12. Kay dito ra mas Mandawi ato na balita magigala bisa grade 12 na digyo kasabos gibasa. Ang municipality niingon po diri magigala gusto silang i-integrate ang values formation and Bible reading into its programs while requiring parents to attend parenting seminars. Dere maghihigala ta. Makaingon mga kaigsunan nga kinini ang gilngig kay hasta ditong Bible reading gusto gyud nga kini itisok gyud ngantos alimpatakan sa mga bag-ong tubo nato mga kaigsunan. Kay lisod baning bata nga magdako maghihigalang layo sa Ginoo. Ha? Hibaw magid mo ana gawas na siguro tingalis mga ginikanan nga dili maghihigala relihiyoso. Da? Pero every time maghihigala gud og doon natin mga problema ato manigihangan sa langit. No? O sa ay ganig doon ay mga katalagman. Dito rata makalitok mga kagsunag tabang Lord. Wa ganig maghihigala katalagman. Yahay ganig kayong kinabuhi. Kalimtan lang kahitasan. No? Kini maghihigala akong basa ni Mayor Gungun Hika mura gusto niyang ibalik ang iyang na-experience bitaw kaniadto. O niya, iya dito karong i-implement sa mga tinunan karon. Kay tungod sa cellphone, ang mga bata maghihigala sa tan-aw ni Mayor Gungun Hika muraman og wa na ni gini makafocus og maayos pagtungha. Unsay rason maghihigala nganong na left behind sila dito sa Dumanhog? I don't know og mabasol baka po mga maestra ani. Nganong behind kayos academic performance ang mga tinunas Dumanhog? O sa mga tan-aw na kita ni Mayor Gungun Hika is kini maghihigalang pagsige gamit og cellphone. Nga ang best friend maghihigalas estudyante ang cellphone na. Dili na libro. Dili na maghihigalang classmate niya. Ha? Pwede nagmuuli maghihigalang bata dito siya parang inusara. Anyway, na may cellphone dala. Sa una mga kaysun, manguli ta. Ha? O sa kabatalyon yun. Ha? O sa kabatalyon. O niya mag-uwan gani maghihigala, buhapit pa pangaligo sa pa. Sa mga nas Dumanhog Road, kumusta? Kay kantor ba ko nung di kaoyon aning palisiyahan ni Mayor Gungun Hika? Pamalhin lang ko nung mag-eskwila.
2: Asintado!
0: Why do I do ha mag-iigala si Gungun ha? So, depende na ni mag-iig source makaoyon o di kaoyon. Ala, balhin lang ko nung puyo. Ah, puyo! Balhin lang ko nung eskwila. Si Janet Sotis dari sa YouTube. Nagpaminaw na turong hapon na may pagpaminaw. Mauwanon nga hapon. Kumusta ang bakasyon, sir? Okay ra? Kundiya, may pagpamina o sa magiga lang Noy Binoy. Kung PM Sir Rick, nagkobra ni Kasdaog Sloto, sir. Dawa man ka. Okay. Why audio, sir? Sa why audio? Naani audio nga itong kwan? Yotso boy. Lilibeth Labra, may hapon. Helen Toniakao, may pagpamina o Irma Serva Garces. Watching live, Asintados, Carcar City. Si Mark Pascua, ang nakapait ani mga Cebuano kay kusog kayang mo mangreklamo, pero hatagan mo solusyon, dili mo musunod. Wala mo'y disiplina, mga bisdak. Mao na nagkalitsi-litsi na mo diya sa Cebu. DDS Pamor, matod pang Mark Pascua. Koyogi Me 2025, Yogi Ruiz, unta, makaila ni silas Ginoo. Og Ilhan, nga walay pag-guide sa ilang mga ginikanan. Okay. Niya panultihon ko na 22 size palpak ra kayo mga ginikanan nga wala gyud nila ginabadlong mga kaigsuonan og wala gipadako sa Kristohanong pamaagi. Epeso kapitulo 6 gantos 4 og Epeso 6 gantos 1 gantos 3 para sa mga kabatanunan. Si Hatbin magigala bitayon para mo tagam og di na mo usab. Yung saon ta maningwa man ta magigala dit penalty lagi dire. Saon ta mani? Akong anak sir kay bao magampos Kristohanong pamaagi. Praise the Lord. Wa may ginikanan di malipay og ang bata magigala religyoso, di ba? Why ginikanan nga di malipay tanan gyud nga ginikanan. Bisag pag naas laing reliyon. No? Bisag naas laing reliyon ang ilang mga anak ila gyud nang tudluas pagampo. Even gani, maghihigala sa itong mga Muslim brothers. Tunanan dito karon nilas magampo. Pailon, maghihigala Ginoo. No? Pero, ambot lang kakaroon sa bagong henerasyon o kaila pa ba kaintaon na sila Ginoo?
2: Asintado!
0: Ang mga eskwelahan karon sa elementary or sa high school,

0: secure sa mga bata. Siguridad yun magigala numero uno. Ang tutukan ko no. Anyway, kung doon ay mga palpak, aniwa may laing ba masulos gungun hikaro sa... So kinanglan ipakita magigalang gungun. Kasi may mahog ng budilo aniron. Kaya may laing LGO magigala sugbo nga ni patuman ani. Even ang kapitol, wa man nagpagawas magigalag direktiba kahabahin ani. Wa man nagpagawas og palisiya. Now, diri magigala sa Cebu City, nakabasa ko dito karon kang Konsyal John Alcubierre nga, di sopak po siya ng pagban. Mas maayo ko no ang regulation lang. Da? I-regulate lang ko no ang pagbit-bit or pagdag cellphone. Kang John Alcubierre po na, diri Cebu City. I don't know, magigalag ipatoman baka ni Mayor Nestor Archibald within the city of Cebu. Pero dito magigalas dumanog, gipatoman na gini starting today.
1: Asintado!
0: Sige, onya... salute, Sir Eric. Good suggestion about teach the students by Christian living and no good manners and right conduct. Kana, ambot og ang mga bata na pabay GMRC karon. Na? Kesa una mag-iigala, nakaabot pa mag-iitaan eh. Maglumbaan na yaman ta mag-iigala, pakita sa garados GMRC. Karon, ambot og naabay contest mag-iigala sa pinakabuutan, pinakamatinahoron, pinakamatinod-anon, pinakalimpiado or limpiada o sa panadiha na pa ba na karo sa eskwilahan? Wala na. No? Sa elementary, nga to sa high school. Sa high school, values education. Importante po na kay teenager na ko na. No? Karon lang, alarming kayo ang population on, ang commission on population maghihigala. Di pa iba o mga kaigsunan nga ang mga bata maghihigala nga nga buntis nagkaubos ang edad. Hay namang values formation na na kung palitag buntis sos Ginoo ko. 11 anyos, 12 anyos, pinakabatang na buntis, 10 anyos.
1: Asintado!
0: Sa among panahon, magigalawa, may intaw na nga buntis, nguna ng edad, oy. Pero karon ang Commission on Population. If nakaremember mo, ato ning gitoki. It is very alarming. Kay grabe, magigala. Di hinoon, there is Visayas. Ang kining balita nakuha na ko mga kaigsunan diri sa Visayas but ang ila ditong gikuag base based sa study and dito sa Mindanao. Kay toa ditoy mga sus Ginoo ko 10 anyos pinakaubos ang edad buntis na. Taw sa ra ba yung tao ni nga sao na manghihigala mga 10 anyos manghilak mga dito mga kaigsunan. Gunitang kamot manghihigalas laki. Di lang kay 10 anyos. No, 11 anyos, 12, abot pa matas high school. Kinomdom pa ta. Nga, naagani mag-iigala yung mga classmate na to sa unang first year high school, second year high school. Sus, masuko gani mag-iigala dito karong gunitan, kuhiton. Inigabot sa third year high school. Imo dito karong mag-iigala ang sitsitan, masuko, singhagan pa ka. Wa, pag yun na, karong mag-iigala, purbida ang commission ng population. Nausan naman yung mga bata ron, eh. 10 anyos, 11, 12, 13, 14 na nga buntis sa maning uban.
1: Asintado!
0: But lang, maghihigala kung saan ang taning nasura. At ang oras, mga katropa, alas 4:01 na. At ang time check, mga tingpaminaw, hatod ka na kanato sa Santon Vitamin C, kay Purbida, uwan init, peligro kayo sa mga weak o immune system, kinahanglan na katumarta o Santon Vitamin C, mga katropa.
2: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
3: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o siya, nasiyok akong bumiyong piging nasiyok. Nang buwa ko mabunog, binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niyagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong

0: Anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
4: Kada bang pirmi nimo kapta ng mga basister ba? O niya, gamito nimo, igdayin nimo ang katog.
3: Sabi pa ang iyong apelyido, ang palaya?
4: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
3: Ay,
5: exciting!
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Efektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
13: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Mga katrupa, exciting!
14: Oras sa XFM Cebu, alas 4:07 na mga katrupa. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Santon Plus Gold. Para sa itong mga katrupa niyang dunay high blood, ang kantupod nga mga katrupa na itong pirting tagas ang sugar. Agi mong kumpiyansa, huwag mo siguro yung tao niyang gusto maghihigala nga sugda na mong tusok-tusok niyang dagko, duha ka mong dagko king dagom. O niya maglingkod lang mong ingunana, o niya maghuhat mong upat ka oras maghihigala, magsiging tanaw dito sa dugo nga nag sudgawas imong lawas mga iksoon, di ba? Way tao mag-

0: Ega lang gusto mag-dialysis. Badang importante kayo ang pag-amping sa lawas. Usas mga paagi mag-igal, ha? Ang pag-maintain sa pag-inom, aning atong food supplement nga Santhon Plus Gold kay naakini palia? Nani ahos. Nai spirulina, dunay kamunggay, dunay mangustin. O na, baga kaigsunan, importante kamong naas buhol, no? Ay, ang high blood, wa malang niingon diya si buh. Apil pa diya magigalas buhol, des Negros Island, labinas mga nagpaminaos, XFM gihulgan. Mga naas, salite, hala. Dapat tayo mga produkto des buhol, salite. Des Negros, dari si buh, Santhon Plus Gold lang gipangitaan. Oni dito karoy iingganyo nga to cross mga kaliwat ninyong dunay high blood labi nag nagpangga mo sa inyong mga amigo sa inyong pamilya. Kay kini pud bagiga lang stroke kalit-kalit kani perting traidora. O ingon lang dito mga kaigsoon ng uban lagsik pa makaito unya nganong na stroke man. Mao na kumpiyansa kay labi nagway pa check up checkups doktor kay kita mga Pilipino mahadlok matag doktor.
1: Ayaw!
0: No, kano sa kanin, mawag taning ingon ini, no? Kabalaka ba nga? Kanabitaong di na tamahadlok magpa-check up. Di na tamahadlok mo itong hospital. Pareha ba dito sa gawas? Mangigala nga ang mga citizens dito sa ilaha, mga kaigsunan, sud gawas dito karos mga hospital. No? Nga naman, libre. O niya ni Goman, mangigala, resitahan ka, naabagay libreng tambal. Andres, ato, mahadlok taki mo, ato ta dito, nail bayers, doktor, although dinis mga, kwan, gobyerno, wa mangigalay bayan. Ang problema kay pertitaas ang resita.
1: Ayaw!
0: Kaya sa matang kwarta ipalit. Nga wa may libreng tambal. Purbidang paitag yung mga iksoos Pilipinas. Mauna nga. Ha? Aron nga di na mo magsigi pa magigalag bati o kabalaka. Yatay Santhon Plus Gold. Mga kaigsunan. Kumar mo buntag o tog hapon. Aron nga sigurado kita. Kaya sa panglawas, kinahanlan mo kita ang sigurista. Ha? Panlitan ganig mang labata ato magani magigal ang siguroon nga limpyo gyud kay dito karon mga nilabhanta unsa pa kaning lawas nato ha mga katropa. Santhon Plus Gold 14.50 lang buk nini inyo mapalit diha karon sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, TGP Pharmacy, South Star Drug, Generica Pharmacy, Majesty Pharmacy ug uban pa mga butika apil pa diri sa Yes to Health Wellness Center sa may Z Plaza building available ning ato magigal ang Santhon Plus Gold. Ubos lang din among himutangan sa XFM. Pag maglisod mo niya na magigalas pag-ari, kontak ka lang magigalang 0915-389-5430 pa-deliver na yun mo. 0915-389-5430. Pwede po rin ma-order sa TikTok, Shopee, Lazada, mga amigo. Santhon Plus Gold, it supports your health.
2: Seras Manait,
3: Asintado.
0: Alas 4.11 na, resultas alas 3, Gabulas King Dragon 865, mga katropa. Ning Andres Angie Remo sa ila kuno dito sa Italy, bawal ang estudyante nga magdag cellphone sa school.
4: Oh, tiaw mo na.
0: Di lang kay dumanhog. Ang problema lang yun, mag-iigal Andres Pilipinas kay numero uno kita mag-iigal ang sopakiro.
3: Asintado!
0: Although, musabot ko mag-iigalas uban nga musupak tungod sa kabalaka, sa concern ba nga basing maunsang bata nila, labi na kung palitag doon ay mahitabo niya mag-lison silang kontak. So, challenge po ni, di lang sa schools, kundi sa kapulisan, to maintain peace and order kaigsunan. So, ato mag-iigalang hepe sa Cebu Provincial Police Office, CPPO. Kinanglan yun mag-iigalang mumando po nga to karos kapulisas dumanhog. O kuwag polis, pwedeng mo deploy ta mag-iigalang reinforcement o sama. O niya, naapay mga barangay tanod, ingunan na, pag-secure lang yun sa seguridad sa mga bata. Mahimo mag-irunta na ba? No? Kaya uban mag-iigalang nasod, wala lagi nagi, kuan, wala na mag-iigalang ipauso ng bata, mag-bit-bit ang cellphone dito sa eskwilahan. Nakita ka rin, ang graduate mangilitang watay cellphone-cellphone, kaniya to, kay perte na itong research dito sa library, di ba niya makayas mga bata ron? Sige, alas 4.13 na mag-iigalas kapon. May pagpaminaw ni S mga taga San Miguel. Matod pa rin mag-iigala ni Amay Canonotero. Shoutout ko ni Joy Bonilla sa Camanaga, San Miguel, Bohol. Sige di po ko nun itong paminaw mag-iigala. Salamat kayo ha. Thank you kayo ninyo di ha. Boy Tagship, nagpaminaw sab na ito, kinasangan. Si Boss Jofring, Diaz May Plaza Housing. May pagpaminaw, Boss Jofring. O ni Iyok, usab. And at the same time, magigal, ha, ni Cap Yudi Sanchez.
1: Exciting!
0: Mga sako magigal, ha, sa kininia karong Busay Vanguard. Giraffe Montisa Galaban watching from Budomanhog wa na giyoy magdala og cellphone sa eskwelahan og strict na sad ang mga school dito sa ila. Salamat kayo mag-interview ko ani magigala og mapohon og kinsay mga taga Dumanhog nga gusto magigala ang maistorya nato abi palihog kuno ko magigala magistoryahan ay tadre. Onya si Kahipmat Opwag Vlog siya sus Eric. Mga los-los ng ubang kapitan. Dagko lang kunog igbos. Di ba na mahimong walay cellphone? Los-los ng balaod niyo. Sige, imuha po na diya karon, no? Kathy B. Din, ingon pa niya diri mag-iigala para bang naasad tayo mga pagtulunan gikan sa simbahan. Ang mga katikista, may muhatag o katikises sa kabataan. Mas maayos na nga iban ang cellphone si Rick, oy. Eh mga batanon ron, di na maminaw good. Naiuban, bisag ting klase, sigdo wala. Gikang giraffe sa Dumanhog. Lagi taga Dumanhog, naminaw na to ron. Kap John Canono, may papaminaw kap. Nathaniel Uno Lisada, tracking device na lang si Rick para sa mga bata. Mas barato pa kaysa cellphone, good PM. Tracking device po ko, no? Okay. Si Jonathan Aguilar, katropang Eric, ang panultihon nga nag-ingon. Kapitulo 8, versikulo 19, ang makuha mo gikan kanako mas maayo pagyod kaysa labing putling bulawan o mas maayo pa kaysa plata nga labing lunsay. Okay, salamat kayo. No? Kasabot magkaintaon ang mga bagong tubo aning maong klaseng panultihon gikas Ginoo. Emerito Laconia, namina akong pasahiro, padong kong airport, ang mga bata sa una, manghadlog pa, tulion. Gikan ni oh nagisgot pag tuli ngom ta gisgot tuli ginawa dilpe. Si sa kintaksi Emerito Laconia Andres Junior Acaso menghapo si Rick lantaw ko dres Dumaguete ay daanggob Sir Gadi may pagpaminaw Sir Gads Ma'am Aubrey Dias Asia United Bank.
1: Exciting.
0: Musta maganda Sir Gads og ni Dodong DJ David Joshua, da, ang umaabot magigalang arkitek mga kaigsunan pohon-pohon. Willie Giotoro, mag-Santon Coffee sa takitog ng panahon si Rick sa pag-anaa Suarez Brothers ganag paminaw karon. Dili lalim ang gidialysis o ang nag-atiman sa gidialysis. Okay ra sa pagkakaroon kay libre na ang dialysis tungod sa PhilHealth pero ang mga tambal paliton. Pati paitagi ko no. Nakaya magani sa mga private schools nga ibawal ang cellphone. Wa magani sila magreklamo. O niya, kamo na noong taga-public school. So pakiro, kahilas po ninyo. Gikang Tabs Joe. Okay. May pagpaminaw ko mga nanindang taho. There is my Southwestern University. Samtang naminaw na to si Dodski Kimpan. Asa magkadapita na maligyang taho, Dodski Kimpan? Des iskinas may Bronx. Kanang naadi akoroy nagtapok nga na maligya po doga mga... O sa tingan anang i-unload sa kaha double J? Kanang tagas ito suktosog bitog stick? Kau ba si Squidball? Oo, oh, timpura. Lamat. Naka niya, Duski? Oh, lubog ko sir kay Ibtag. Ah? Sige, paibot ng ngipos Batman. O niya, may hapon kay Tropang Eric, iban sa pagdala ang cellphone sa pag-estudyante sulod sa eskwilahan. Unsaon naman sa pag-communicate ang mga ginikanan sa ilang mga anak. Alas 4:17 na, main gate sa Southwestern. Okay, naari ka diha. Sige ha. Itigan na magugo sa Southway Port. No? Sa una, muna ito diya, mag-iigala sa Southway. Kaya, maligya ito mag-iigsog hospital bed ni Kuya Bong. O karamihan ng cellphone, magdala. Dili lang kong mag-start ng klase. Kanya mo, lagi po na, problema mga bata. Motoo ba? No? Sige, alas 4:18 na.
3: Asintado!
0: O niya, sa mga Diaz YouTube, nagpaminaw na to ron. May pagpaminaw, kumusta mo diha? No? Si Elena Natolia sa Sunrise Pardo, Robert Tagaan, may hapon. Ramon Haboneros Mambaling. Salamat kayo. Ilhan ragyo na, ngawa ay maayo gigals ginikanan. Albert Ermac, may hapon, naglantomi. Ermac Family, Rosana Ermac, Albert Ermac, tabok ya, lamak ya tililuan. Sir Rick, dapat ibalik ang subject sa katekistas mga eskwelahan. Giwagtang din eh. Sa may rason po giwagtang eh. Ha? Ganong giwagtang man ang mag-iigal ang pagtudlo sa mga katekista din sa mga schools ta? Gitudlo man na din sa Amos Elementary sa una?
3: Asintado!
0: Ha? Ganong sa una, mga tiguan gintinood to mga katekista na mo. Ambot ng kakaroon, og nabay swildo ng mga katekista? Wala. O giwagtang na, ambot lang, kung saan na mag-iigalas pagpabalik. Okay, alas 4:18 na mag-iigalas atong pagpadayo ng atong tulumanon. Arikos laing topic mag-iigala. Di ay napatik ron magkaigsonan sa super balita ang Chinese Consulate Sopak ni sa Sugyot nga West Philippine Sea Victory Day din sa Sugbo. No? Gisopak sa Chinese Consulate sa Sugbo ang gisugyot nga resolusyon sa Cebu City Council nga magdeklarar sa matag Hulyo 12 isip West Philippine Sea Victory Day.
3: Asintado!
0: Kininiang, di siguro ganahan sila mag-iigalag, makadungog dito victory. No? Magkaigsunan, kadaogan, labi na dito karong magisgotag West Philippine Sea. Mga kaigsunan, kaya murag lainan sa pagpaminaw, mag-iigalag, mga insik, anak. labi na gud magigalag China murag mosorok siguro ilang dugo mga katropa kada makadungog sila ana ba do no? Magakaigsonan mo nang karon nagpagawa sila ng statement ang Chinese consulate bahala oi do no? Kaya pakita lang ko pali og ana double J di amo gi balita diri from the city council mga kaigsonan nga ang July 12 do no? Isipon kini nga West Philippine Sea Victory Day. Di padayag ang konsulados ilang gravest concern and firm opposition. Dungan sa pag-insister nga ang 2016 arbitral ruling nga pabor sa Pilipinas illegal o guay bili. Bahala gid mo diha. Wa mo may mahimo kay di amo mo sa Pilipinas. Gawas na siguro tinig adto ni deklara mag-iigal ang West Philippine Sea Victory Day China. Pero Pilipinas man. Ang mga konsyales mag-iigala sa Dakbayan Sugbo, the city councilors. Mga kaigsuna ni Sugyot aning maong resolusyon. Nidosoan eh. O, diya mag-iigala, pinagis o saka diplomatic note, pinitsahan ni John 22. Di pa da mag-iigala ang formal nga pagsopak ang Chinese Consulate ngadto sa Cebu City Council may labot sa resolusyon nga gipagawas, mga amigo. Ako niya sumayan mag-iigalag interviews konsyal Paul Labrani. Geolagwes konsulado, ang kadaogan sa Pilipinas isip usalang ka so-called arbitral victory in the South China Sea. Dungan sa pagtawag sa arbitrasyon nga ang political, matod pa, a political farce disguise in legal clothing. O pag-insister nga ang desisyon ni ini illegal

0: nibalik ang tricycle niya, pertindaghana magigalang patay. Ug di ni mapitol ning ingon ni Congressman Jonard Ahong Chan. Ambot musamot gid magigala kasamok magigala ning Mactan. No? Di man lang ni magigala karon lang na may daghan nga mga panghitabo unta diha nga gibadlong nas mayor o nya unsa ba di man gid unsa man ni pagpitol ni mga batan-on ron? Sa una ingon ini magigala ang orasa tan-aw ra gyud timestamp 23:53:35 meaning alas 11:53 gabi. Tingkatog naman ang taanin nato sa una, oy. Karon ang mga batan-on maghihigala matay maglaroy-laroy. O niya, may tag maglaroy-laroy nga kana maghihigala makita ni mong dunay gihimo nga maayo ng limpyo baka maghihigala sa kanal. No? O niya, kininiang nanilhig baka sa kalsada. Pero kini mang labay mga tricycle matay. Sa ano may tao ni? O man ta maghihigala kabuhat o ganunin sa una nagdako ta. O sabi ni Kuya Ayeng, di akiro smaktan. No? Dito pa yung barangay Basak, kisa may kapitan si Kuano, Daday Chan. Ang kapitas Basak, ang anak magigalang Cindy o bibi ko. Padlongan ang inyo diyang irya, oy. Kuya, waan eh, naon sa ba ni pagkaon sa magigala, palihog lang in town. Kay madamay ang mga waylabot, ani. Ha? Ilabi na yun tong mga inosente. Gikag trabaho, muli magigala pa ingos ila, o niya maoy na igo sa bato. O sako naman lang. May lang kini mga bata mo yung mabayad magigalas pa pa-hospital. Sus, Mario Ship. Di good mao. At ang oras, magigal alas 4:31 na. Aritas mga reports, magigal alas mga kaubanan. Arita, magigal alas report ni katropang Eric Amaro. Tan-aw na ko, sir. Personal grudges ni kay Gipili Manila. Basin po, no? Onya Cookies Garcia ming hapon. Ibalik ang curfew. Stricto pamalaod. Tungod sa walay ato, presidente. May patos Duterte. Peaceful pa kaayo. Ni vote man jud silang BBM bangag. Gikang RG. Ote Riminib. Sige. Oy, Norfos. Bali-bali man po niyang pangaan, oy. Kontra siguro nila ang driver's tricycle. Ilang giatnyan, gyud. Lisod na gyud ang panahon mga batan-on na pod. Nagpabadlong. Ikang Lorna Margarita. Sonia. Arita bagigala ni John Cator, WJ, or ni Eric Amaro. John Cator ta. Di ay konsihal na Duckman's Bypass Operation dito sa lungsod sa Asturias. Lain po ito maghihigala itong barangay konsihal maghihigala na Duckman po no? Murag Mandawi ito, sama? At i-check maghihigala report ni John Cator, konsihal Duckman's Bypass Operation dito sa lungsod sa Asturias. John Cator.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Nasikop sa sakabay bus operation kining usa ka high value individual nga barangay konsehal, aktibo ning barangay konsehal sa barangay Bago Lungsod sa Asturias. Nasikop niya alas 4:50 ni sa hapon adto ning Hunyo 26, 2026 kining nadakpan. Giilang si konsehal Juvenil Cabanes Noel, 41 anyos, minyo residente ni sa barangay Bago Lungsod sa Asturias. Siya usab usa ka watch listed drug personality ug aktibong konsehal sa Mugad Dapit. Gipahigayon ng Drug Enforcement Unit gining operasyon sa Asturias Municipal Police Station sa koordinasyon usab sa PDIA 7 ang operasyon nga misangpon is pagkasikop nining suspect o pagkasakmit ni hibana-bana nga 22 gramos sa gidudahang shabu nga dunay standard drug price value nga mukabat ni sa 149,000 pesos. Nang kining konsehal na link ko ni matod pa nining dunay nadakpan ng kapulisan nga drug pusher unya na link kining konsehal ilan ni monitor inungdan nga ilag yogi operasyonan ilang giningi bypass nga may resulta sa pagkasikop ni ning konsehal sa pagkakaroon temporaryong gitanggong ng suspect sa custodial facility sa Asturias sa Municipal Police Station samtang giandamana o gining mga tukmang kaso. Mga katropa, ayaw kalimut pagtumarog sa Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, dulan 400 ka mga palahubog. 278 ka naglaroy-laroy nga topless dakpan kini sa Cebu City Police Office. Reports Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.

0: Katrabaga Erika magaka higalaan na pusasa, no? O gayong manasyon po o mga station sa itong Cebu City Police Office CCPO, kininga pipila ko po ka mga individual, akin sa nilapas po sa kinipuga lagda sa Cebu City Police Office, o gayong man lagda sa kinipuga balaod, no? Ang antong Cebu City Police Office CCPO, katapang Erika, mga kaglahan walang puso ni naka kinipong issue ug violation kita pag-erika mga kingran batok aning kinipog baga din na
1: paghana po ning hubog ngay 400 kabog no usa pila ni kadlaw nga operasyon
0: kuani ngay no kuani sa atoli sa kining week long nga
1: kinipogay
0: long Safer Cities Initiative no June 22 to 28 katropang ngay
1: okay 6 days so,
0: Kining
1: 400 ka mga palahubog dadakpan ni while sila na mauli o niya nagmaneho or dadakpan ni kay nalabigit o kagubot
0: na aktuhan kat pag Eric nga nag-inom diha sa kining pampubliko nga lugar no kay lagi
1: nadakpan sa public place asang wana kanang na tabay-tambay las kilid-kilid kasada na
0: oh diha sa kilid-kilid katropag
1: Eric okay
0: mabataka lang kini pong inom o ilimlom ka hubog diha sa kini pong pampubliko nga lugar niya samtang na pwede siya so nga matod pa nag

0: tawuh ka terbang Eric no na isyon pug belison kay
1: pai wawa pud nang gidakop kay kinag bijoki oy no sa may taon ginoo ko
0: uban ka terbang Eric na naglami baka nga tagay ba naglami yung kwan pud nitaw da kanang okasyon sa motong atol sa pag
1: pero kinahanglan aware tawa may problema pag celebrate basta aware lang gyud ta nga dunay balaod gayon nana nga nagdili unsa ba 10 o'clock is 10 o'clock dili pwede 11 o'clock.
0: Sakto na katapang Eric mga kaganaan pud kay once ko na dia kana bang mulapas na katapang Eric mga kaganaan
1: dili pwede
0: kon masagad
1: eh pwede no one is above the law ang ikaduha di ba sabot-sabot na balaod balaod is balaod yun tumanong tanak
0: katapang Eric so money nga ako na pinto gini ko mag relation niya aside na katapang Eric na po yeah. One po ni kinig yung mga minors po no doon ani kinintos ka mga minors 472 ka mga kining minor di edad na rescued o ako ba nila dahil sa kining istasyon sa kapulisan o ingon man aga kinipong uban akuhas lang gini ka na itong uban nga
1: huwag yung sinutan ang gini ka na nga eh. Kung mao magdiyan ang dona gapay minors nga naglibot sa sus probida curfew na may curfew.
0: Kaya katrabang Eric no supposedly bago ginis girikanan kining mga mga minor edad o siguro gani mayo gyud kanang mga balik-balik na offenders na mga matanon kinsa sig latagaw laroy-laroy bisag within curfew hours na ang ginikanan tagay patubagon anak panubagon katrabang Eric para kay depende ginis girikanan katrabang Eric mga kaygra no kay namong mga ginikanan kuan yun, kanang
1: sayon ra
0: makatug hangtod nga kumpleto ang pamilya na iginikanan nga
1: ang ako na pod nga ba sayon ra kay mga balaora lisod kay dito matuman sa mga tao nga murag simbang pug utok di pa ta ni lisod ba pero ang buto nga ano mga Pilipino uban maghihigal lisod maging pasundog balaod oy
0: kay daghan yun na sa mga Pinoy nga pangitaan yung buslot ang usa ka balaon katapang ngayon mga kaingaraan po no. Way magtanaw diha kanang supak sa balaon na magtanaw 2 months balaon katapang Eric mga kaingaraan no. So magini daghan yung mga barugot silang mga Pinoy katapang Eric na pangita ang buslot ang balaon katapang Eric
1: salamat kay ngayon
0: so mani ngayon no, atong kasikasigan
1: ngayon salamat kay po na sa imong pagdiha sa asintado atong nakalabay si manan ako kayong pasalamat ako dihan imo
0: away like kuan ngayon basta ikaw gay ngay dramatic na ngay no kay mag
1: salamat
0: lang ko kay nindot kay imong acting skills no sa pagka
1: sige na ayan lang to sige open sige salamat kayo basta ayan lang to gisulti to sa lidah kayo
0: okay. So, hindi ngayon, ito ang latest gigas sa Cebu City Police Office, CCPO, mga katropa, basta kapinasigutan, di ay kape, mga kaigilan po, no? May pag-money inyong imdon, mga kaigilan, kay makawaan isang balatian, healthy nga kape, mga kaigilan ka sa ligan, ginama si Yes Incorporated, Santo Paz, sa Copmex, kapinatambal pa. Alang sa Ligusag Pilipino, para sa Pilipinas, sa katropa, Eric Amaro, XFM.
2: XFM Report.
1: Samta sa laing balita, de konsyal sa ka barangay Lapu-Lapu City nga nadakpas Mandawi City nagpositibo na kaniadto sa drug test. Sus Mario Chef Ginoo, ay nagbutari in taon ninyo. Report Cristel Joy Filerca.
2: Live report. Live report.
3: Hunyo 25, usa ka konsehal sa barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City ang nadakpan sa kapulisan sa Mandawi City Police Station 5 human nakuhaan og 10 gramos nga gidudahang shabu ato sa checkpoint sa AC Cortez Avenue sa barangay Cambaro. Gikompirmar ni Gary Lau ang pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon close-up nga ang 43 anyos nga konsehal nagpositibo na sa drug test ni atong Hunyo tuig 2024. Apan human ni gawas ang resulta, nag-leave kini sulod sa unom kabuwan tungod kay gusto kini nga mag-self-rehab apan sa dihang gipangayuan og resulta wa kini nakahatag. Padayong nakaserbisyo ang mga konsehal, apan ni adto lang Mayo ning tuiga, nagpahigayo na usab og kinalit nga drug test ang close-up sa barangay Poblasyon human sa ilang sesyon, apan kalit kini nga niikyas. Hinungdan nga nisuwat na ang close-up ngadto sa Department of Interior and Local Government kun DILG tungod siyang gibuhat nga pang-ikyas sa drug test. Apan subay sa nahitabo nga nadakpan kini sa kapulisan, musuwat na usab pagbalik ang close-up ngadto sa DILG.
4: We will just inform or notify the Office of the Mayor with regards to the arrest of this barangay kagawad on matter pertaining to illegal drugs. And we will recommend that this matter will be endorsed to the Office of the DILG for appropriate action. Kani mas bukat mong admin kinadakpan mong yun siya. Unlike in the previous that he just escaped like administrative man to.

0: ani ka atis criminal gyud ni.
1: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Sa lain balita, 14 anyos na lumos patay kini dito sa lungsod sa Tuburan. Reports Benji Talisik.
2: Live report.
4: 14 anyos na kapsigyo sa inyong ginabay kini malumos sa suba dito sa Sitio Ilaya, Barangay Puta sa lungsod sa Tuburan, Cebu. Nahitabuan ni alas 2:30 ng tagna sa hapon ng Habong Adlawa, Hunyo 28, 2016, ang namatay gilang si Rans Rafael Abuan Dalagite, 14 anyos, nga taga Purok 2, Barangay Putat, Tuburan, Cebu. Naseran niya ang Tuburan Police Station, nagalawat o gatawag kalabanasaba sa Osaka insidente sa pagkalumos dito sa Neskutang Lapit. Maong dali kining responde ang mga polis sa Neskutang Lungsod. Sa gihimong investigasyon sa Tuburan Police Station, naseran, gagini mo ang biktima, naligo sa nisgutang lugar kuyog ang iyang amigo nga si Jerry Carosianius Gapon dito sa suba nga gitawag og hidden paradise. Matod ni Jerry nga ito na sa mga polis nga samtang sila naglangoy sa suba payunod na kini sa dakong bato. Ang dakong bato matod pa sa kawanan sa namatay nga pwede na kini nga maagyan og tao samtang atul sa ilang paglangoy. Gingong nabantay nini nga nawa ang mga biktima maong dilit dahil kini nga gisaum dito na kitaan ni Jerry si Ranch nga na-trap sa dakong bato sa ilawang gabahin sa maong suba. Si Jerry Deligisab ang kaubang nga biktima o gibital sa mga gabahin dito sa akinang ibabaw o gihimo ang pagluwas nini. Samtang ang mga kauban o kanyang mga tao nga na sa lugar Deligisab gamitawang sa pagluwas sa biktima. Samtang napaabot kini sa mga sakop sa medical team, ang biktima gisuweba magdala sa ospital apa pati na kanyang miabot. Ang kapulisan sa Tuburan Police Station para nga po mahimo sa investigasyon kinabalusab sa paglumos sa 14 anyos. Mga balitang anahe po sa patrol, katropa ang magkilimot niya po sa Magaplas, ganun ay sa Santo Honorable Oil, makatapag ini, labi na katundo ng mga panahon sa lawas. Santo Honorable Oil, hinimo o sa Yasto Hall, incorporated, mapalit sa mapasag butika sa inyong lugar. Alam sa GSM Pilipino para sa Pilipinas ang katropa, Benji Talisik XFM.
2: XFM Report.
4: 14 anyos na kapsigis.
3: Samtang alas 4:45 na. Kapay lang double J. Okay. Di aman maghihigalay laing balita ang lungsod sa Alegria dito sa southern part of Cebu ni deklarar man maghihigalag state of calamity tungod sa water crisis nga matod pa dulan kuno magigalas katunga sa town's population wa kuno'y access sa running water magigsoon.
2: Asintado!
3: Namurang gidangat aning kalakia gipaibaw karong adlawa Lunes ni Mayor Gilberto Magalyon nga dunay water crisis ginitabo ron dito magigalas Alegria. Og tungod sa maong deklarasyon nagtugot kuno sa municipal government paggamit sa emergency funds, pagsulbad aning major infrastructure failure involving a 95 million Philippine Rural Development Project water system damaged by Typhoon Odette and later ruined by road construction. Sus, Mario Shep, manghihigala. Wa sila tubig dito, gumikan kang ila kuno dito ang project water system na guba sa bagyong Odette. Tuig 2021 pa to. Lima katuig na mangigalang nakalabay. O niya pagkahuman naguba pagyong kunos road construction. Hala, lumsin ang kontraktor. Da kung tinunto anak mag-iigala, hibawang dunay linyas tubig, gubon hinoon niya. Ang resulta nag huwaw mag-iigala dito karong katungas populisyon sa Alegria. Ako'y mayor aniwana. Ang kontraktor ko lumsas dagat.
2: Asintado!
3: Paita. Di magsilbi, way too big. Karon, ang Alegria mga kaigsunan ni deklarar og water crisis, napatay energy crisis, napatay education crisis, napatay garbage crisis. Kadaghan na bang crisis sa Pilipinas, Lord? Taon, Mario Sepe! Alas 4:48 na mga igala, mga katropa, sa di pa ko himpit nga naman manamilit. Ato sa Igret mag-iigalag, happy, happy, happy, happy birthday, Attorney Paul Gino Lopez! Thank you.

0: Once again, happy happy birthday ng atong Attorney Paul Gino Lopez. Ato magigalang anchorman, program handler sa programang Headshot Alas City. Sa gabi, mga kaigsuunan, Attorney Paul de Acros Vicente Soto Memorial Medical Center. Muraga. Nagod akong kaoron magigala de Vicente Soto, apil pa mga pasyente. Birthday magigala sa itong amigo, mga kaigsuunan ambungan, Attorney Paul Gino Lopez. Omar Agodri, Magigalas, Master Controls, Katropang Giovanni Menez sa Newsroom. Almi Mata, Manager John Levin Chavez by King. Once again, happy listening usab. May pagpaminaw nilang Ma'am Lorna o Titing Remorosa. Nias Matinaw, Carmen Bohol. Noisinyo Lamoste, Guban pa na itong mga silingan ng Basyon Aligrado. Nias Lungsod Sagbayas, Provincias Bohol. Ako si Katropang Eric Siras Manait Manamil. Itong magpasalamat sa inyong makanunayong pagsuportang pagpaminaw. Katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: inyong nadugog ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
0: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mikey. Usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
0: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
6: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
7: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
6: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
7: Katuli ay, gibayra naman di ka.
6: Kanus aman, kanus aman.
7: Oh, katong hubog sa kay ka.
6: Ayaw!

0: Pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM sa Buong Philippines Standard Time. Alas 5:03 tas kaponon makatrabatong time check. Nahatod ka nato ni sa Premium D3 alang ni sa mga uwa nagyoy energy. Makatrabatong din na ha. Dali rin kayo bitong kapuyon. Dali rin maluya. Dali mahutdan o kusog. Dali mahupas, hubas ilang mga energy. Ala pag Premium D3 soft gel mo makatraba. Gaan kayo inyong lawas, purya buyag. Kunya, ganini ang productive ka, tibok adlaw. Dagagag mahimo ba? Dagagag matrabaho, dagagag malihok. Kunya, kuani, appetite control ni makatraba itong Premium D3. Dili lang ni instant energy atong makuha nini. Kung dili, mapabalik nis ganas to ang kaon. Mapaligon sa tuwang kabukugan. Niya, maini alang ni atong mga kanunay bitaw kaayong magkasinati ilihag bikog. Problema sa ilahang dali kay makraman ba? Dalik bikugan, problema sa ilahang mga lawas. Say mo, likador ba nagana ang imong trabaho karon inabawal kang bikugan? Nabinag ka nang mulangoy baka ka, kay doon na baka kay kinini ang saumo nito sa Laoms Dagat. What if kung bikugan ka delikado kayo? Premium D3 mga higala. No, mapaligon sa blis itong kabugugan. Ay, magkataas itong edad mga katropa, di yung kalikayan nga magabok, gini nga itong bugog. Ha? Dito mo kumpiyansa, Premium D3, ang instant energy, gama sa Yes to Health. Sad-sad na!

0: Hola sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 5.30 na, alas 5.30 na mga tropa sa kahapon. Na itong time check, nuhatid gilato sa Premium D3 Coffee Mix. Sa mga nag-inom din ang kape, unsa man inyo ang kape din ha? Ay magpalabi din ang mga tamis kayo ng mga pagkaon, no? Labi na sa mga kape ng grabe kasukar. Ang Premium D3 Coffee Mix mga tropa, ipatamis lang sa stevia o gulay asukar. Ayan, doon ay vitamin D3 o xanthone. Nga makuha na ito mga katropa. Mani mo balansi gilid sa ato ang mga hormones nga dilit ataptan bitaw mga bukol-bukol sa lawas. Ha? Samdang ka nagkape, nanambal ka pa. Ha? Nga dilit pagin mga diabetes nga kape tungod kay gipatamis sa stevia mga higala. Gama, say yes to health! Mr. Postman! Yes, hello, may hapon mga katropa. Welcome sa ito ang programa ang Sad-Sad sa katropa gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi. Ayan, kawan ninyo. Your captain, DJ Boots. DJ Boots. Bitaga may kinabot si DJ Randy mga katropa. Abi ko mag-solo, koronda. Ayan. May hapon mga katropa, mayong adlaw nga Lunes, no? Monday, June 29. Ayan, katapusan na ugma, no? Katapusang adlaw sa buwan sa Hunyo, ugmang adlaw. Happy tapod ng July, mga katropa. Tinguan uwa na, mo na itong mga katropa din, ha? Anda mo din na ugwan, ha? Usapan, anda mo din nag, labindang ni si Bako, mag-run out, no? Hangin raba, no? Ang uwan na po na ito kay, narabay ko, LPA. Anda mo kumpiyansa, anda mo din nag-batteries, mga emergency lights, unsa pa mga pagkaon, no? Kanandali na bitaw kayong lutuon, kung pananglitan, ug matuwad, ug simbako atong kabuhan. No, maganda baka mo dinagana ang dalir kayong maluto. Ano yan ang mga pagkaon, ba yung kaso mga katropa, o mawad at nag-supply sa kuryente. Mo na ang mangandam tendahan. Okay, amping-amping sa ganunay. Yeah, hello sa mga nag-comment na. Ato mga taxi drivers, ganun hapon na. Pareho kong balik, ginamas din. Kay nahurot atong sunata. Okay, ato nang i-greet mga katropa diri silang Lorena Capato. May hapon DJ Butch, DJ Randy. Kanunay may naminaw diri may basak sa Nicolas sa may Sherwin Vulcanizing. Kaya ko nung banang guwapo kasi Jojo Capato din as Carm Camarin. Vitoming Lanilla. Si Will Byron Lianto. May hapon. Shoutout sa baga KH Bernabe Boys nga silang Wewe, Yoli, Pogi, Badong og ni Bip nga naminaw sa may Corona Del Mar din sa Poog Dalisay. And yan si Calm AC, watch out, watch out, guno, watch out. Watch out, DJ Butch. Nagtanaw ko dito sa may Bridgestone Building sa may Hako Salim Street. Salamat kay DJ Way sa bayan. Lorna Margarita! May hapon din ha, niya Combate Pader, DJ Randy Laffy. Ayan, pasingot ta, bagamay sa bilbil. And then, kinsa pa ni si Eugenio Boy Tagsip. May hapon, DJ Boots, DJ Randy. Pasingot sa hapon, ano ba ang inyong programa? Pasingot ko no, hangtod ko no, mo surrender. Yan ako din sa may, asani, surrender ko no, arthritis. Namina diri sa may sitio kaban si kinasangan si Bosere. Anya si Anya Visa Nonoy. Hello din mo din na. Dante Apas, Latos, DJ Butch, Rosalie Villafer, kadrobang DJ Butch, DJ kay Nikuman Ana, mamakals na mo silang attorney Paul. Ayan, Alberca Rachel, may hapon, guwapo, DJ Randy. Ayan, nanya, sabi ni si Leopoldo, din nag-PM. May hapon, DJ Butch, Bunal na to. Karoon pa ko ni Balik Maminaw kay bago pa naayo ang amplifier. Ay, okay na lang, may problema na siya. May kikinaayo pa. Sabi ko ka na ang ilisdan na nagtagiya. Rogelio Tuyogon, shout out po ko ni Jonaline, among birthday. Sani, among birthday niya karon Kuya Nuts. Basikuba niya, kuhan niyang screen, baka nainig tayo, balay, eh, mapislit. Happy birthday niya sa mga nag-birthday karong adlawa. O niya si kuhan, katropang attorney Paul Gino Lopez. Happy, happy birthday. Katropang Nila Carbon na Danupan, basingot mga katropa. Yan, hinas may Cortez sa Bohol. At sa komersyalan mga higala, ha? Official set up para mag-aplastar si DJ Randy or ako baka ning idayo nung ako. Ako baka yung mix nandun sila size. Ayan, stand by! Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time. Alas 5.35 na mga tropa sa kahaponan. Itong time check, no? Atun ka na ito ni sa Sunthone na Plus Gold, no? Alang sa mga ikala na ito, din hanggang doon na yung mga bukol-bukol sa lawas. Kaya kinangilison mga ikala ni nga ito ang Sunthone Plus Gold, ha? Mauni mo balanse sa tuwang dugo. Labi na sa mga high blood, hinahin mo kumpiyansa. Sa mga high blood, kung mayroon ka ayong problema, dali kayo masuko. Niyawa, delikado mga tropa, o bugahi ang tanggogo. Yung kapiyan sa bitaw, anak na siya mga tropa, inana, ginaklik ka yan, labi nag magataas sa itong edad, unya kaliwat po na itong mga high blood, inana mga tropa mo, nangalita mo kapiyan sa Sunthone Plus Gold everyday, ha? Mga katropa, ang bulawanon, nga proteksyon, gama sa yes to health.
1: XFM. Ako magkalibanao ng padung, mga abang siguro ni ay, yun na, magpa-askip ko nga babaeng bayaran. Hi, sir. Mga bang ka?
2: Oh, yaks! Kaluod!
1: Nanong luod man, sir?
2: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaong sa kong asawa.
1: Ayak!
3: Exciting!
4: Sunthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Sunthone Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Sunthone Plus Coffee Mix.
4: Sunthone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Sunthone Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Sunthone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
8: Sunthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 5.39 na sa kahapunan, mga katropa. Kining atong time check, nuhatid ka na to sa Windsor. Mga katropa, andam naman mo nga magkadaog na sa og ka na aga motorsiklo. No? Narabay premium, mga katropa, Honda Click 125, katong version 4. Maunag ania na, ang pinakadako o pinaka-colorful nga running event karong tuika. Appeal na, mga katropa, kung gusto ka ito akong gingon nga magkadaog og motor, makapauli nga magdaog brand new nga motorsiklo. Appeal na, ha? Karong apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18 nga magsugod alas 3 sa kadlawon dinha sa City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K or 16K, mga tropa, and run for a chance to win Amazing Prizes.
3: Exciting!
0: Upat ka mga swerteng mananaog ang makapauli ng magdaog bagong Honda Click Quanto 5 version 4 ng motor. Ug dugang panini, upat ka iPhone 17. Upat ka MacBook niyo. Mahal na ba rin nga MacBook niyo? Ay tagas, tintamilan eh. Upat ka MacBook niyo. Upat ka iPad A16. Upat usab ka Sony Wireless Headsets. Wow, grabihan, no? Grabe ka exciting. Upat usab ka Huawei Watch Fit 4. Upat ka JBL Go 4 speakers. Upat ka Huawei Free Buds. Ug daghan pa.
3: Exciting!
0: Wala makatroba nga pagparehistro na karon. Bisita, ha? Ang abuang registration booth nga nasa Villana Sports Complex. Batag-adlaw nga Miyerkules hangtod sa Sabado. Sa online registration, mga higala, i-message lang ang Windsor sa ilang Facebook o gahabisita ang windsor.ph. Inato ang mga tropa, ha? Kung gusto kang mudaog ato akong hinganlan kaganina, don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run, celebrate and win!
7: Alian na ang programang Mohatag Uglingaw. Kanaan

0: Ora sa XFM sa Philippines Standard Time para sa 4 na magandrabas sa kagabi yun atong time check no hatad kinato ni sa Sanzon Plus Coffee Mix. Ang kape yung magandrabas ang dili isog, yung walay caffeine, ang dili baka pahilab sa mga tiyan sa mga ulo si Ron. Ah, dili magkapakuan bitaw ka, dili magkapalpitate sa tuwang dugan, dili isog nga kape, tambal nga kape, tungkol kaya doon ni Magustin, nga doon na tayo sa Sanzon sa kabakuha. Mga ni pinaka-importante mo, balansin sa tuwang hormones mga igala. Taptan, dili tatubuan o magkabukol-bukol sa lawas. Doon ay suya, doon ay moringa mga katrapa. Pwede nga sa mga bata, dos anyos pataas, pwede kayo. Tungkol kay dili isog ka kape. Natural na gini siya, na mangustin, na suya, o moringa ang sudi ni. Yan, Sanzon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa. Atong i-greet rin, daghan na gini mga nag-comment rin, basig ka din niya ni Makit Andataot. Si Dante Belandres, shout out DJ, gikadris may kandikay dumalan dalaget Cebu. Yan, hello sa mga taga dalaget ni Nila Carbon, ingon siya nga wow na is kayo ang mga sounds DJ Butch o DJ Randy. Pasingot ko bisan mauwanon nga kahaponon exciting, salamat sa pagbasa. Yan, way sa payana. And then ni Darcy Darwin Villes, ayo si DJ Jesse Zamora pre. Kisa pening nadri Jovet Arisgado, sad chacha pa more from Lorna Margarita, Albert Formentera, nagdanaw diha sa may Malbago, Camotes Island. Kanya si Kwan. Josephine Pakulaba, shout out ko no sila. Pa-shout out ko no siya nilang Monique, Camille and Mary Noel nga naminaw dito sa may tangki talisay. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. At mga taxi drivers nila, hello ninyong tanan sa mga naka-tune in sa XFM Cebu 88.3. Huwag niya diri sa kuwang page nga DJ Butch mga ikala na diri si Dars Jason, siya ko nung family, siya ang wife nga si Mayo Son. Siya ko nung mga kidos ko nung si Jamie o Bibi Mikan. Dito sa may purok auri, mahayahay hubay. Then si Marcial Inopia, shout out mi boss, diri sa may dugyan na dalagat. Salamat kayo. Ano itang DJ Randy? Diri-diri ko, anang kanang may, kanang birahan na, ha? Pabroga. Ana, ugay-ugaya na. Aram mo barog ng mic, okay? Sabi ko ba yun ang nag-comment sa mong live din ako, no? Ayan, big green na live, big green to me.
1: Mga lum-lum mo ni.
0: Ayan, sa.
1: Lum-lum boys.
0: Lum-lum
1: boys. Ayan, sa'yo ni. Oy, shout out ni DJ La, na, DJ Lion, o DJ Bong Hanoi. Shout out dia play, o ni Oloy Samix.
0: Ah.
1: O Mac Pito dia sa kuan, Konsolasyon, Raymond, o sa AJ Disco Mobile ni Boss. Kuwani kalimot naman yung kuwani basta na itanasa kong live o talaga salamat
0: kitsapa may mong mga kuwani mong mga plugins asa ka sunod si Mana o sa Lobimbri Uno baka
1: Mingaw pa
0: hmm. Padatag suwat kay Mingaw yeah. No, balik pa itong programa no? Aray sa ta commercial sa ta mga katropa. Oras 6 FM Cebu Philippine Standard Time. It is now 6:08. Giting atong time check hatod sa.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw. XFM.

0: years old. Papasalamat ako sa Santom Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santom Plus kasi effective siya.
1: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santom Plus. Herbal capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ako si Dracula.
6: Uli ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopon ako imong dugo?
6: Sige, suway ang supsop kay... Supsopon sa kunang imo ha? Ayaw!
7: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Aisel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
17: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: But! Manuwa nam ka mamisita diri nako.
18: Day, si Kuya mo gud nimo, murag dili ganahan ako.
6: Dili oy, ganahan mo gud si Kuya nimo.
18: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako. Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
6: Ayaw.
7: Exciting.
3: XFM.
7: XFM.
19: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:13 na. Mga higala, kini katong time check. Hatod ka natin sa Sis the Pain. Alam niya ito, mga adunay bughat. Adunay pass mo, mga katropa. Ano mo pag-anto siya ito, mga mami, ito, mga inahans. Ayaw ito nga, grabe yung kayo dila ng panahon na kay ating eskwila na. Kada uli sa mga bata, uli silang bana, hubo mga gina. Daghan kayong labhunon, mga katropa. Ang bughat, mga na, inigong magpanglaba. Inigdayo na nga ito, padong sa ihayan. Ay, nanabugat kayo na sana mga katropa. Ibasa ko na, imagine na on ya, huwag makatabang ang resulta, bughat, labad ang ulo. At ang mga inahan, luoy kayo istanan. No, sa haya, doon mga katropa na to din ang mga namino na to karon nga kusog kimusukol silang mga ginikanan. Huwag sila kibawa ba, unsay mga pag-anto sa ginikanan para lang nila. No, mahingon sila ginahan. Sagi lang, makabawasan niya ako. Nagminyo ni Modo.
6: Ayaw!
19: Oh, inaana ka na sila na pinay pamilya, mga tropa. Di lalim na ha, sa side sa maginikanan nga doon ay mga bughat karong panahon na. Pingot ang ilong. Doon ay hilan at sis the pain na yun, no? Tungod kay kuani siya mga katropa, pain reliever. Huwag paracetamol kining sis the pain. Ginama sa Yes to Health, alang niya ang mga problema ha. Sis the pain, tanggal ang pain fast and safe.

ώρα, 6 FM, σε Philippine Standard Time. Μέρα σα, 32 στο μακατρόπα του Time Check. Αν την κερατώνει είναι σε Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all in one. Sinaginahan, magpamasahe din ha, no? Magpamasang, magpahilot sila ang mga piang, ganinon. Sa mga doon yung mga piang din ang mga katropa. No? Maunig gamita ito ang Santon Plus Herbal Oil. Diba? Talikin ang maayo. Dili mapanuhutan, bitaw. No? Kay hang siya unya humot pagyan mga katropa. Sa mga doon ay kuwan, sa mga kids, ha? Yung mga chikitings, bitaw, nga doon ay ubo-ubo. Digid magalikayan. Kaya doon ay ubo karong panahon. Tugod sa bugnaw kay panahon. Mga mamsis, haplasin na inyong dughan sa inyong mga anak o kuwan. Santon Plus Herbal Oil. Digda yung tog, bitaw. Haplasin inyo ang mga anak sa bukbuko. Niya sa dughan po, no? Sa mga adunay giubori ha, ng mga anak, mga katropa. Sa Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one.

0: Ano tas ng greetings mga katrapa? Si Kuandri, Alma Kamingawan Alcontin, may hapon DJs. Shoutout ko din sa may hugan konsolasyon. Inya kesa pa rin na address sa mga nanihapon ina, may nga pagpanihapon ninyong tanan. Ay mo kalimot sa mga nag-maintain o gasanto na plus gold, no? Ayan, sa mga nagkuhan din na, ay mo kalimot, humanin niyo kaon, tumar mo mga katropa o sunthone plus gold. Sa mga taga supresyon sa dugo, na, ayan mga katropa. At niya, kinsa paning natin rin, si Kuan.
1: I can't remember what happened last night. All I can remember is...
0: Ayan, nabasa na ni Tanan. Commercial ta mga katropa, edik balik na to, arita ni DJ Randy. Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6.34 na ating time check. Atin ka natin mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kaya doon ay glutathione o collagen mga higala. No? Samtang ka naghigop nila o kape, muputi pa ka. Tugod kay doon ay glutathione o collagen nga mo'y mulimpyo sa tuwang atay. Limpyo atong dugo. Ang resulta niya na puti ang atuang mga pamanit. Sunthone Gold Coffee Mix. Gama sa Yes to Health.
2: XFM.
3: Ah, Mama, tinuod ba naman nga ang first love never die?
4: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kanahan.
5: Ayaw!

0: Ang tea ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, sa kanang uma. Itong adlaw dyan ko, ang kapainit po niya magsige pa dugugdo ko. Kung ibate po na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids ng nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
3: X FM.
4: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:37 na mga katrabating time check na hadid ka natin ni sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Dili ngot-ngot sa tuwang diyan, dili aslong bitaw. Hadid kayo mo ni vitamin C kagikan sa mangustin mga katrabang. Alkaline base nga vitamin C, gama sa yes to health.

0: XFM sa Buffalo Pink Standard Time. Alas 6.49 na mga katropa sa kagabiyo. Ano itong time check, no? At ito nato ni sa Sunzone Plus Gold, mga katropa, na? Sa pangyayon, doon na karoon din, ha? Yung mga bugon-bugon. Doon yung mga quitter, mga katropa. Doon yung mga nitubo, bitawang bukol-bukol silang mga lawas, no? Kaya kinahilison sa tuang Sunzone Plus Gold. Gani, doon na ni mga bitistimonya. Kaya kininiang na wagtang ang ilang mga racist sa ilang matris. Sa mga doon ay mga picos, mga tropa. Sa mga babae diha, doon ay mga bugon sa ilang mga suso. Mintras gamay pa. Di ba na dayo na mga tropa. Ay nagpasagdik, magkadako na inyong bugon din, ha. Si Bako, delikado kayo sa breast cancer. Delikado kayo, mga tropa. Mintras gamay pa. Lato marina na og Sunzone Plus Gold para hinahinaing mahilis. Niya, nakanindot aning itong Sunzone Plus Gold. Kaya doon ay Sunzones. Kamoy mo balansis to ang mga hormones. Kaya nikahili sa iyahang bukol, dili na gyud bubalik pa, mga katropa. Sunzone Plus Gold, ang bulawanong proteksyon. Gama sa yes to health. Karitas tong final greetings, DJ Randy, no? Imo mga greetings sila. Isa pa may imong i-greet, no? Dito si New Hardus Hagubyaw, ito inyo, Master? Hagubyaw Mandawi. Greet imong mama dito, imong mga sister, imong mga kwan, imong mga lumlumanan.
1: Tao de Francisco sa kuano Toledo og ni Boss Alden Joseph sa AJ Disco Mobile og una pa shout out siya ganina og sa mga nagkalang sa ko live. Eh daga-daga salamat mga tutanan. Tanan na nag-shout out.
0: Yeah, salamat guys sa mga nag-comment din, ha. Jason Bercuma, happy watching. Ni Gaspar Alvarez, ni Nizel Pipito Coral. Hello nyo, tanan din, ha. Wala tayong panahon, alas 6.50 na. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako nyo katropa.
2: DJ Boots.
0: Yeah, DJ Randy. Randy. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: Yes, to health.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Liki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mga katrupa, exciting! Zenthon
1: Plus Go! Hi! Ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katrupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ning Zenthon Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa tumang kagisunan, mga kababayan, adunay bukol-bukol sa suso, guiter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Zenthon Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Zenthon Plus Gold gamit.

0: sa'yo mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nakapalit yung
0: gas. Nakapalit yung basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Tantum Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin ka ron.
0: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mong tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panuntong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit eh. Pika sa akong

0: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Isa man na.
0: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karun. Usa, mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
0: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
0: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, balang.
0: Magsanton, vitamin C.
2: Vitamin C, mag-vitamin C. Magsanton, vitamin C.
3: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ah, Mama, tinuod ba naman nga ang first love never die?
5: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
6: Exciting!
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingita ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, pengon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, doon nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:07 na itong oras sa Turigueño sa Premium Defri Instant Energy. Premium Defri Instant Energy, nalipon sa inyong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kabagatang kung kaluya ni ini mga katrupa, gumikan kay mga paligon kini sa itong immune system, mga kaigsunan, ang itong immune system, o kini mga sundao sa itong lawas, na manalipon sa atake sa mga intruders, kay mga virus o mga bakterya. Kaya may paghatag og sakit og kaluya sa lawas mga katropa. Mura sa kanunay, kadaadlaw inom, duhat ka soft gel mga kiksoan sa Premium Defri Instant Energy aron ang atong immune system kanunay ligon mga igsoon. Mapalit ka ninyo sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon ninyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Kada may mutang sa bus, gabay na itong simbianan, diri sa may zipla sa building, barangay sa Patera, dakbayan sa Sugbo, mga katropa.

Redemption Express Balita. Nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo gikan sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Bombo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalimutan, mayong gagabi ikinyong tanan. Welcome sa itong tulumanurang
1: Headshot.
0: Nagalan sa iyong regular anchorman, Bert D. Boy.
2: What?
0: Sa ulo siyang adlaw na tawahan ko rog adlawa. O kita'y prostitute sa aning gabi yun.
2: What?
0: Attorney Paul Jens Lopez.
2: What?
0: Doon man ni Katropa Grigi Magdadaro. Ang sana sila dos guapitos.
2: What?
0: Ininyong anchorman, Katropa mo Jerry Kemser Auxilio Jr. Magiguban na gininyo hangtod kita sa alas 8:30.
1: Headshot.
0: Adlaw, mga katropa! Iderong adlaw, gabi na deron. Ito adlaw ng Lunes! Pinsa may tinoybe sa bulan sa Hunyo tuig 2026! Inaw, tada ka mo sa kapiskay sa maglawasan yung pagpanikaisikay! Samtang na ni KC, kay Kamuni at we have to rekin yung mga pangita mo din sa ato sa kauluan o sa gawasan na sud kagahapon o karun.
3: SFM Headlines.

0: Inhi sa ato mga kaigsunan, gumikan sa mga pag-uwan. Usog ng mga pag-uwan. Bunok sa uwan, mga katropa. Paha na pod, mga higala. Ay, dinhi sa ato mga kaigsunan. Isang taligsik, magbaha na mga katropa. Ngayon magkita karon dinhi sa may Pardo area. Ang dalan mga higala, mura na kini. Ug dagat mga katropa. Sa may Pardo area ni mga kaigsunan. Ang mga sakay motor, murag jitski mga kaigsunan. Ililits jitski, murag motors jits, ang sabi ni, motorski. Ato ni paminahon, may igalang ato resibo ni balita.
1: Mura na siya o dagat guys, o sa padi ay suba. Ni siya ka ang sitwasyon karon sa Pardo.
0: So magkita ninyo daw aga kining
1: gabanaw na sila guys. So yes, kuan mo ni siya no ang mga balay diri rin suod na ang kuan ani ron suod.
0: Bigas,
1: okay,
0: ha? Ang motor, oh. Motor ski na ni. Murag, motor ski ni. Kauban is jet ski, mga kaiksunan. May ganit kay nakadagan pa sa?
1: Ga-jet ski ang motor. Murag motor ski.
0: Pari-heavy ko na. Motor
1: ski. Motor ski, ha? Nainay lang jud mi kay...
0: Pardo area ni. At least, sino magbaha mga kaigsunan kaya makuha ang mga hugaw. Naglutaw. Ubay-ubay naglutaw mga kaigsunan. At ang ginaiyahan mga katro, pag di tayo magkapanglimpyo, sa'yo na yung manglimpyo. Sama na yung mga katro pa. Kini ni nakita na to, no? Sa
1: Mura
0: Pardo
1: na
0: area ni. Sa Pardo area ni mga kaigsunan. Samtang diri dapita sa may ubos nga bahin. Sa may Tabunog flyover mga katropa. Uragwa na yung nangaon diri sa kananan mga kaigsunan. Gubikan kay wana. Mag-out sila, bura sila ka-picnic na mga igsoon diya sa Maya. Kumbaga, bura nag-picnic, dapit sa dagat. Ikita yung nakuyawan niya mga display nga sudan, basa yung nag-apil kaanod mga igsoon. Tanaw na to mga igala, tanaw ako ninyo ni Kwan. Nahitabo mga katropa. Napita ni sa may Tabunok.
2: Laring kusoga sa uwan. Mira, ang kansada. Puno na sa tubig.
0: Ubos ni gabahin sa kwan. Hindi na taytayan. Or flyover mga kaigsunan.
2: Muna sitwasyon diri basta kay kusog kayong uwan. Dayor ang 30 minutos. Mauna ni ang tubig. Wala pa kayo ni 30 minutes. Ang tubig, wala. Pwede na ako ah.
0: Isa may mga una ni Ron. Alangan man o butangan na ito na di ang salbabida.
2: Ano sa pagka ni masolva ni bahaan ni?
0: So, grabe ang baha mga katupa. No? Pero,
2: di kayo siguro. Kung di pa ni mundang ang uwan, samot pa ni ikadako ang baha. Ang tubig, nila.
0: Tunga-tunga na mas tiil slamisang tubig na napita siya, ha? Maglamlaw ni napita yan. Muna
2: yung situation sa Bulacaw, Ilaw, flyover, ha? Ako kay baha.
0: Sa Bulacaw ni, Ilaw, tunos flyover, mga kaigsunan.
2: Mura na nagdagat, mura na nagdagat.
0: Ha? mga pagbaha, mga katropa, ingon man kini mga pagbaha. Ay. Wow! Gumikan sa mga pagbaha, tungkol sa mga pagbunok sa uwan. Dunay baha advisory karon na Department of Public Works and Highways, mga kaigsunan. Ano ilang tubags problema? Ang tubag sa problema na tos baha sa Department of Public Works and Highways, mga kaigsunan. Likayan kuno nato ang baha. Kita rin din nato katropa Duke Jersey. Advisory mga igala sa Department of Public Works and Highways. Monitubag ha, monitubag sa problema na tos baha. Nagutan na to mga kaigsunan sa video footage na to. Dito sa ubos gabahin sa mga tabunok. Flyover mga kaigsunan. Kano sa pagkataon ni masulbad ding baha. Tubag sa Department of Public Works and Highways, mga katropa, baha advisory. Ang tubag sa Department of Public Works and Highways, mga kaigsunan, likayan ang baha. Kani maimo regyo sa taga Department of Public Works and Highways, likayan daw kuno ang baha, mga kaigsunan. Kumikan sa mga pagbunog sa uwan, kamugna o mga pagbaha, mga katropa. Solutions Department of Public Works and Highways or DPWH, likay sa baha. Tugod sa padayon nga scattered rain shower of tardin a thunderstorm, posible nga adunay pagbaha sa ubos nga mga lugar og mahimong adunay light. Hangtod moderate nga traffic sa pipila ka mga dalan. Iawhag ang tanang motorista, commuters o mga biyahero nga magmatngon, magplano daan sa ilang ruta ug likayan ang mga lugar nga kasagaran mabahaan. Money Solutions DPWH, mga kaigsunan. Ika sa mga pagbaha, mugna maigala sa thunderstorm, likayan daw ko na itong baha, mga kaigsunan. Naman nung tata magbahaba o ang ilang flood control, mga igala, mga project, ipatuman pag iklaro pa. Papalag isunod sa bulsa sa mga kontraktor. O na mga igsoon. So, nindot, no? Aga, tubag. Dato Department of Public Works and Highways, mga kaigsoonan. Sa pagutana, kanusa ka na masulbad ng baha des ato? Solutions DPWH, likay sa baha. Maintinos minutos na magkakatrupa ng kalabay sa last shot. Sa kagabiyon, sa panayin nyo na pagpagiguban ng atong tulumanon. Headshot. Nangalan si regular anchorman, Attorney Paul Geno Lopez. O katropa Grigi Magdanaro. Katropa mo. Dire auxilio po, katropa. Magiguba na kaninyo, magigala hangtod ta sa alas 8:30. Nigatog to naman nun, mga igsoon. Headshot. Sa lugar pa mga balita, konsihal maigalas usa sa mga barangay. Diri sa dakbay sa Lapu-Lapu, particular sa barangay poblasyon. Pagkauaw na rin mga konsihal sa barangay poblasyon. Sa dakbay sa Lapu-Lapu, mga igsoon, Gubikan kay nadakpan at sa ipaigay yung checkpoint rin sa nakbayan sa Mandawi. Na nagdalag illegal ga drugas mga kaigsunan. Pitala po ning iyahay noon kaya na itong konsyal dito sa lungsod sa Asturias, konsyal sa barangay, sa lungsod sa Asturias, kay bypass operation itong iyahan na maligyag yung drugas. Wow! Iya sa checkpoint man ni Maygala, pwede naman ni Inon niya nga souvenir mo kuning ako, sir. Wow! Pero din na ipamahayag mga igsoon, ang director sa close-up sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, si Director Gary Lau, mga higala. Nakiniday mong kunsihal, mga kaigsunan, na positibo na ni sa illegal gadrugas. Sa ipaigayon nila, mga higala, ga surprise drug test. Okay, nakuhaan niya po, nagbound din siya, mga igsoon. Atong pamatiyon ang director sa close-up, mga higala, sa Dakbayan, sa Lapu-Lapu, Director Gary Lau, mga igsoon.
3: I just inform or notify the Office of the Mayor with regards to the arrest of this barangay kagawad on matter pertaining to illegal drugs. And we will recommend that this matter will be endorsed to the office of the DILG for appropriate action. Kani mas bukat mong at ni kinadakpan manggid siya. No? Unlike in the previous that he just escaped mo like administrative man to. Kani ka at is criminal yun ni. Di ba? Criminal, I mean, criminal in aspect man ni kay dakpan man ka. Pato kay admin naman to kay ni escapo. Siyempre, mangita. Pangutan o na nang ni-escapo, naamang dito siya ikarason na ni-escapo. Kaya after the session, he went out man dayon.
4: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Si close-up director Gary Lau, mga kaigsunan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Surprise drug test na barangay Maygala, barangay Poblasyon ng Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Kunsihal, mga igsoon, iskapo. Escape, mga kaigsunan, escape na di siya. Sa Dakmayos Mandawi, sa ipaigayon nga checkpoint, huwag ka-iskapos, Kunsihal, oy. Tadawan nyo ni Dagway, Kunsihal, butarin nga ni ninyo rong Nobyembre, puhoy. Kusial gapus barangay mga katrupa dik-adik ni kusial dik-adik ni ka di gapus sugo tong ignong adik-adik adoy-adoy na ka kusial may tisays minutos na mga katrupa na kalabay sa lasyate panayon ka mo nagpamati sa atong tulumanon
4: headshot
0: mga igson. Nadugap pa mga balita, diagyapon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mayor Cindy Chan, mga kaigsunan, imando sa pagpahunong sa operasyon sa firing range sa Nabforsen. Naon sa baday ni mga igala, tulo ka mga kaso sa sunod-sunod ka mga saag nga bala. Ituruhan mga igala, gagika na firing range sa Nabforsen. Sa itong pag-uta na kinsa mag-unising pabuto masag ang balang. Kapitan Maygalas Barangay, ingon sila nga di kya gikan, posibleng gikan, diri sa firing range sa Nabforsen, ang mga nasaag na bala, mga kaigsunan, muna nga gipahunong laguna ni Mayor Cindy Chan, mga kaigsunan. Atong kwadiri katropag Dajubin putol-putol na diri sa kwan taon-taon naman yung mo kwan mo putol-putol ba o sumani ang tigo may igala kay si Mayor Cindy Chan ay patawag siya og tigo sa mga sakop sa Nabforsen igon man kapulisan mga kaigsunan sa Dakmen sa Lapu-Lapu. ayunan mo tulo na kakaso sa kwan tulo na ka-insidente sa mga saag gabala mga katropa maayo gani eh mga balang na saag dito rapos balay na saag. Dili na ni siya kwan kiniga dili ni siya maingon na tong isolated kakaso. Ilang gituuhan mga igala ng firing range sa dub person o responsable ni mga balang nang asahay. Dada po na ninyong mapa yung bala o yung mag-firing mo diya sa firing range dub person naroon dili na masahag din yung bala. Otso minutos na mga katropa na kalabay sa La Siete. Uman sa dagmayan sa Lapu-Lapu, arita sa Tugtugkaran, dagmayan sa Sugbo. Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Ipalig-on mga katropa. Sa mga pamaagi, aron dili makasulod sa dagmayan sa Sugbo. African swine fever mga kaigsunan. Ay pagapiligro ning kalakiha. Cebu City steps up ASF prevention. Uman miigo ang African swine fever mga katropa dito sa Negros Occidental. Ay kana mga baboy gikas Negros Occidental yung pasudlan ninyo pantalan ha. San og chicharon mo ilang dad or basta gikan dito ay yung pasudla. Iyas buhol may igala, dala kag chicharon, gikas karkar. Pagabot imos buhol mga katropa, di yun na, katugpa dito. Dili pasudlong chicharon mga kaigsunan. Kita po diri may igala, gumikan ka dito sa Negros Occidental. Doon ay confirm outbreak dito mga igala sa African swine fever. Ora si Mayor Nestor Archival mga kaigsunan. Lagi og pagpanalipod sa atong swine industry diri mga katropa sa dagmayan sa Sugbo. Steps up mga katropa. Aron ma-prevent sa mga prevention, the preventive measures. Aron dili makasulod diri sa dagmayan sa Sugbo. Ang ESF or African Swine Fever mga kaigsunan. Una na mga higala ang probinsya sa Sugbo. Inaagi ni Governor Pamela Baray 4. Imandosan mga kaigsunan sa pagdili mga katropa sa pagsulod diri sa lalawigan sa Sugbo sa mga baboy gikan sa laing probinsya. Karon mga higala ang probinsya sa Sugbo. Yon sa man ninyo pag-ila di aga doon ay ESF, gawa man mo submit. Kani ato, di magyun mo mutuo nga ang kaso ESF. Ingno ninyo nga dili lagi na African swine fever. Hilanat lagi na sa tao. Hilanat lagi na sa tao. Kita mga igsoon. Okay lang ta diri sa dakmayan sa Sugbo mga katropa gara gubikan kay ang atong kidiniya mga veterinarian. Ang atong Department of Veterinary Medicine and Fisheries mga kaigsunan o DVMF mga katropa. Upo sa pagdumala pa ganito ni Dr. Alice Utlang mga higala. Distrikto kayo sa pagmonitor mga kaigsunan sa mga kaso sa African swine fever. Dili pareha sa probinsya mga igala. Ona sa probinsya sa Sugbo, mas mayo on tao og istriktor pagmaayo aron dili gyud magkasulod. Ang ESF gikan sa Negros Occidental mga kaigsona. Diri sa dakbayan sa Sugbo, wa naman si Dr. Alice Utlag, garitero naman mga kaigsona. Napuli niini mga igala unsa gagihimo mga pamaagi aron sa ingon makontrol ug mamonitor ang African swine fever, mga ikson. Basig mo ni hinungdan, mga igalo, mumahalas ang baboy. Mumahalas ang karni, mga igalo. Patawag kadungog og balita nga confirm nga kasus ESF dito sa Negros Occidental. Kadungog natos balita, mga higala, nga dunay ESF daw kuno. Kamisantop sa tong hunahuna, mga katropa, bagsing gituyo ni aron sa ingon, mga kaigsunan, mumahal ang karne. Pero dunay confirm nga kasus ESF dito sa Negros Occidental. Inahanglan atong bantayan. Inahanglan way baboy mulangoy gikas Negros Occidental paingon diri mga katropa sa tuha sa dakbayan sa Sugbo og sa lalawigan sa Sugbo. Kung na may baboy maglangoy diya, babagi ninyo. Delikado magkasulod ang African swine fever dini sa ato mga katropa. Saan lang babuyan mga kaigsunan, katropang Philip Siruhan. 34 minutos na mga katropa na kalabay sa last 7. Sa mga balita dito sa kauluhan mga kaigsunan. Ombudsman mga katropa. Imuon nga state witness. Kani Department of Public Works and Highway Secretaries nga si Bunuan mga katropa. Ano himuon man ni siyang state witness, gidako man ni siya og bahin. Si Ombudsman Boying Remolia mga kaigsunan. Tingon nga si kanhi Department of Public Works and Highway Secretary. Punuan mga katropa, himuon nga state witness. Testigo sa gobyerno. Ano mo qualify Dennis Bunuan nga state witness? O sa man siya pinakaminos usa? Aingon ba nato mga kaigsunan? Ang sala ni Secretary Bunuan kumingking lamang. Sa sala mga katropa nila sa mga diskaya o guban pa mga kontraktor o ingon man mga katropa sa uba mga official sa Department of Public Works and Highways mga igala. Ay nakanindot mga kaigsunan o kapil kaskawat ba? Yeah, maglingkod katropang Rapray, katropang Juvin, nga pangulo or kinini ang labaw nimo, apil sa bahin. Wow! Eh, magpanalipdan na yun mo mga katropa, mag-ayo. Wow! Birds of the same feather, flocks together, good. Wow! Kumbaga mga igala, walang iwanay. Wow! Sa minalitang pera mga kaigsunan. Wow! Bunuan, imong state witness mga katropa. O sa may testigo ng Bunuan, nga dako mapunisang sa. Paragod maluwas mga katropa. Kung sa bagoy naan nila nga, kung sa bagoy wa nila nga, ilahan naman rutanan mga igala. Ay kita sa katawahan, mag-uyon-uyon mamlaputan nila. Ang administrasyon, Presidente Bongbong Marcos, nga hingutang. Alautang o himaligyag butay. Wow! 37 minutos na mga katropa na kalabay sa last 7. Anayon, gapon ka mo nagapamati sa itong tulumanon. Headshot. Sa galan sa regular anchorman attorney, Paul Geno Lopez. Sa ulo siyang adlo na tawar ko ng adlawa, nakalive siya mga igala. Wow! Silingan, mga kaparintihan, mga kaigalahan, yung mga katropa. At doon yung mus ilang attorney po Lopez, Geno Lopez, kay Bert Dinia. Wow! So, tanon mo nga ni nga riman mo. At doon kong Jerry Auxilio. Wow! Ito, bitaw ko sugo ang mga katropa wag gani ug hebog hairo sa turne. Ingon man ni katropa Grigi magdadaro. Ininyo ang kurban katropa mo Jerry Kemser Auxeli magkigubad ang ininyo. Antun kita sa alas 8:30 gabi mga katropa. Samtang sa dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Senador Joel Villanueva mga katropa hindi pala safe. Dili pa daw safe mga kaigsunan. Si Senador Joel Villanueva mga higala. Kana gumikan kay ipaubos ay ang kaso. Sa preliminary investigation sa ombudsman, mga kaigsunan. Ada drama. Nagumikan, mga higala. Ining pagtapon ni Joel Villanueva. Dato sa kampo nila ni Win Gatchalian, mga kaigsunan. Ingon man, gumikan kinisiyang kaso. Administrasyon Presidente Bongbong Marcos basta magsupak-supak ka na yan rapidohon kang kaso. Liguon kang kaso mga kaigsunan. Like father, like son. Sagihin mo sa ngamahan ka ni Antos mga kontra niya sa iyang administrasyon o sagihin mo sa iyang anak karon. Mas grabe ka ni sa amahan mga katropa. Si BBM Junior mga higala. Na mga kaigsunan si Joel Villanueva mga katropa dito ni Alan Peter Cayetano mitabok ibalihin nga to sa grupong Win Gatchalian mga kalyados Malacanang na gumikan kay Ugdili Musalmot Ugdili Muapel rapidohon uwanon ug kaso mga igsoy. Mga higala pagtuo sa uban aron sa ingon mga higala ingon ta nga dili tinuod ang inyohang pagduda. O na mga kaigsunan si Ombudsman Jesus Crispin Remolia or Buying mga higala ipaibalo nga ipaubos daw kuno sa preliminary investigation sa ombudsman ang kaso Joel Villanueva mga kaigsunan. Ay naku ilarang lulun yung upaw. Ijara drama. Karon ing nun kunuhay mga igala nga di tinuod yung pagduda. What? 41 minutos na mga katropa na kalabay sa lasyot. Dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Kanhi House Speaker Martin Romualdez ug saldi ko nagipasakan og 1 billion peso civil suit mga katropa. Umikan sa flood control project mga igala. Absuelto kay ilang kasong ibasura. Kay reklamante wa daw kuno kabayad sa filing fee. What? May problema filing fee. Ang kaso giatubang ning duha gibasura mga higala. Kay ilang filing fee gibayad kulang daw kuno mga katropa. Pwede ni klaruang pilagoy baranan. Kay ganun nakulangan man. Kutaga gidismiss ang kaso gumikan las teknikalidad mga kaigsunan. So 1 billion civil case patok ni kani House Speaker Martin Romualdez. Ingon man ni saldi ko mga katropa. Gibasura kay kulang ang filing fee. What? Ano man klaro ang pilay beranan pagpasaka ang kaso. What? Tani mabasura mga katropa tanawag ibasura lang pinahagis teknikalidad mga kaigsunan. Kani nagkadindot mga igso dagang kagkwarta i-technical ka lang ba? Ang magreklamo ka, kamo magreklamo mo. Naruhag yun ninyo dito ha, pila yung iberanan ha, aron dili magkuwang. Kaya magkuwang ganun na, ibasura ninyo yung ipasagang kaso. Sabi na yung ipasagan ang kaso, influensyado. Yaong ko lang as technical leader. Ay 3 minutos mga katropa ng kalabay sa Lasyote. Dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Senador Bato de la Rosa mga katropa dakopon kung mutunga sa impeachment trial. Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsunan. Ilag yun ang inganaon pagsulti mga katropa aron dili yung mutungas Bato. Bato mga katropa. Kanya mo apil siya o disider mga igala kay huwis ni siya. Question nun mo niya siya kung siya basihan sa pag-disider. Gawa man siya niya o kay tago-tago man ni siya. Ano ang ilag yung imintinar mga kaigsunan? Kasi Bato de la Rosa dili patambungon sa sesyon. Dili patambungon sa impeachment trial mga katropa. Aron dili siya makabuta. Yun anam ni sila ka-bright mga kaigsunan. So Bato de la Rosa, pwedeng dakpon kung mutambong sa impeachment trial mga igso. Sa Pilipinas mga igala, itaragoy dili parihas ubang nasod. Ubang nasod mga kaigsunan, ang ilang mga tao, ang ilang mga citizen nga magkaimong kasalanan, mga katropa ilang luwason. Ang atua itong ibalhog mga igsuon nga ito sa ilaw na ito stiro. Nadagga mga kaso mga kaigsunan, isa din sa ato mga igala. Kaso sa mga domestic helper na ito, gipagpatay o nakapatay. Ito sa laing nasun, gitabangan na ito, gitagana itong gabugado. Kadili na ito pwedeng ihatag. Lamang basta-basta ilang kinabuhi nga ito susgado sa uban. Atong gani presidente, magyumuhang nyo mga katropang buhian. Matagang executive clemency. Ang kinini ang makaimog sala o salahod sa laing nasun nga ito ang kababayan. Sa kasong Bato de la Rosa, Presidente sa Pilipinas, ibalhog siya stirong mga igala. Wala dakpon ko nun siya mga kaigsunan, mutambong impeachment trial. Pero dilig yun nila makuha. Or ilag yung makuha ang ginaganon mga katropa. Sa boto nga maka-impeach ni Vice Presidente Sara Duterte mga igala. Ila mga insister nga dili ibase sa 14, dili ibase sa 24. Ang 2/3 mga kaigsunan nga boto. Dili ibase lamang ato sa 22 ka mga senador. Kay si Dingoy Estrada na priso, si Bato de la Rosa nga tago-tago mga katrupa. Wow! 36 minutos na mga igsoon na kalabay sa Lasyete. Padayon gapon ka mo nagpapatini ng atong tulumanon. Headshot mga igsoon. Balik ta din sa ato sa dipatabog dito sa laing nasod. Doon natay bagong hippie karon sa kapulisan ang siyudad sa Subo. Cebu City Police Office mga katropa, doon ay bagong hipik. Ulit mga kaigsunan ni Cebu City Police Office Chief Colonel George Ilanan. Yatagan sa nagpasinugog ni Mayor Nestor Archival mga katropa kagania tul sa turnover ceremony. Turnover mga kaigsunan. Good sa mga ayon nini performance o pagsirbisyo sa katawahan sa Sugbo mga katropa. Sa dakmayan sa Sugbo, Colonel George Ilanan, mga katropa. Ito na tayo bagong hipi karon sa Cebu City Police.

0: kinini ang siya pulis sa Colonel. Ricky Sumaldi, mga igsuan. So, gi-welcome kini si pulis sa Colonel Ricky Sumaldi. Sila ni Mayor Nestor Archibalo ni Konseal Paul Labra. Sapod ka retired na police general. O pa ni maimong konsihal sa Dagmayan sa Sugbo, mga igsuan. Parintay-otso minutos na nakalabay sa lasyot. Dito sa gawa sa nasod, mga kaigsunan. Iran, mga katropa, pwede na. Pwede na doon ko doon matuldukan, mga katropa. Ubahin mo ng pinalang kasabutan sa kalinaw. Tali sa Amerika, Estados Unidos. Amerika, Estados Unidos. Ingon man, Israel o Iran. Kana, mga igsoon. Kuni pull out, mga igala. Ang Puwersas Amerika dito sa Lebanon. Kinahanglan daw ko pull out di ay sa Israel. Ang ilang puwersa dito sa Lebanon, mga kaigsunan. Aron masilyuhan na yun ang sabot-sabot sa kalinaw. Tali sa tulog ka mga nasod, mga katropa. Amerika, Israel o Iran, mga higala. Ayun tao magkasabot na mo eh, kay damay, gilmining inyong gubat-gubat. Samtang sa mga balikta, gyapo dito sa gawa sa naso, dito sa Europa. Heatwave, mga higala. Ikalas na og 1,300 ka mga tao dito sa Europa. Grabe ilang heatwave dito, mga kaigsunan. Perting inita po dito sa ato ang abikuba o diras ato ang init. Dito po des rus kinini ang Europa. Grabe po dito, mga igala. Gabaud-baud ang init dito sa ila. Sigun sa datos, mga kaigsunan, ikabat na og 1,300 kapin ka mga tao dito sa Europa ang namatay gumikan sa heatwave, mga igala. Sigun mo kumpiyansa ning baud-baud nga kainit, mga kaigsunan, kaya makapatay yun din ninyo ba? Uno minutos na kalabay sa las 7. Nadugang pa mga balita dito ta sa Venezuela. Inahan og anak na ugkat, mga kaigsunan, buhi sila. Dito sa Venezuela, mga igala, nga giigo og kininiang sunod-sunod nga tag-as or kusog nga linog. 7.2 og 7.5 galinog, mga gigsoon. Itala na sila dito og 1,400 kapin ka mga patay. Ingon man, mga katropa, 50,000 pang pagitaonon, mga igala. Ubay-ubay po ang mga nangaangol na, mga katropa. Inyo nakita gato pa matiyon. Resibo ning mong balita, mga igsoan.
1: Santong Gold.
0: Ah, so atong ibalik ka tropa, Jovin. Kini nga to resibo ning balita.

0: dito sa Venezuela, mga kaigsunan, sa ito nagikaingon, ubay-ubay yun, no? Aga patay, may abot na ganito sa sobra sa 1,400. Aga patay, mga kaigsunan, sa managsunod. Na nagsunod nga kusog galinog 7.2. 7.5 magnitude galinog, mga kaigsunan. Aga natala dito sa Venezuela. Sigon sa talaan sa mga nasod, 1,400 ang nakabsan sa ginaboy. 3,200 ang nangaangor o kapin 50,000 pa ang padayong gipangita, mga higal. Kining linog, mga kaigsunan, disurag yung likaya. Di ba ka kaibaw, kanusanin mo, strike di mo, mga kaigsunan. O na nga, siguro, inauta sa umaabot panahon. Doon na na'y makaimbinto, mga katropa o kaimanan, nga magandite kung kanusan maglinog. Asa napita ang linog, aron makalikay tang daay. What? 5 minutos na nakalabay sa las 7. Dali pata mo break sa mga diyot, mga kaigsunan, alay sa mga balita o gato mga hisgotanan. Ato sa timbayao na mga naglantaw na to karun, mga igsuan. Ay naman mo, pilar ni mo kabuo. Ay si Ma'am Lorna Margarita, mga igalak. Ingon man si Janry Anticamara Redoblado. Lantaw na to, mga katropa, mayong gabi eh. Happy birthday, Sir Jerry and Sir John Lee Viking. On June 30. Dungan, Demi. Ato pa ni Ma'am Lorna Margarita, mga igala. Uma ba ito kag SM katropa, Jovin? Uma ba ito ang birthday ng SM? Uma ito? Ha? Kano saan? Eh, huwag mo ito, mando lang ko sa ilay. O niya, naimbag na rabi, mga katropa, mayong gabi eh, Sir Jer. Gikan ni Derf Care Remedio Jello. Grabe ang baha sa, grabe ang baha na po, traffic sa po. Ika ni Ma'am Lorna Margarita, may gala, may gorda, may gabi eh. Ni Jayco, o ni GC, maunag a problema sa flood control, gikawat sa mga buhaya. Ika GC, mga igala, o na'y resulta sa kawat sa flood control. Ika ni Shanavas Abdulaziz. Shoutout ko Cones Idol Jerry Auxilio sa birthday boy, Attorney Pastor Paul Geno Lopez. Ang pinakagwafo nga news anchor sa XFM. Nagdi lang kay birthday man. Ika nilista P. Adinog, mga kaigsuna. Likaya na lang nato ang pagkaon, Cones Jer, aron maluwas tas kagutom. Panglista Pianino gyapon, mga igsoan. EPWH Dagag Project, way human-human flood control project is weaving. Ika Ma'am Lorna Margarita, mga katropa. May gabi, katropa Jerry, watching from Dumanhog, Analisa de la Cruz. May gabi, Sir, gantong Domingo Marcos Astakaan. Gabi, Sir Jer, watching from Dumaguete, Andres Acaso Jr. Oy, sa mga taga-Kanangkaan, Corilla Bohol. Ay gabi ni Ansoy Cominoy. Ingon man ni Bonifacio Castella. Panati na si Judas Joel Bay. Ato po Bonifacio Castella, mga kaigsonan. Good evening, Sir Jer. Always listener sa XFM, Dennis ni taga Tubigon, Bohol. Dennis Cabrera, mga katropa. Kanya may gabi nga ito ni Leon Lin Timpungko. Si Ma'am Dana Cristina Facturan. Advance happy 30th birthday surgery. Gika ni Janry at Aguimara Redoblado. Okay, okay. Wow. Present, good evening, Sir Coach Jer. Ikang Dana Cristina Facturan, mayong gabi. Iriadog yun ni ang Tibok Barangay Cute Ugma. Wow. Ano mo dyan, Rey? Wow! Ay, pagpaminaw po, gito ni Alexandra Mi Facturan. Ayaw kami, Sir Jer, na watching with my lovely wife, Mami Ling, Relinda Nunez, diri sa Cordova. Iga ni Joey Nunez. Karuntong taon, itong pag-uustawa, itong mag-naglantaw sa itong YouTube channel. Kumar lang ni pipila kay importante nga mga mensahe. Stand by!
1: XFM Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, ma, dako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang atubangan iyang gidaladala.
5: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig di ka niya aya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Aya!
6: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga Cebu sa Cafe Estrella. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog regamin hudak ng tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sista Pain, grabe, ikikim kayo ang Sista Pain.
6: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
16: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
17: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
19: Bilid sa Barangay Hall.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: XFM.
22: XFM.
23: Zanton Plus Gold.
24: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto lang yan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
25: Zanton Plus Gold.
26: Mapalit sa mga butika
25: nga duol sa inyong mga lugar.
27: Zanton Plus Coffee Mix.
28: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
29: Bili pa ka magkape.
28: Zanton Plus Coffee Mix, katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
29: Kumusta ang imong pagbaw?
28: Arangkod, karong mga panahuna. Lamig yun siya, kanang lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ako, naminaw karon, inumog Zanton.

0: Ikaw, Fevex, magkakaiksuran. At kape nga makapaligon sa gamok ni mong bukog o kape nga 3-in-1. Kesa premium death ring, Ikaw, Fevex, magkakatrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, nakapremium death ring ka pa.
1: Headshot!
0: Ay, may gabi na ganito ni Sir Joseph Basco. Joseph, mayog gabi ni mo niya. Salamat ka. Dawat na ako diri ag renewal sa to registration, mga iga. Mayog gabi niya. Niya, may gabi po nila ni Sir Joel Cepada.

6 minutos, mga Ikson, ang kalabay sa alas 8. Dawat na tao mag-report ka tropa pag-jumit. Karong taon-taon. Anyway, ari sa taas ato mga hisgutan, lakbitan ato sa magkaniyot, mga kaigsuna, ato mga hisgutan na yung kagabi yun. No? Mga pagitabo, mga katrupa, dili sa ato, iba dito sa kauluhan, iba dito sa gawas sa nasod, mga kaigsuna. Okay? So, dia, ha? Ang kining si kani Department Public Works and Highways sa Secretary, bunuan mga kaigsunan, himuon daw kuno nga state witness sa ombudsman. Okay? Himuon nga state witness. O sa may usa sa mga qualification, gabawahimong state witness mga igala ang gipasakan o kaso. Okay? Dili siya mo'y pinakadako o sala. Ha? Mga igala. Kini Secretary nga bunuan sa Department of Public Works and Highways, mga kaigsunan, sa tanaw ninyo, gamay ra ni siyang sa... Ha? Kay himuon siyang state witness, mga kaigsunan, sa ombudsman. Anyway, ang korte rampod hinuon niya na mga katrupag sa Digan Bayan raman hinuon niya na may makadisider. Kung mahimo ba yun din siya ang state witness mga katropas bunuan? Kay, siguro sa tanaong buhing Rimulya, gamay ranig sa si bunuan mga igala, kay kauban man ni sila. Ha? Kay, wamay kumo, administrasyon kong Bungbong Marcos, ilaha gudro mga igala sa ilagoy hari ni panahon. Bana kutob sa ilang gusto, kuhao nila mga igsoon. Nakuha ka na Jewel Villanueva. Nakuha ka nila mga kaigsoonan si Chis Escudero. Pinagis mga hulga sa kaso. O niya karon, ningon na po sa Buying Rimulya nga ipaubos sa preliminary investigation ang kaso ni Senador Jewel Villanueva mga igala. Di na tamo tuo ni ilang drama. Kay kanas Jewel Villanueva, si Chis Escudero, nang layat na mga kaigsunan nga to sa Campus Malacanang, kana gumikan sa hulga ni Buying Rimulya. Ang atong ombudsman sa nasod Pilipinas, mga igala. No? Nga dapat independente pero nahimong tigpamabas Malacanang. Ha? Muna nang layat na sila Jewel Villanueva o si Chis Escudero. Aw, para mairis ang pagtuos mga tao, aron ingnon nga dili tinuod sa yuk mo. Muna nga ang kasong Jewel Villanueva iya ka kuno ipaubo sa preliminary investigation mga igsoon. Ombudsman Buying Rimulya, ilarang lolo ni mong upaw. Okay, so muna mga kaigsoonan, samtang kagapong adlawa o karon kusog aguan, baha dito, baha dire, baha tanan mga kaigsoonan.

sunan. Ang atong kadalanan diri sa dakpayan sa Sugbo, nakita ninyo kagadiya dito sa Bunok, nakita ninyo mga higala diri sa may Pardo, oh? Ang baha mga kaigsunan, ang solusyon ng is Department of Public Works and Highways sa ilahang advisory ng ipagawas, likay sa baha. Amo na inindot. Mo na nakanindot mga kaigsunan. No? Kini mga pagbaha, nawaan naman unta ni mga igsuon o napatuman pa na bagyo sa Yunan mo pinakadagan. Ikaduha ko taburag, ikaduha taga-tropang juvenile, ikatulo ba to? Sa pinakadagan o flood control project mga kaigsunan. Ha? Diri sa Sugbo, dagan kitang flood control project pero di na to matultulan. Di na to makitaan. Kay taga Department of Public Works and Highways sa atong tabangan pagpangitag asa ning dapita dili magpatabang mga katrupa. Kay maantok sila nga mahibawan kakunsabo ni sila sa proyektong di makitaan mga kaigsunan. Ona flood control. Ha? Nga kita mo gi-control sa flood o dili kita nag-control sa flood. Onya tagalat ang solusyon si Department of Public Works and Highways mga higala nga pali kayo lata sa baha. Sa Yunnan mo ni Ana, nagbaha na. Langoy-langoy na mga higala, mga sakyanan na to. Magliso ta, paglakaw, watay sakyanan. Di ta makaagi kay baha mga kaigsunan. Unya ang solusyon sa to Department of Public Works and Highways, ignore lang taga likays baha. Pariya ra na katropag juvin sa giingon ang panday mga higala nga to ang balay muingon lapon abuto ra magandang maguway. Ora po na hindi na puluits mga kaigsunan, magbaha ignore lang ka likays baha. Guys, baha. Muna yung solutions Department of Public Works and Highways mga katropa. Ay naku, pagkatoy-toy mayroong administrasyon na mga higala. Toy-toy kayo mga katropa. No? So, kamudi ha. Sige mag-uwan-uwan. Salamat lang po nag-uwan-uwan ay. Kaysa wag yung uwan mga katropa. Salamat taog. Manap, makaingon ta ba? O mag-uwan, malipay ba ta? O mag-uol, mga igal? Muna, duha nga itong bation. Kung mag-uwan, mga igsoon. Dili sa nasun sa Pilipinas. Kaya dili na kita taga-sugbo ba? Nakasinatingon ani, bisag asam na pitas Pilipinas, kay. Nationwide by flood control project. Duha nga itong bation o mag-uwan. Malipay ba ta? O mag-uol, mga kaigsoon? Malipay ta kay mabubuan ang atong mga tanom. Malipay ta kay magkapananom na ta sa atong basakan. Pero mag-uol po ta mga kaigsunan kay basing kita babahaan. Mana mga katropa, kung baga doon ay bintaha, disbintaha, nining kalakiha mga higala. Ay naku, ambot lang!

0: gabi inay, ganito ni Robert Tagaan. May paggalantaw ni Buda si Robert. May pagpaminaw ni gato ag tulumanon ag headshot. Minutos na nakalabay sa alas 8. Pati na ta mga balita katropang Juvin. Okay na ta. Na ibagong director may gala si Cebu City Police Office. Nilingkod na mga kaigsunan. Salamat ta, nakalingkod na sila. Kaya ba si Kikapoy si Binaro? Kikapoy may nakatropang Juvin si Kagbarog ba? Karon mga kaigsunan ni Lingkod na. Wow! Ito ang bagong hippie, bagong direktor sa kapulisan. Diri sa Dakbayan sa Sugbo mga kaigsunan. Detalye sa balita sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni Katrubag Eric Panuno Tamaro. Live report.
1: Kada mga cherry mga kigilan mapasigar buho no ginawa sa Cebu City Police Office CCPO si Police Colonel Ricky Kabading Sumalde iti pagmao ni bagong natulog na officer in charge ng OIC sa Cebu City Police Office CCPO ulit ni Police Colonel George Gilanen pinag alibiya sa CCPO magisina na karoon sa R6 sa Police City ng Office Center Officer sa PRO 7 uban sa iyong pag-asumer at sa pag-pangulo isip sa CCPO acting director ang CCPO nagsugod sa isang bagong pagkalig sa pagkapalikon sa kalina o kausay at papatunay pinagdalaod o paghatag o responsive professional o nakasentro sa komunidad na servisyos kapulisan ang iyan halapan ng sentian irigasyon o sunundon na pamunuan na gipabutsab sa nga makapauswag pa sa kapabilidad ng operasyon sa organisasyon samtang na sa diugda o matikon na pagkigatamay ang talukaw ng tabahanan mga kaubanan ngayon sa uga katawahan sa Dakbayan sa Sugbo samtang nagsisito ng kalensan sa pagagukod sa mas kini mga dautan nga elemento aron sa pagpatunay sa kapsay o luwas nga komunidad pinagi sa ginusgal ng anti-climate operation public safety initiative o community engagement programs o diin nagpabilin sa naligon ang nga misyon sa pagsiguro sa kaluwas o malinaw nga palibot alang sa matag Subuano na uban sa mga opisyal personal stakeholders sa komunidad mainito nga di-abi-abi si Police Colonel Ricky Kabating Sumalde o gipalayag ag bukos na suporta sa akin po mga sakop sa CCPO nga tinausab kaniya at katanong pag ang kinipugat-cherry mga kahigalaan. Ano ito nga ladies? Kita na usap sa Cebu City Office CCPO mga katulong basta kapinis kitaan. Kape nga makapawasun na kini pong mga palatian. Kape mga kanyang nga white cafe na mauna ni ay nung ipangita Santo Plus to make sure naman si Yes World Incorporated. Alang sa Diyosan Filipino para sa Diyosan ng Tropa. Eric Amaro, XFM.
2: XFM Report Headshot.
0: Salamat katrupang Eric Panuno Tamaro sa mga report. Nagatong sa itong tag na 18 minutos na nagkalamay sa alas 8. Tumat sa mga balita, gikan sa itong kapulisan. At tuta sa itong balay lungsod mga kaigsunan. Diri sa itong tungkaran, Dakbayan sa Sugbo. Bagong officer in charge sa Cebu City Police Office, gihangop. Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ironato kinipinagi sa pagpamati ni Katrupang Crystal Joy Filerca.
2: Live report.
0: Estelle.
3: Gihangop ni Mayor Nestor Archival o ni Konsehal Paul Labra II ang bagong officer in charge sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde kaganihang buntag sa buhatan sa mayor. Si Sumalde maoy hulip ni kanhi CCPO City Director Police Colonel George Ilanan. Matod ni Archival nga karong adlawa pa lang niya na himamat si Sumalde, mangwa pa siya makahatag sa iyang mga mando. Apan gusto sa mayor nga kung magsabot na sila ni Sumalde sa mga plano para sa syudad, ana usab ang presensya ni Ilanan aron nga mapadayon ni ini ang mga giandam nga programa nga wa pa lang na implementar.
4: I would like to ask him for a sit down meeting with Colonel George. Kanya Colonel George has a lot of projects that's already on the pipeline. So, kung ang iyon niya, katuha na iya unta na ipadayon. Because we understand na ipiktibo kayo ang kihimo ni Colonel George.
3: Apan usa-usab sa gustong patutukan sa mayor, mao ang pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan. Samtang nipasalig usab ang bagong CCPO OIC nga paingkamutan niya nga mapadayon ang nasugda ni ilanan.
5: Gagawin ko po ang lahat ng aking pangakaya para kung hindi ko man malapasan yung mga accomplishment ng ating outgoing district director ay patatapatan ang mga accomplishment ko niya.
3: Samtang atol usab sa mong higayuna, gipasidungga ni Archival si Ilanan tungod sa mga kontribusyon ni ini sa syudad aron nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw. Sulod sa pito ka buwan nga paglingkod isip city director sa CCPO, sigun pa ni Archival nga usa sa pinakadakong accomplishment ni Ilanan mao ang sinulog ning tuiga kundi in 5.2 milyones ka mga tao ang nisalmot apan wa silay natalang dagkong panghitabo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report Headshot.
0: Salamat kadrubang Crystal Joy Filerca sa Bulgar Report. Nagato sa tugtak na 21 minutos na nagkalamay sa las 8. Uban sa mga balita, gikan sa tugtong karan, dakmayan sa Sugbo, sa tug balay lungsod mga katrupa, at tuta sa probinsya. Sa lungsod sa Asturias, mga kaigsunan, dahil hubog dagdalag kutsilyo. Kaya wala lang magdalag kutsilyo. Lang yun po siya hubog na nagpapagyog 20 city anyos mga katrupa hindi na ni hubogan hubog-hubog pa dalapagot silyo na nagpapa hindi ako pinoon mga igalada mirisi Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katrupang June 14
2: live report.
6: Yes, nasikop sa kapulisan sa lungsod sa Asturias kining 50 anyos nga lalaki human giingong naghimo ni kagubot at nagdanig ka kutsilyo niya na nagpabigyo ni og gaulitaw na nasikop ni dito sa may sitio daan lungsod Barangay Santa Lucia lungsod ni Asturias kaghapon ni sa hapon Hunyo 28, 2026 gila kining suspek nga si Wilmer Maniego Pahayahay residente ni sa baong galugar sa report sa kapulisan nga nakarawan silang tawag ang kining ilang buhatan gikan nining usa ka barangay konsehal nga si Raul Rigner nga dunay hubog na lalaki nga nagdadani kutsilyo o gaya na nagpaguno ni o gining 27 anyos nga residente nga gini si Aldrin Pahayahay Plangat pagkabud sa mga merespondig ka kapulisan ila gini nadakpa ng suspek o na-recover gikan kini nga gining usaka kutsilyo nga dunay gitasun nga 12 pulgada apilang gini nga puan ini gidala ang gini dinakpan nga suspek kadto sa infirmary clinic alang sa medical examination o gitanggong ni Carlos Custodias kapulisan samtang gyud naman og kini ang kaso ga alarms and scandal ingon man kini ang pagdadani ini nga mahait nga hinagiban mga katropa yung kalimot pagtumarog Santhone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 XFM News
2: XFM Report Headshot.
0: Salamat ka drupa June 14 mga report. Nagato sa tugtak na 23 minutos na nakalamay sa las 8. Upat sa mga balita gikan sa lungsod sa Asturias. Arita sa dugang pa mga balita mga katropa ni Trisi ka mga sugarol. Sa swertres mga igsuon. Napusasan mga kaigsunan pagaway swerte ning kalakihan. Italia sa report sa Aerodato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talese.
2: Live report.
7: Moabot sa 30 ka mga tao ang basasan sa usag kasimanan ng operasyon sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo din ang mga sinini pulos mga asya samtang anuha gayong mga koordinator. Tulo ang basasan nito adlaw ng Biyernes, Hunyo 26 dito sa Dagbay sa Tanaw nga mao sila si Jose Cuadros Anyos Mia 37 Anyos Oga Poncialo, 72 anos, nga taga-barangay Masaba, Dagbayan, gihapon sa Danao, sa Dagbayan sa Talisay, opat ka mga usher ang nabasasan sa mga naglahi nga oras sa pagpangdakop sa illegal gihapon nga suwertres. Ang mga nabasasan, mao sila si Cynthia, 26 anos, taga-barangay Dumlog, Edgar, 31 anos, nga taga-barangay Tabunok, Jim, 25 anos, nga taga-barangay Biasong Oga, Osaka, Junjun, nga Higuna Gidada, nga taga Palmview Village, Barangay Tabunok, sa Dagbayan sa Talisay, samtang dito sa lungsod sa Liloan, unom ang nabutasan ng mga asir sa laheng hugna gihapon sa pagpangdako pa. Ang mga nabutasan, mao sila si Maning Osaka Senior Citizen, Victoria Oglisa, pulo siguro ng edad, nga taga Barangay Hubay, Elsa Og Mario, siguro 5 anyos, nga Og Ingemas Grace, hingko ng edad nga pulos taga barangay Katarman sa lungsod sa Liloan. Ang talan nga mga nangadagpan pulos nagkuhan kini og ang mga parpanalya sa pag-issue og numero sa illegal nga suwertres. Iyon man mga kwarta nga ilang kita nga ito nasabi sa mga namustak nga tuwa na kanila. Ang talan way nabagkita nga mga dokumento atul sa pagpangutanan kanila sa gihimong pagpanakop. Kanunay na pahimang noong kapulisan nga way problema ang pagtaya basta ang tulo sa legal nga mooy gihatagan o pagtugot sa gobyerno. Ang Philippine Charter Statistics Office kung PCSO dugay na pahimaw sa probinsya sa Subo nga tibong probinsya ang ilagitagan o kinikitungod maulang ang King Dragon Gaming and Amusement Corporation nga mooy mooperate sa kining legal nga suwertes. Ang mga nangaragpan pasakay kinog kaso kalabasan sa RA 9287 o kalabasan sa illegal gambling o subay usab sa illegal numbers game o illegal nga sugal sa suwertes. Mga balita nga nahipos sa probinsya sa Sugbo, katropa ay makalimut gihapon sa Magaplas Kanunay sa Santone Herbal Oil, magkatabang kini, matag-adong tanan. Hinimo sa Yasto Hall Incorporated mapalit sa pamasyag butika sa inyong lugar. Alam sa Regyos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report Headshot.
0: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Ang report mga katropa mo ay nagkapupos igatutulamanon ang headshot. Good evening day, kakonsihal, katrupang Jerry. Ikaw na mo ang Korani nga program. Ikang iko talisik sa substitute lang gogo. Katrupang Jerry, butbuton judi ay ni inyo presidente BBM. Ingon siya kay wala na ibaha sibo. Naunsa naman na ron, naklaro naman kayo na resibo imo gibaha. Imo gipakita. Kang iko talisik mga kaigsunan. Karon pa day kay iko nga butbuto ni atong presidente. Buwat man siya tigpamaba sa Tony Claire Castro. Good evening, Sir Jer. Happy Fiesta, Senior San Pedro. Nga nag-disco ron, G-Force, Dennis Nick. Nga tubigon buhol. Sir, ang solusyon ana, ilisan ang mga buayas DPWH, tangtangon ang tanang naas DPWH para wala na'y kawatan, di ha? Pulban sa kaldiro, tanang taga DPWH, matupang siya nafas sa Abdulasi. Ayaw po, sir, kaya liliman na tanan sila na kawatan. Ay, good evening, ito ni Juvet Arisgado. Kau barang ko diri sa Master Control si Katrupag Dr. Gigi. Gigi Turbo. Jovin Jimenez. Kau basa rato ni kagabion sila si Katrupag Eric Panono Tabaro, Katrupag Crystal Joy Felerga, Katrupag Almi Mata, o si Katrupag Binji Talisi. At o Juice Director Katrupag Philip Siruhano. Station Manager si Katropang John Levin Chavez by alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Manabilit sa magingon. Bumalik kong mapuhon, alas 4:30 gato na lasay sa muntag sa exciting Pilipinas. Mayong gabi, kaninyong tanan, katropa mo, exciting!

0: Inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
5: O nga, kinsa mang bayot ang tumakusukay mong syagit.
4: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ay si Papa. Ayaw!
6: Exciting!
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
12: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops,
3: or iPad A16 tablets, or Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Winzer on Facebook, or visit winzer.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Winzer Color Run 2026. Run, celebrate, win!
6: Hi, it's me, your Mamu Christine Babal. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinala kas, mas pinadibay.
2: Textile by 33 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy kutun sale wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. Oto ni damok ko sa Santa Un Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santaon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santaon Plus Gold og Santaon Vitamin C.
3: Santaon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santaon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santaon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Santaon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santaon Plus Coffee Mix.
3: Santaon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santaon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santaon Plus Coffee Mix. Santaon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santaon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santaon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santaon Vitamin C.
1: Vision Lex. Daghan ang natabangan.
6: Permigid gamuta mo ta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi rang gito 5 months naman way undang ug muta mo ta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28. Taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Kung ano yung mabataan ka, oy, sa 1 to 10, no? Digit ka, ibaw mo ihap.
8: Ah, mas bongo si Papa Bagi. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre yung gusto lo. Kutobre yung gusto lo.
7: Ay, ah!
9: Exciting!
3: Sip on! Kahit nga ubo! Mag-premium D3! Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo!
12: Pakusog!
11: Turbo!
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Hey. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santaon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santaon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
16: Santaon Plus Herbal Soap.
18: Manamigin.
16: Santaon Plus Herbal Soap.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
0: XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
9: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
8: Ah, Dok, Doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero ka nalang untang gamay ng gasto na, ba, Dok?
18: Aw, oh, na, ah.
8: Unsa man, Dok?
18: Aw, oh, matapad lang as mga maot.
8: Nge.
18: Ay, ah!
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
22: Si Sara di ni taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: Symptoms persist.
21: Consult your doctor.
24: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
25: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
26: XFM.
27: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.40 na itong oras na ito na ganyan sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, madalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kamaghatag kung kaluya niini mga katrupa, gubikan kay magkapaligon sa itong immune system, ang Premium Death 3 Instant Energy. Ang itong immune system, mga katrupa, manilagselbi ng mga sundao, nga mo proteger, manalipon sa itong lawas, batok sa mga intruder nga mo sulong o musulod niini mga kaigsunan, nga mga virus o mga bakterya. Muna nga ayo kumpiyansa. Kada adlaw inom og duha ka kapsula sa soft gel magigala sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon ninyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Nga nabay mutang sa busgabahin ni atong Sibiana, diri sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpangdug ang patay sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dugtulumanonang Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
5: Inigap niyong anchorman katrupa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makigubanagin ninyo, hangtun kita sa lasay.
3: Exciting!
5: Ining adlaw, mga katrupa nga Martes. It's a 30 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
4: Good morning!
5: Inahot na ka mo sa kapiskay sa malawas sa inyong pagpanikay sikay. Samtang na ni KCK, kaburiyatong yato na kaninyong mga pangitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karon.
3: Headline!
5: Sa ato mga kaigsunan, usa sa responsable sa pagpusil. Sa ilang gipusil. Diri sa may lungsod sa Cordova, mga higala. Iangkon sa krimen nga gihimo niya ug sa iyang mga kauban, mga katrupa. Niya pagiginabi ni katrupang Benji Talisik. Ngadto sa suspitsado. Kami angkon, mga higala. Sa krimen niyang gihimo kana gumikan kay ang iya daw gipusil, mga katrupa, nakaminos niya. Nagigayon daw kuno katropag rap-rap na magsugat sila. Katauan siya, mga igala. Kain mo pa na yun, di katauan lang niya. Pero matod pa niya, nakaminos yun din niya kuno. Kung siguro ni siya, o katauan na niya kung nao. Ay nga no, matagigayon na magsugat, may katauan yung kaniya, katauan yung kuniya. Nagipatay, mga igala. Resibo sa itong balita, mga katrupa.
6: Mga na si Mamel Benji Talisik, na po sa si Alto Bar. O niya, ang mga kanihon, para sa magkuhang imo side ba? Kasi yun lang, ganong inyong imo na buhat nga pag po sila itong biktima.
7: Fair taon na nangawas na po at nagsugat. Ano siya?
6: Ito niya?
7: Parang tasikat na kung wala akong panguguhian ba? Kasi kung ulan ako, ano sir? Kawatan yun.
8: Ang taon na sir?
6: Pasa tuwing ka?
7: 2014.
6: Uy, dugay na?
7: Dugay na, layas mo na.
6: So, kuhan na? Kape sa usagilikada?
7: Ha?
6: Kape sa usagilikada na?
7: Ako man pagkawat, ano? Layas? Kuan karon tuiga abuan pagkali na ni balik diri
6: na
7: po andi ang trabaho na pagawas mo diri
6: ania
7: na tawo sa meeting bike na mo kay meeting bike ko ni okan na kay ana sa buhi ay ba ay Kaya ito dyan, doon, munting bike po. Magsugat mo, iya ko katawaan.
6: Sa bulan nagaminos? Okay.
7: Nakaminos yun yung kawain, kawain. Hindi ako katawaan. Magsugat mo ba? Magpumin ako. Kaya ako mo yung kawain. Kawatan niya ito. Ang patio na lang. Kaya, kung mo may ang buwan, hindi ka rin natin. Wala siya po na trabaho, malawat mo lagi ako.
4: Sa libro na ginyo?
7: Mo lang yung kuwan. Tingol, katong akong kawan ka.
4: So kaya ganyan doon, ka mo nagsabot na ba't yun?
7: O amo, yung kabutan na ng tolo.
4: Ang ganyan doon, napunikalagot napunik ang nining bigma?
7: Ni, sabay lang sa tuwa, kaya mo. Kanang uta, amigo mo nang suod niya, amigo ni ba? Amigo ni Mayo, ano ba?
4: Murag ni, murag ni simpatiya sa imo.
7: Kuwan ako lagi ah, kukuha, sabay. Tapos kanin uta, pag kaumang ko'y sako sawa.
4: Buwa kang magbasol siya magibuhat. Karol.
7: Ako ah, malam ko siya rin. Basol ko kay murag na kami na siya. Ako ah, katuntawa na dyan.
4: Kay murag, murag itandok kay mga mo.
7: Okay na mo ano. Ako susundan niyo dito sa area.
4: Nabagay panawagan sa kabanes biktima at ito yung ibasin. O sa panawagan niyo?
7: Sir?
4: O sa panawagan niyo sa kabanes sa biktima? O sa mensahe?
7: Wala akong kuwan sa biktima nga nabuhat na po. Nakaminos mong kayo sa karintahan.
3: Exciting!
8: Good morning!
5: Mora, ipatay mo higala. Kinakaminos na kuno niya. Kaya na magsugat sila, katawan siya. Kaya una mga katropa, 2014, ikawat niya bisiklita. Nagsabot siya siya kauban, kapatayo na lagi, kawatan sa Japon ko nun eh. Pagawat ng Japon, mga kaigsuna. Laga mo, ay yun mo pangawal. Awal magnakaw. Patong pang presidente Bongbong Marcos. Kay sila lang. 48 minutos ang nakalabay sa Las 4. Police investigasyon, mga kaigsunan sa nitong krimen sa lungsod sa Curruba. Atong pamation, mga igala. E kining tulog, gasabot yun, mga kaigsunan. Pasakaan o kasong murder, mga higala. Atong police investigator sa lungsod sa Curruba, pamation nato katropa.
9: Pagka the day after ana mibalik ang atong biktima no ay si Dido bisla mo file og kaso so atong gi-assist and gi-assist atong investigator nag-update na pud ang investigator sa kuha nga since it was Friday man to nahitabo karon atong paningwaon karon ni kompleto na documents atong ma-file karon karong adlaw.
4: Ang kaso
9: mahimo kita siya nga murder.
4: Sila tulog
9: dito. Murder dito.
4: Sila tulog yung inspect.
3: Exciting!
5: Good morning! So, pasakaan o kasong murder mga katropa agatulo. Karesponsable sa pagpatay. Si Dandre Sumagang mga kaigsunan. Nabunin na ito Biyernes. Nasa may lungsod sa Curruba mga katropa. 50 minutos ang nakalabay sa Las 4. Dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Magduha ganin mong hantak. Kunyang madakpan mo, mingawon mo sa inyong mama. Kaya na lang, magduhag hantak. Imo ni mahitabo ninyo, mga katropa. Ay nagduhag hantak, mga igala, gidakop. Nasulod sa prisuhan, mga kaigsunan. Itiabaw in town, mga igala. Hilak siya mga kaigsunan. Ayang paghilak, dili tungod katropang rap-rap kay siya nadakpan. O dili, gimingaw siyang mama. Diya nga itong resibo ni mong balita mga katropa.
10: Momo. Kaya hindi pa nga yung mama ko sa
11: gawin.
10: Mama Ilin. Ang Ilin na ma. Ilan. Kusigawa na ma. Ina ma, nakapunta rin sa kuwan ma.
11: Ina.
3: Ina, sir, nagiringaw
11: ka niya.
3: Ma. Exciting!
8: Good morning!
5: duwa mo gantak. O niya, ubadakpan mo, muhilak mo, gamingawos niyong mama. Ayaw na lang mo pagduwag hantay. Kaya, nihilak ni siya mga katropa. Ilitungor kaya dadakpan siya santa. Pagduwag hantak mga katropa, kundi li, gamingawos niyong mama. Tingnan nga katropa, rap-rap, mingawon pa deg mama. Ano gahantak ka? 52 minutos mga katropa nakalabay sa las 4. Nanugap pa mga balita at tuta mga kaigsunan. Atong silingang dakbayan. Dakbayan sa Talisay mga katropa gani at tumiaging adlaw. Kusog kayo ang pagbunok sa uwan. Mosang kusog po ng pagbaha. Tanawang nahitabo mga katropa. Nato ang diri sa Pardo area o dito sa may Tabunok mga kaigsunan o sa may dakbayan sa Talisay ilawom sa flyover mga katropa looy in town kay karindir ya kawanay na ngaon kay nga no ang bibisita baha katropa diyan ato resibo ato ipakita ninyo.
8: Sus, grabing kusoga sa uwan. Mira, ang kalsada. Puno na sa tubig.
5: Ako'y naluoy sa tinda. Kaya wala may nipalit anong tinda.
8: Manik sitwasyon dire, basta kayo kusoga yung uwan. Layo rang 30 minutos. Mauna niya ang tubig. Wala pa ganyan ni 30 minutes. Ang tubig, wala. Pwede na nakuha.
5: Pinagod katugas tiil sa lamisa. Dato'y lamisa, natumba na yun mga ikan.
8: Ano sa pagka ni masolva na yung bahaan eh?
5: Di lang, anong tantao ng DPWH, doon ay solusyon na ng bahaan. Asa ka din
8: ang kapitan? Mao, kung di pa ni Mundang ang uwan, samot pa na ikadako ang baha.
5: Asa ka din ang kapitan, boss? Eh? Wah! Asa din ka pita?
8: Muna yung sitwasyon din sa Bulacaw, ilaw flyover ha?
5: Ah, Bulacaw dahil ilaw flyover.
8: Okay, baha.
5: Baha, mga kaigsunan.
3: Exciting! Morning!
5: Bulacaw, ilaw flyover. Tapos ang panaguro, masulba ding baha. Sige na, kaya ito na ipatubag sa DPWH. Kaya DPWH, doon ay tubagan ng baha. Iskutag baha diri sa Bulacaw, ilaw sa flyover mga kaigsunan. Aripunta sa Pardo area mga igala sa dakbayan sa Sugbo. Kay di apoy lain mga katropa, nga diin ang ato mga sakyanan, mga motorsiklo, burag jet ski. Tanawa nini ang mga kaigsunan, dalan rin dapita sa may Pardo area mga katropa.
11: Dagat guys, sa paday suba.
5: Sa pa suba dagat.
11: Mami siya ka.
5: Naatanan.
11: Sitwasyon karon sa Pardo.
5: Pardo. Karon taon-taon po na buhagi niya ang jet ski.
11: Gabanaw na sila guys, slow yes, kuan mo ni siya. No, ang mga balay diri rin, suod na ang kuan na ni rin suod.
5: Kaya yung saw, nag-extract kong tubig, ikasunod siyang balay, ipagawas.
11: Sumuni siya ang baha.
5: O, tada motor ay, niagi ng jitski. Ay, nagsakay motor ba yung gala, murang nagsakay jitski.
11: Motorski.
5: Motorski daw po no. Murang si Jaworski o si Raprapski.
3: Exciting!
5: Ni mga kaigsunan. Baha dito, baha dire, baha tanan, baha everywhere mga katropa. Pagbunok sa uwan mga igala. Kanya dunay solusyon ani katropa grap-rap. Iskip ng uban, budrit suta ka tropa grap-rap dito Solutions DPWA.
12: Wow!
5: Department of Public Works and Highways, mga igala. Kalutan naman itong kaganiha, mga kaigsunan, kanusa daw kuno masulba ding baha. Ang Department of Public Works and Highways, doon ay solusyon o doon ay tubag, mga katropa. Sa pagutan na kanusa masulbad ang baha, mga igala. Ang DPWS nagpagawa, nagpagawa naman hinoo, nagpagawas. Kini mga katropa o baha advisory, mga igala. Tanawa ang baha advisory sa DPWH, mga kaigsunan, dinila solusyon sa baha, likay sa baha. Likay sa baha daw kuno, mga igsuan. Solusyon katropag rap-rap sa Department of Public Works and Highways. Alerto sa baha para sa tanan. Maoning solusyon, mga kaigsunan, sa DPWH. Sa mga pagbaha, nagpagawas og travel advisory, mga katropa. Dili lang giingon, likay musbaha. Ano yung solusyon, mga igsoon, sa mga flood? Likay sa baha. Baga virigots DPWA. 8 minutos, mga kaigsunan, ang nagkalabay sa last squad. Padayon gapon kamo nagapamatinin nga itong tulumanon ng exciting Pilipinas.
3: Good morning!
5: Samtang sa Dakmayan sa Lapu-Lapu, konsihal sa barangay poblasyon sa Dakmayan sa Lapu-Lapu na Dakman diri sa Dakmayan sa Mandawi, atul sa gipagayong checkpoint kay nagdala og illegal gadrugas nga sebo. Mga katropa, nagpositibo na din is drug test ka ni Anto. Kung sa nag-drug test, mga kaigsunan, atol sa surprise drug test nila, mga katropa, makausami iska po. Ipulsihal, mga igala. Pamatiyo na to, mga igsun, ang executive director sa Clusa. Sa Dakmayan sa Lapu-Lapu, Executive Director Gary Lau, mga igsuan.
13: Just inform or notify the Office of the Mayor with regards to the arrest of this barangay kagawad on matter pertaining to illegal drugs. And we will recommend that this matter will be endorsed to the Office of the DILG for appropriate action. Kani mas bukat-bukat ni kinadakpan mong gid siya. No, unlike in the previous that he just escaped like administrative man to, kanika at least criminal yun ni, di ba? Criminal, I mean criminal in aspect man ni kay dakpan man ka, pato kay admin naman to kay ni escapo, syempre mangita, pangutan on na ni escapo, na man gito siya ikarason, na ni escapo kay after the session he went out man dayon.
3: Good morning.
5: Oh na mga kaigsunan. Si Konsyal Iskapi di ay ni siya.
12: Wow!
5: Human sa session may igala kay mag-surprise drug test ang Klusa. Pag human sa session katropag rap-rap, si Konsyal misibat.
12: Wow!
5: Kasadaan gani, musibat yun na mga igsuan.
12: Wow!
5: Gawas ni General Bato de la Rosa, Senador.
12: Wow!
5: Top alas 5 na sa gabuntagon. Duga pa mga balita sa Dakmayan sa Lapu-Lapu. Iyara di ay mga kaigsunan nga no. Nga doon ay tulog ka mga insidente sa mga balang na nasaag sa Dakmayan sa Lapu-Lapu. Ang responsable di ay ni ini mga kaigsuna ang taga Nabforsin. Nagbutang mga igala o gilang firing range. Ika ni ini mga katropa, ipatawag ni Mayor Cindy Chan sa Dakmayan sa Lapu-Lapu ni Bibi ko. Nagandang porsin ingon man mga pulis. Kung sa mong tigo mga katropa iyang gimandong, naihunong lang unang operasyon sa firing range sa Lapu-Lapu. E doon na naitulog ka mga balay na igo sa ag nga bala mga katrupa. E gani kay mga balay rin na igo sa saag nga bala. Dili tao mga igana. Sunod gani, taga 9%, kung doon na mag-firing sa inyong firing range, ang ilang bala, padad inyong mapa, aron dili mga saag katrupa. Pahunong mga igala ni Mayor Cindy Chan ni Bibi ko. Ang operasyon sa firing range sa Nabforsen mga kaigsunan, gumikan sa tulo kasunod-sunod na kaso mga katropa sa kininiang saag nga bala mga igala. 2 minutos na mga katropang nakalabay sa lasingko. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan, dakbayan sa Sugbo mga katropa, pinagi ni Mayor Nestor Archival mipaligon sa itong dipinsa batok sa pagsulod sa African Swine Fever mga igala. Iyawan as katropang Philip si Rujano ning kalagiya. Kada gumikan mga kaigsunan sa ESF outbreak dito sa Negros Occidental. So nga itong mga pantalan, diri sa Sugbo atong dipinsahan kay base mo atake ang mga baboy gikas Negros Occidental. Kaya nga itong mga baboy diri sa Sugbo, magka-ESF mga katrupa. Cebu City steps up ESF prevention after Negros Occidental outbreak mga kaigsunan. Tanawan yung ilongs baboy mga higali. Uy, taon kayong maigo na las ESF mga katrupa. Uy, ilata din rin sa dakmayan sa Sugbo kay video. Kontrolado mga kaigsunan o gipatuman yun ang mga preventive measure ganili makasulod ang ESF. Sa probinsya sa Sugbo, ambot lang kahagay panahon ni Governor Gwendolyn Garcia. Imanto siya mo to ang ESF mga katropa. Pero ito'y gobernador, busupak sa mga medical expert. Maganito siya mo to o mag-iigala o kinini ang COVID. Ika ni Governor Gwendolyn Garcia, mag-iigala mo to yung solusyon sa mga pag-itabo na to. Kaya dili daw kuno COVID, magtuob lang. Paduhan niya kaigsoon, nangamatay mga kaigsoon na. Sa dakmayan sa skaroon, si Governor Pamela Baray 4. Imando po mga kaigsoonan nga dipinsahan ang Sugbo sa pagsulod sa African Swine Fever mga katrupa. 4 minutos ang nakalabay sa lasingko. Ngayon, gapon ka mo nagapamatining atong tulumanon.
12: Mga katrupa, exciting!
14: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
12: Exciting
3: Morning!
5: Sa dugang pa mga balita dito sa gawasan nasod, diri pa din sa sulod. Ombudsman mga kaigsunan, naglaraw sa paghimo nga state witness ni kanhi Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Imong state witness si Bunuan mga katrupa. Dili ba siya man ang Bunuan mga katrupas Binuang DPWA? Siya ko'y sekretaryo mga katrupa. Usa sa kwalifikasyon kamahimong kang state witness mga igsoan, ikaw ang pinakaminos og salay. Sa iyong pagtuo mga igala kinis Bunuan minus ng salay. Kunin mo sumadaon pagsabot mga katropa, iyang mang dakong sala, iyang pinakadakong sala. Ayun sa state witness ni Buying Remolia, itong ombudsman mga katropa, ang hinoon, kauban mag-uni sila. Words of the same feather flux together. At saka walang iwanan. Mga kaigsunan, kumaya ni mapriso mga katropa, kaya nagpasakit-sakit ni siya. Kaya ni mga dato umaon, mag-atubag o kaso, muli ka sa prisuhan, maglingkod-lingkod ay wheelchair mga kaigsunan, o din magbutag laki-laki silang liog mga katropa. PGN ay kanihan to mga igali. Sa diyan ang suwito na skaso na huwag tayo ng laki-lakis iliog ni Presidente Gloria makapagalaro yung kanihan to. Anong estilos maganda to, maganda mag krimen. Masakit-sakit na yun, aron di masulod o prisuhan mga kaigsunay. Lawas ni Jingoy, kaya nagpaprisog yun mga igali. So si Bunuan, himong state witness ni Remulia. Ay nako, usaho na lang yun yung nasod Pilipinas mga igala. Pabor-pabor lang kay sila man rin nagdalas trono mga igala. Nagtag sa lugar pagkabalita dito sa Kauluan City Minutos na nagkalabay sa alas 5. Senator Joel Villanueva mga kaigsunan. Mga igala, iklaro ni Ombudsman Buying Remulia. Kadili pa daw kuno mga katropa makausap. Makadagan ang kaso ni Joel Villanueva. Kada gumikan kay ila pa daw kuno kining ipaubos sa preliminary investigation mga igsoon. Ombudsman Buying Remulia, ilarang lolo ni mong upa. Ni bunga sa mong paghulga nga to nila. Muni konsisyon ni mo nga to Joel Villanueva nga kung ugaling mutabog dito sa inyong kampo, dili na ipasagkang kaso. Kaniad to mga higala, si Joel Villanueva, kuyog pa rin sila ni Alan Peter Cayetano. Sige yan, igsulsol, sige. Ayaw tabog na mo diri, di ba? Pusot-pusot imong kaso. Ni kaubana chis iskudiro mga katropa mga mahadloko chis iskudiro na hadlok pong mahibaw-an kaduna di upat ka malita gidala dito sa ilaha kani amot kay bobagas heart ibang hilesta ani sila mga kaigsunan konsisyon ingon si Buying Remulia dili pa na magkausad oy kaso Joel Villanueva kaya ipaubos pa namun is preliminary investigation. Ay naku, abot lang! Abot lang, Remulia, ilarang lulo ni mong upo. Samtang sa dugang pa mga balita, flood control gihapon nga isyo. Saldi ko o kanhi House Speaker Martin Romualdez mga kaigsunan nakalingkawa sa 1 billion civil suit. Nagipasaka batong kanila kada gumikan mga higala kaya ang gibayad daw kuno nga filing fee sa pagpasakang kaso kuwang wala sa mga kaigsun ano ang pungklaruha o pilag may bayranan tanawang siya na itabo the technical ingon ani rady ay mga higala paglingkawa sa imong kaso pila ka pa iba o pila yung bayran na. Aron ibasura ang kaso kay kuwang ang ibayad ka filing fee mga kaigsunay. Wa na kay dipinsa. Gubikan kay tanang ebidensya na animo. Tawag ilngil ka mga abogado katropag rap-rap o ikaw maabogado. Ari ka igas technically day. Kunay na itabo karon. Saldi ko og si Martin Romualdez na yung dawag dagway ay ano pa kung mga igsoon ipasagag usag ka bilyon nga civil case pero gibasura ilang kaso mga igala tungod sa rason kadili sila sadan

Ang duckboard. Kaginig tuyoon mga katropa aron sa ingon. Umuapil maganig butar si Bato de la Rosa mga katropa. Ilang question nun mga igala kay nganong ni apil og butar. Ni apil og desisyon sa impeachment ni Sara Duterte. Huwag man siya katambong sa hearing. Parang ilagin ng dakupon gumutambong. Aron ang malakan niyang dunay rason. Kadili ni paapilon sa pagbuto. Sa pagdesider kinis Bato de la Rosa. Huwag man katambong sesyon. Este, huwag man katambong hearing sa impeachment mga katropa. Marok-marok lang pig mga igala. Mauna mga kaigsunan. Samtang na ipo-ipo mga katropa tanawa. Agatuag eskwilahan dito mga igala. Ilang ibagting dayo ilang emergency ring. Hindi ka ni nakita ang ipo-ipo mga katropa tanawa ragot katropa rap-rap. Tingog nag-alarm ring mga kaigsunan. Tawa ni ninyo, kandako ni eh. Pagandilikado. Umanin mo agis iskwilahan, suyo po ng mga tinunan mga kaigsunan na. Musa na lang. Oh. Money mga katropa. Oh. Delikado ni. Money ipo-ipo mga katropa. Ipo-ipo, gigi-ipo mga tubig. Samtang di ay bus mga kaigsunan. Di sila upod mga katropa. Daghan ra siguro ni Ukrudo mga gasolina. Di sila umaning bus, gadaggan mga kaigsunan. Di atong tanaw na to resibo ni mong balita mga katropa. Bus di sila upod. Daghan ra siguro ni Ukrudo, gasolina mga kaigsunan. Samtang dito sa gawas sa nasod, ay magkumpiyansa sa grabing kainit. Kay dito sa Europa, mga igala, tungod sa heatwave, iabot na og 1,300 ang patay, mga katropa. Laging nagbaud-baud niya kainit. Ay, na binisaya katropa, rap-rap, sa heatwave, baud-baud niya kainit. Iabot na og 1,300 ang patay sa heatwave dito sa Europa, mga katropa. Kung nagmainitan mo, ayun mong kumpiyansa. Iba daot yung chinchancho. Tantag dito sa gawa sa nasod nga Venezuela. Nagiigo og duha ka sunod-sunod nga linog 7.2, 7.5 magnitude nga linog. Iabot na sa kapin 1,400 mga kaigsunan ang namatay. Una pa'y 50,000 mga katropa gipangita. O 3,000 kapin ang mga nangangol sa baong linog dito sa Venezuela, mga katropa. Ano pa ba tiyo nagka-resibo ni inimong balita, mga igal? Dahil inahan og anak na riskyo ni mga igsoon. No? Swerte kay buhi pa nga na riskyo, mga igal. So, naanghilan pa ni sila mga katropa. 14 minutos ang nagkalabay sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman na! Bangon na si Bo kay

0: Canada, dia sa may California sa Amerika. Ay, good morning, Sir Mike. Naglantaw niya itong tulubanon. Ay, pagkapaminaw po sa ito mga suking tingpaminawan at sa pag-umustaho na maglantaw na ito sa itong YouTube channel, mga iksoan. Kumusta na sila? Ilang kahimtang mga igala? At naglantaw na ito, doon ito ay 71 kabog nag-view na ito sa itong YouTube channel. Hinauta managhan pag yun eh. Wow! Ay, good morning ninyong tanan ni Ma'am Lobisuena. Diya sa may English Virama ning Dakbayan sa Sugbo, mayong buntag. Shout out sa ako, bata nga naminaw sa exciting Pilipinas. At Tropa Jerry. Sa may pangalan ni mong bata, ma. Ay, good morning sa ganto ni Sir Iban. Domingo mga kaigsonan. Good morning, Katropag Sir Jerry. Always watching from Plaridel, Misamis Occidental. Sir Iban, good morning. Mayog, salamat kayo, ha? Panabion niya na, panagkulya sa inyo, ha? Bye, good morning po. Ganto ni Rudy Salas. Shout out ko sa taga Manolo Fortes, Bukidnon. Osaris family, og Salas family, og sa Cagayan de Oro, Nabong family. Iga diri sa Tisa, always watching XFM. Rudy Salas. My good morning, sir. Ganto ni Sir Mariano Vasquez na sa may Magikay, Mandawi City. Otsake, Sir Mariano. Yeah, my good morning. Uy, may unto na dito sa Canada. Dito sa California, sa Amerika. Sir Michael Mike Sigi, Canada. My good morning po. Ganto ni Boy Alidan. Lata na ito, mga katropag. Namina pa yun sa may Gabi Cordova. Iyon man ni Richie Franza. Ay, good morning, sir. May pagpaminaw niya itong tulumanon. Ay, good morning, sir. Ganto ni Ma'am Elena Natolia. Salamat, Ma'am Elena. Ay, greetings. Iyon man na ganto ni Arvin Habas. Salamat, sir, Arvin. May subang na ko, Madrawi, sir. Ninoy Binoy, mayong good morning. Matod pas taga Tabunok. Ah, hanggaw or hangaus naong?
1: Sana all.
0: Ay, good morning day. Gato ni Jeffrey Galo. Lantaw na to mga katropa. Good morning katropa Jerry. Shout out sa mga Apo Kicks o sa Bye Bye Tennis Club. Pinapinan nila ni Attorney Abit o ni Jed Lee. Bandalan og Mayor Boying Kari. Watching from Bacayan Ville, listen of Bacayan. Listen the subdivision mga igsoan. Ika ni Jeffrey Gallo. Standby mga katropa sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita. Wala ni pipila ka importante ng mga mensahe. Standby!
2: XFM
3: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higom niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakao ng mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Good. Tuman eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Hoy, buwang, ganun ka lang yung langoy ka malaning karsada.
2: Ay, kibaw mo buwang, kung di ko malumusan yung karsada, niwa ni tubig.
1: Barugya, nag-trapping yung karsada, oh. Noon sa baga, hindi akong batuta. Gamiton mo ni himo yung kunig buksay. Maapsan na ganyan ka karun, lumusan na ganyan ka.
2: Nge! Ayaw!
3: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
5: Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
14: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad. Dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.26 na itong oras na tunagin ninyo sa Premium Death-Free Cofemex, mga katropa. Premium Death-Free Cofemex, ang kapi gatambal, kapi lamian, kapi mga katropa ga antioxidant. Kapi mga katropa maka-increase sa mental clarity o maka-reduce sa inflammation, mga igsuan. Ingon man maka-regulate sa blood sugar. Premium Death-Free Cofemex, ang kapi nga makapalig-on sa gabok ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium Death-Free Cofemex, mga katrupa, nakakapi ka na, nakasanton ka o naka-premium Death-Free ka pa.
16: Jerry, Jerry,
17: CEO. Exciting!
18: Good morning!
15: Siyete minutos, mga katropa, nagkalamay sa alas 5. Ay, good morning, dahil gato ni Boyet Rosasina. Domingo Marcojos Astakaan, Jose Jarlito Mar, ni Lorna Margarita, ni Ripaco Oves, ni Crisologo Ugbamin. Good morning, gato ni Fernando Mac, ni Ansoy Cominoy, ni Jesus Caniete Celestial, ingon man ni Cheryl and Damiranda. Good morning ni Ma'am Lorna Margarita. Ni Eugenio Boy Tagsep. Good morning po ni Sir Andres Acaso Jr. Ingon man ni Algi John Katakutan. Ni Arilene Cabuenas. Ni Ripaco Oves. Ni Randy Perez. Good morning ni Sir Andres Acaso Jr. Ingon man ito ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Good morning ni Arvin Habas. Ni Alma Kamingawan Alcontin, ni Tikyo Angva. Ay, good morning, sir. Gato ni Francisco Iko Talisig, ni Ma'am Flor Deleca. Ni Lorilin Celizana. Good morning, ni Edi Sungahit. Good morning po, gato Roberto Tabulong. Good morning, ni Abil Garciano, mga igsoon.
16: Exciting Pilipinas Balita.
15: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingang dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, o sa itong Tugaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial kapitulo, sa itong City Hall, man sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo. Ingon man sa mga silingan nato ng mga lalawigan. Balita gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masayran, inyong madunggar o inyong makitan dinhi lamang sa
16: Exciting Pilipinas Balita.
15: Unahon nato mga katropa, pamamati ang detalye sa balita. State of calamity gideklara sa lungsod sa Alegria. Tugod mga katropa sa kakuwang sa supply sa ilang tubig dito, mga igala.
16: Provincial Report.
15: Detalye sa report sa Aero Nato ginipinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata.
16: Live report.
19: Yes, sa gideklarar sa lokal na pagamahanan sa Alegria ang state of calamity. Aron mapaspasa na mapatuman sa emerensiyang lakang, batok sa nagkagarabing kakuwang sa supply sa tubig sa lungsod. Tumong sa deklarasyon nga mapadali ang pagpagawas sa pondo o pagayos sa nagubang infrastruktura sa water system na mohinugdan sa limitado nga supply sa tubig sa daghang panimalaya. Matod ni Mayor Gilberto Magalyon, apektado sa problema ang dulaan sa 44% sa populasyon sa Alegria, ilabi na sa mga barangay sa Madredeo, sa Valencia o Compostela. Dugang sa mayor, nga makatabang ang pagdeklara sa state of calamity aron sa pagsulbad sa dagong problema sa infrastruktura sa 95 milyones ka pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na gisugdan pa niya itong 2015. Mato ni Magalyon na grabing kadaot ang naangkon sa water system aton sa pagigo sa Bagyong Odeta niya itong 2021 human mabali ug maano dagang tubo sa tubig. Gipanay usab niya nga adunay mga kakulian sa implementasyon sa proyekto. Laki pa mawala ang mahuman nga trabaho nga gitugyan sa kasamtang administrasyon apan wala dayon mapadayon na. Gingong nalangan pagyud ang rehabilitasyon sa water system tungod pagsugod sa mga proyekto sa pangkongkreto sa mga kadalanan nga nakatabon sa nabiling mga trabawa. Bisan pa dunay daghang tilugda sa tubig ang Alegria, gingon sa mayor nga ang pinakadakong problema mao gihapon ang distribution system. Isip temporaryong solusyon adunay kasabutan ang lokal nga pagamahanan sa Alegria ug silingang lungsod sa Badyana aron matabangan sa supply sa tubig ang barangay Balhaana. Sa tanagulat sa papagawas sa pundo, nangainaw sa bugtabang ang lungsod sa kagamanang lokal sa Kapitolyo aron dali mapasiguli ang kasaligan nga serbisyo sa tubig alang sa mga apektadong residente. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumog sa Zona Plus Gold, alang sa nakihiusap Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
16: XFM Report.
17: Exciting!
12: Good morning!
15: Salamat katropa, Almi Mata, sa Bugar Report. Nagatun sa tugtag na 31 minutos o 25 segundos na magagatropang nagkalabay sa lasingko.
16: XFM Police Report. Police Report.
15: Ay mga single mom, mga katropa na pusasan. Nagatun o ginadiling drugas, mga kaigsunan. Detalye sa report sa iron na ito kinipinagi sa pagpamati ni katropang Eric Pahanono Tamaro.
16: Live Report. Live Report.
18: Katropa Gadgeri, mga kahinglahan, doha ka, kwa ni, mag, kwa na po ni katropa Gadgeri, magbayar po ni, mag, di po, kwa na po ni, kaning umaga na po ni kining duha kay, ang, kining, usa, katropa Gadgeri, ang iya pong ison mo naman po'y bana, aning, usapod ka, na, inga single mom, katropa Gadgeri, mga kahinglahan, dinakpani sila, tulusab sa kinipong anti-illegal drug operation sa tuga Mabulo Police Station, kagabi din ang usap sa may barrio Luzbo City kay kining duha katubang Jerry Maton pa nagkumbuya ni sila para sa pag-deliver aning ginadling droga sa kinipong kwan po nila Maton pa hatdanan ug subo diri sa may barrio Luzbo City kay nasugatan sila sa mga operatiba ug kay lagi noted na po ni sila ng mga kinipong drug personality katubang Jering Jer mga kaiglaan mao tong gisita ug dito na kwaan gyud katubang Jerry sa ilang kinipong bulsa o kinipong mga pinakiti sa gituan usab nga kinipong shampoo no ang kinipong duha katupag kanseri mga kahigalaan na dakpan na kuhaan ni og ang usa one small size katupag kanseri ang usa kay two small size no sa gituan usab nga shabu ang gaan natin sila katupag kanseri mga kahigalaan pod og ang usa kini si a certain Julie samtang ang usa si kinipong kuhaan po ni a certain kuhaan po da katupag kanseri kining Mar no diin na puro 5 lang pero Igor katupang Jer mga kaigalaan na nilipuyo diri sa may kinipong Tarcom no sitio Tarcom Barangay Lahog Cebu City diin atul sa pagkirabi labantod pa nga Igor sila lang gisugo sa paghatod katupang Jer na morsinto lang gini siya nidawat lang sila kaya wak malagi ni sila trabaho kaya pambiyaan ni silang bana po katupang Jer matulag ato dihatod na lang sila uga Cebu suulan na sila gapiplar kagatos niya kaya na kalangoy swerte kaya nadakpa ni sila niya kaso nga kalapasan ng Section 11 kining paghupot possession aning ginadiling na drogas ang hihikay na karon batok aning duha ka mga single mom mag umaga na po ni katupag Jerry mga kaigalaan kay matod pa nag-deliver og Cebu this barrio Luz kakapiin so para katulang Jerry matod kasigasigikan sa police station for Mabulo Police Station mga katropa basta mag-isugot ang kape di ay pinakahilte nga kape mga kaigalaan humot lami sustansyado magawa sa mga balatian di mga kaigalaan kape na Santo Plus Comics may nitan yung tiyan mubasko ba inyong kalawasan alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Eric Amaro, XFM News.
16: XFM Report.
17: Exciting!
12: Good morning!
15: Ano di ba ni Mutingo katropa ang rap-rap? Pag-ini maayo. Salamat ka, tropa, ga Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatot sa tugtag na 35 minutos o 5 segundos na ang nakalabay sa alas 5.
16: City Hall Report. City Hall Report.
15: Mayor Cindy Chan ni mando sa pagpahunong sa firing range operation sa Navforsen. Italia sa report sa iron na ito kinipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
16: Live Report.
15: Crystal.
12: Ni mando si Mayor Cindy Chan ngay pahunong una ang firing range operation sulod sa Naval Forces Central atol sa gipahigayong meeting kagahapong adlawa nga gitambungan sa mga representante sa NAVFORCEN, PNP Regional Civil Security Unit 7, Lapu-Lapu City Police Office ug Barangay Kanhulaw. Ang mong panagtigom subay kini sa insidente nga tulo na ka mga balay sa Barangay Kanhulaw ang naiguog sa agnga balaning buwan sa Hunyo. Sigun pa sa mga biktima nga duda nila, nagikan ang mong mga bala sa NAVFORCEN. Mato ni Kapitan Nestor Paipa nga uwahing report nga ilang nadawat ni adto lang Hunyo 22. Hinungdan nga sa maong adlawa usab, nagpahigayon sila og inspeksyon sa lugar kung asa nahimutang ang panimay sa ikatulo nga biktima ug sila mismo nakadungog nga adunay nagbuto-buto sulod sa NAVFORCEN. Subay sa mga reklamo sa mga residente sa Barangay Kanhulaw, gustong paimbestigaran sa mayor ang mong insidente maong gikinahanglan una ang pagpahunong sa operasyon sa firing range sulod sa kampo. Gimanduan usab ni Chan ng LCPO nga magpahigayon og ocular inspection sa mas daling panahon. Dugang paniana, gitahasan usab niya ang Business Permit and Licensing Office sa pagsusi sa mga permits o registration sa mong pasilidad. Hinoon ni pasalig ang NAVFORCEN ngadto sa mayor nga magbuhat sila og mga lakang aron nga di na kinisubling mahitabo ug mas pahugtan pa ang security measures nga ipatuman. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Felerka, XFM News.
16: XFM Report.
17: Exciting!
20: Good morning!
15: Salamat katropa, Crystal Joy Felerka, sa mga report! Dagato sa dugtag na 37 minutos o 20 segundos na o 25 segundos ang nagkalabay sa alas 5.
16: XFM Police Report. Police Report.
15: Pagadagkong tunghaan sa lungsod sa Cordoba. Pabantayan o mga pulis mga higala. Detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni Katropang Binjitalisik.
16: Live Report. Live Report.
21: Gagan sila magkaraman siya ito pagkaraman. Alam mo ka nagibutok ni Police Major John Caleva Sanchez ang Hepe sa Cordoba PNP na abutungan o kanyang mga polis ay kanyang Cordoba o kanyang mga tungan sa kanyang mga Cordoba labi na katong mga nagutungan sa pagkabata ko siguro lang sa kanyang mga bata yung nilang kasunan sa Hedabu ito sa Cloma City na dunay kanyang pagpamusin sa mga organita mga dunay Sanchez na isip mo kanyang kasabot ko na sa kanyang mayor sa Cordoba. Isip mga tao sa kusigurada. Apan ang kini mo mga tungan lang itong madag ko o katong butaw polis kasi sa alas sa mga tao sa alas sa mga apon apag itong ang kanyang tungan na alas sa mga depit ang mga polis hindi ko lang marubing o kamo patulya kini abak usap ang barangay labi na ang mga talon nga mutapar sa pagbarangay sa sigurada sa mga depit labi na ang kini mo mga bata mga bata sa siyente nga mutunga. Sabi na, panahon sa buntag o gaman ang pag-uli paingon sa hapon sa Panimay. At mamaya, ni Police Major John Caleb Sanchez.
22: Ipagbitinuan na the whole day na agi police na agi magbantay and so ang ilang kumipagsabot sa kuano sa mga tao sa aga na nagtanaw karon na ang Cordoba po nilagahanag sa pilahan, especially nga doon sa city, natin mga private schools, natin mga international schools, yan ito rin. So, ato lang is kanang hatag taog time yun, hatag taog time sa mga eskulahan nga at tuon ang polis. Lagi na siya sa, appeal din na sa aming duty detail yun. Kaling aling orasa, ilagi ng bisitaon. Mo engage sila sa mga tao, mo sa eskulahan, makikistorya sa kung naay ang atong nga ubang sila noon namin mga guard. So, mamusta sa guard, mutuyog sa eskwilahan, makikistorya sa mga estudyante, kanda ko upang bandilyo dito sa sud sa eskwilahan. Kung entrance na, mutabang sila sa pagkuhan, pagka ng check sa mga bag, pagkuhan ano, pag-remind po sa mga estudyante nga kung sa'y sakto o sa'y dili.
21: Jan Caleb akini kasensyas ang hepe sa Cordoba PNP. Kato pa yung kinimugyat sa mga pasas kanyang may isang tour herbal oil pagkata pagkini labi ng katundari mga akini beripil o kini mga balik sa base. Ihaplas yan ayudut ang kailasan sa mabagal sa iyong mga tungkol na kamulo mga airbnb. Hindi mo sa mga sinuot ko po ito na panis na masang butik kasi naman. Kaubari ka ito pang nagsisyan na inoblado alam sa kaya sa Pilipino para sa Pilipino si Kutloka. Benjitalisik. Action News.
0: XFM Report.
1: Exciting.
20: Good morning.
15: Salamat ka doon pang Benjitalisik sa Vulgar Report. Nagatot sa tugtak na 40 minutos o 55 segundos na magagatropang nagkalabay sa lasingko.
0: XFM Police Report. Police Report.
15: My senior citizen, mga katropa, gidunggab siyang gikatagay. Itabo kini sa lungsod sa Minglanelia. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June 14.
0: Live Report. Live Report.
23: Yes, katropang Jerry, no, naangol gining usaka sa City 3 News, kinalagi human kini gidunggab ni siyang katagay, alauna imidya ni sapon, ni Antoning Hunyo 28, 2026, ito ni Ismay Purok Manga, barangay Gindaruhan, Lungsulis, Binglanilya, ang kining naangol, giila kini, nga si Gregorio, sa City 3 News, ulitaw, residente ni Sabahoga, barangay samtang kining giingon ka suspek, mao si John Mar Villaver, hingkod ng Panawikon, ulitaw, residente, usap ni sa barangay Gindaruhan, Binglanilya, sa investigasyon sa Minglanilya PNP na sayran, matugbag ining testimonya ni mga saksi, nakita nila kining biktima nga naglakaw lamang ug miagi sa payag diin nag-inom noon kining biktima ug ang suspek niya do na pud ni kauban. Matugbag sa mga saksi nga wa gihimong nga hulga o kining pagpanghagis kining biktima ngadto sa suspek apan sa so, wa pa matino nga hinungdan kalit kuno nga mibunot kustil kusilyo kining suspek ug gihansa kini sa tuog nga pahin sa tiyan ni iniga biktima tungod sa grabe ka samaan daling gidagi niga biktima sa mga meresponde e nga to sa Minglanilya District Hospital apat tungod sa critical nga kahimtang nini na busbus yung tiyan gibalhin na yun siya sa Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa dugang operasyon human sa mong insidente giingong dali nga misipat kining suspek o parayin pangaron ang hatpos at operasyon sa Minglanilya PNP aron madakpan o matubang kining kasong frustrated murder. Mga katropa, yung kalimut pagtumarog sa anton, vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News.
0: XFM Report.
1: Exciting!
20: Good morning!
15: Salamat katropa, June 14, sa Bulgar Report. Nagatot sa tungtag na 43 minutos o 10 segundos na magkakatropang nagkalabay sa lasingko.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
15: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Gusto na magigalag low pressure area. Gusto na nahimo na banig bagyo magkakatropa. Surigaw na ba mga igala? Iyawan taga-tropa grap-rap o Surigaw kay buagi ginig buhol o sibo. Iyawan na to mga kaigsunan. Ay good morning di ay nga to ni Jir Edi Sungahid. Naman ni Abil Garciano de Puro Camotes. Ay good morning. Gato ni Ma'am Norvi Murillo mga katropa sa may Sitio Kina sa Barangay Kiyot mga igan. Alay sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon, makauba na itong weather forecaster sa magkasamagtan. Katropa mo. Weather forecaster Manny John Agbay. Sir Manny, good morning.
24: Yes, Sir Jerry. Good morning po. Dog si mo ang mga sukinting paminaw. Kanya ito ang latest road update. Parang sa itong adlaw. As of 3 a.m. kaniya, ang sentro sa tuwang ibantayan nga low pressure area pinasipatan kini nga naana sa kadagatan San Pascual, Masbate. Kini nga low pressure area sa bakal na siya high chance nga may mga sakabagyo na sa mga ibang sa lang bahay ng southwest monsoon o kini kabagat ang mga kulay nakapiktos sa Palawan. Utungod aning low pressure area ang tipong Visayas, karahan to dogma, kay makasnati o madag-unay nga kangitan nga may mga katagatag na mapagulan o mga panulog gilat. So, posibleng kaya po ng mga flash flood, landslide, mga urban flooding din. Ito sibo, labi na po ng mga kalit sa pagbundang sa ulan. So, padayon lang mag-monitor sa mga itong issue na mo ng mga thunderstorm advisory o mga heavy rainfall advisory. O para sa kenta sa itong hangin sa itong karagatan din sa Subo, so far wala at i-issue ang warning sa party sa karagatan din sa Visayas. Samtang humayon doon sa kasatangan ng hangin na nagawikan sa butang kasadpan, ito na sa kasadpan ang mapusilabi sa tibuok Visayas. Din ang balod sa tuwang karagatan, malinawin ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Ngayon sa Subo, ng itong dagat, ngayon na sinihan sa kotos sa Adlaon, ug mutaog karong alas 10, 21 sa buntag. temperatura karong adlaw posible mabot sa 26 to 31 degrees Celsius. Sunrise nato din sa Metro Cebu ganihang 5:26 AM, sunset unya 6:09 PM. At oras na 5:46 na sa kabuntag. Nagmula ko na itong latest with update. Kaya si Manager Nagbay, may buntag sa tanan.
2: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
15: Pag-igala, mayong buntag. Di atas mga balita, mga katropa. Ya, ang nab-forcing firing range di ay diri sa Dagbayan sa Lapu-Lapu. May posibleng responsables mga nasaag na bala. Nabigo diri sa kanhulaw tulog ka mga insidente sa saag gabalas kanhulaw. Agitumbog mga kaigsonar gikang bala sa nab-forcing firing range mga higala. Wadag ipahunong ang operasyon ini ni Mayor Cindy Chan sa Dagbayan sa Lapu-Lapu. Samtang si Mayor Nestor Archival gipahugtan ang pagbantay sa pagsulod sa African Swine Fever mga higala diri sa Dagbayan sa Sugbo. Una nang ipahugot po sa pagbantay sa ESF si Governor Pamela Baricuatro gumikan sa ESF outbreak nga miigo dito sa Negros Occidental mga kaigsona. Kini nga itong mga pantalan at itong bantayan at takihos mga baboy. Bitaw, African Swine Fever mga katrupa. Samtang baha dito, baha diri, baha everywhere. Ano ang solusyonan unta sa flood control project sa itong gobyerno mga kaigsonan? Pero nahitabo, ina kay mag-control na ito ang flood, kita na gi-control sa baha. Kita ninyo kaganiha mga igala, diya sa may Talisay o Pardo, ang baha mga katropa gumikan sa kusog nga ulan. Magbaha maganing magtaligsik lang unsa nakaha og kusog ang uwan. Unsay solusyon ni ini mga igala sa Department of Public Works and Highways ay lang tubag travel advisory likayan ang baha.
2: Jerry Auxilio.
15: Unin ko pag TPWH sa mga pagbaha, likays baha. Marlis istorya mga igala, tubag kayo dere, magturo mga nang mag-uwan.
2: Jerry Auxilio.
15: Samtang dito sa kaulohan mga kaigsonan, aga ombudsman nga si Buying Rimolia mga katropa miingon nga himuon nilang state witness si kani DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ang qualification mga katropa mahimo kang state witness aron ma-discharge ka isip akusado, kinahanglan ikaw katropag rap-rap ang pinakaminos og sala. Si Secretary Bunuan mga kaigsunan, minos ba ang iyang sala? Dili ba mga katropa maingon manato nga iyang sala, iyang dakong sala?
2: Jerry Auxilio.
15: Witness ni Crispin Rimolia. Magkapanghisos mapunta ni Crispin Rimolia mga katropa.
2: Jerry Auxilio.
15: Anyway, lakbitan nato ang White Ribbon Rally ni adtong Domingo, Hunyo 28 mga kaigsunan. Batok sa korupsyon mga katropa. Ang White Ribbon kaugpungan mga igalas nagpakabana batok sa korupsyon. Nagtawag sila kaugalingon o white ribbon katropang rap-rap gumikan kay wa daw kuno sila'y kulor. Gagidapigan mga kaigsunan. Kundili ang pakigbatok gatos korupsyon mga katropa. Pero ang misalmot sa mga rally may gala 3,000 rally.
2: What? Jerry Auxilio.
15: Sa kadaghang taos Pilipinas, miabot na taong 115 milyones na bata mga katropa hinuapila niya ng mga bata. 3,000 na nagpagkabana batok sa korupsyon mga iso?
2: Jerry Auxilio.
15: Waman ko na sila'y kulor ginapigan mo ng white ribbon ang tawag silang kaugalingon. Suhain naman ang mga nagpakabana sa korupsyon mga katropa. Uglain o oposisyon magpatawag korupsyon, doon ay manambong. Patawag korupsyon ba yun? Patawag o garali? Batok korupsyon o bay-ubay mo tambong? O gari ka diris administration doon na sa'y manambong o bay-ubay po mga igsoon. Pero, kung ang independenting grupo, way kulor mga katrupa magpatawag o rally aron ilang ipaabot ang ilang pakigbatok sa corruption mga katrupa, ang mutambong tulo lang kalibo mga katrupa.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
15: Sa may punto na to din hi mga kaigsunan. Kung kita nagpakabana batok sa corruption mga higala, may kulor man siya o wala, ha? Atong adtuan o atong ipakita atong pakigbatok niini mga kaigsunan. Nakapurki lang din sa atong nasod kaya gipasulabi nato mga katropang politika.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
15: Mas ato pang ipasiyag, ato pang ipasulabi ang politika mga kaigsunan kaysa pakigbatok sa korupsyon mga katrupa. Tanawa rago doon sa'y nahitabo karon. Oh. Sa halapan niya korupsyon, sa halapan niya pangaukaw nining administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mga katrupa, pila raman kabuok ang nagpakabanay. Ang uban pa gani mga higala, midipinsa pa ngadto siyang administrasyon. Sa pang Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
15: Murag naingon nato mga higala nga sa kanunay nga pangurakot sa mga nagdala sa rindas kagamhanan sa nasod sa Pilipinas, murag naanad na lang ta. Murag maingon nato ba yang corruption nahimo ng way of life nato diri sa Pilipinas mga kaigsunan.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
15: Doon na pagkatay kapaing na niini mga higala.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
15: Murag mo na ito nakita. Murag naanan na lang ta. Dili na lang ta makigbato. Pasag na lang ito ni sila ng urakot. Kaya anyway, o si Kinsay Mulingkod mo dala sa rindas kagamhanan, puli-puli, rapo pa sila pangawat mga kaigsunan, ingunana na lang tayo.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
15: Mas bayo siguro magpakabana ta. Pagpakabana, pud mo ay. Ha? Kanos abarita mulihong, kunya na yun, uwa na yun ta, hasta ang Pilipinas, ibaligya na.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
15: Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan, o dili mangutang, mamaligya. O niya diri ba na ito makitaan asang halis kibaligya mga katrupa?
3: Jerry, Jerry, Ocio.
15: Re-administrasyon Presidente Bongbong Marcos, PPP. Dili public-private partnership, kundili President Pamaligya ug Pangutang.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
15: At agi, musunod karon dayon ang kasikas mga katrupa. Kau ba ni Atty. Ray Malikay Galon? Kau ba na ako diri sa Master Control si Katropang Rafael Raprap Bari? Kau ba sa nato ni Butaga sila si Katropang Crystal Joy Felarca, Katropang Almi Mata, Katropang Benji Talese, Katropang Eric Panuno Tamarong, si Katropang June Cator. Ato weather forecaster sa Pag-asa Magtan, Manager Nagbay. Ato agad station manager si Katropang Jollibee Chavez Mikey. Birthday sim. O gato ag news director si Katropag Philip Cirujano. Alang sa nagayusap Pilipino para sa Pilipinas. Sa kanyang katropa-katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Barabilit sa maingon. Balik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon alas 4:30 gato lasay sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yung mga kape akong ganahan na nauyun ang gid na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sa kit, bayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong kusol. Nang kasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? So masakit yung kusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oy, Dong, ganun nagtimaw mag-a?
9: Oh, nina ko patutuyon ni Mama pa.
8: Natural, hindi nga patutuyon, kinakop ka na.
9: Oh, ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang Mama.
8: Nge! Ayaw!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
16: Abli na.
14: Abli na. Yes.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic.
14: Dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:09.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawg ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Sa Los Popole, Est Suprema Lex. Ang kayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta ug maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
2: Sikas kauban si Attorney Ray Gelon.
1: Ning adlaw karon nga Martes, pizza 30 buwan sa Hunyo, tuig 2026. Katapusag adlaw sa Hunyo, mga katropa. Ugma, Hulyo na. Paspas kayo aga dagas panahon, mga katropa. Dili priha kapaspas sa ato ga natad sa

Ekonomikanhon nga krisis gawas ining energy crisis nga gideklarar karon sa gobyerno bagi katropa. Mao ba sa gihapon nga taas ang presyo sa krudo, gasolina o mga produktong petrolyo. Daghan nga nipingit na mga katropa nga mga driver in town o mga dipaseruan, taxi, jeep, bus, labi na habal-habal mga katropa. Ang paitain taon sa itong sitwasyon karon hinautunta nga magkabangon ta ni grabing kalison kay di ceasefire nalipay na unta ta mga katropa nga abi na itong ma-normalize na ang kiniga presyo sa produktong petrolyo kay mao man ni tinugdan sa tanan nga kasakit din sa Pilipinas mga katropa. Murag nasakyan na lang sa Gus Malacanang kay kasakit magyapon sa wapang gubat mga katropa. Karon isamot na lang ang kasakit na. Ay kay gikan di espresso sa krudo, gasolina, saka ang presyo sa mga pagkaon mga katropa. Bugas, aga asukar, ang harina, noodles, dilata, pagan pa. Mao naman na gani ato ga daganan mga katropa. Ay sa gingon pa rin na panahon sa tinghuaw mga katropa, pista dilata. Paggawas ning mga sardinas, beef loaf, corn beef. Uban pa dihag dilata mga katropa nga. Ay kabog na minaw niya, makarelate mo tingali mo. Dili man mo mga nepo babies. Puros man tagi panganak nga aspo ini. Pista dilata. Pero lipay na kayo mga katropa. Pero katuga sa una manggod, pista dilata ta ato. Kaya wa pa kay tay mga pangita mga katropa, wa kay tay mga trabaho. Pero lahi na gyud nag naa tay mga trabaho mga katropa, unya mao lang maghihapon. Pista dilata man lang gihapon. O sa may pasapot ana. Wa na kapugngi ang pagsaka sa presyos mga nagunang palaliton mga katropa. Ilabi na ang atong mga pagkaon nga unta ang gobyerno. Maoy na ay gahom labot ini. Saon man, sigur mga pasalig mga katropa nga, di ay employment opportunities, gikan ining mga infrastrukturang tukuron sa private sector, ang gipanguluhan mga katropa sa mga langyaw nga mga investors. Sus por vida, upat katuig na kong nakadugog ini sa paglingkod pang Bongbong Marcos mga katropa. Hangtod karon duhan na lang habilit. Wa, pagyapoy pulos. May malunggong dato mga katropa na itukuron diha gabaga dagkong edipisyo ang atong kaigsuunan diha sa kabarangayan mo'y makapahimus mga katropa maoy magkatrabaho sugod pa lang sa construction antod na sa operation mga katropa dako na kaayo o ginawa ang madulot mga katropa sa komunidad may dulot ka rin na mo'y nakitaan diha nga major infrastructure project mga katropa inig Bongbong Marcos. Wa magyugani magkadima o magkatropa kiniga iyang mga pamahayag ngadto sa katawhan lukop nasod gayang gituyok magkatropa muraga wa mo siyang sabot siyang kagalingon. Nagkatulibagbag man hinuod magkatropa resulta nga kita nga kasabot ng daan nga nagpangaayo unta og ga direksyon ining nasura mga katropa ang nagpangapkap sabta og direksyon. Kaya itong sitwasyon karon mga katropa kay ang ipokus nila ang pagtabon man sa ilang hugaw. Di sila gusto mga katropa masundan ni Sara Duterte inig 2028 pagka-presidente mga katropa kay sayon naman lang bukikio ng mga papel diha. Nga ilag gimaniubra mga katropa ang budget nga may resultang trilyones ka pesos nga gipangkawat niya sa panudlanan sa katawhan. Mao na yung kapait niya karon mga katropa kay grabing politika din sa atong nasun wa na nakitaan ang problema sa mga kabus in town mga katropa. Mao na diha nga ang mga naminaw na turon mga drivers man. Wa mo ka bati diha og pagluag mga katropa. Kadiadto di atas mga 40 kwinta say musakang say sinta. Pero klaro da maor magyapon. Saka magyapon mga katropa diha pa ba 70 80 gyud kasagaran.

0: Cinta kapin mga katropaingon ngatos nobinta. Kaya di pa'y problema kaya nagsinukliay na sang missile bomba mga katropa ang Amerika o Iran. Kay to ay milabay dito Strait of Hormuz nga tanker gibombahan si Iran mga katropa. Sumapas Iran, baos na to kay ang sabot nga mananghid sila diri sa Tehran, ang kapital sa Iran mga katropa, na maoy muhatag o go signal nga pasudlon ba sa Strait of Hormuz ang kining mga sakyan ng pangdagat mga katropa, mga tanker nga magkuha og oil lana diha sud si Iran. Mao na iya kapait karong kahimtang mga katropa kaya di ah nalipay taga di ay agreement panagsabot talis doha ka mga nasun mga katropa o dangon nilang gubat kaya bisag watay appeals gubat mga katropa ego tas epekto sa gubat nagsugod naman sa di mga tabaghak nagko eh nanus aman taon ni mahuman si Trump kaya murag kanalingkod ni Trump mga katropa gubat yun ay pirmi ba nagdinayain na huna-huna adeg presidente sa Amerika mga katropa basta ba igtanaw niya nga uy Venezuela nindot kayo na ha, gawas Miss Universe nga daghan diha sa Miss Venezuela ang oil san perting pagkadaghana diba baka ang huna-huna mga katropa nga Miss Universe ato kang ligoog oil no dito gipick up lang presidente muraga pick up mga katropa uga ka ng tambay ba na the place dahan niya tambay niya ni Lapas Corfio ang i-pick up sa mobile police. Muraging unana lang mga katropa ang presidente sa Venezuela. Karon di ano sa gikalingawan Iran urbida paitro ba ning kalingawan na mga katropa kay daghang kay mga kinabuhing makalas. Daghan na kay nangamatay ini mga sibilyan na among intawon ining ilang kabuang mga katropa. O niya kiniila patas anay rag ihi usahay pagkawa gipulos. Ya mo naging matagwa tayo labot, anak. Okay naman, nagsila-sila lang dito. Di mapiktahang presyo sa kinig produktong petrolyo, mga katropa. Gayaw-yaw na magiging si Mao at ang kauban suod kayo niya sa Cebu City Transportation Office. Mao Montes Claros ug Ella Labella. Kay kanang ilang motor, mga katropa, sa una, 200-300, full tank na. Karon, nun niya, magbantay pag yun sila, inig mga running din nga mga events sa syudad. Samot na mga katropa. Ang apiki kayo. Mahintain-taon nga maalibyuhan eh. Kaya itong gikahibulgan ining national government ba? Nga naa naman ito ay balaod mga katropa nga isuspinde. O gwa naman ganit nila gipatuman ang kining excise tax ngadto sa produktong petrolyo. Ang atong gikahibulgan mga katropa kay nga nung saka gyapon nga kung wa na'y excise tax pila man kabilyones tanan mga katropa. Ila unta ning paninglan ngadto ag mga oil companies Shell, Caltex, Petron uban pa diha mga dagko nga mga players mga katropa sa gasolina ano ba na diha sa gas station di man waabot diha ang epekto nga wa nay excise tax bigko no wagyo nagpakabanda gobyerno ano si Kuya Brian Ureta mga katropa magbiyahean ra man ning ngadto sa north labyog di siya sa kining amihanag bahin sa Sugbo mga katropa. Kaya tuwa dito'y baga arena, tuwa'y lana. Pares baga kininga bakeries, baga katropa. Unya mo two bills. Nagpang-out yun yung town, kaya maulang yapon baga katropa. Inooni, ubos-ubos kay gikan sa kininga 40. Pero ni 70-80. May na lang kaysa ang tumiagi baga katropa, 130. What? Ahos nga 260. Ting sa kita in town. Kanya ang imong 3,000 nga kinumprahan kanian tong daghan kayo mga katropa. Sus karon 6,000 na na. Ang imong 1,000 kinumprahan na budget usang semana. 3,000 na kana karon mga katropa. Ingon ana ang pagtinamba na to pag kwinta iniga ato nga inflation mga katropa. Wag to oh ang atong problema sa nasun. Pero di ani mga tabaghak nagko. Land control project ning gibaniho. Ang pagukod ni Sara Duterte mga katropa nga ilag yung tangtangon. Kaya di naman sila kapugog mahimong presidente 2028 mga katropa. Wa nagyulaing pagi. Kung dili ang pagtangtang. Resulta kada adlaw nga tanan. Imbes malipay o tatas balita mga katropa nga naigibuhat ang gobyerno niya. Ang mapaubsan ng presyo sa krudo ang giopisyon nila kanon mga katropa ang kining pagukod sa mga senadors Duterte Black, ang pagukod ni Sara Duterte, basta tanan kinanglan wa gyoya lama diha, wa gyoya anino diha nga Duterte mga katropa. Ikaw na yung misyon kanon sa Malacanang di ano, Senator Rodante Marcoleta, pasakaan ko ng klasong plunder niya sa ombudsman kalabot sa campaign donation. Este, grabiha, magpagkasantos man mo diha, nga naman, wak mo'y mga campaign donation ni pangdawat niya. Kaya nga, kamo man tada, nagdawat o mga campaign donation, gikan anang inyong mga manlalaban, gikan sa inyong gilabanan, gikan sa inyong gidupan niya. Kaya Puncho Pilato, magdag ko. Kaya niya, ay kung igna, inyo nang gideklarar talan. Uban niya, gisuik pa man ninyo. Ano magpakaroon ing nun mga katropa, pero di ama, may flavor of the month. Kung taugon pa, murag ice cream mga katropa. Di ano yung sunodante Marcoleta. Kini mga katropa, grabe na mga paglutos ani. Matawag naman yung political persecution mga katropa. Nga kining tanan nga mga nilaban nga tukang Duterte. Ala, itaral yung sukmanan mga katropa. Hashtag luuya itaon. Sige lang, kanag kinabuhi, murag ligid ba na mga katropa? Karoon niya, sa ubos, 2028, nanapos ba ba? Siguro alang yun ang paper trail niya, malimpyohan na ninyo. Ang problema, di man po hindi malimpyohan mga katropa. Public record man ka na. Okay, ni karoon, atong sitwasyon mga katropa, kadaghang problemas na. So, ang baha nga way undang-undang mga katropa, gagmay lang uwan. Pero na may nusulban ang presidente. Nabahayag ba ito uban din itong Secretary Vince Dizon? Nga tando-tando lang to taon dito. Hindi mo na engineers Dizon, pero sakto na nga kining ibutang niya mga katropa. Kaya ang paminsar ba? Dali kayo ka-absorb. Right? Kaya total na, may mga engineer na SDPWH. Pero ang problema lagi, basta na asya sluyos presidente, bisagwa siya kasabot, tando-tando na lang yun mga katropa. Pero sahay, lahat magsumusun ang presidente. Katong dito silang Manila. Nag-ugbok silang mga culvert dito. Ang i-describe si presidente. Ngilngig kayong pagka-describe mga katropa. Murang engineer, pero wrong spelling. Capital I man. Hindi man engineer ng capital E mga katropa. Suma pa niya kay kapoy na kuno kayong mga tao. Sige, anto dito sa daan mga katropa. Awa, mas maayo nga ang daan mo ipaduol sa tao. So, gisimog kuno nilang daan mga katropa. Kung nahimuot sa Vince Dizon ato nga kakataunon mga katropa, gasulom magsin ang mata, makitaan mga nato niya kung katawa, gatingsi mga katropa, di lang mistil magbuhak ha, kaya delikado sa pagkasekretary nito na. Mo na nga, ngisi lang yung taos mata mga katropa, pero di kay maklaro. Kay nag-shades man si Secretary Vince Dizon sa DPWX. Kana mga gapaluyos presidente mga katropa, gipungan lang yun na nila ilang katawa. Ay usahay, di yun magkanimao. Kanto lang gapaluyo itong iyang pamahayag mga katropa at humanga sa media. Nga gabalik-balik mga katropa. Gandahong kong nag-practice pagka-DJ. Nag-practice pagka-DJ rap si Bongbong Marcos. Maomang yun ay ni Sool ang pagkatulibagbang. Kasikas! At ito ni katagang pagtagan ni Kabutagod karon mga katropa kay D.I. Plunder nga paabot mga katropa bato kag Senador Rodante Marcoleta. Kasikas! Samtang 1 billion civil case bato kag Romualdez o Zaldico gibasura kay kulang sa fees. Ay ka, gasugod nagpagbasura. Maulang yun na ron, Secretary Bunuan mga katropa ang pinaka-guilty. Iniga flood control scandal. Gideklarar na sa ombudsman nga maoh ang ilang gamitong state witness mga katropa. Kung siya pasabot ang gamitong state witness, wa na'y pagpasakang kaso. Iyan ang giangko niyang sa ha. Kunya manudlo na siya. Ngagtos mga iyang ipangsugo rasap. Maumitaw ta ng state witness nga least guilty na mga katropa. Pagkakatawanan kayo nga kantong pinaka-guilty, mauna hinoy manudlo sa iyang gisugo nga mga least guilty. Ano man, ay gikuptas buluwang impormasyon na lahos nga doon sa Ilocos Norte. Nga, di ninyo pwede diha nga itaral sukmanan. Kay kuyawan mo ga, magdungan mo ga, ambak diha sa Ilaoms Bus. Mapagan mong tanan. Sabi ko na diha, may paklaruhan na ninyo. Di ay 1 billion civil case bagay katropa. Civil na ba hinun eh? O hindi man ni ma-refile, pero kuyawan ko ba? Ag-ag kong ikuyawan, kinikaso bagay katropa. Baho man gini itong main line of work? Baho man gini itong profesyon bagay katropa? Kini na ang mga gitawag o telltale signs. Mga sinyalis magpanikas mga katropa. Kasikas! Delikado kayo ne. Kay kanto legis bunuan, gideklarar sa ombudsman nga estate witness. Ang akong gikuyawan, basin si Romualdez, musunod nga estate witness. Naunsa na ne. Ipakong ng inyong mga ulo diha eh. Purbida baya mga katropa pagkakatawaan na na inoon ni. Ato ni katagag-pagtagad dinhi sa atong tulumanon.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Pagkahinumdom ko na sa ombudsman, mga katropa, hilabihan ka respetado ang institusyon, mga katropa. Labi na siya gaganda pa niya. Dari sa ato, mga katropa, si Anhing Mayor Edgar Labella. Nahimo tong director sa ombudsman, mga katropa. Wag yun to'y issue corruption. Wag yun to'y issue, mga katropa. Lambot na sa pag... Maniubra ng mga kaso ng labihan ka maayong tao. Ligdong, ligon, lantip.
1: Kasikas!
0: Maog ito ang gibarugan sa atong pinalanggang anhing mayor mga katropa. Hindi midagayday nga ito sa iyong pinalanggang anak. Ang kinagwapuhan, JP Labella mga katropa.
1: Kasikas!
0: At atong pinalangga sa mga konsehal diri sa North District sa Sugbo. Kinagwapuhan gini si JP kaya... kado si Eugene mga katropa wa basta kapaminaw ron kito mas gawas kani lang si JP kaya basin na itong brisket ni Dorap ha sa restaurant ni JP piting lami alagi rap kung unsa kalami si JP mausin kalami ang brisket nito niya sa iyang brisket restaurant niya sa iyala ayaw lang si Kayong daghana Jeff ha do harming rap na rin. Bitaw ato giyaging binuag mga katropa pero kinig na hitabo sa ombudsman ba? Usahay ang atong mga kauban niya. Atong mga kaila niya. Lumural ba yan? Kaya lisod kayo mga katropa. Aga ilang tanaw, ilang timbang-timbang. Di man gito angay ba state witness? Pero gihimo mang state witness unsa kaya rason ini. So, wa na ba nasubay sa mga lagda ba? Wa na nasubay sa mga reglamento? Wa na nasubay mga katropa sa balaon mismo? Kaya kaya ba nga no? Ang akong gikuyawan nga kining si Martin Romualdez nang hulga na maning manabla mga katropas Malacanang. Apil na hinong state witness. Aga banggiitan kay makahisgot ada mga katropa Attorney Risti Arnaez. Ang sinaligan des Capitol karon ni Governor Pamela Baricuatro mga katropa side by side man ni si Attorney Risti. Good morning there brother sir. Kamusta ba dagi buga? Pag kamot niya sa Capitol ka, hilabihan in town ka, busy na niyang napita. Bawag itang LGU, mga katropa, kini si Attorney Risti. Labor of love, yun yung iya mga katropa, kay ka, kaya hayan eh. Dito sa law office, mga katropa. Unya, kay baon na daan sa mga kaso, so mura na lang ni Oga, kanang gitawag Oga, institutional memory. Kung ang utok magani muscle kana mag muscle memory kung sa basket pa ini jump shot ani Joko Diaz ngilgig bisan ni Zona karon ngilgig hapon pero di na kayo ay wa na magay practice brother diba mag-isko tayo ni mga katropa magkapaglingo-lingo eh ang mga banggiitan ka mga abogado ini mga katropa di ay bunuan pinakadako mga katropa ga isda mga katropa mag DPWH secretary. O niya, maoy gamando ining tanan. Amo na hinoy mutudlo sa iyang mga tao nga iyang gimanduan. Nahimong estate witness. Eh. Samtag, Senator Bato de la Rosa pwedeng dakpon kung mutambong sa impeachment trial. Ay natural na, unsar ba yung tao na may pending warrant na sa ICC. O niya, girecognize man itong jurisdiction sa ICC. Di na na-mistil ispilingon pa. Nausa man yung itaon. Eh, aga PNP, mawaya, namahayag yun yung mga katropa. Naluoy ko sa PNP chief kay murag natakdang anti-clair mga katropa. Ipatawag ang hepe sa kapulisan. Dito, at tools press conference mga katropa. O, ipagpatawag. Ipatawag siya aron i-explicar ka aga age of discernment 15 anyos. Niningon siya nga 15, basta mutungtong na gani og kining 1 month, 15 years old, and 1 month, more than 15 na siya. Kay karon medyo nabutang masalanganin siya, declare. Murabag na hawan ang utok ba? Kaya na ganing sobra kay tagpatagan baga katropa. Kaya na sobra kay taga iswito. O niya, believe kay ta sa itong kaugalingon. Murag kita'y maayo kay mga katropa. Gibugo niya ang mga tao. Dito sa press conference, di ba? Pinaanap pa siya. Yan pag-ikomprontasi mga katropa, ang PNP chief. Di ba ang kanang 15 years old and 1 month or 2 months or 3 months? Under 16 na siya, years old. Smokoy na si ba? Maura gini panahon sa nga porbida mga katropa. Kini si Auntie Claire. Ang hinoon mo, gini saktong spokesperson kay dupag yung tamas ginawa. Bahalag mura kag buang niya. Basta dinupahay lang yun. Ano may trabaho mga katropa? Pero sahay ka nagpag dinupahay ba? Di na mao. Kaya ang pagpatagad na. Amoy nagpasulabi mga katropa. Tugod iyang ingon ka na. Is over 15, under 16. Ang labaw kunos 15 anyos, ubos sa 16 anyos. Ikastorya bago nag-abogado mga katropa. Ikastorya bago na og usa ka spokesperson sa presidente. Gaabot yun sila sa iyang amo. Mapahino na amos punto nga magbalik-balik storya at mapamuabot ana mga katropa. Pero ang pagka-nonsense aw na ana. Mao gini ilang bertod mga katropa ang pagka-nonsense. Mao to si Auntie Claire. Mao ni aga binuang bitaw ni Attorney Ed Chico mga katropa. Ang maong giguno ni rason o nga nung wa na to kinahanglana si Auntie Claire. So mas kapulisan mga katropa, mapakita magaling pag-usab si Senador Bato dito si Nado, dakpo nila mga katropa. Natural, dakpo na ninyo. Ay mong kalibog mga katropa kay basing pareha mong kalibog ni Auntie Claire. Ang 15 pataas ubos sa 16 paubos sa Court Sheriff nga gisukmag ni Vice Presidente Duterte mga katropa, pugson nga patistiguhon sa House Prosecution Team. Otro sa nga prosecution panel mga katropa, kita mo sa prosecution panel zona ang impeachment ni kanhi Presidente Erap Estrada mga katropa. Gabansiwag mga ngaan nga mga banggitan. Karon mga katropa, gabansiwag mga pangaan nga way mga pus. Dapay tiriridon mga katropa, porbida. Mura tagitulis tubangan. Sa pagkaway klaro mga katropa sa iyang pagsabot sa balaod. Di asay ganda mga katropa, Jervy Luistro. Ay, porbida ba yan? Nalisang sila nga aga ilang mga testigo, 51 ana, gamiton sa depensa mga katropa. Pasabot lang ana mga katropa, mao gani na imong gamiton ang ilang mismong testigo hasta ang ilang mismong mga dokumento mga katropa. Kita nga ga-practice og balaod. Kita mga katropa nga korte ang atong giatubang kada adlaw. Kasabot ng daan nga way pulos ng mga testigo ha. Ang maunay gamiton diha pagluto sa inyong kaugalingong mantika ang inyong mga dokumentong way klaro. Maunay labing tinuo diha mga katropa kung maghisgot ang bista. Maghisgota og kinig pag-taral sa hukmanan mga katropa. Suma pa nila kapikat ko no. Suma pag Jervy Luis mo. Pagkawag klaro mga katropa. Nakasuway ka pa ba og pre-trial sa imong pagka-abogado, Luistro? O karon pagkakasugat. O niya, maong gini mong hanitihan og maayong amo imong suwayan. Sa manitaon ay nagpraktisi ng impeachment court niya. Kaya base na matulibagbag kag apil sa imong amo. Ay, na perte di mo makada og tila. Uriagaba di mong dako. Karon pa mag-practice mga katropa, bawawan mga yuna. Inig-abot na dito sa bista sa kaso mga katropa. Ato na katagapagtagan din sa atong tulumanon.
1: Sikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Madam LV Aranas Herrera, good morning. Bebes na mo niya, paringyan niya ni Asbargay Sambag Dosa. Pinaguluhan ni Cup Idol Kuya KN Wenceslao. Good morning kaninyong tanan, Jason Pepito. Ngayong gabi dito sa New Orleans, naani sa Gulf of Mexico, magiging katropa. Dito sa Estados Unidos, New Orleans. Hindi nga yung mabalakas Jason kay Kanangan, Mexico. Hindi man na nasun ka Mexico. Sunda sa Amerika, magiging katropa, Gulf of Mexico. Magiging kuyawan, magundi siya gaya ang Venezuela, ang presidente, gikidnap lang barang yano-yano, magiging katropa. Base dito sa ilas, Gulf of Mexico, kinapon. Ani, kay Amerika man na. Unay man na din tong Trump, wala na yung problema. Pero Mexico nga nasun, delikado ka niya. Katipa ninyo nga Miss Universe, mga katropa. Hinaw silang Vanya karon na Sheila, Kay-Kay o Verna. Agikan siya, mapinanggaon kayong Cesar Rago Hotol. Kayong pagpaminaw niya. Og si Chester Rago, pastang lamiag sa manggang ihatag, mga katropa. Susrap, purbida. Katumbang gabang up tag 150-200 ang gidakmon ingon ana nga nirap ka ng baligya na sa siras. Naaman ni sila'y manggahan. Kaga mga rago mga katropa diha sa kinasangan. Hasta nga gisunggat ginitaw ni pareng Chaska. Lamat kay pre ha. Huwag yun na mo lungi pre hangtun huwag na mo mahurot. Gabi pa lang pre pag-abos balay abrig tulo. Pagkapaniod at pagkapanihapon abrig upat. Jesus, porbida. Salami, yun niya, gi-midnight snack pang uman. Kit-kit ang lisos na bilin. Salami, gigayo, ang inyong mangga niya. Kung unsa katamis ang magapahiyom, hindi ka managsuong rago mga katropa, Chester o Cesar, mausap katamis ang mangga. Salami, ang inyong, ayaw lang kayong palami, basida. Inig-unya, nasan sugato, nasan tagmangga. Ayos ang pinagay ng mangga kay Ngilo, kay Sngipo. No? Kamusta sa nag-viewers na sa YouTube? Salamat kayo, Mariza Pacres Barcenas, Kuya Mark Anthony Angguay the third. Pagong sakyanan is Kuya Mark, kinanglan mong masakyanan mga katropa, tao gilang. Indirect message, yes, Kuya Mark. Attorney Jed Lazaga, yes, Public Attorney's Office. Kamusta niya ang battery of lawyers? Magabanggitan na ng mga pao, mga katropa. Magabatan-o na ni sila. O niya, musunganga ng kaso ninyo. O niya, ako kayong tabang intawon, mga katropa, sa itong kaigsunang kabos. Mga indigent clients, mga katropa, nga di intawon kaya nga mo bayad o gamugado sa ilang depensa, di aning public attorneys. Tignan mo, sige na yung orientation niya, mga katropa, sa kinig ilaga regional director. Ang buutan kayo nga si Director RD Jerry Kalinawan, mga katropa. Good morning ninyong tanan niya. Mga public attorney, mga fiscal nga naminaw ka na ito karoon. Huwag mga huwis, mga katropa, nga sayo kayo nasa Island Hotel. Nga kasamtangan mo ay nahimong korte, mga katropa, Cebu City Hall of Justice. Tungod kaya, nibiya naman sila nito sa Kimunda. Kaya, delikadong maniskwido ta nito. Mao mga katropa nga di ah naminaw sab nato karon ang guban samtang naghuwat mga katropa sa cafeteria. Your honors mayuga buntag kaninyong tanan. Salamat kay Jemel Kaumeran, kumusta niya brother? Mayuga pagpaminaw ninyo. Salamat kay sa inyong paghapit ni gatong tulumanon. Lawrence Robledo. Ah, mayuga buntag niya sir. Salamat kayo sa ibog pag tanaw. Inig atong programa karon diha sa online. Kevin Roa, kumusta diha? Ang mga uncles, Don Bosco, Ryan Ross Gamalyo, Dax Domides Dakwa. Mag-check attendance na. Maraming sa una, magkakatropa, check attendance sa good green pipe. Atong mga classmate, mga katropa, maulang hihapon karon. Purbida magpinulanay sa tinglitaan niyo. Balik-balik, banda. Nalungoy sila rap. Kaya kung gingnan, mga kuyawan lagi ko. Dakong programa. O niya, murang kamerang rap-rap mo'y naminaw sa abong programa. Adi asa, adi asa. Yung usang kaklasihan. Sa gyan, ako mga classmate. Green pipe pa sa una. Classmate big high school. Baulang hap. Raymond Gayatin, Flynn Gerald Dolino. Nagkuhan yun sila, ha? Nagka-tune-in, eh. Architect Clear Testabutabo Jr. Kamugiro kayo, Gikas Caribbean. Wah! Salamat, guys, pasalubong ila. Suya, best kibin. Ganun ako rin, magigitan kang pasalubong. Wah! Happy na ganun siya mang luon ni mo. Labi na kadong Trader Joe's. Ah, ngayon mong gihatan, kadong tutibag, mga uso kayo ron. tagi ano lang ni LL mga katropa kanyang ipunog mga chocolate mga sinina mga tagsagun sa lagi pang na hilingig ni si LL pag anto na mong London ang igsoong LL may gasungat na mo dito ang idami nitong pub sa magtiayon ang igsoon aning LL ang babae man unya baog yung tao unang higayon ako nakasakay ko Range Rover mga katropa
2: hey,
0: di basta ha Range Rover ipapanihapon me kami ka manager Janley Biking unya mga katropa ako magbitbit Janley kay mingaunon masya lagi ning bataan sa wakos katri mura masya maghilak masya kay mingaw siya nako bitbit ako dito mga katropa niya dito may pub unya dito may Wimbledon basta ngilngiga unya labos na nang kasakay may Range Rover mga katropa
2: wah
0: mau ni tak? Asal kau bungno mungkin ini di Jumber. Okay, bisa bungno segawas kau teng bungno mandor di London, marga 3 degrees, marga katropa. Apa teng bungno awak 3 degrees kan? Di sini sesuatu bungno gapun. Ruan mandor di aircon tong bungno awak. Bungno tu juga segawas marga katropa. Good morning ninyo tanan ya Manuel Luzano. Kumusta man ang kinakusgan sa DSWD? Side by side ni Director Tony Son Lee mga katropa. Mayoga buntag JR at Tome. Salamat kayo kaninyo ga tanan nga gasunod dinhi katong programa. Sir Ronnie Karen Tude. Dagan Granger. Jovis Arias Gado. Ay buntag Maribel Villegas, Auric Cabahar. Ikas do Baguete City mga katropa Andres Acaso Jr. Maribel Villegas Sitio Husate Dias Barangay Inayawan Padayog Damida mga katropa usab agato ga pinalangga nga konsihal Dias Inayawan number one councilor Lito Comendador Uba ni Madam Evelyn sa Yan-Yan Slaughterhouse yaging suon mga katropa og ni Mark Anthony Apura yang pagkumangga Salamat kayo kaninyo gatanan diha nga grabe ang suporta din ni Karato mga katropa sa atong programa din sa XFM Eric Abanggan maayo kayo sa buntag brand kung batin niya brand maayo nga pag drive niya Delmar Artaho ang atong tag-ias building atong amo mga katropa di mo kasaka ning Z-Plaza building wa mo i-approval ni Delmar tando-tando yun mong Delmar niya Suya dyan, kay ikaw na gitaga pa sa lubong Liartes. Ingog na lang yun. Sa ganyan mo, Elma. Jocelyn Flores Camarubias. Salamat kayo kanyang tanan nag-view sa YouTube o sa atong official FB page sa XFM Cebu 88.3. Atong takna, alas 6:44 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: XFM.
4: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag akong hindi inom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilog, gasukasukan ako o gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom. Sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon, tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ang

0: maglabat kanun ay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Tayo sa day in English, unggoy tay.
3: Ay, kasayo na nana.
2: Amo, bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
3: Kung laki.
2: Nge. Ayaw.
4: Exciting.
1: Balanced diet?
5: Check.
1: Regular exercise?
5: Check.
1: Vision X Plus?
5: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubo.

0: Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, and size 49.
4: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Now, di aning issue karon bagi ka tropa nga ang ombudsman mugukod ngadto kag Senador Rodante Marcoleta. Kalabot ining iyang mga campaign donations mga katropa nga gingon nga wa mudeklarar. Now, guwapo kay ni kung ingon ani magadi mga katropa kay mao man ni ang lagda sa balaod. Kung unsay mga donasyon ideklarar na diha. Now, ang pangutana ini karon hain man ang kang cheese escudero. Murag na dugay man mga katropa nga maumanta ni isyong cheese escudero sa dihang naapa siya sa Duterte Black mga katropa. Karon nga initipas na si cheese escudero og tuwa na dito sa administrasyon mga katropa. Tuwa na dito uban nilang Win Gatchalian nga Black mga katropa. Nawa magkalit ang isyo bahin sa kang cheese escudero. Giingon pa man ganin ninyo nga master plunderer mga katropa. Mao pa man ganito isyo kay perteng pagkadagkua sa kwarta nga involve mga katropa nga nakit-an. Ubos ang nga ni cheese escudero mga katropa. Pero kalit lang ni Hanaw kay tungod tuwa na siya dito sa administrasyon. So, unsa man yung ipaabot? Kini si Rodante Marcoleta mo, labang ninyo diyan. Anya, tabla na mabugingan ining over my dead body. Ay, gamo labang ang ilang suporta ni Marcoleta o ang Iglesia ni Cristo mga katropa.

0: ang atong sitwasyon, dinhi sa nasod. Ang pagtaral sa hukmanan sa kantong dili muuyon sa administrasyon karon. Tanaw agos Joel Villanueva. Dugay na mga enenggi, ingon nga hinog na kayong kaso ni Joel Villanueva. Karon suma pa mga katrama, wa pa oy. Giimbestigahan pa nila si Joel Villanueva. Kantong nangusog pa si Joel Villanueva nito, ha? O niya, ang iyang tinuhuan mga katrama, Jesus is Lord pa. Nga ang pasabot sa Jesus niya mga katropa si Jesus Christ pa.
1: Kasikas.
0: JC, dili si lahing JC. Jesus Crispin. Ombudsman man. Katong wa pa siya mubalhig relihiyon mga katropa. Dito pa siya sa tinuoray nga manluluwas. Dili ning piki nga manluluwas. Manluluwas sa kaso lang. Habi na kong pagkasunod adlaw, isak, ipasaka ng kasong Joel Villanueva. Wa man dairap. Kay gilabanan man sa amahan, sumapan niya, wag kang makinig sa iyong mga kaibigan sa politika. Doon ka makinig ni Jesus Crispin. Kay pariha na silang initials, JC, ha, sa atong manlalaban. Tagtamaghakang yan. Nagawa sa Pasing Joel Villanueva o Chis Escudero. So mauni pa maagi karon mga katropa. Unsay tawag ninyo ani? Kung di pa ba ni political persecution mga katropa pagpanggukod sa mga kontra sa politika.
1: Kasikas!
0: Pagpanggukod. Adi ah, hardliner man si Marcolita. Uban sa Duterte Black diha ang mga miyembro mga katropa. Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, Bongo, ang managsuong Villar. Kay gikihan na magbayo, gitaral na masukmanan mga katropa tungod sa ilang kaso sa Vistaland na nagkamilya homes kaya nagkaso nila gaungong niya sa SEC mga katropa. So forced to good na sila. Loren Ligarda.
1: Kasikas!
0: Siya, tuwa ba sa perte na magpagkaipita mga katropa ni kining kongresista Leandro Liviste, ang iyang anak mga katropa, labot sa Solar Philippines.
1: Kasikas!
0: So ako punto niya, gipanggukod yun. O niya, o saman, inimubalhin ni sila mga wa ning ilang mga kaso, mahanaw ni daw aso. Ingon anak na lang bagyon, kaubos sa ato nga politika din sa nasod mga katropa. Nga kung mo alkontra na to, ha? Ato na yung lutoson niya, tabas ginawa, hangtod mo surrender.
1: Kasikas!
0: Sabi na kung lingkong baruganan is Joel Villanueva, mahay pa man mo pagalpar. Daghan pa kinig arte, mga katropa, inig storya, kinig iyang mga kamot ba, astang luhaga. Buwana ko, basta kiat na gani kayong tao, basta palami na gani kayong storya, o niya, too good to be true, mga katropa, sa panultihon pa, natro na. Tinawa, ganyan may kay pa paluiluoy mata, paluiluoy istorya, pa wag to ang istorya. Naman si speech nga ka nagluhag kay ka kung magtanaw ka mga katropa, di yung ka mo ligyo nga sa imong kilid, rap. Magsige ka tanaw, Joel Villanueva, atol atong speech. Kay ka ng ilang rostrum niya, matuyok-tuyok pa na rap. Masibog-sibog ba na? Kanag ilang butangan silang kamot ba? Kana ba? Rostro may tawagan na no? Butangan silang papel. Kanag ilang kudigo niya. Matintuyok na. O yan, atol atong space ni Bilyan Riba. Wah, siya, toho na sa job. Pinatanaw, pinaluiluoy mata, pinamurag maglihilak, murag magkatawa. Kana mag, ingo na ba? Igbutanaw kang Joel Bilyan Riba, murag kang malipong. Bandakas kalipong mga gano'n ba? Doon man, nalipong na ni siya. Sa kaso nga iyang niya tumang. Resulta nga, iyang istoryahan iyang papa, mabalhin na lang na pa, uy, kay delikado kayo nga itong matinigom.
1: Kasikas!
0: Ismukoy ni, adi ah, mga katropa, ha? Si Rodante Marcolita, kay wakang yun mo, parihag agianan ini nga Chis Escudero, utro ba sa ito si Chis, mga katropa? Agi, tumbok na gunto sa Malacanang. Ha? O ang ilang mga maklaro man mo mga pages nga lumalaban ni Bugbog Marcos magkatropa. Ang ilang mga troll farms, ug ilang mga troll accounts, ug ilang mga troll pages. May bawaan man mo kinsay atakihon magkatropa. O diyan sa di pang imbestigasyon, ila man ang ipagawas na yun diha. Mo na gitawag og testing the waters. Kung mukagat bang mga tao. O diya, ang mga tao medyo hesitant pa man. Labi na nga, di ay kinabag-an mga katropa, Habigs mga Duterte. Wa kayo mo patol. Pero paggawas na si Benincia mga katropa, unya, nilutaw ka. Ay, klaro man yung Benincia. Nakasabot na sab si Hart ibang ilista. Magkaingon ni Hart ka, wa kay dulong niya nga, di ka balhin. Delikado ni ka kung maalahas na rin. Pati nagnaghanaw niya ito rin pagbalik.
1: Kasikas!
0: Pero sa mapa, in fairness ni Hart, mga katropa, gaba, siya man kuno'y gamit-gamito sa mga laki sa una, para man siyang sugar mami. Si Hart, may masulting on. Kailangan ko na siya, uyan, mga katropa, siya itig paangay. Siya itig paangay, mga sanina, mga alahas, mga kamtangan. Kada si Jesus kuno, di nasanting alay kay dato, masanding mga katropa, kay nagtumbo, malis politika. Kabaw, may akang kinig pagkadatos, politika, layo na kayong negosyante, mga katropa. May lang mga negosyante. Kay naa may puhunan. Kini sila, laway lang yung puhunan. Kung naa magani. Mao na, mga katropa. Karon si Senator Villanueva, giingon pa nila, og walo ka mga kongresista, ipaubos preliminary investigation. Suba pa sa ombudsman. Hay naman niya itong hinog na kayo para pailang kaso. Dibalik pag preliminary investigation. Grabe na basag pug-ukan ninyo ni Hay. Pero di ay gipaspasan, mga katropa. Gilauban ko nung isang at karong semana ang kasong plunder bato kang Marcoleta. Suba sa ombudsman ng mga field investigators. Girekomenda, mga katropa, ang pagpasaka o kaso batok ni Kongresista Mike Defensor o ba ni Marcoleta, Joseph Varias Espirito, Aristotle Viray, Ilaobs Republic Act 1780. Huwag ka ng kasong plunder, mga katropa. Og Presidential Decree number 46 nga nagdili pagdawat og regalo sa mga public officials. Astang hilasa ng dili pagdawat regalo. Kung siya manin ang ipagdaan ninyo niya, nga mga Italian, nga mga luxury bags. Nga nagasun gawas niya sa Senado. Di na mga regalo. Nga gidaman na sa mga stakeholders. Kanang mga rilo nga inyong mga ipang-request. Kining sa mga kongresista nga iglargas gawas mga hambog sa mga rilo. Porbida mo rin magsilay gapalit ang mga kontraktor ang mga wa niya sa picture. Kinsa mag-uwi himaw, ana. Di ay daghan kay tag picture na rin. Mga katropa nga ubanig mga mayor, ubanig mga congressman nga mo'y gandas mayor. O niya ang congressman saan nga mo'y nihatang sa project, ginapon ang kontraktor. Kaya ang kontraktor may bahala sa laag. Ang laag-laag sa mga asawa, mga katropa. Pero mag-picture-picture sila ra. Pero ang magbayad, ang kontraktor. May ginugang naman ka dito sa bid price rap. Gipaburot magbaayo ang presyo. Aron ka makabawi ang kontraktor dito rap. Tapos may palaging mga negosyante kay na'y puhunan. Pero kaning mga politiko, kung sabog mga kontraktor, laway na'y puhunan mga katropa. Kung daan magani. Walaan ang ilang mga bako niya. Pero bako naman ang nilalaan. Mga truck. Pero tanawa, asa na pinagipangkamkam ni mga yuta? Ang ipangkwari nila mga katropa, kanto na sa mga yuta? Sa mga congressman o mga mayor. So ang kwarta, gatuyok na yun nila. Anya, sige panghambog, sige tanaw niyang rinlo mga katropa, ilang i-flex, ang ilang mga Rolex niya. Parehas ko na silang Rolex na na. Karon di na kayo sila mga hambog, kay sakpan man ang plan control nga maniubra mga katropa. Pero wag pa masakpin pa plan control. Ay, hambog wag to, oy. Imayde pa ng Rolex. Karon tinaguay na. Kung mahimo, magsanina ni gitar ning mga tabaghak ng ko, mga katropa, magsanina ni gitar. Kay karon di naman panatuay. Sa wapay pa ang plan control, panatuay ni sila. Hinambog ni sila. Kita, bitaw ka itong kang atay ni, di ba, ang papa? Gara kayo, kuha niya ang gabil, 121 mil. Pagawas, usa ka milyon, ganang binandol ng tag 100,000 lang. O niya, kuha, yun siya, paigo naman eh. Basta, gara mo na kayang kwarta, hinatag naman eh sa iyong anak nga nakapaldo sa blood control. Gara kayo. O niya, mo, saan bitaw ito kay Agtapan, kabawag kang kinsa. Ang NBI director matibag eh. Doon na di yung to matibag baga katropa. Ay magkasong atay di karon. Ugay ba na? Di abaga katropa. Na nagpaagi nila sa so wapag plan control nga na mariog, pahambugay na sila rap. Ingo na to. Ay mong nasaksyon. Ingo na kagara na siya. Ingo na kahilas. Pero pag plan control project ka, tanawa, bisag t-shirt nga lakos, di yung gabi, ganihapit magsuot. Pero di ay mga mayor niya, di sa isla. Mayor ni Dos Picas sa Sudan, Purbida, Sanina niya, gabansiwag, dangko kayong mga pangan. Ain mo na sa unang pagkakapitan pa. Nagkapitan pa sa una, o niya, napulaan na lang yung mga tao, mo nang yung ipuli. Gandahom sila, boy, sulman sa problema niya sa ilang lugar. Karon, bao ba niya, nakasambos problema. Mas labaw pa sa ilang ipulihan, mga katropa. Di lang ang mga yanong mulupyo na nang reklamo. Hashtag mga negosyante, mga katropa. Kulba ko na kayo, patukon kag building niya. Gusto ba sa malagiyang mga unit? Naakay development niya. Gusto ba sa mga negosyo? Turas ang spakati ba? Boy, yung idol, mga katropa. O na kinikaroon katawanan sa ato nga nasod nga Pilipino. Pagkaluoy kayo sa mga Pilipino.
1: Sikas, kauban si Attorney Ray Galon.
0: Atong tak na alas 7, stress na.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Exit.
0: Good morning, Dr. Odie Camarillo. Yan sa CVD, mga katropa. Pagkanindot kay malampuson nga dental mission. Ang pagtabang sa itong isig kataon niya. Sa habagatang bahin sa Sugbo. Muna inindot kayo nga mga aktibidades, mga katropa, nga angay buhatos mga politiko. Kinis Dok Odie, huwag yun ganit ni in public office, mga katropa. Private initiative kanit. Parihan ni kabuutan ni brother Jack Torrejos sa Nobs diyan sa East West Rural Bank, mga katropa. Kauban ni Kuya Bong, mao ni sila ang mga civic leaders nga nagpakabanas kahimtang sa atong kaigsuunan in town. Kaya ilang pangurakot niya sa Kongreso, may pailan ng himuong medical mission. Laghat pa nakapahimusan. Romel J. Ocariza, kumusta niya? Paring Matt Sumalinog Jr., Limbros, mayong pagpaminaw. Yantoy Bari 4. Kung kababata, mga katropas, Ismaa Giles Alipio Satore. Kamusta niya, Idol? Amping from Zamboanga City. Luka dito. Ito, ano ba na nag-locate si Giles? Yung classmates doon, Bosco, mga katropas. Nanay! Kamusta niya, Bang Bang Kaumeran. Diaz Barangay Kalamba. Nanukan is New Star, mga katropas. Kauban lang tatay. Alan Kaumeran Jr. Kamusta niya, Tol? Mayong gabuntag, Joselina Flores Cabarubias. Salamat kayo kaninyong tanan niya. Ganagsunod din ang atong programa. Joey Nunez. Watching with my lovely wife, Mami Ling Rilien Nunez. Dias Cordova. Salamat kayo kaninyong tanan, sir. Ang banay nga Nunez. Alfred Soriano. Nag-rally ron dito sa Manila. Mao gina, sir. Jocelyn Destreza. Mayong buntag Joanne Lumokso Kadungog. Minaw always ginimos Barangay Pahina Central Sitio Tumoy. Ikang Enteng Bulldog o Bruno yang anak. Mayong buntag kanyang tanan niya sa Pahina Central. Salamat ito kayo sa inyong suporta, sir. Ronaldo Mata. Buskon yan sa mga katumanan. Mga buskon yan sa Minaw na to. Arduan Ontimio. Inyong tanan, mga Bosconian, salamat kayo sa inyong pagsunod dining atong tulumanon. Sa atong pagbalik, mga katropa, ang hanay sa atong mga balita karong adlawa.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM.
3: XFM.
0: Marami.
2: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nagsiyot akong bumong siging gasiyot. Nang buwa kong babungod, binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimimping. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Bili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kadlaw, tulo kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagyoy panahon na magluyat ha. Kasi, hindi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Nga nang muna malagbilisan to na yung mugnaong ni Hadid si Butch.
7: Ay, kalagot ko sa mong asawa, bay.
6: Nga naman?
7: Gabi ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
6: Oy, kasayo na bay.
7: Usa ko naman?
6: Ay, inigog di mo, bay, ang imuhasang brief by Butanginag Demolition Team.
8: Ay,
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
15: Abli na.
16: Abli na.
14: Abli na. Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration.

0: O karon sana sa itong mga balita adlaw nga Martes Pizza 30 buwan sa Hunyo tuig 2026. Dinhi sa ato state of calamity gideklarar sa lungsod sa Alegria tungod sa kakuwang sa supply sa tubig.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa kauluhan, Senador Dante Marcoleta kasuhag plunder sa ombudsman karong semana.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa gawas sa nasod, 11 patay sa skydiving plane crash sa France.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa business news, dagdag bawa sa presyos petrolyo. May sugat sa katapusang adlaw sa Hunyo.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa health news, batukan ang subaw karong usab-usab ang panahon.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa XFM trending, usa ka tinun-an sa Escalante Negros nagplanong mag-school shooting, klase gisuspenso.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa sports news, Jordan Clarkson posibleng kwaon sa Miami Heat.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa showbiz news, Barbie Imperial nireklamo sa halos 19,000 nga bill sa kuryente.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa balitang ekspesyal, higante nga ngipon sa Megalodon nakawatan sa kunakautan sa usa ka construction worker.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Gideklarar sa lokal nga kagamanan sa Alegria ang state of calamity tungod sa nagkagrabing kakuwang sa supply sa tubig aron mapaspasan ang pagpagawa sa pondo pag-ayos ng ubang water system. Si Mayor Gilberto Magallion. Mitumbok apektadong 44% sa populasyon ilabi na sa Barangay Madredejos, Valencia o Compostela. Iingon niyang makatabang usab ang deklarasyon sa pagsulbad sa mga problema sa 95 milyones pesos ng water system nga gisugdan niya tuig 2015. Grabing kadaot ang naangkon sa water systems pag-igos bagyong Odette niya tuig 2021. Human mabali o maanod ang mga tubo samtang nalangan ang rehabilitasyon tungod sa wa mahuman ng mga trabaho road concreting projects. Bisan adunay daghang tinubdan sa tubig ang lungsod, ang distribution system gihapon ang nag-unang problema. Isip temporaryong solusyon, nakigsabot ang Alegria sa lungsod sa Badyan aron masuplay ang tubig ang Barangay Balhaan samtang nangayo na usab og tabang sa Kapitolyo aron na mapasig-uli dayon ang normal nga serbisyo sa tubig.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Gihangop ni Mayor Nestor Archival sa buhatan si Konsehal Paul Labra II ng bagong OIC sa Cebu City Police Office nga si Colonel Ricky Sumalde. Si Sumalde mo ay hulip kag Colonel George Ilanan. Matun ni Archival nga iyang nahimamat si Sumalde o buhatag siya sa iyang mga mando nini. Apan gustos mayor nga kung magsabot sila gisumalde sa mga plano para sa syudad. Ana usab sa presensya ni Ilanan aron nga mapadayon nini ang mga giandam nga programa sa wa pa mapatuman. Samtang ni pasalig ang bag-og direktor nga paningkamutan niyang mapadayon ang nasugdan ni Ilanan. Samtang atul usab sa maong higayon, ipasiugdahan ni Archival og gatagag award si Ilanan tungod sa mga kontribusyon ini sa syudad aron magpabilin ang kahapsay kalinaw. Sud sa 7 ka buwan nga paglingkod isip director, sigon pang Archival nga usas mga dagkong accomplishments ni Ilanan mao ang sinulog ning tuiga din 5.2 milyones ka mga tao ang misalmot wa sila'y natalang dagkong panghitabo.
1: Kasikas Express Balita.
0: Gilauban na nga isang at karong semanahang kasong plunder batok ang Senador Rodante Marcoleta may kalabutan sa gingong kampanya nga donasyon sa 2025 election. Suma sa mga ombudsman field investigators gikirekomenda usab magpapasakag kaso batok ni kanhi kongresista

0: Defensor, Joseph Varias Espirito, Aristotle Viray, Ilaom's Republic Act 7080, o kasong plunder, o Presidential Decree No. 46, nga nagdilis pagdawat o mga regalo sa mga public officials. Girekomenda usam ka pa sa kaga kasong indirect bribery si Marcoleta. Bisan pa, wa pag-ikonfirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kung ipasaka ba usam kining maong kaso. Base sa investigasyon, ang reklamo ng Gikan's Commission on Elections nga investigasyon kalabot sa gingong kapakyasan ni Marcoleta pagdeklarar sa mga campaign donations sa iyang sose o Statement of Contributions and Expenditures. Patod sa Ombudsman, ano na gingong 75 milyones pesos nga donasyon nga miagis tulo ka mga individual sulod sa upat ka adlaw nitong Enero sa tuig 2025. Human sa findings, ang Sandigan Bayan nagpagawas og preliminary hold departure order bato kag Marcoleta ug sa tulo pa ka mga respondents niadtong Mayo 26.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ipahibao ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima kaya doon ay bag-o mga abogado nga may appeal sa House Prosecution Panel alang sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Lakip sa mga bagong miyembro si former Supreme Court spokesperson Theo Dorte, miyembro sab sa Free Legal Assistance Group. Ingon man ang mga abogado nga silang Reynaldo Robles o Arnold Labay sa Chan Robles and Associates o May De Venegracia Co. Nazario Velasco Catera o De Venegracia Law Offices. Matod ni De Lima, ang pagdugang sa mga pribadong abogado magpalig-on sa House Prosecution Team sa di pa magsugod ang impeachment trial nga gikatak ng sukdan kinong Hulyo 6. Ipaba usab ni Lima nga gitudlo si kanhi Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers isip usa sa mga spokesperson sa House Prosecution Team.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Gitugutan pag-usab pagsulod ang mga bisita sa Senado ubos sa Visitor Management System nga ginuma sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Sa video message nga gipagawas ni Senate President Sherwin Gatchalian, iyang gipahibao ang pagtangtang sa temporaryong no visitation policy nga gipatuman uban gipaubos ang Senado sa heightened alert status. Matod ni Gatchalian, magpadayon ang Senado sa pag-koordinar sa mga security agencies aron masigurong kaluwasan sa tanan. Lakip sa ipatuman ang padayong inspeksyon sa mga entrada, hugot nga pagpakitag valid identification card o pag-monitor sa tibok Senate premises. Kahinumduman, gipailaom sa heightened alert status ang Senado tungod sa hulga sa seguridad. Tungod din temporaryong gisuspenso ang pagpasuod sa mga bisita o gipalig-on ang mga security preventive measures suod sa Senado.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Isuspenso sa Batangas City Integrated High School ang tanang klase o on-site nga kalihukan kagapon uban makalawat og hulga sa pagpamusil. Suma sa mga pamunuan sa eskwelahan, i-resume ang klase karong adlaw alang sa high school apan padayon ang ilang koordinasyon sa mga otoridad. Matod ni Police Lieutenant Sharin Ama, ang hulga gipadapinagi sa Facebook page sa eskwelahan. Gayong targito ng mga estudyantes grade 7 hangtod sa grade 10. Idugang ni Ama nga ang dummy account nagdasulga nag-angkon nga usa ka grade 10 student o giingong biktima sa bullying. Nagpahigayon usab og meeting ang Batangas City Police o ang principal sa eskwelahan aron hisgutan ang mga lakang sa seguridad. Ang maong insidente nahitabo pipilang kadlaw human sa pagpamusil sa suod sa eskwelahan sa Tacloban City din na tulo katao og mga estudyante ang nangamatay og daghan pa ang samdan.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Patay ang 11 ka tao manahagsang usa ka skydiving plane sa silingan ng lungsod sa Tomblaine, nasod sa France. Lakip sa mga nakalas mo ang 5 ka mga instructors, 5 ka mga tinun-an og mga piloto. Matod sa mga otoridad, Ipahigayon na ang medical ug psychological support alang sa mga pamilyas biktima nga anaa sa airfield. Ingon man ang mga nakasaksi sa mga insidente, suma sa report. Ang mga estudyante maong usa ka grupo ng mga nurses. Ang eroplanong narehistro sa Germany nagsa sa usa ka grassy area doon sa runway sa Nancy S.A. Aerodrome nga doon na usab sa residential area ug duha ka dalan. Wa pa mahibawi karon ang sinugdanan sa disgrasya apan gisugda na ang technical investigation sa mga otoridad.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Nagkasabot ang Amerika ug Iran nga udangon ang ilang mutual nga pag-atake. Sumapas report sa American media ug base sa mga senior US officials. Matod sa report, nagplano usab ang duha ka nasod nga magtagbo karong adlaw dito sa Qatar aron isgutan ang ilang panaglalis may kalabutan sa Strait of Hormuz. Usa ka importanteng ruta sa barko sa tibuok kalibutan. Bisan pas kasabutan nitong Hunyo 17, nagtinguha unta sa paghunong sa tensyon. Nagpadayon gihapon ang pag-atake sa duha ka habig sa miaging mga adlaw nga nakapekto sa shipping activity sa mga lugar. Ubos kasabutan, ang Iran miuyon sa pagsiguro nga luwas ang pag-agi sa mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Samtang ang Amerika miuyon usab nga kwaon ang ilang blockade sa mga Iranian ports. Matun sa usa ka US official, ang duha ka sahin muhunong sa karon ug tugtan ang libre nga lihok sa mga barko samtang nagpadayon ang negosasyon.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:24 na.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: XFM.
4: XFM.
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, masilingin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santo Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santo Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
2: Bayon sa nung oras, bay.
3: Ah, ako gibaw, bay. Nagbakasyon lang ako din, eh.
2: Ay, ay, ay!
4: Ay, ay!

0: Karong hisgutanan, tungod kay pakyas na, og labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gig kong natumar o premium D3. Ako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si John Mari, isa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always agay ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking

0: kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ay, unsa man ito?
4: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na kadas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
3: Ay, ito ang kagilog. Ano?
4: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
3: dong, kagilog ka na dong ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nasa ubos dong, naichiki niya. Ay,
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog pe gumingod akong tiin. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itik-tik.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
13: Libre na
14: magpakonsulta sa doktor
13: dinhi mismo
14: sa Yes to Health Clinic.
13: Ug mapalit nimo dinhi
14: ang mga produkto sa Yes to Health.
13: Yes to Health Clinic.
14: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
13: Hilid sa Barangay Hall.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:35 na.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express Balita.
18: XFM Business News.
16: Sa kasika sa Patigayon, dagdag bawa sa petrolyo na presyo misugat sa katapusang adlaw sa Hunyo. Si Katrobang Crystal Joy Filarca sa report.
19: Nagkalain-laing lihok ang presyo sa produktong petrolyo epektibo karong adlawa Hunyo 30 suma sa Department of Energy. Matod ni DOE Secretary Sharon Garin, mikunhod ang presyo sa gasolina og 10 centimos matag litro apan adunay mga oil company nga mipasaka og hangtod 1.90 pesos matag litro. Alang sa diesel, miubos ang presyo og 1.16 pesos matag litro ug ang ubang kumpanya mipausba og hangtod 84 sentimos matag litro. Samtang ang kerosene mikunhod og 78 sentimos matag litro ug misaka sa uban og hangtod sa 1.22 pesos matag litro. Matod pa ni Garin, nagpakita kini nga nagsugod na og kalma ang lihok sa presyo sa lanas sa merkado. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
17: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
16: Sa kasika sa panglawas, batukan ang Subao karong usab-usab ang panahon. So ginlantaon saon ni katropang Ana May Perez.
2: Misaka ang kaso sa Subao o ubo og sipon sa mga nangaging adlaw tungod sa padayon nga pag-usab-usab sa panahon, sumalas obserbasyon sa mga health workers. Matod sa mga eksperto, ang kalit nga pag-ilis gikan sa init ngadto sa ulan o bugnaw nga panahon makapaluya sa resistensya sa lawas, hinungdan nga mas daling mataptan sa virus, umusangpo sa sipon, ubo ug bisan kalibanga. Gipasidana ng publiko nga mag-amping ilabi na ang mga bata ug tigulang nga mas delikado sa respiratory infections. Giawhag usab ang regular nga pag-inom og tubig, pagkaon og masustansyang pagkaon o paglikay sa pagpaulan o pagbabugnaw dayon human sa singot. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pagtumar sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, nga numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
17: Kasikas Express Balita.
18: XFM Trending Karon.
17: Trending Karon.
16: Usa ka tinun-an sa Eskalante nagplanong mag-school shooting. Klase ng suspenso si Katropang Philip Serohano sa istorya niini.
5: Suspenso sa Eskalante National High School sa Negros Occidental ang face-to-face classes kagahapon human sa report sa giingong hulga sa school shooting. Sumala sa opisyal nga publikasyon sa eskwelahan nga The Light Bearer, gihimo ang desisyon human sa emergency meeting o konsultasyon uban sa Division Office, Philippine National Police o School Administration aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o kawani. Ang mga hulga ni gawas human ang Osaka Facebook user nga nailang si Jaya Cecilia kansang account karon deactivated na ni post sa screenshot sa giingong palang istorya sa iyang pag-umanggo ni Osaka estudyante pinagi sa Messenger. Sa maong minsahe giingong nagpasidaan ang estudyante nga posibleng magdala og armas ganda na sa campus sa Eskalante National High School o gisgutan usab ang bag-uhay lang nga insidente sa pagpamusil dito sa Tacloban City, labi na sa San Jose National High School. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mapamatud-an ang kamatinud-anon sa maong post o ngaman hulga nga gipost sa social media. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinan na kinsa na problema na sila ang nawas ng kalipay. Karon mga katropa, di na ka na ang ikabalaka. Kamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalita kini sa inyo mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniya niya certified Turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
17: Kasikas Express Balita.
18: XFM Archives.
16: Koy-koyon ta ang kasaysayan, pinaaging katropang dakoy-koy.
12: Hunyo 30, 2010, sa si Senator Benigno Noynoy Aquino III, opisyal ang ipanumpa isip ika-15 ng presidente sa Pilipinas sa Quirino Grandstand, Rizal Park, Manila, kuman siya nagadaog sa unang automated national elections ni atong Mayo 10, 2010. Sumapas 1987 konstitusyon, ang pagpanumpa sa presidente gihimo yun sa June 30, bisan pa nga sa unang tuig sa kasaysayan sa Pilipinas, lain-lain pa ang pizza sa inaugurasyon. Ang presidente ubos sa 1997 konstitusyon ang nanumpa usab sa mong adlaw sa Manilang Fidel Ramos, Joseph Ejercito Estrada o Gloria Macapagal-Arroyo. Sa kasaysayan, si Emilio Aguinaldo ang unang presidente sa Pilipinas o siya nanumpa niya itong Enero 23, 1899 ubos sa 1935 konstitusyon. Naghanan sa mga presidente sa Manilang Manuel Elquizon, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal o Ferdinand Marcos nanumpa sa Disyembre 30 apan si Jerios Minya ug Manuel Rojas lahi ang pinsa tungod sa kahimtang si ilang paglingkod. Ang Guerrero Grandstand mao ang kasagarang lugar sa inaugurasyon sa mga presidente pero adunay uban nga lain ang binyo. Si Aguinaldo ug Estrada sa Barasuen Church, si Quezon Laurel ug Rojas sa Legislative Building ug si Corazon Aquino sa Club Filipino. Si Gloria Macapagal-Arroyo sa nanumpa sa EDSA Shrine sa 2001. Tulog ka presidente ang nakalingkod tungod sa kamatayon sa ilang gisundan silang Osminia, Quirino ug Garcia. Sa kinatibuk-an ng Hunyo 30 na nahimong simbolikong adlaw sa malinaon nga pagbalhin sa gahom sa Pilipinas ilawom sa 1987 Konstitusyon. Sa atong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumargit mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
17: Kasikas Express, balita! Balitang sports, balita sa sports!
16: Sa paugnat sa kusog, Kasikas sa sports, Jordan Clarkson, posibleng kuhaon sa Miami Heat. Ang atong NBA update, dalit ka na to sa Windsor. July 18 na ang Windsor Color Run, alas 3 kadlaon, City de Marie. 6K, 12K og 16K. Gabahabot kaninyo ang mga dagko ng mga papremyo. Motorsiklo Honda Click, 4 kabuok. Nga iPhone 17, 4 sab ka MacBook niyo, 4 ka iPad, A16 tablets, 4 ka Sony wireless headsets, 4 ka Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 ka JBL Go 4 speakers, og 4 ka Huawei Free Buds. Adto sa Biliana Sports Complex ang pagparehistro kada Miyerkules ug Sabado. Online registration pwede sud sa Facebook page sa Windsor. O baka bisitaha ang windsor.ph. Windsor Color Run 2026. Atong balita, atong paminawon, si katropang Jairo Viking.
20: Man mahimong unang NBA player nga adunay Filipino heritage nga nakadaog og NBA championship, nag-atubang karon si Jordan Clarkson sa sunod niyang dakong desisyon sa iyang karera. Human sa iyang unang season uban sa New York Knicks nga nagtapos sa 53 katuig nga paghuwat sa prangkisa alang sa usa ka NBA title, mahimo na siyang free agent. Bisan og limitado ang iyang papel sa koponan, nakatampo gihapon si Clarkson sa championship run sa Knicks ug nahimong unang NBA champion nga adunay Filipino. Sumala sa report, usa sa mga kuponan nga interesado sa iyang serbisyo mao ang Miami Heat nga nagtanaw kang Clarkson isip posibleng veteran minimum signing aron mapaligo ng ilang backcourt. Kung mahitabo kini, mahimong magtinabagay si Clarkson og Eric Spoelstra, ang unang NBA coach nga adunay Filipino heritage nga nakadaog og NBA championship. Samtang wala pa usab isira sa Knicks ang posibilidad nga pirmahan pag-usab si Clarkson, ilabay na nga usa siya sa mas abot kayang opsyon sa kuponan na alang sa umaabot nga season. Alang sa natural nga suporta sa immune system, magnetibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinayin yung katropang Jairo Viking, XFM News.
17: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
16: Isang araw na maatong i-check ang kasikas sa gawas sa unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Unsay dagan sa trapiko. On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
17: Live report.
16: Katropang Eric, good morning.
21: Good morning, katropang Atty. Ray. Good morning, katropang Suki, guys, sa XFM Cebu 8893. So, may nito yung kabuntagong karoon ka adlaw, katropang Atty. Ray, mga kainsunan niya na taroon din is may inayawan area. Katropang Palop, din is may inayawan station. So, manang hanata rin katropang Atty. Ray, mga kainsunan. Yeah, sa itong pag hindi pong alinaw, panas ba dyan, tumuntang kaginapot, this may kinipong South District, no? Cebu City. So far, katumang natuloy, mga kaglan po, no? Ning rush hour sa gihapon, padung pa man alas 8, ay noon, katagaran sa mga estudyante, nagkakuha naman, naka-kwanan ato na sa mga tungaan itong natutuang klase. So di na kayo, yung naka-traffic park na ito, mga nagunag-karlanan sa Batagay Teresa, lakin yung mga karsada nga dulo sa buong kining tungaan, katulang ato rin, mga ka-insulan po. So far, sa panpod, ato ka pag-alinaw, check po sa aking mga nagunag-karlanan, pagpag mga nagunag-karlanan, katulang ato rin, mga ka-tropa, Teresa, nakulayang suko, slow moving na vehicle po niya, pero light po din niya po nag-traffic sa pataga go signal. Aerial po naman alagad po stop signal po ng intersection. There is my Iscario crossing sa Gorordo Avenue po, no? Manila, Tabad area, ang kinipong Bayo Luz kapit na po na kalak po yung pagkagas na pico po kapok na dito sa may Manila para po niya po, no? Kini pang so far tungkol sa kini left turn policy sa mga cash car katulong tray kung anong kanapang ikay na nag-ikahot ang dagat sa trapiko sa kung anong ito SRP, no? Panayin ka po ito ay pagkita ka ng rapod ng monitoring, CCTV monitoring po sa ato na Cebu City Transportation Office. So far sa kini pong kwan po, latest po lahat ito magkatuloy mga kaigalaan traffic update.

0: moderate traffic and Macalso Avenue, Basag Pardo, light traffic, bridge, to heavy traffic po, dagat naman natin mga kaigalan niya. And Macalso Avenue, Shopway southbound, light traffic, northbound, moderate traffic. And Macalso Avenue, mabaling both bounds, light traffic rin. Gato po na si Salvador, both side moderate to heavy traffic. So, diri rin traffic sa magkatipunan ha. And Macalso Avenue, 3 de Abril, southbound, light traffic, northbound, moderate traffic. And Macalso Avenue, Virama, southbound, moderate traffic, northbound, moderate to heavy traffic. Ito pag-anta rin, no? Nya, Virama, B. Rodriguez, both side, moderate to heavy traffic. Nya, Virama Avenue, M. Valley Street, both side, moderate to heavy traffic. Ito pag-anta rin, mga kaigilan po. No? Nya, sila mga panagbangga na dawat. Last kay alas 6:52 ning kabuntagon diri sa iniwan motorsiklo ni ug e-bike no dunay injury katrapang ato ni mga kaigalan nga kaginang alas 6 apoy kini counter flow lane man ni ipaygan matagal sa alas 6 buntag diri sa FMS still heading to northbound da katrapang ato ni mga kahigalaan no onya the rest kay kagabi ina ni nga road crash katrapang ato ni mga kaigalaan so karon buntaga usara ka bangga no ang natalaw sab sa atong Cebu City Transportation Office CCTO. So, muna itong latest, mga kaigalaan, sa Dagas Traffic Control sa Subsidiyad sa Subo, mga katropa, amping permi at defensive way of driving para likay disgrasyata, mga kaigalaan. Yan para kondisyon mo sa pagmaniho niya, mga kaigalaan, pangapin mo, Santo Plus Topmix, makabusog na, mga kilan, makawapas yung balatian, wapag ini, kinipong kape. No? Good for the heart, mga kaigalaan. Alang, sa Rikyosan Pilipino, para sa Pilipino, sa katropa sa Dagas, sabi ko matagbuntag sa iyo, katropa nga Eric Amaro, X7 News.
1: Live report. Salamat katropang Eric Amaro sa imong report.
2: Showbiz News.
1: Sa kasika sa showbiz, Barbie Imperial nereklamo halos 19,000 ang bill sa kuryente. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
3: Exciting show is ika sa Adlaw Martes, mga katropa. Maying buntag Cebuanon, maying buntag Kabisayan, maying buntag mga katropa. Nagpadayag o pagkadismaya si Barbie Imperial, humain makadawat o halos 19,000 nga bayronon sa kuryente alang sa iyang condominium unit. Gipaambit sa aktres ang iyang reaksyon, pinaagi sa social media, diin iyang gipadayag ang iyang kahibulong sa kantidad sa iyang electric bill. Sa pagkakaroon, wala pa makahatag og opisyal nga pamahayag ang Manila Electric Company o Meralco bahin sa post sa maong atres. Ang reklamo ni Imperial misunod sa viral nga post ni Kakay Metra kinsa usab nagreklamo sa iyang bayronon sa kuryente nga miabot og 94,355 pesos matod pa sa kaniadto sa Meralco. Ang account ni Metra gika-explicar isip high load service og ang konsumo ni ini nagpabiling sulod sa normal nga range base sa iyang miaging mga billing records. Yes, katropa, maong ka na nga to ang exciting show bisika sa Adlong Martes. O kayo kalimot sa pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men tungod kay kanunay nga makahatag og kaligon, kabaskog og ka-uptake sa inyong relasyon. Dugang kainit sa mabugnaw ng labing-labing tungod kay 100% natural, safe and effective, mga katropa. Para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
4: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
1: Higante nga ngipon sa Megalodon, nakautan sa usay construction worker. Si katropang Ray Box sa istorya.
5: Nakurat ako sa construction worker, mga katropa. Human makakitaog na ko nga ngipon na tulong sa pagkaot sa puso negro sa usa ka balay sa Aluminos, Pangasinan. Gituhoan niya nga posible kini nga ngipon sa prehistoric shark nga Megalodon. Ang construction worker nga si alias Angelo miingon nga unan niyang yunahuna ang bato lamang niyang nakita. Apan, nakamatikod bitaw siya nga gagmay talinis nga bahay niini. Ang maong ngipon na doon ay gitasun nga 5 kapulgada, halos kapriya sa gilapdon sa palad sa tao. Adon ay gibugaton nga 150 gram Ramos o ganunay triangle nga porma. Human niya kinipakita sa iyang tiyo nga si Marlon Ginis, nag-research sila sa internet o nakitaan nga susama kini sa hulagway sa ngipon sa Megalodon. Ang Megalodon makatropa kikonsiderar kini sa pinakadako nga prehistoric shark nga nabuhi kaniya to nga mamahimong mutubo o kapin sa 20 metros ang kitason. Naglaom si Angelo nga tinurusap ang ngipon sa Megalodon ng iyang nakaplagan. Ilabi na kay dool sa Lingayen Golf ang ilang lugar. Sa pagkakaroon, ipaubos pa sa usag ka geologist ang maong ngipon o eksaminasyon aron kini matino mga katropa kung tinuod bigyan kini nga fossil sa Megalodon o unsang posible nga kantidad ni ini. O pasin sa doong ngipon gitinuod na sa katungiyang hitoan. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pagturbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo! Safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa lilipa inyong labing-labing pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
2: Kasikas Express Balita.
6: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
1: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan. Oba ni katropang Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
7: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Mateo 7 versikulo 11 nag-ingon. Busa, kun kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing muhatag ug mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga anaa sa langit nga muhatag ug mga maayong butang ngadto sa iyang mga anak nga nangayo kaniya. Higala ang atong pagsalig sa Diyos. Nagsumikad sa atong kaalam mahitungod kaniya, sumala sa iyang pulong. Kini gumikan kay dili kita makahimo sa pagsalig sa mga butang nga wala kita nasayon. Ang mensahe sa kasulatan nga atong gikutlo karon, nagdugang na usab sa atong kaalam kung unsa ang Diyos sa atong mga kinabuhi. Giawhag kita sa pagpamalandong nga kung unsa ang atong pagmahal ug pag-amuma sa atong mga kaugalingong anak. Mas labaw ang pag-amuma ug pagmahal sa Diyos nga atong langitnong amahan dinhi kanato nga iyang mga anak kay siya hingpit, matarong ug mas mahigugmaon kung itandi kanato. Sayri nga kunway ginikanan sa saktong panghunahuna nga maghandom nga makaangkon og sakit o balatian ang iyang anak. Ang langitnong amahan nga mas mahigugmaon labaw nga dili gayud gusto nga kita makaangkon og balatian o magantos sa kawadon. Igsuon tuuhi nga ang balatian og kawadon dili gayud gikan sa Diyos. Ngani si Kristo mianhi aron kita maluwas sa atong mga sala ingon man sa bisan unsang balatian o kawadon. Tuuhi nga si Jesus dito sa krus maoy nahimong bayad aron kita malukat gikan sa tunglo tungod sa atong mga sala. Dawata karon si Jesus sa imong kasing-kasing isip imong manuluwas o imong masinati ang hingpit nga kaluwasan sa Diyos alang kanimo.
2: Kasikas Express Balita.
1: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtakop ining atong tulumanon. Happy birthday nga to sa itong station manager Janley Viking. May you have many more birthdays to come. Hinaot unta, masinaw ning among Simon. Bitaw manager, kumpati diha. Among pagampo, maayong panglawas diha kanimo. Og sa imong pamilya, padayon nga tumang kalipay. Og pagdagdugang mangga. Happy birthday sab ni Sir Auric Cabahar. Kumusta diha Sir Aldwin Famador? Ayog buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong programa. Manuel Gerardo Sarabina Dumangkas. Good morning, Konsehal Peche Abejo. Diya sa Barangay Pasil, pinanguluhan sa Maki na palangga ang amahan sa barangay Kapaamo de Gracia. Shout out sa barangay officials diha, mga senior citizen na aktibo kayo nga mga officers o guard personnel. Ikang Konsehal Pichi, Gaw Fritz Bakalso, Dr. Agaw, kuning Agaw PhD mga katropa diha sa CTU Argao Campus. Salamat kay ninyo diha Agaw. Kumusta ta nilaga Agaw Raymond. Og sa kaluha. Good morning ninyo gatanan Giancarlo Liaguno. Mamicherry sa Bdaigaw ha. Gmingaw ko Mamicherry. Kamusta diya Carl? Amping sa kanunay Bernard Benyosa sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Mga personnel diya. Manager chairman of the board. Diba Janet sa bayog buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong padayog panag-uban din ka na to. Ken El Arcosa, sir. Pay bihag diha. Ni Arba mo, simpladag bihag ni Sir Ken. Inday Rachel, kumusta diha? Sa Vancouver, Chilliwack, Canada. Baga Buboy, Reynante, yalon ako mamanghod to dito mga katropa. Dinig panahon sa kagabion karon. Baka nag-overtime kaya hapit na mapuno ang balikbayan box. Ipadaan nilang Manoy. Bate lang gihapon ay kay naghanag sapatos inday kay duha ra tiil na to. Masasarap rap dire igo mas sapatos. Good morning Jocelyn Flores Cabarubias. Salamat kayo kaninyong tanan in town nga nagsunod ining atong tulumanon. Atong mga YouTube viewers mayong pagtan-aw ninyo diha og sa official FB page sa 88.3 XFM Cebu. Dana Cristina Factoran, good morning po. Angie Ramo, Vevji Registrado, Dias Poblacion Pardo, lanog-lanog tadi ha. Ayog pagpaminaw kaninyong tanan. Marlon Ferrer, watching from Kimba, Talisay. Salamat kayo Sir Marlon og sa Banayng Ferrer. Madam Juanita, gikang Joanne Lumukso Kadungog. Thank you kayo kaninyong tanan in town nga mihapit nining atong tulumanon. Mark Anthony Concepcion Gomez, Dias Barangay Kiyot, kauban itong number one councilor. Nognog Conde, good morning kaninyo tanan diha. Ang atong mga Brad Ugsay sa Roro Chapter sa Alka Alpha Caparon, long libra brother, mga say. Amping mo sa karunay diha. Meds Nawalda, kauban ni Mariza Pacres Barcenas. Ayong pagpaminaw kaninyong tanan. Wala tayo igong oras mga katropa. Pangana lang usab sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Pinangluhan sa itong station manager, Janley Biking. Itong news director, Philip Serohano. Itong kauban ng master control, Rap Rap Baring. Mga news reporters ug news writers. John Ray Anticamara Ridoblado ang kinangilngigan. Kabuda gitik-gitik ninyo sa kahanginan. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inubos galagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon, dalaygon ang Diyos. Katropa mo!